0: lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
2: Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

las 8, 5 nos ponen, maga. Magandang umaga, mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po ay araw na ng Huwebes, June 4, 2026. Kahapon, babagsak na isa sa mga infamous na araw ang June 3, 2026 sa naganap sa Senado. Nagdeklara ng quorum, 12 sila. Di ba, kalahati. Di ba? Tapos quorum na raw sila. Tapos Abelino versus Cuenca daw yung dinu-quote. Di ba? Eh, ang linaw-linaw ng Abelino versus Cuenca. Ito talaga mga to, kayo talaga makahanap lang ng ano eh, no? Palusot para magawa yung gusto nyong gawin. Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiba. At ito po ang makapaksa nating tatalakayin ngayon.

piso. Maaring humina pa kung muling tataas ang presyo ng langis. Baka umabot na 64 pesos to the dollar. Department of Energy taas singil sa kuryente ng Meralco. Aasahan ngayong Hunyo. Alan, Senador Alan Peter Cayetano at mga kalagad, kinudeta daw sa Senado. Gatsalyan, itinalagang bagong pinuno. Ganoon? Gatsalyan nagpalusot kung bakit naging quorum ang 12 Senado. Senador. Cayetano, Senate shakeup, isang illegal coup. Senador Escudero, pagdalo sa sesyon para sa Senado, hindi sa anumang paksyon, Di ba nakita ka namin sa Malacanang? Ethics complaint, inihain laban kay Cayetano at iba pa. Remulla, humingi o Secretary John Vic Remulla, humingi ng paumanhin matapos magpataas ng boses kay Senator o Senate President Alan Peter Cayetano. Pag-alis ng travel ban kay Romualdez, tinanggihan ng Sandigang Bayan. Kiko Barsaga, pinatalsik na sa kamera. Hindi ko alam kung totoong tuloy-tuloy yan o may magre-reklamo. Kasi sa totoo lang yung grounds nila, sablay. Dating Public Works Secretary Bonuan, inilipat sa pribadong ospital ayon sa PNP. Oplan kontra baha, ininspeksyon ng DPWH at ni Vince Tison. Malacanang kay Vice President Sara Duterte, akusasyon sagutin kaysa technicalities. Yan po ang makapaksa natin ngayong umaga. Pag-aaral at himay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan. Si Mark Mallorca. Good morning, Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Salamat, Mark Mallorca. Ang galing ni Mark Mallorca. Gayahin ninyo para dumami ang barangay natin. Mark Mallorca, hindi nililinis ni BBM ang mga corrupt. Gusto lang niya na kumampi ang mga tao, ang mga ito sa kanya. Si Mami Dang nanonood. Si Alvin and Tintin Reyes di Matulak. Good morning, Ira. Good morning, Alvin and Tintin. Good morning sa inyo. Hi, Ms. Amoya Bernante. Morning, MRP. Sir Ira, anong basa mo kahapon, sir? Ira sa Senado, quorum ba o kolorum? Aray ko, saan ang respeto at dignidad sa inyo? At si Peter Nikolevich Rasputin, good Thursday, Boss Idol Ira, I am here. Maganda umaga, Pedro. Carlito Cabiles, good morning, Sir Idol. Good morning, Carlito Cabiles. Unahin muna natin yung mga balitang may tama sa atin. Huwag muna yung mga high-paluting balita, ha. Didiscuss natin mamaya yan. Didiscuss ko yan. Ngang sinasabi ninyo yung pinagkasabi niyang mga senador na nagkudeta na alanganin. Ang Southwest Monsoon o hanging habagat ang nakakaapekto sa Northern Luzon, Central Luzon at kanlurang bahagi ng Southern Luzon. Ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga ay makararanas ng manakanakang pag-ulan dahil sa habagat. Ang Metro Manila, Cagayan, Cordillera, Calabarzon, Mimaropa at nalalabing bahagi ng Ilocos Region at Central Luzon ay magiging maulap ang papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat dahil dala ng habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.26 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.23 ng gabi, 57 minutes ng lamang ng liwanag sa dilim. Ay nako, ewan ko. 57 minutes ang liwanag sa dilim pero parang nakukubabawan tayo ng ano eh, no? sige. Dali, punta muna tayo sa exchange rate. Ang exchange rate real time ngayong umaga, 6 pesos, 61 pesos and 79 centavos. Ang kapalit na isang dolyar. Oh, yan. 61 pesos and 79 centavos ang kapalit ng isang dolyar para sa ating mga OFW at saka mga negosyante na nagbabantay dito. Sa at palagi nagtatanong sa akin na exchange rate. Yan po exchange rate. Sa ibang mga issue, nagbabala ang MUFG Global Market Research na maaaring humina ang halaga ng piso at lumampas ng 64 pesos kada dolyar kung muling tataas ang presyo ng langis
dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East. Ayon sa bangko, inaasahan pa rin nilang unti-unting lalakas ang piso patungo sa 61 pesos kada dolyar kung bababa ang mga panganib sa pandaigdigang sitwasyon at ihina ang US dollar. Ngayon man, sinabi nilang maaaring humina ang piso sa pagitan ng 62 pesos hanggang 64 pesos and 50 centavos kada dolyar kung lalala ang sigalot na may kinalaman sa Iran at muling sisipa ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Noong Martes, nagsara ang piso ng 61.675 per dollar, mas malaki ng 7.1 centavos kumpara sa nakaraang araw. Ngayon pa umabot ito sa 61.75 kada dolyar sa kalagitnaan ng kalakalan na ang pinakamahinang antas nito sa loob ng araw. Ayon sa MUFG, mas sensitibo ang Pilipinas sa mga panlabas na krisis dahil sa kakulangan sa balanse ng kalakalan na at pag-asa sa mga inaangkat na produkto, lalo na langis. Kapag humina ang piso, mas maraming piso ang natatanggap ng mga pamilyang umaasa sa remittances sa mula abroad at mas nagiging kompetitibo o competitive ang mga exporter. Ngunit nagiging mas mahal naman ang mga imported na produkto at tumataas ang gasto sa pagbabayad ng mga utang na nakabase sa dolyar. Cost to inflation. Samantala, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na maaari pa itong magtaas ng interest rates kung kinakailangan upang mapigilan ang pagtaas ng inflation. Inaasahan din ng MUFG na magpapatupad pa ang BSP na karagdagang 75 basis points na rate hike na maaaring magdala sa policy rate sa 5.25%. Sa kabila ng mga panganib, nakikita ng MUFG ang mga senyales na mas malakas na paggastos ng pamahalaan na maaaring makatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa.

Si John Panajan Panopio, ako man tulad yung Quezon de Bolang senador, may asawang jet setter, nasandamakmak ang Hermes bags at invite sa international fashion shows all year, ay kakapit din sa grupong mala makapaldong bulsa. Di ka ba ng bayan? Ha ha ha ha ha. Sino may sabi niyan? Si John Panopio. Si Oy Gloria Ong, mga lutang na ang minority class president lang ang botohan.

Strauss Fernandez. Maayong buntag, by Ira. Record-breaking tahasang paglabas sa batas at kahihiyan na ginawa ng legislative branch kahapon. Senado kalahati ginawang quorum sa Congress, nag-expel ng elected congressman at and on obvious political reasons, what is happening to our country? Walang, hindi ko masagot yan. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garina na inaasahang mas mataas ang singit sa kuryente ng Meralco ngayong Hunyo kumpara nung nakaraang buwan. Pakinggan nyo yan. Mas mataas ang singit sa kuryente ng Meralco ngayong Hunyo kumpara nung nakaraang buwan dahil sa sunod-sunod na yellow at red alert sa Luzon noong Mayo. Ayon kay Garina, napilitan ng Meralco na gumamit ng mas mahal na pinagkukunan ng kuryente kabilang ang mga planta na gumagamit ng liquefied natural gas nang bumaba ang supply ng kuryente sa merkado habang umiira ang red alert noong May 13 hanggang 15. Para naman sa Bisaya, sinabi ni Garina na mas mababa ang epekto sa presyo ng kuryente kahit may mga yellow alert pa rin dahil walang dagdag na gastos sa paglipat ng kuryente mula sa ibang grid. Ayon sa Department of Energy, nagpapatuloy ang manipis na reserba ng kuryente sa Visayas dahil hindi pa nag-ooperate ang ilang coal-fired power plants at power barges. Dahil dito, hinihikayat ng pamahalaan ng ilang bagong planta na mas maagang magsimula ng operasyon upang madagdagan ang supply ng kuryente. Muling nanawagan si Garin sa publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente upang mabawasan ang demand at makatulong sa pagpapababa ng gasto sa konsumo. Ipiniliwanag ng Meralco na maaaring mas mataas ang singil ng mga kabahayang may mas malaking konsumo dahil sa umiira ng socialized rate structure kung saan tumataas ang kabuuang presyo kada kilowatt hour habang lumalaki ang paggamit ng kuryente. Pinayuhan din ng Meralco ang mga consumer na regular na tignan at tigtala ang metro ng kuryente upang masubaybayan ang kanilang konsumo at maiwasan ang biglang pagtaas ng bayarin. Mark Mallorca, pagkatapos silang muramurahin si Cheese at tawaging traidor, ngayon puring-puri na sila, mga kain-tsuka talaga. No permanent enemies talaga, only permanent interests. Ito na tayo, pwede pag-usapan na natin. Inuksan ng 12 senador ang sesyon ng Senado kahapon, Miyerkules, June 3, at agad na idineklarang bakante ang lahat ng posisyon ng kapulungan upang mahalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Na isa katuparan ng tinaguriang solid block ang kudeta sa Senado matapos pumasok sa session hall si Senador Francis G. Escudero, isa sa dating kasapi ng grupo ni Cayetano. Matapos manumpa si Gatchalian, inihalal naman si Senator Juan Miguel Zubiri bilang Chairman ng Senate Committee on Rules, sa Committee on Foreign Affairs at Majority Leader. Iniluklok naman si Attorney Renato Bantog Jr. bilang bagong Senate Secretary, kapalit ni Jose Luis Montales at si Retired Police Major General Alfredo Soto Corpus bilang bagong USA Chief, kapalit ng suspendidong si Mau Aplasca. Sunod nito, ihinalal naman si Senator Erwin Tulfo bilang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee na siyang nagsisiyas at sa maanumbalyang flood control projects at ang Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Naging chairman naman si Senator Panfilo Lacson sa Committee on Accounts at Public Order, si J.B. Ejercito sa Committee on Finance, si Tito Soto sa Committee on National Defense and Security, Peace and Unification and Reconciliation. Kay Rafi Tulfo napunta ang Public Services, kay Bam Aquino ang Basic Education, kay Francis Pangilina ng Agriculture, kay Risa Ontiveros ang Health and Demography, kay Lito Lapid ang Games and Amusement, at kay Escudero ang Urban Planning, Housing and Resettlement. Matapos ito, nag-adjourn sine die ang Senado at nagbabalik sa June 27 para sa ikalimang State of the Nation address si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sa isang statement solid ng Solid Block 11, sinabi ng grupo na talsik na sa Cayetano bilang Senate President dahil may quorum sila sa sesyon ng Senado alinsunod sa Avelino versus Cuenco case. Nauubos ang oras ko dito, pero i-discuss nga natin yung Avelino at Cuenco case na yan. Ha? Okay? I-discuss natin yan. Ang Avelino versus Cuenco case o GR number L-2821 noong 1949 ay Mark Mallorca. Si Leti Prias, good day, sir. Ask ko lang, tuloy ba ang hearing ng flood control ng Blue Ribbon Committee? Thank you po. Tuloy. Mamaya, papaliwanag ko yan. Joel Latore, good morning, Sir Ira. Good morning, Joel Latore. Mark Mallorca, Eric Tulfo sa BRC, para mong ginawang bantay ng blood bank si Dracula. Okay. Anyway, Avelino versus Cuenco.

0: GR number L2821, 1949. Hindi ho ako abogado. Ito ay binabasa ko sa naging mga paliwanag ng napakaraming mga legal experts for and against BBM, for and against this administration, for and against the Dutertes, for and against everything this country na nangyayari sa bansa natin. Yung pabor at yung kontra. Binasa ko lahat yan kagabi para maintindihan ko. Tinignan ko lahat ng paliwanag nila. Sa lahat ng paliwanag nila, nakakasundo sila sa isang bagay. Okay? Ang number one, ang Avelino versus Cuenco, GR number L-2821 of 1949, ay dininig at dinisisyonan sa ilalim ng 1935 Constitution, yung Article 6, Section 10. Diba? Dinisisyonan siya doon sa ilalim ng 1935 Constitution. Diba? Number two, ang desisyon na yon ay nag-a-assume na kaya nakulang na ng isa ang Senado noon. 24 din ang Senado noon eh. Kaya lang, 23 na lang sinabi ng Korte Suprema sa kanilang desisyon na inabot ng ilang panahon bago naisipan ng Supreme Court noon na makialam, dahil ang posisyon ng Supreme Court noon, hindi kami makikialam diyan sa ginagawa ninyo dahil trabaho nyo yan at gulo nyo yan, resolbahin nyo yan. Rules nyo yan eh. Legislative kayo eh, judicial kami eh. Officers nyo yan, kayong mag-configure out ang problema. But dahil gumugulo na yung mundo, gumugulo na yung sitwasyon ng bansa, napilitang makialam ang mga mahistrado ng Korte Suprema nung panahon na yon. Okay. Ang sabi ng Korte Suprema, dahil si Senador Tomas Confesor ay absent at nasa Amerika at hindi maabot ng kapangyarihan ng nakaupong Senado sa Pilipinas. Tandaan ninyo, 1949 to ha, ang biyahe ho ng eroplano nung mga panahon na yon ay apat na beses kang hihinto. Una kang hihinto sa Guam, tapos hihinto ka sa Hawaii, tapos hihinto ka ulit sa San Francisco. Kung sa San Francisco nga talaga ang bagsak mo, tatlong landing yon. Pero kung pupunta ka pa ng Los Angeles o kaya ay ng New York, meron pang pang-apat. Ganun ho kahirap yon. Inaabot ho ng isa hanggang dalawang linggo ang biyahe ng eroplano noong mga panahon na yon. Dahil hindi naman ho araw-araw may biyahe ng eroplano noong panahon na yon. So, ganun ho ang sistema ng panahon na yon, ha? Okay, yun ho yung background noong Avelino versus Cuenco. Okay. Sinabi ng Supreme Court na dahil hindi kayang abutin Senado, ng kapangyarihan ng Senado, si Senador Tomas Confesor, ay maaari nang tawaging quorum ang kalahati ng 23 na 12. Pero specified doon na kasi 23 na lang ang mga senador. Specified doon na walang paraan para matawag, makausap o mahingan ng opinyon, ng sagot o ng boto si Tomas Confesor. Okay? Kung susulat sila, yung koreyo aabuti ng dalawang buwan bago dumating sa bansa. Diba? Which is, hindi na maaaring mahintay dahil urgent. Okay? Yun yung basis nung pinag-uusapan ni Confesor. Diba? Okay. Ano ba ang ruling? Ang ruling ho, under the Constitution, kasi may mathematics ho yung ano eh, yung pagboto ng Senado at saka ng Kongreso. May mathematics ho yan. Yung 24 ho, meron hong tinatawag na quorum na majority. Ano po ang majority? 50% plus 1. Ano ibig sabihin ng 50% plus 1? Diba? Kung 20 kayo, 50% is 10. plus 1, 11. Yun ho ang majority. Kung 24 kayo, ang kalahati, 12, 50%, plus 1, 13. Diba? So, ang sinasabi nito is, the Senate shall elect its president by a majority vote of all its respective members. Nakasulat yan sa Article 6, Section 16, Paragraph 1 ng 1987 Constitution. All of its respective members. Ngayon, sinasabi rin sa Rule 15, Section 44, ito yung quorum rule, di ba? Ito, medyo maingat ang pagkakasabi nito. Except during the election of officers as provided in Section 2, a majority of the senators shall constitute a quorum. A majority of the senators shall constitute a quorum. Which means, di ba, ang quorum ay kahigit sa 50%. Di ba? So, sige Mami Dang, let's just go. So, gets nyo, ang ginagamit ng Senadong ng grupo nila Gatchalian, tsaka nila Soto, tsaka nila Lacson, di ba, ay isang maling batas sa ilalim ng konstitusyon na hindi na gumagana. Maling batas sa ilalim ng konstitusyon, maling ruling, maling aplikasyon. Let me correct myself. Maling aplikasyon ng ruling sa ilalim ng konstitusyon na napalitan na. Gets nyo? Makalusot lang. Dali. Puntahan ko lang muna itong report nito. Si Jojo Sikat, plenary session sa Senado, sineset up para sa Blue Ribbon Committee hearing. Jo, nakamute ka.
1: Ayun, kasama yun. Kaira, no, nandito tayo ngayon sa harap ng plenary session ng Senado kung saan ay isineset up nga dito ngayon itong sineset up itong kung saan gagawin na pin itong Blue Ribbon Committee. Ayun, lalabas na tayo, no, kasi hindi tayo pwede magtagal. Nagpaalam lang tayo sa gilid dito. Ayan na. Salamat, sir. Ayan, okay. Ha. Nagsasagawa sila na sineset up ngayon dito itong plenary hall para nga magsagawa ng Blue Ribbon Committee.
0: Teka, kanino Blue Ribbon Committee?
1: Kay Barcoleta.
0: Yun. Malinawin natin.
1: Kung ito ay pinayagan ni Senate o ay si Senate President Win Gatchalian, dahil magkakaroon ngayon, mamaya-maya ng alas 8:30 na press conference sa katabi lamang, ha? Dito. Sa katabi lamang, dito sa Sumulong Hall, si Senator Gatchalian, para may tanong natin, bakit nagsiset up ngayon, pinayagan ba? No? Kasi ang schedule kayo, is pa.
0: So magkakaroon ba ng ano? Magkakaroon ba ng face-off yung dalawang tropa ng Senado? Kasi 12-12 ang lumalabas. Although wala yung dalawang senador, wala si Chingoy, wala si Bato, the numbers is still 12-12. Oh. Di ba? Oh, so 12-12 pa rin. Under the rules of the Senate, nung araw na nag-cover ako dyan, pagka tapla, status ko. Diba? Yun yung rule. Pagkatabla, status ko. Kahit lumipas pachichis, hindi po pwede magdeklara yung kabila na sila yung na sila na yung leader kasi tabla eh. 12-12 eh. Diba?
1: Oo. Wala pang tres.
0: So magkaharap pa yung dalawang grupong yan. Ano ba? Diba? May rumble ba dyan mamaya? Ano ba?
1: Tingnan kay Senator Alan Peter Cayetano, sabi niya, pupunta siya rito kasama si Marcoleta, itutuloy nila yung Blue Ribbon Committee hearing. Oh. Ang sabi naman, kagabi, ng majority black, hindi kikilalanin, ano? Hindi naman Senate President si Alan Peter Cayetano, kaya ganyan sitwasyon. Pero nagulat tayo dito nagsiset up kayo sa Blue Ribbon at dito sa plenary, ang sinasabi nga, para sa Blue Ribbon.
0: Sino sinusunod ng mga ano? Sino sinusunod ng mga empleyado ng Senado?
1: Naguguluhan din sila, kasama Ira. Naguguluhan din sila, no? Kaya hindi natin ngayon kung ano ang sitwasyon. Kaya at tabayan na natin yung press conference nitong Senador Sherwin Gatchalian. May bulong-bulungan kasi, alam mo naman si Senador Sherwin Gatchalian, sabi ng isa sa kanyang staff, walang masamang tinapay yan. Kaya hindi natin alam kung pinayagan. Kaya malalaman natin yan kung pinayagan ba na magsagawa ng pagdinig. Itong ano, dahil magsasagawa nga ng press conference mamayang alas 8:30 na nga eh. Pero hindi pa nagkakagalawan dito, nandito pa rin yung mga kasama natin na ilang reporter. Baka maya-maya.
0: Alam mo naman dito sa Pilipinas,
1: nagkakaroon ng pagsiset up dito sa plenary para sa Blue Ribbon hearing.
0: Alam mo naman ang kudeta sa Pilipinas, cellphone ang gamit. Hindi naman. Alam mo naman ang kudeta sa Pilipinas, cellphone ang gamit, di ba? Text at saka cellphone lang, di ba? Tapos meron ang kudeta ang nangyari. Whether it's military kudeta or it's a political kudeta, hindi nangyayari yung actual na konfrontasyon. Di ba? Nangyari nga lang yan nung May 11 eh, nung magbukas ang sesyon eh. Kinumpront si Tito Soto para tanggalin na Senate President. But other than that, wala tayong alam na kudeta na nangyari na meron talagang actual confrontation except nung 1989 December rebellion, di ba? Sa Makati. Makati siege. Ano? Historical. But again, babalikan ko, di ba? Typically, ang nangyayari dyan, nagtatawagan sa telepono yung mga yan. Nag-uusap sa telepono yung mga yan. Di ba? Aminin na natin. Sabihin ko na sa iyo ang totoo, di ba? Nitong linggo lamang, di ba, pinagchichismisan natin sino yung senador na nakita sa Malacanang.
1: Malacanang. Biyak.
0: Alam na natin kung sino yung senador na nakita sa Malacanang.
1: Oo. Kaya nga.
0: Huwag na natin itago dahil lumantad naman na siya, di ba? Tumalo na ng bakod. So, ngayon, ang gusto ko malaman, ngayon ba busy sa telepono lahat ng mga senador na yan? Kasi yung very tenuous yung Abilino versus Cuenca na kinu-quote ng grupo nila Gatchalian, ha. Medyo masyadong manipis yung ruling doon.
1: Parang yata 1940 Constitution?
0: 1935 Constitution. 1935
1: Constitution.
0: Ang ruling ay dahil nasa Amerika si Senador Tomas Confesor at hindi maabot ng kapangyarihan ng Senado dahil ang Senado may kapangyarihan na pag ayaw mo mag-attend o hindi ka makapag-attend, pwede niyang i-compel, pwede kanyang hakutin at dalhin sa Senado para mag-attend. So si Bato at saka si Jinggoy, pwedeng sabihin ng Senado, halimbawa si Jinggoy, si Jinggoy kasi alam natin kung nasan eh. Pwedeng sabihin ng Senado sa PNP, teka, kailangan namin niya si Jinggoy, dalhin niyo dito sa Senado. Pwede gawin ng ano yun eh. Pwede gawin ng Senado yun eh. Di ba?
1: Sa 1987 Constitution kasi, kasamang IRA, no? Kasi ano na ba tayo ngayon? Ano ba batas tayo ngayon?
0: Diba, 1987 Constitution tayo eh. Di ba?
1: Ano, bakit ka pinupoint yung tapos ng Constitution?
0: Kaya nga. Di ba? So,
1: ito pa. Sa aking experience lang ha. Bilang 23 years na dito sa Senate.
0: Kaya nga, di ba?
1: Nagpalitan ng Senate Presidency. Yan ay dumadaan sa eleksyon.
0: Oo.
1: Kasi 24 senators. Tapos may quorum, di ba?
0: Oo.
1: May eleksyon ba?
0: Wala ka, yun nga eh. I mean, hindi ko kinakampihan si Alan ha. Hindi ako, tanda mo. Wala tayo kinakampihan.
1: Yung experience ko, bilang reporter, 23 years dito, ngayon lang ako nakakita na nagkaroon ng palitan na walang eleksyon, ibinase sa quorum na kulang pa sa konstitusyon.
0: Di ba? So, kahit
1: ang experience ko lang, ha?
0: Ito, nililinaw natin sa mga kababayan natin. Ngayon po, here and now, sinasabi na namin, kami, dito sa DCRJ, wala kaming kinakape, wala kaming pakialam. Kung magpatayang kayo lahat dyan sa Senado, bahala kayo.
1: Sabayan tayo.
0: Basta kami, ang sinasabi namin, may problema. May problema! Sinasabi ni Cheese, kaya siya lumitaw kasi may problema, hindi na nagfa-function. Cheese.
1: Alam mo, ang pag-asa
0: na lang. Pero come on, man.
1: Ang pag-asa na lang nila, para may maituwid itong baluktot na katwiran, pag may bumaligtad na isa.
0: Sa kabilang panig. Sa kabilang magkabilang panig. Whether grupo ni Gatchalian o grupo ni Cayetano, isa lang ang bumaligtad. Ganun kanipis. Kasi kung
1: sa tingin mo, kasamang Ira, isa sa grupo nitong sila dating Senate President Vicente Tito Soto, bumaligtad, lumipat sa kabila. Oh. Which is nangyari, 30 na nga, lamang sila, di ba, Doc? Oh. Papayag kaya sa kabila. Siguro si Alan, sinasabi na nga niya, pag 13, bababa siya. Sa tingin mo, pag yung, alimbawa, hindi si Cheese, may isa ulit lumipat sa kabila at naging majority sila, sa tingin mo, papayag? Eh, ito na nga nangyayari ngayon, hindi sila pumapayag eh.
0: Hindi papayag eh. Diba? Yun nga yung problema eh. Ayaw pumayag eh. Diba?
1: Oo, kahit may umalis.
0: Kung may umalis sa grupo ni Cayetano, papalat.
1: Tatanggapin niya yung pag-stress. Hindi. Pag-stress eh, papayag siya. Siya mismo nagsasabi pag may
0: stress na bababa. Yung grupo ni Tito Soto, pag nag-stress sila Cayetano, so tingin mo papayag?
1: Hindi. Kasi nangyayari na nga ngayon eh. Hindi tinatanggap eh.
0: Hindi lang yun. Bumalik tayo nung ene hanggang since January. Kasi nung Enero pa ginagapang yung si Tito Soto eh. Hindi ba tuwing makakakuha ng numero yung kalaban ni Tito Soto, ginagapang ni Tito Soto para wag siyang matanggal na Senate President?
1: Tayo dito, wala tayong pinapanigal. Lililawin natin sa kapakiniga. Yung base sa experience natin, yung base sa nakikita natin kung paano magpalitan liderato sa Senado, baka akala nila meron tayong pinapanigal. Hindi ah. Yung atin, yung napalagay natin na ito, tama.
0: Yun lang. Oo. Yun ang tama. Yung tama lang. Kasi may jurisprudence eh. Binabanggit nila yung Abilino versus Cuenca. Malinaw dun sa Abilino versus Cuenca na binawasan ng Korte Suprema yung number ng mga senador. Sabi ng Korte Suprema dahil hindi makukuha si Senator Tomas Confesor dahil nasa Amerika, 23 na lang ang senador. At dahil 23 na lang ang senador, ang 50%, ang majority is 12. Diba? Dahil ang kalahati is 11.5 eh.
1: Kaya ngayon, kasama ng Ira, medyo nagkakaroon na ng galawan dito, medyo kakalas tayo. Baka magsisimula na itong ni Senator Sherwin Gatchalian at may bigay natin yung link dyan para ma-live naman sa FB page natin habang nagpo-program ka.
0: Sige nga. Gusto kong makita yan. Imbes na hanapin ko pa dito sa internet ko. Sige.
1: Okay. Kakapit tayo, no? Tingnan natin kung makisimula na kasi nagkakaroon ng galawan eh. Ito,
0: dinito. Stand by ka dyan. Pupuntahan ko lang si Chona Yu kasi naka-live na dito sa Zoom. Pero wag kang aalis. Okay. Dahil anytime, tatawagin kita, ha?
1: Okay, sige, kasama ka. Back to you, kasama ka.
0: Salamat. Punta natin si Chona Yu. Mahigit 32,000 na bagong technical teaching position sa aprobado na ni Pangulong Marcos. Chona, good morning.
2: Good morning, Sir Ira. Aabot sa mahigit 32,000 na bagong teaching positions ang inaprobahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga pampublikong paaralan sa bansa para sa school year 2026-2027. Ayon sa Presidential Communications Office, isang hakbang ito para mabigyan ng mas malaking suporta ang mga mag-aaral, guro at mga paaralan. Sinabi naman ni Education Secretary Sunny Angara na ang mga bagong aprobadong posisyon ay tatalaga sa iba't ibang antas ng pag-aaral, kabilang ang kindergarten, elementarya, junior high school, senior high school at alternative learning system. Lahat ng posisyon o ang mas malaking bahagi ng posisyon ang Zamboanga Peninsula ang makatatanggap ng pinakamataas na alokasyon na may kabuuang 3,000 items. Kabilang dito ang mahigit 1,400 na posisyon para sa Teacher 1 na nakalaan para sa Division of Sulu upang mapunan ang kakulangan sa mga guro. Kabilang naman sa mga rehiyon na makatatanggap ng malaking alokasyon ang Central Luzon o ang Region 3 na may mahigit 2,700 items. Samantala, yung schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos ay puro private meeting lamang ito na gaganapin dito sa Palasyo ng Malacañang at ang regular Palace Press briefing naman kay Palace Press Officer Claire Castro Mayroon pa pero hindi pa alam kung anong oras dahil may mga meeting din siya ngayong araw na ito.
0: Hinihintay ko ano yung kalalabasan ng Senado. Ano ba sense? ano ba sense ng Malacanang sa nagaganap sa Senado, Chona?
2: Kahapon ay magkakasama kaming nanood dito sa malaking telebisyon sa loob ng new executive building kasama si Palace Press Officer Claire Castro. Ang sabi niya, ang change ng leadership ay naayon sa batas at kinikilala ng Palasyo ng Malacanang ang posisyon ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
0: 12, walang quorum pero ayon sa batas, parang ganon.
2: Mm-hmm. Eh sabi ng Malacanang ay naaayon 'yon sa batas at kinikilala nila yung leadership ni Senator Gatchalian.
0: Yan yung sinasabi ko eh, pagka mga ganyan sagot eh dapat they should have stayed away eh. 'Di ba? Hindi namin problema 'yan. Legislative 'yan eh. Bayaan mo katulad ng Supreme Court. Hindi namin problema 'yan, legislative 'yan eh. Bayaan mong resolbahin nila 'yung problema nila dahil as of the moment, sa dinami-dami ng kinausap kong mga legal minds, ito mga magagaling itong mga ito, miyembro ito ng mga ilan sa mga, hindi ko, ayaw nila magpapakita ang pangalan kasi ito yung mga hindi nagpapa-interview ng mga, ano eh, ng mga constitutionalists at saka mga, ano eh, mga abogado eh, di ba? Sabi nila, flawed yung interpretation ng grupo ni Sherwin Gatchalian dun sa Cuenca, Abellino versus Cuenca. Flawed dahil nung panahon na yon dineclare ng Supreme Court na 23 lang ang senador. Merong actual reduction ng number of senators based on a legal directive, sabi nila. Ngayon kasi wala. Hindi mo pa pwede sabihin hindi nakasali si Bato dahil nagtatago pa lang naman si Bato, hindi pa naman siya tinatanggal na senador. Eh. Hindi mo pa pwede sabihin hindi kasali si Jinggoy kasi
2: hindi pa convicted.
0: Si Jinggoy, eh. Hindi pa convicted eh. So senador pa rin eh. So 24 pa rin ang Senado. Mm-hmm. Diba? So yung 12, 50% eh, ang majority is 50 plus 1.
2: Mm-hmm. So dapat 13.
0: So dapat 13. Diba? Ang sabi sa akin, may kausap ako eh. Sabi sa akin, alam mo, Ira, maniwala ka sa hindi, may inaabangan na isa pa yung mga yan. Isa pa. Kaya ganyan kalakas ang loob ng mga yan kasi alam nila may isa pa. May isa pa silang inaabangan. Na
2: eh ang bulong babae daw ang lilipat ng bako, ewan ko. Pero kasi may hinihiling daw yung babae na hindi pinagbigyan ng Malacanang kaya hindi natuloy.
0: Kaya yung hindi natuloy.
2: Pagtalon ng bakod.
0: Oh, 'di ba? At nagsalita pa yung babae. Alam ko yung babae, lalako sa yung babae na pinag-uusapan natin eh. Nagsalita na nga eh, 'di ba? Statement niya is ano eh. 'Di ba? 13 is not 12. Eh. Diba?
2: Tingnan natin kung
0: diba? Pero yun yung kwento sa akin. Kwento sa akin is Ira, yung ganyang galaw dahil matagal ko nang pinapan, matagal ko nang pinanood at one time pumupo ako diyan as a Senate isa sa mga legal ano ng isang senador, sabi niya, 'di ba? Yung mga 'yan, may alam silang hinihintay na isa para makumpleto nila yung 13. Eh tingnan natin ngayong araw kung makukumpleto yung 13. Dahil kung hindi, under Senate rules, pagtabla, status ko. Hindi pwedeng umupo sila Sherwin Gatchalian.
2: Gridlock.
0: Deadlock eh. Tabla eh. Status ko. Si Alan Peter pa rin ang nakaupo.
2: Senate President.
0: Tignan natin, di ba? Masaya. Masaya to. Teka, mamayang gabi. Ano ba isusuot mo?
2: Parang smart casual lang yun eh. Parang chika-chika lang yun.
0: pwede bang nakamaong doon?
2: Pwede yun. Kasi smart casual naman yun.
0: Sige, ninervous ako eh. Parang kukunin ko yung mga
2: tuxedo mo?
0: Tuxedo ko eh. Nakakabahan ako eh.
2: Hindi kailangan. Sige. Ano lang, relax lang yun, casual.
0: Mag-amerikana na lang ako.
2: Oo.
0: Salamat, Chona. Good morning!
2: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ, Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Magbabalik lang ako maiksing-maikse ha, dahil hindi ko na nagawa. Pag magbabalik ang Morning Report Pilipinas pagkatapos ilang mahalagang paalala. Standby John Manlapas. Ang oras po natin, alas 8:44 na po ng umaga.
3: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
4: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
3: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
4: Si Kuya Ricky
3: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
3: Basta Radyo Bandido.
5: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 AM to 10 AM, Tuesday to Friday 8 AM to 9 AM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.

0: Nandito na ulit ang Morning Report Pilipinas. I will dispense with the formalities. Puntahan na natin kaagad si Jong Manlapas. PPP, nilinaw na wala itong DPWH allocation. Jong, good morning.
1: Good morning, Idol. Nilinaw ni Persa ng Pilipino Pandagat o PPP Party List Representative Harold Duterte na wala itong anumang alokasyon mula sa Department of Public Works and Highway o DPWH maging sa fiscal year 2025 o sa mga nakarang taon. Ang paglilinaw ay nilabas matapos kumalat sa social media at ilang ulat na ang infographic na nag-uugnay sa ilang party list groups sa mga DPWH allocation. Ayon sa mambabatas, ang party list na inuugnay kay dating Deputy Speaker Michael Romero ay ang One Pacman party list o wala umun itong kaugnayan o koneksyon sa PPP. Binigyan din ng Congress na siya ang opisyal nitong nominee at hindi si Romero o alinmang sa mga organisasyong kaugnay nito. Hinimok ng PPP party list ang publiko, media organization at content creators na magsagawa ng masusing verifikasyon ng impormasyon bago ito ilathala o ibahagi upang maiwasan ng maling impormasyon at kalituhan sa publiko. Iginit ang partido na patuloy itong naninindigan para sa transparency, accuracy at accountability habang kinakatawan ng mga mangisda, seafarers at maritime workers sa bansa. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Manlapas mula sa Kamara de Representantes. Tignan ko lang ito. Good morning, Master Ira. Listening from Sydney today, sabi ni John Panopio. May access ako mainstream Philippine media sa location ko. Ang binabalita, natuldukan na daw ang sigalot sa Senado. Palibasa, puro sila mga jukebox po eh. William Trenta, good morning sa lahat. Nagpagkapin na nga at nakapapakaganda ang mga nangyayari ngayon. Betty Prias, maraming salamat po, sir. Nabasa niyo message ko po. God bless your program always. Mabuhay po kayo. Galing mo, sir. Nagpaliwanag. May natutunan kami. That's okay. Thank you very much, Betty Prias. Still Joanne, good morning Sir Ira P. Good morning still Joanne. Don't like and share. Thank you. Si Mike Chow Chu, nanonood. Mike, good morning. Kita tayo. May kailangan ako sa'yo. Taysornet, nanonood. Good morning, Boss Tay. Ah, miss na kita. Gold tayo. Joy Barbosa Doria, di mo palang binasa. Ang daming dapat basahin. Paano na po Sir Ira kung si Chi ay nasa bilang na ng kabila? At kung totoo nga na pati na si Bilian Weba, baliktad na rin daw. Ano na mangyayari dyan? Di na ba magiging SP si Senator Cayetano? Please enlighten me po. Katulad na pag-usapan namin ni Chona kanina, kung 12-12, makapag-dinala sa Korte Suprema yan, walang mangyayari dahil status ko, kailangan 13, majority. Pero kung babaliktad si Joel Villanueva, tapos na si Alan Peter Cayetano. Jenny Lobiga Jose, good morning Sir Ira. Exciting mamaya sa Senado. Sana wag pumapel ang NBI at sana walang bloodbath na mangyari. Si Brian McIntyre, so good mga kapatid. Si Kimura Dolores, thank you po Sir Ira. Thank you po Sir Jojo Sikat sa balita. Ayan, masipag yan si Jojo. Si Brad Bong Pakundo, yan ang totoong kudeta. Agaw pwesto. Joey Barbosa Doria, game, saan ba tayo? EDSA, Malacanang o Senado? Pero kahit saan, sama ako dyan. At si Gas Pababier, good morning Sir Ira. Teka, balikan ko lang si Jojo Sikat, dahil mukhang may nangyayari na dun sa Senado. Mukhang malikot na yung mga tao sa likod mo, Jojo Sikat, ha? Good morning.
2: Oo, nagagalawa na rito, no? Pero hindi pa rin dumarating itong si Senate Pro Tempore o ay si Senate President Quinn Gatchalian, ano? Dahil ang usapan nga ay alas 8:30 itong press con. Ngayon ay mag-aalas 9 na, wala pa rin. Pero unti-unti na nga nagkakaroon ng movement dito, no? Hindi natin malaman kung padating na nga itong dito si Senador Sherwin Gatchalian. Siya yung IC, no? Kasi gusto natin malaman, sa kabila nga na hindi na kinikilala ng bagong liderato, itong si Alan bilang Senate President, nagpapatuloy yung... tapos meron, ano ngayon, ha? Work from home. No? Work from home lahat ngayon, lahat ng mga committee vacant, lahat ng mga involved doon, walang pasok. Ano, committee hearing, lahat ng Senate involved doon, walang pasok. nagtataka tayo dito sa plenary session, inaayos yung area kanina, nakuna natin ng konti, pinalabas lang tayo.
0: Linawin ko lang ha. Both Senator Alan Peter Cayetano at alleged Senate President Win Gatchalian ay nagdeklara na adjourned sine die ang Senado. Ibig sabihin, walang trabaho ngayon ang Senado. Adjourned na sila eh, sine die. Di ba?
2: Pero kahit adjourned, maaari pa rin magsagawa ng pagdinigyan eh. Yung mga ganyan, fresco, tulad dito. Kaya, pero ngayon, kanina ay kagabi nagdeklara, nagpalabas ng notice itong advisory, notice itong si Senator Sherwin Gatchalian o IC Senate President na work from home lahat ngayon dahil nga bakante daw yung committee. Lahat ng committee ngayon dahil nga sa reorganization ng bagong liderato. Pero, nag-aayos kayo doon sa plenary session para daw sa hearing ng Blue Ribbon. Ngayon, ang tanong natin, pinayagan ba? Ano ba? Kaya inaantay natin yung press con nitong si Senator Sherwin Gatchalian.
0: Kasi, Cayetano ba? Walang balak kasi kung kay Marcoleta yan, ibig sabihin, pinayagan ni Cayetano dahil si Cayetano ang presidente ni Marcoleta.
2: Cayetano kasi kagabi pa siya nagsabi na tuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon ngayon dahil siya ang kinikilala base sa konstitusyon na Senate President, sabi nga niya. Kaya tuloy ang pagdinig. Pupunta sila rito. Kaya natabayan na natin mamayang alas 10. Ngayon, ginayos kayo yung ano, kung ano ang sitwasyon ngayon dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ngayon, nag-antay pa rin tayo hanggang sa ngayon ang press conference nito Senator Sherwin Gatchalian na meron tayong ugong-ugong. Hindi naman sinabing pinayagan ni Gatchalian. Ang naging sagot lang ng staff ni Gatchalian, alam mo naman si Sir, lahat yan pinakikisamahan.
0: Kung papayagan niya yung ano, kung papayagan niya yung Blue Ribbon Committee hearing na yan. Ano yan eh, alam mo naman tayo ang batas eh, di ba ikaw? Kasi tagal na kitang, baka mas matagal ka pa sa akin.
2: Itong Blue Ribbon Committee ni Marcoleta to ah.
0: Kaya nga.
2: Hindi kay Erwin to ah.
0: Hindi kay Erwin, kaya nga sinasabi ko, alam mo naman ang batas sa tanda natin sa ginagawa natin trabahong to, di ba?
2: Kumbaga sa tagal na.
0: Precedents always take an important role.
2: Correct.
0: Diba?
2: Correct.
0: So, kung papayagan si Marcoleta na magpatakbo ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Sherwin Gatchalian, president.
2: Correct.
0: Diba? Suddenly, correct, mawawala sa kamay ni Tulfo ang Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee dahil pinayagan na yung subcommittee ng Blue Ribbon na nasa ilalim ni Marcoleta.
2: At kinikilala niya yung committee sa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Remember, bago niya tinawag ang sarili niyang Senate President, ang inelect ay pro tempore. Hindi nila ginalaw ang Senate President dahil at that moment, hindi sila sigurado na may quorum sila.
2: Pangalawa. Hindi, may 12 na sila noon eh. Pero hindi sigurado. Kasi first time in 23 years sa Senate. Ngayon lang nagkaroon ng election na nag-elect ng Senate pro tempore.
0: Oo, hindi ina-elect ang Senate pro tempore. Ina-appoint Senate yun
2: President,
0: eh.
2: At saka Senate President dapat ang
0: ina-elect. Diba? At Senate President ang nag-appoint ni Senate pro tempore.
2: Kaya ito mga punto libis talaga. No? Ang ating ginagawang basihan dito, yung ating experience.
0: Yes.
2: Nakita natin kung ano ang ruling.
0: Ilang punto diba? Na natin pinapanood dyan. Diyos ko naman, no? Ang dami ng beses nangyari ang kudeta na yan, eh. Di ba?
2: Para mas malinawan yung ating makababayan, ano?
0: Oo.
2: At what abogado, kailangan sabi nga nila, magiging magaling ka abogado kung sinungaling ka. Kung ang idedepensa mo, maglalabas ka ng punto de vista na pabor sa iyo o sa kliyente mo.
0: Oo.
2: Yari ngayon.
0: Ha? Sa atin naman, binibigay lang naman natin yung magkabilang panig eh, di ba?
2: Oo, kaya natin. Ha? Pero tayo, alam naman natin ano yung punto de vista. 1940 Constitution, At ang ating pinatutupad na batas ngayon, 1987 Constitution. Malinaw po yun. Malinaw yung may mga... Ang ating doon, no? Yung base sa ating experience sila doon sa loob ng 23 years, ngayon lang naman nagkaroon ng ganito na, di ba? Payo, baka sabi may pinapaniya, wala.
0: Wala, wala, wala. Nagkukwento lang tayo, di ba?
2: Nakikita at naging karanasan at yung mga natutunan sa rules ng Senado. Na kasi ang akin lang, pinapaliwanag ko, bakit ganun magulo? Sabi ko nga, kailangan pag naging abogado ka, magaling kang sinungaling, kahit ang asawa mo, di ka mauhuli.
0: Di ka kasi, mauhuli.
2: Oo. Oh, yung punto libista mo, kaya mong baluktutin yan.
0: Di ba? Kaya mo ipagtanggol.
2: Sa kliyente mo.
0: Pero ang problema mo dyan, ang problema nilang lahat dyan is dadalhin, hindi ako naniniwala hindi dadalhin sa Korte Suprema yan kasi masyado ng ano eh. Masyado ng baluktot eh. Masyado ng baluktot. Aabot yan. Ang problema nila sa Korte Suprema is yung kaibahan ng 1937 Constitution sa 1987 Constitution.
2: Simple lang eh.
0: Diba? Diba? Yun lang yun. Yun lang yun.
2: Gusto mo mag-uwi ng 1987, mag-chacha ka.
0: Oh, di ba?
2: Wala pang chacha.
0: Wala pa.
2: Oh, diba? 1987 tayo dapat. Ang mga ang pinagbabatian natin legal na anumang legal na punto de vista dapat nakabase sa 1987 Constitution. Kapag ginamit yung mga nakaraang Constitution, yun na yung mga palsuta na sinasabi natin.
0: Si Walden Bellio, nakalaban nila lahat. Sinabing mali yung ginawa nila Winjet Chayan eh. Di ba? Si Walden Bellio na yun eh. Di ba? Sipi mo kaaway nila Cayetano yun, kaaway ni Duterte yun, kaaway nila ano yun. Sinabi mali eh. Di ba? Pagkalaban mo, sinabihan kang mali yung ginawa mo, pag yung kakampi mo, yung kalaban mo, sinabi sa'yo, mali yung ginawa mo, mag-isip ka na. Ang
2: mahirap ay nakita mo. Siya yung ibinubungad eh. Nung may mga personalities. Siya ngayon na nababakbakan tuloy ngayon.
0: Oh, yun.
2: Eh, pagkamang to.
0: Oh.
2: Kahit nag-day off yung kahit break session, nag-hearing yan.
0: Oo. Hindi, masipag yan, Shibin.
2: Masipag talaga yan.
0: Pili ba ko yan? Ang problema, siya ngayon yung mukha ng ano
2: yung
0: eh.
2: Yung mga nasa Senate lang siya, kinakausap ang staff, nagtatabaho pa.
0: Oh, ang problema siya ngayon yung mukha ng problema eh.
2: Oh, siya yung inilagay doon para siya magmukhang kawawa.
0: Oh, at diba?
2: Yung naglukluk sa kanya, yung din ang magbabaksak sa kanya. Tanda mo yan.
0: Oh, salbahe ang mga yan.
2: Karamihan natin dito sa Senado.
0: Salbahe ang mga yan. Salbahe ang mga yan. Ubus na oras ko. Sarap sana na itong kwentuhang to. Kung meron pa tayo diba? Mga apat oras eh. Oh. Pero ano na yan? Ano na nangyari sa likod mo?
2: Okay, ngayon nakapila yung ating mga kasamahan doon malapit sa plenary session. Nilagyan na ng harang kasi doon nga nagkakaroon ng setup yung para sa committee. Nag-aantabay yung mga kasama natin. Baka biglang may dumating sa hanay ng kampo nitong si Senate President Alan Peter Cayetano. Antabay tayo ngayon doon at kung mayroon tayo man, papasok tayo agad sa ating susunod na programa.
0: Joe, huwag kang mag-atubili. May instructions ako na... Kung ano man, pasok tayo, Senado tayo live dito sa DCRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Anytime.
2: Okay, maraming salamat. Kasama nga Ira, no? Back to you. Ako naman si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat, hindi bibitaw yan, hindi iwalay yan sa Senado. Antabayan na natin. Historical to mga kababayan. Historical itong nagaganap sa Senado at kailangang huwag nating bitawan. Huwag tayong bumitaw. Panoorin natin. Makialam tayo. Di ba? Ipadinig natin ang boses natin dahil boss, mga idol, mga hepe. Di ba? Kinabukasan natin yan. Kung papayagan natin na ginaganyan-ganyan na lang palagi ang mga batas natin kasi they can get away with it. Then I guess, sino ba kawawa? Tayo rin eh. Di ba? Tayo rin. May boses tayo. Gamitin natin yung mga boses. Yung mga hindi ko na nabasa yung mga message si Colonel Babette Estrada, Cobadis, Pilipinas, may God protect our beloved country. Good morning, Ira. Good morning, Colonel. General na pala ngayon yan dahil nag-retire na. anyway, sige, hindi na ako po pwedeng magtagal at babaklas na ako. At wala ba akong further instructions? Wala namang further instructions. So ibibigay ko na sa inyo ang Mystical Buffet ni G and Marge Santos. Susunod sa akin yan. Dito po sa inyong Morning Report Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all! Peace! Bye-bye muna ako! Tabayan na natin ang nagaganap sa ating bansa! I love you all! I'll see you tomorrow! Bye-bye!
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Radio Bandido News Flash Report.
1: All its members, okay? So Senate Secretary, Sergeant at Arms, pro tempore, and President kailangan pre-tempore. Pre-tempore makapan. Ano po ang sabi ng Section 3? The term of office of the President, at sa ngayon po ako yon, the President pro tempore na sa ngayon si Senator Loren Legarda, the Secretary and the Sergeant of Arms shall begin upon their election and shall end when their successor shall have been elected. O, i-assume nyo na. Hindi ko sinasabing tama, ha? Mali yung gawa nga kapon. I-assume nyo na 100%. Tama yun. I-assume nyo. Did they elect my successor? Tumagod. Did they elect a Senate President? So, ano sabi Section 10? And when their successor shall be elected, they did not elect my successor. So, I'm still Senate President. So, tignan nyo ang powers ng Senate President. Kasama doon yung pag-manage ng premises ng Senado. So kung sino man ang hindi susunod sa amin dito na papasukin is going against the rules of the Senate and the Constitution of the Philippines. Ganun lang kasi. Nasaan
2: na yung 18? Nasaan na po yung 18?
1: Pumapasok po sa baba pero pinitigilan.
2: Uh-huh. So ano gagawin po ninyo?
1: Ah, sinusundo ni Senator Pia. Baka ano sinusundo na
2: sa'yo? Opo, ang pinitigilan.
3: Thank you, sir. Thank you. Update kayo mga yan. Pagkakasin yung tignan niya. Ayan, ano? Si NA President Alan Peter Cayetano. Nagsagawa nga siya rito ng press conference. At tapos lamang ang sinasabi niya na siya pa rin ang nananatiling Senate President base nga sa Constitution. At sinabi niya yung 18 Marines ay nasa baba, pinipigilan na makapasok nga dito sa Senado. Makikita natin ngayon, mga yan, nandito dito sa harap ngayon itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Yan. Nakaupo siya dyan sa harap ng plenaryo. At nakantabi pa rin tayo kung ano, no? Ayan. Okay na? Medyo.
2: Pagka ninyo. Patay ko muna, ha? Pagka ninyo. Pagka ninyo kayo muna sa mga baby.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol.
4: Hey. Hi. Aim high, Philippines. Soar high, Philippines. Andito na po ang RJ Patrol, ladies and gentlemen, on a Thursday, June 4, 2026. Brace for any eventualities. Ingat, mga ka-RJ Patrol. No violence, please. Hey, musta monitoring ninyo sa mga nagaganap dyan sa kapaligiran ng Senate of the Philippines? Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Ito na po ang ating pagtunghay sa mga nagaganap sa Senado. Ito ang RJ Patrol. Ito sa DZRJ, 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV. Chill lang. Kalma. May katotohanan ba na talagang formally declared na si Senator Win Gatzalian as the new Senate President? Meron na daw. A little birdie told us na meron na daw ulit kumampi sa kampo ni Senator Win, Tito Soto, Ping Lacson, Erwin Tulfo, na isa pa mula sa majority block ni Senate President Alan Peter Cayetano. So kapag naging 13 ang bilang ng grupo nila Sherwin Gatzalian, presto, Senate President Sherwin Gatzalian. Congratulations in advance. Mukhang ang daming nag-break na meron na daw talaga. May tumalon na mula sa bakod ng dating mayorya, papunta naman sa dating minorya, ngayon ay magiging mayorya na. Musta na dyan sa kapaligiran ng Senado? May mga balibalita dyan na may mga hakot. May mga hakot ba dyan? May mga taga Cebu, taga Mindanao, nagsisigawan. Alright, dumako na tayo doon sa Senado. Andun ang report. Senator Cheese Escudero nilinaw ang dahilan ng kanyang paglipat sa grupo. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
5: Nilinaw ni Senator Francis C. Escudero naging batayan ng kanyang pasya na lumipat ng grupo matapos na magpakita kahapon sa sesyon na siyang naging dahilan ng pagkakaroon ng quorum at pagpapalit ng komposisyon ng liderato at mga committee chairmanship. Ayon kay Escudero, ang kasalukuyang impeso hindi pag-usad ng Senado sa mga nakalipas na araw ay hindi madedepensaan at hindi katanggap-tanggap. Iginit niya na kapag ang pagkakahati-hati sa politika ay sumusobra na at nagiging hadlang na sa pagganap sa mandato, kailangan na niya magkaroon ng tapang sa kung ano ba ang dapat na isaalang-alang sa institusyon at sa mga pinagsisilbihan at hindi dapat inuuna ang mga sarili. Binigyan din Escudero na hindi political contest sa nangyayaring deadlock at wala siyang pinapanigan kundi naninindigan lamang siya para sa Senado. At dahil nga naapektuhan na ang tensyon sa pagitan ng mga senador ay ang tungkulin nila sa bayan, tinukoy ng senador na ito dahilan o rason para magdesisyon na lumipat sa ibang blaka. Humiling ng pang-unawa at palalangin si Escudero para malampasan ang mga hamon sa senado at magampanan nila ang kanilang tungkulin sa sambayanan. Ako si Giorgio Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Giorgio Sikat. Ang galing ng script, ha? Ni Senator Chisa. Isa pa report, DOST pinaigting ang food safety ng coffee industry sa pamamagitan ng HACCP training. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
6: Mas pinaigting ng Department of Science and Technology o DOST ang pagsusulong ng food safety standards sa bansa matapos magsagawa ng special na hazard analyst and critical control points training para sa Iblue Holdings and Trading Corporation sa Laguna. Layunin ng programa na palakasin ang kakayahan ng kumpanya sa pagpapatupad ng mga international na pamantayan sa kaligtasan ng pagkain, partikular sa operasyon ng kanilang coffee roastery. Ang Iblue Holdings ay kilala sa pagbibigay ng mga produkto at solusyon para sa kape, tsaa at iba pang specialty beverage at may siyam na sangay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa isinagawang pagsasana ay tinalakay ng DOST Laguna Provincial Director Agnes Morales ang kahalagahan ng HACCP bilang sistematikong paraan upang matukoy, masuri at makontrol ang mga panganib sa buong proseso ng produksyon ng pagkain. Binigyang din ang pito pangunahing prinsipyo ng HACCP kabilang ang hazard analyst, critical control points, monitoring procedures at corrective actions upang matiyak ang matas-antas ng food safety. Ayon naman sa pamunuan ng roastery, isa sa kanilang isusunod na hakbang ang pagbuo ng isang multidisciplinary HACCP team na mangunguna sa paglikha ng komprehensibong HACCP plan para sa kumpanya. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, inaasahang mas mapapalakas pa ang kalidad, kaligtasan at pagiging kompetitibo ng produktong Pilipino sa lokal at pandaigdigang merkado. Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Romel Madrigal, sabi ng texter. Pero siya ba ang natamaan sa Malacanang na umiiyak at bakit? Umiyak ba si Senator Chis? Mapait ba yung champagne glass na sabihin natin nag-salo. Toast sila. O nakakaiyak ba yung whole departure order na hindi na sila pwedeng lumabas sana? Or kung ganun, bakit? Maring umiiyak siya dahil lang mga balibalita, mga ka-RJ Patrol. Pumayag siya na magkaroon ng change of leadership. Pero ang sinasabi niya, dapat siya ang maihalal na ibabalik na Senate President. O sabi ng texter, o sa laki ng maleta, naiyak. Obo, sigurado, malamang. Yung guess, your guess is as good as mine. Siyempre, maliban siguro kung ito ay naglalaro lang sa isipan ng taong bayan, ano po, kung si Senator Jinggoy Estrada na di umano'y tinawagan para tumawid sa grupo nila Tito Soto at maabsuelto na wala ng kaso, hindi umubra yung tawag. Baka itong sabi ng mga netizens dito, baka itong si Chis Escudero, maliban sa mawawala yung kaso, may maleta pa na ipapadala. Ito ay ano lang ha, ito ay mga agam-agam lang ating mga kababayan na nakatunghay sa mga pangyayari ngayon dyan sa Senado. Yung sinasabing isa pang senador galing sa bakod ni Senate President Alan Peter Cayetano na tumalon na rin daw po ayon sa ating mga asset dyan. tumalo na daw po sa grupo nila Tito Soto. Eh, di ba ito yung malamang ito yung sinasabing dati ay isinusulong na kapalit ni Tito Soto pero nagapang at nahilot. So dito ngayon, baka ang hilot ay may kasamang maleta rin. Sabi ng mga netizens, ha, tayo po ay tumatanggap lang po ng mga feedback dito at saka kuro-kuro opinion sa loobin ng taong bayan. Magkano ba talaga ang presyo ng Senate leadership? May kinalaban din ba ang tatay ni Senator Win Gatsalian na sinasabi nating magnate, isang tycoon dyan sa Senate leadership? Yung ibalibalita noon na talagang ang laki ng inaasahan ng pamilya Gatsalian na may isang anak sila, baka maging presidente o vice president man lang ng Republika ng Pilipinas. Baka sabi nga dito sa ating mga feedback ay baka may kapital, kinapitalan ng tatay. Alin-alin sa mga ganitong mga opinyon at mga suhestyon at kuro-kuro at mga palipadhangin. Inyong papaniwalaan, mga

lilikod para sa mamamayang Pilipino. Sino tinuturo mo, Rick Oracion? Si Jesus Cordero ba? Ang naghudas sa grupo nila. Kahapon narinig ko, napanood ko si Senator Dante Marcoleta, sinabi niya, yung nasa grupo namin na naghudas, masahol pa sa hudas. Sino ba yun? Malamang si Jesus Cordero, hindi na tayo papaligoy-ligoy pa. Kasi ang sinabi ng mga reporter sa Senado, pinatutungkulan mo ba, Senator Marcoleta, si Mig Subiri? Sabi ni Senator Marcoleta, hindi. Hindi naman namin kakampi si Subiri from the start. Yung kakampi namin na tumalon sa kabilang bakod, yun ang hudas. Hindi mo talaga ma-telegraph. Ma'am Ina Gray, magandang hapon po. Ma'am Ina Gray, thank you for your support dito sa RJ Patrol. Uy! Some comments are hidden because they may be offensive. Oh. Jaime Samoya Bernante, Wednesday na. Hindi, Thursday tayo, Jaime Samoya. June 4, tuloy Sir Angelo flood control scandal ngayon. Quorum ba? O colorum, ang ginagawa ng minority bloc. Senators, 11 lang sila. Saan yung 11 din na senators? 12 na sila. Tumalon na si, Jaime. Tumalon na si Jesus Cordero sa kampo ni Tito Soto. So, 12 na sila. Na ini-invoke nila na sila ang majority ngayon. Pero hindi talaga tayo mapakali dyan sa ganung mga kaisipan . Nagtanong-tanong talaga tayo sa mga legal luminaries at saka sinasabi nila talaga 24 pa rin ang kabuuan bilang ng mga senador sa Senado ngayon. Sa parang magkaroon ka ng majority ay kalahati plus 1. Kalahati ng 24 is 12. Plus 1. Tulad ng ginawa noon. So, naging 13 sila nang dumating si Senator Bato de la Rosa. So, naging 13. So, na-unseat si Tito Soto bilang Senate President. Pero ito ngayong 12, questionable. Pero marami na nagkukwento na para maging legitimate yung kay Win Gatsalian to be the next Senate President, ay merong isa. Bubulaga daw po ngayong araw para maging 13 na. Magkaroon ng quorum at magkaroon ng majority block. So, good luck na lang kung sino may the best men and women win. Wala naman tayong kinikilingan, di po ba? At dito tayo para magtunghay, magbigay impormasyon, magbalita sa taong bayan kung anong nagaganap. Role ng media. To be the eyes and the ears of the general public. Dahil dyan sa mga question ng quorum, inihanda ko itong word quorum bilang aking word for the day on a Thursday episode ng RJ Patrol. Spelled Q-U-O-R-U-M, quorum. Quorum. A quorum is the minimum number of members who must be present at a meeting for an organization to legally conduct business, hold votes, or make official decisions. If a quorum is not met, any actions or votes taken are considered null and void. Nagsisirculate pa ho yan hanggang gabi, kagabi, na null and void po yung dineclare na quorum sa Senado. Dahil 12 pa lang sila. Katatalon pa lang ni Jesus Cordero sa grupo ni Tito Soto. Sa bylaws, the exact number of percentage required for a quorum is typically defined in an organization's governing charter, constitution,

0: bylaws or with regards to fairness, it prevents a small select group of people from holding all the power and making major decisions without proper representation. For legitimacy, it ensures that any decisions made reflect the consensus or majority will of the entire group. Quorum. So, the question is, nagkaroon nga ba ng quorum kahapon nung ihalal? Si Senator Chis Cordero. Doon ka lang sa presinto magpaliwanag, Senator Chis. Galing-galing naman ang scriptwriter, ano? Sa ginawa mong paliwanag kung bakit ka tumalon sa kabilang bakod. ano, self-preservation ba yan? Para hindi ka makulong, nakakahiya. Di ba? Malamang binantaan ka, makukulong ka kung hindi ka tatalon sa kabilang bakod. Tulad ng ginawa daw di umano ng isang taga Malacanang kay Senator Jinggoy Estrada. Pero nang sumablay kay Jinggoy yung ganong pagkumbinse, ay baka ang nag-iikot sa utak ng ating mga observers, taong bayan, baka may padala pang may kasamang maleta. Sana all. Hintay tayo at sabi kanina sa report ni Jojo Sikat, nilinis at inihanda yung plenary hall ng Senado para maituloy yung 10 a.m. Nakaabang po tayo. Yung hearing na itinakda ng dating dati or kasalukuyan pa rin. Ano pa rin tayo? Consistent tayo. Samantalang hindi pa sila nagtitrese, ay talagang ang majority ay ang grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano. So, abang tayo sa sinasabi. Teka, may malagid sa ilong. Abang tayo. Kung itutuloy ba yung hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano, ang subcommittee ay ibinigay kay Senator Rodante Marcoleta. Alam po ninyo, may report na naglabas ng top 51 si Saldico sa flood control scandal. Ang Big Six na nangunguna, ito na po. Naglabas ng listahan si Saldico. Social media ito. Tungkol sa 51 government officials na sangkot daw sa flood control scandal. Kasama dito ang tinatawag na Big Six, malalaking anim. Kaya hindi na lang ito usapin ng pangalan sa listahan. Usapin ito ng ebidensya, pananagutan at perang dapat maibalik sa taong bayan. Yan ang problema doon. Kung nailuwal mo na doon sa CR, paano pa yan maibabalik? Pakulong mo na lang talaga. Kung sino-sino ba ito? Big Six? Sino ba ang Big Six? Nasa itaas yung pangalang Martin Romualdez. Sumunod, Saldico. Sumunod, Manix Dalipe. Sumunod, JJ Suarez. Sumunod, Dong Gonzales. Sumunod na listahan, sa listahan, si Edwin Guardiola. Kumusta na kaya si Congressman Leandro Leviste? Di po ba BFF niya ito si Guardiola? At binubugbog din siya dyan sa Kamara de Representante si Congressman Lian Leviste. Kulang na lang suspindihin tulad ng ginawa kay Congressman Miao Miao, Kiko Barsaga. Etong ibang klaseng kumbinsi siguro, kung ako yan ang nasa pamumuno ngayon na gustong talagang huwag magkaroon ng investigasyon sa flood control scandal, itaya mo na lahat yung pera mo sa lamesa. Huwag lang matuloy yung investigasyon na magtataob sa lamesa mo. Ibigay mo na lahat yung mga andyan na pondo mo. Oh. Give it all. Kung ako yan. Kung ako yan, talagang all out. Diba? Balibalita eh, talagang ano, kung nakamonitor lahat yung mga doktor at baka tumaas masyado ang presyon ng dugo. Sobra na pagka-high blood at saka sleepless nights. Kumusta yung kalagayan ng kalusugan? Balita ay andyan na yung mga inimbitang 18 dating Marines sa Senado. Mamaya magkakaalaman tayo at makakarinig tayo ng mga situational reports mula kay Jojo Sikat kaugnay sa mga latest developments dyan sa Senado. Alright, bigyang daan natin alas 10:27 ng umaga. Bigyan daan natin ang pagsilip, pag-hook up sa mga nagaganap ngayon dyan sa Senado, particular sa plenary, sa ginaganap na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: This is a Radyo Bandido TV special coverage, courtesy of the Senate.
2: Dalawa ang ginamit ng Office of the Ombudsman sa Field Investigation Bureau doon sa kanilang factual investigation concerning former Speaker Martin Romualdez, Zaldico, at saka si Attorney Raul Paras, no? At naglabas ng isang complaint ang opisina na yon ng ombudsman laban doon sa nabanggit kong tatlo at ginamit po nila yung salaysay na naibigay sa NBI, yung salaysay ni Ginoong Esquivel at saka ni Ginoong Navidad po.
3: Di bang kompletohin nyo yung pangalan nung dalawa sa 18 na ex-soldiers na ang kanilang salaysay ay ginamit na batayan sa pagsasampa ng kaso kay former Speaker Martin Romualdez, Saldico at iba pa?
2: Yung isa po ay si Christopher T. Esquivel at saka si Gil Navidad.
4: Mr. Chairman.
3: Yes, Mr. President.
4: No, just as a lawyer, kumpanyero, and you as a practicing lawyer, no? Hindi ba mali yung procedure ganun? Kasi ang alam ko sa custodial investigation, the person under investigation has the right to choose his lawyer. At kailangan all throughout the custodial investigation, present yung lawyer niya. Hindi pwedeng sabihin ng piskal, ng police, ng NBI, o nung kusino man, eh papakita muna namin sa iyo. You're there to advise them all throughout that procedure. Tama po ba ako?
2: Tama po yun, Senate President. Yun po ang sinabi ko. I cautioned the NBI investigators about that. And in-admit nila na alam din po nila yon dahil abogado rin sila. Kaya ako naman, para hindi nila masabing obstructionist po ako, ay pinayagan ko po silang interviewin isa-isa na walang kasamang abogado, but with the condition na pag natapos nila, bago pumirma yung interviewee, ay basahin ko po muna at kasama ako sa pipirma. Ay hindi po yun na sinunod ng ilan sa mga NBI investigators.
4: So I'll ask the follow-up questions. later on so that we can go fast. Thank you, Mr. Chairman.
3: Pero Attorney Baligod, kung ibigay mo itong kopya sa kanila na pinagsama, ang sinumpang salaysay. Wala naman silang sinabi sa iyo na yung pinagsamang salaysay na yon sa kanyang kabuuan ay hindi nila sinabi walang kanta. Hindi nila sinabing walang saysay.
2: Wala naman po silang sinabi as to the value of the affidavit. Kanya lang gusto nilang pag-isa-isahin at naliwanag ko nga po na itong pinagsamang sinumpaang salaysay is a common practice when more than one witnesses know similar facts. Eh, palagay ko po ay medyo nagkamali si Ombudsman doon. Dahil noong PDAF investigation nga po ay ganun talaga ang proseso. In fact, pwede silang mag-action anonymous anonymous na complaint.
1: Please stand by for a Radyo Bandido special.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate
0: sa programa Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elvie, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
2: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
0: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
2: dito lang sa
3: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
4: Watch and listen to Sali Masa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, Raul Virtudaso po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: This is a Radio Bandido TV special coverage, courtesy of the Senate. This is
8: Senator Erwin Tulfo claiming to be the new chair of the Blue Ribbon Committee. At gabi po ay nag-usap kami and we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalaman talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lamang sila ng pera sa kaban ng payan. Ngayon o kahapon ay meron ding nagnakaw ng kapangyarihan. At kanina lamang po pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga, habit forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit nito ay isinagawa ng mga sundalo pagkatapos ng ilang meeting, no? Kailangan ko po silang tanungin sa kanilang mga nalalaman. At yung nandito po sa kanilang pinagsamang sinumpa ang salaysay ay parang bintana lamang po kung ano ang nalalaman nila. Marami pa po silang alam na hindi namin inilagay dito at sinadya po na hindi ilahad-lahat because I just wanted concerned agencies of government to look into their allegations. Parang imbitasyon lamang at gusto naming sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito at halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially, nandito po ang isang ginagalang nating babae na miyembro ng Senado na ito. Pero halimbawa po, personal na na-witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili siya ng babae. At ipinapasok pa ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo.
9: Attorney, sorry, no? Ha? Ang problema kasi karamihan ng Senado, lalaki. So pag hindi mo sinabi yung pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggitin mo na kung sino.
8: Basta sabi ko po na wala dito.
9: Okay.
8: No. And in due time po ay
9: okay, in due time basta may personal knowledge ha, basta hindi marites. Go ahead. Pero as much as possible, Mr. Chairman, yun ang request ko. Wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito, sino, para mapagtanggol niya sarili niya.
8: Oh, inuna lamang po kasi namin itong pagnanakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin, ay sabi ko nga, in due time, dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And
9: sorry nagpapasa- to interrupt, Sir President. Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw papasukin pa rin yung ibang media. Bababain ko lang muna.
10: Yes, apropos of that, Senate President Allen, please. Nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta. Hindi na lumalabas. May lumalabas na nagda-drums. Nahack po yung
9: yung Facebook.
10: Yes. At hindi siya makapag-livestream. May taong nagda-drums. Yun na lang ang lumalabas. Eh. Nakakapagtaka. Ikalawa, kung kayo umalis sa Senate President Allen at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John D. Crimulla. Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam ko, ang tanging security lamang sa atin ay ang OSAA. Sino ba ang nag-request? Kasi di ba kailangan magtimbre ang PNP, napakarami po nila.
9: Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity. But we'll find out. No, we'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here by Senator Wynn, but as we said, Senator Wynn has no authority. It's the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith, but puntahan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga kasama.
10: Kaibigan po naman natin si Secretary John Vic, subalit maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang ang Senate.
9: Yun so for lang. The record, pinapapasok na rin. Thank you for that question, Madam Amy. I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at ilan ang gustong sundan yung nangyari kahapon. But thank you for that. Mr. Chairman, sorry for that interruption.
11: Ako, hindi ko na ipinagtataka kung ginawa nila dun sa aming Facebook page yun. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagdinig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa at gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang isyong pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang sila interesado. Hindi sila interesado sa impeachment. Interesado sila dito sapagkat maraming dapat na mabulgar. Ngunit natatakot silang malaman ng buong sambayanan kung sino-sino sila. Yun, ganun po ka-importante ang pagdinig na ito. Kaya huwag kayong magtaka. Attorney Baligod, huwag kang magtataka rin kung ang pagnanakaw ay napunta na sa iba't ibang bagay pa. Malalaman mo naman, ninakaw na nga yung karapatan namin sanang magano rito. Akala nila siguro hindi kami papasok sa araw na ito at maniniwala kami sa kanilang ginawa. Hindi po totoo lahat yun. Alam naman ninyo, kagaya sa ombudsman at sa kasama nila sa 11, sila ang promotor ng bend the law. Di ba? Nakalimutan nyo na ba yun? At sinangayunan nga yun ang pinuno ng ombudsman. Alam na ninyo ito. Kung sila mismo ang promotor ng bend the law, kayang-kaya nilang gawin lahat ito. Pero ulitin po namin, kahit sila po sana ang manguna dito sa pagdinig na ito, wala po kaming problema. Kung nagkakaisa lamang po kami sa kagustuhan ng mamamayan, napapanagutin po natin ang lahat nagkatala. Kahit sila po yung chairman, walang problema. Kaya lang ako na lang po ang nagsasabi sa kanila isa-isa na tulungan niyo ako, pagtulungan natin na maayos natin ang problemang ito dahil naghihintay ang taong bayan. Hindi po ba yun ang mabuting patakaran? Bakit ayaw nilang makisama? At ngayon, ginagawa nila lahat ang kaya nilang gawin. Huwag lang matuloy ang pagsasalita ng bawat isa sa inyo. Pero itutuloy po natin. Attorney Baligod, yung tinatanong ko sa iyo,

0: sa harapan ng komite.
1: Salamat po, Senator Marcoleta. Halos ang buong bansa noon ay nanonood sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kung saan si retired Sergeant Orly Cutesa ay nagbigay ng kanyang testimonya. At pati itong mga dati niyang kasamahan at ako ay nalaman namin kung ano ang naging trato sa kanya. At hanggang sa tuluyang nawala si Orly Cutesa. At sinubukan ko pong amin kung ano ba talaga ang nangyari kay Sergeant Cutesa. At salamat naman sa impormasyon ng ilang mga kaibigan natin sa Armed Forces of the Philippines na nakapagkwento kung ano ba talaga. So ako po ay nag-isip na totoo kaya ang sinasabi ni Sergeant Cutesa. At doon po nagsimula na hanapin ko ang mga kasamahan niya. At meron akong kaibigan po na kaibigan niya yung dating pinakamataas sa security detail ni dating Congressman Saldico na si General Jeff Sodusta at saka si Colonel William Dominguez. At nakausap ko po si Colonel Dominguez. At pinaunlakan naman niya ako na makausap ang apat sa kanila. Pero pagkatapos po ng pag-uusap na yon, ay napansin ko na iba ang body language ni Colonel Dominguez. At tayo pong mga litigator ay nakakabasa ng body language. No? Kaya noong nagpumunta sa comfort room ang isa sa kanila, ay sinundan ko at doon ko kinausap na kung may kailangan ka, kontakin mo ako, binigay ko yung number ko. At totoo nga po, no? After 3 days ay nakausap ko sila ulit at ipinakita sa akin yung text message ni Colonel Dominguez na dinidiscourage ang mga ito, nakausapin ulit ako.
2: Ngunit, Mr. Chairman, may I ask attorney, active yan si Colonel?
1: Retired na po sila. Retired na. Pati si General Sodusta.
2: Yes. Maybe we'll get the names later on, Mr. Chairman, at kung pwede, next hearing, imbitahin natin sila. As sinasabi parati ni Senator Lacson, sundan natin yung ebidensya. Diba? So as the names are mentioned, may ask the Secretariat to take note and then maybe any member can manifest, Chairman, kung sino ang dapat maimbita later on. Thank you, Mr. Chairman.
1: So nung kumontak po nga ang isa sa akin, ang sinabi niya ay dinidiscourage sila ni retired Colonel Dominguez, nakausapin ulit ako. Pero nararamdaman ko sa kanila.
3: Hindi bali na yun, hindi sila na-discourage. Ang totoo niyan, nakagawa sila ng pinagsamang salaysay. At ito ay pinasasalamatan sa inyo ng buong sambayanan. At naging matapang kayo para magsiwalat kayo sa nalalaman ninyo. Ang gusto ko lamang talagang tindigan ninyo, lahat ng sinabi niyo rito, lahat ng nakasulat dito, ay kaya ninyong tindigan at maaari pa kayong makagawa ng detalyadong pagsasalaysay kung kinakailangan. Sapagkat nabasa ko yung ibang bahagi nito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi nyo rito na may mga maleta ding naibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binanggit dito pero inaasahan ko na idedetalya ninyo kung sino-sino ang nabigyan ng maleta sa panig ng ating mass media. Napakasama po kasi ang magiging resulta, lalong-lalo na kung totoo nga, sa pamagitan ninyo ngayon, i-establish natin talaga kung totoo lahat ito, saan naman kayo nakakita ng ang taong bayan na nagdidepende ng kanilang impormasyon, ng kanilang magpagdidesisyon sa nagaganap sa ating bansa, at maging sa labas ng bansa sa pamamagitan ng media. Kung ang halimbawa ang media ay nabayaran ng mali-maletang pera, paano nyo ngayon isisiwalat kung ano ang totoo? Hindi na magiging balanse. Kapwa na tayo ngayon malilinlang, kapwa na tayo ngayon maililigaw dahil ang media napaka-importante po ang kanyang partisipasyon sa ating lipunan. Kapag ang media

0: Diyay sarado ang mata. Iisa lamang naratibo ang kanilang binibigay sapagkat natatakpan ng malay-malitang salapi, hindi po maganda yung para sa ating bansa. Kaya inaasahan ko, Atty. Baligod, sa mga ganitong mga punto, ay makakapag-detalye kayo sa mga susunod nating pagdinig.
1: Sa katotohanan nga po, Senator, Mr. Chair, ay nag-umpisa na kami na gawin ang individual affidavits nila. At merong isang aspeto dyan sa kanilang affidavit na magkakaroon ng paglilinaw sa kanilang individual na affidavit dahil sa dami po kasi nila noon, hindi lang po 18 kasi ang in-interview ko po eh. Marami po sila, no? Meron pa dyan mga 19 po. Sa dami po ng information na pumasok sa akin.
0: Di bali na yun, Attorney. Ang importante rito yung kahandaan nila at yung kanilang kagustuhan na makapagdagdag pa ng detalye kung kinakailangan dahil may mga bahagi nga nitong pinagsamang salaysay na hindi po detalyado.
2: Sir Chairman, Sir Chairman, 2 points lang. Katulad kanina, same comment sa media, sa mga senador, no? Unfair naman sa kanila kung walang pangalan at unfair naman kung sasabihin natin marami, karamihan, lahat, konti. At hindi natin alam kung sinasabi mo yan ay cameraman, photographer, editor, or baka PR yan, hindi media, di ba? So let's be specific. But my second point is, you know, if I can guarantee your safety, and if I can guarantee you 3 or 4 hearings, we'll have all the time. But the reality is, no one can even guarantee my safety. I don't know what's going to happen after this hearing and the next few days, the next few months. I pray to God that you'll have more time to say everything. So as much detail as you can give today, habang malaya at habang pwede, please do at today. No? Thank you, Mr. Chairman.
0: So pumunta na tayo doon sa puntong kanino ba kayo nagtrabaho? I'm addressing this question, Mr. President, to the 18 ex-soldiers. Sa nakarang 3 taon, kanino kayo naglingkod?
3: Kay dating, Your Honor, good morning. Nagtrabaho po kami kay dating Congressman Elizalde Esco, Your Honor.
0: Kayong lahat po ay nagtrabaho sa ano pong kaparaanan? Ano po ang mga function ninyo? Ano po ang inyong gawain? Anong obligasyon ninyo sa pagtatrabaho nyo kay dating Congressman Saldico?
3: Nagtrabaho po kami bilang driver bodyguard at the same time basurero po, Your Honor.
0: Pwedeng pa bago kayo magsalita, pakibanggit para ma-record po yung kumpleto ninyong pangalan at pagkakilanlan.
3: Your Honor, ako po si Johnny Buduan po, Your Honor.
0: Sige, pagpatuloy mo na.
3: Ako po ay nakapagtrabaho kay dating Congressman Saldico 7 years and 1 month po, Your Honor. At yung pinakamatagal po sa amin is 9 years po.
0: Kanina pong tinanong ko kayo kung sino-sino sa inyo ang nagdadala ng malay-malitang pera na aking nabasa sa inyong pinagsama-samang salaysay. Halos kayong lahat o kayong lahat ay nagtaas ng kamay. Pwede ko bang itanong sa inyo, dahil nabasa ko rito, dinescribe pa ninyo ang laman ng bawat maleta. Meron kayong sinabing maliit na maleta, meron kayong sinabing na medium na maleta, at isang large na maleta. Pwede ba niyong ulitin dito sa pagdinig? Gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small?
3: Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million.
0: Pesos?
3: Then, pesos po, Your Honor.
0: Yung medium?
3: Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po.
0: Paano nyo naman nagawang i-estimate? Paano nyo estimate sa Tagal? Paano nyo natantya na between 20 to 25 o 40 to 42 or 50 to 60?
3: Kasi po, Your Honor, every time po na nagkakarga po kami or nagbababa ng mga mali-maliitang pera mula sa unit ni dating congressman, ay meron pong post-it po na nakalagay sa mismong maleta.
0: Ilang beses naman kayong nagdadala ng maleta, kanino at kung saan?
3: Mula po nung kami, mula po nung umupo na apro si dating congressman, ay nag-deliver po kami almost 3 times a week, mayroon po 4 times a week na nag-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa, ay ng ating pamahalaan.
0: Ilang taon naman ninyong ginagawa ang pag-deliver na ito?
3: Mula po nung umupo na apro si dating congressman sa liko, Your Honor.
0: Anong taon yung natin siyang chairman ng APRO?
3: Mula po nung 2022, Your Honor.
0: Hanggang 2025?
3: Yes po, Your Honor.
0: 3 beses isang linggo, ilang maleta naman bawat delivery?
3: Hindi po bababa sa 20 maleta po, Your Honor, ang na-deliver.
0: Bawat delivery?
3: Yes po, Your Honor.
0: So bawat delivery, 20 maleta, maliit, medium, at saka yung large. Halo-halo na, ganun ba?
3: Opo, Your Honor.
0: 3 beses, isang linggo, ilang maleta yun?
3: Minsan po, sir, umabot po ng 60 to 70, Your Honor.
0: Mabuti ka pa, marunong ka sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung ano bilang. Ang alam nila, 12. 24 kami. Ang sabi nilang majority, 12. So, salamat sa iyo. Sino pang gustong mag-ano para lang ma-confirm
2: Chairman,
0: natin?
2: Before that, sabi mo nagde-deliver ka sa mga official. Sino yung mga official na yun? Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo.
3: Ang naalala ko, sir, si dating speaker Martin Romaldes po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor.
2: Bukod kay dating speaker, sino pa? Na yung personal mo alam, hindi mga kasama mo, ikaw mismo.
3: Saka kay, ano po, yung dinapo sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate hangar sa Pasay. Yung 5 maleta po na dinala doon sa Ilocos, na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof, plate number NFX8886. At saka backup, binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din, black na Hilux, plate number Eco Alpha Paxrat 7121.
0: Para kanino naman yung dinala ninyo?
3: Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir.
0: Narinig mo lang. Baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver?
3: Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Tumi po ang kasama ni Boss Saldi na pumunta doon sa Ilocos.
0: Kasama niyo si... Congressman Saldi ko, nung mag-deliver kayo?
3: Hindi, kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tube, at saka ni Boss Saldi, ang nagdala po doon sa Ilocos.
4: Mr. Chair, saan sa Ilocos?
5: Your Honor, ako po si Belnar Tube. Sa Pawai po, Your Honor.
4: Yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos? Yes, may mga retrato pa ng aeroplano?
5: Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Pawai po nag-receive po.
4: Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang?
5: Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address noon.
4: Anong itsura?
5: Naka-Uteriu, ma'am, nakatabi po ng lake yung lugar po.
4: Tabi ng lake o tabi ng dagat?
5: Kasi gabi po, either dagat or lake yun, ma'am.
4: Basta
5: kasi,
4: tabing tubig?
5: Yes po.
4: May bayin?
5: Yes po.
4: Tapos sa, saan kayo?
5: Doon ma'am sa ano, sa Litter U na bahay, ma'am, kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president ko na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po, may mga, yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya. At saka ni...
4: So nakapasok pala kayo?
5: Yes po.
4: I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal?
5: Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila-sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then next po si President, then si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi.
4: Andun pa rin kayo?
5: Yes po. Kinamugahan na po kami bumalik po ng Maynila po.
4: Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh.
5: Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung...
4: Pero that was the same visit nung nagharid kayo ng
5: maleta. Yes po, yes, Your Honor.
4: Thank you po. May mga kopya ba attached? I haven't had the time to look at this, Attorney Baligo. Do you have copies here? Because I've seen them before but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee and to
1: yung,
4: the chairman.
1: Yung picture po ni Sergeant Tube nakasama si Congressman Sandro. And may picture po pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture na kasama si... BM. Pero hindi ko rin po sinama sa affidavit.
0: Kailan ninyo may sasubmit yung mga larawan, mga pictures o video kaya na lalong magpapatibay nung inyong sinasabi sa umagang ito?
1: Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam niyo po...
0: Sino po ang nagtago?
1: Nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono.
0: Yeah, gusto ko sila nang magkwento.
1: Sila
0: sino
1: po,
0: ang pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Attorney Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono?
6: Your Honor.
0: Pangalan po, pangalan.
6: Ako pala si Binis Voluntati. Your Honor, nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orligo Tisa ngayon. Maraming nagliligaw sa amin.
0: Na ano po? Ano po?
6: Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa...
0: Sino po ang lumiligaw sa inyo?
6: Si, ano po, si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po.
0: General Nick Torre?
6: Yes po, Your Honor.
0: Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre yung naliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kumisan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya?
6: Una, Your Honor, kinausap kami na mag-firma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutisa po.
0: Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan.
6: Opo,
0: yung, yung mga pinagsasabi.
6: Opo, Your Honor.
0: Na nauna ni Sergeant Gutesa.
6: Opo, Your Honor.
0: Pumayag ba kayo?
6: Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma gawa nung naipit na po. Baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po.
0: Sa makatwid, hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Yung nanliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Cutesa?
6: Yes, Your Honor. Bali, lima kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma.
0: Pero ngayon, sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang.
6: Yes, Your Honor.
0: Pagkatapos nun, ano naman ang pabuya na binigay sa iyo kung meron?
6: Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin.
0: Pakiulit nga po, magkano po?
6: 50,000, Your Honor.
0: Yen?
6: Pesos. Yo.
0: Pesos.
6: Opo.
0: Sino nagbigay?
6: Si, ano po, yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po.
0: O ano naman ang, bakit niya lang kayo binigyan, kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos?
6: Yes, Your Honor.
0: Para manahimik.
6: Opo,
0: at huwag patibayin o patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Cutesa.
6: Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa kanila.
0: Sa anong dahilan?
6: Papalitan po ng mga bago po, iPhone po.
0: Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia?
6: iPhone 16.
0: So papalitan nila ng mas maganda?
6: Yes, Your Honor.
0: Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon?
6: Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na kasave sa cellphone po namin.
0: Ano pa lang nangyari? Paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato?
6: Your Honor,
0: na nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay?
6: Meron po kaming nakasave sa iCloud po namin.
0: Nautakan mo rin siya, di ba?
6: Yes, Your Honor. Kahit saan napunta, kahit babasagi po yung cellphone ko, hindi ko po i-restore sa isang cellphone po.
0: Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa kayo po?
7: Your Honor.
0: Pangalan po?
7: Rose Bertopan. Idagdag ko lang po. Ito po yung cellphone na binigay sa amin.
0: Anong, pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record?
7: iPhone 16E, 128GB.
0: Magkano yan sa ngayon?
7: Hindi ko... Mga 30 plus siguro, Your Honor.
0: Ano?
7: 30 plus.
0: Hindi sila
7: 30,000...
0: Hindi sila marunong manligaw.
2: Tapos, yes, Mr. Chairman, one question. Sir, brand new nung binigay sa inyo.
7: Yes, Your Honor.
2: Yeah. May I ask the staff mamaya yung ano tawag doon? IME... May number yan eh. Pag,
7: IMEI...
2: Try lang natin i-trace baka kung saan nila binili at paano ma... It's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic then. Kahit namin hindi lahat or kung sino hawak yung bago. Tulungan niyo na lang kami kung alam niyo yung sinasabi ko.
7: Sige po. Thank you, dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi marami po akong nakasave doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya nasave ko po yung mga picture.
0: Sabi nga nila, Mr. President, nagtatalit-talinuhan man ang matsing, nauutakan din. Tama? Punta tayo ulit doon sa mga mali-malita na binibigay ninyo. Dinadala mo... Kanino ba galing yung maleta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsambuo ni Senator Amy Marcos?
5: Your Honor, yung mali-malita po na binibigay po kay Kong Saldi galing po sa ibang contractor po na nauna po na naimbestigahan na po dito.
0: Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalaman ng mga maleta na yon. Na isang araw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na parabang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo ng ganong kalaking halaga at parang gumawa siya ng parang time motion study. Impossible ito. Kaya ayaw niya kayong ipatawag dahil hindi siya makapaniwala na yung ganong kalaking pera ay pwede ninyong i-deliver. Naniniwala ba kayo talagang na-i-deliver ninyo ng buong-buo yung mga sinasabi nyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salaysay? Ano-anong lugar? Ano-anong addresses? isa lang ba ang bahay na pinagdalhan ninyo sa bahay Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangan ma-record po lahat ito. Bagamat ito pong binigay na copy ngayon ay magiging parte na po ng record ng Blue Ribbon Committee.
6: Your Honor, yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung umupo si Kong Sally ko sa Chairman ng Appropriation, simula September hanggang natapos yung termino niya po, i-slicing ko na lang po, simula September 2022 sa 14 Nara Street po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po.
0: Ano pong address?
6: 42 McKinley Road.
0: McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo nag-deliver?
6: 2024 po, hanggang natapos yung termino ni Boss. Nasa 14 Nara Street na po, South Forbes.
0: Sa mga tweet, 42 McKinley at saka 14 Nara Street.
6: Yes, Your Honor.
0: Na pinagdalhan ninyo ng mga mali-malita.
6: Your Honor, doon na po yung pinaka-last na delivery ng bahay niya po.
0: Oh, pagdating niyo sa mga lugar na yon, kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman yes. Siguro basta niyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalibag niyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama?
6: Yes, Your Honor. Doon sa 42 po, si Mayor Duma niya po, si Ma'am

0: meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwede ipakita ngayon ang mga photo at video kahit hindi pa sinama sa sinumpaang salaysay.
1: Your Honor, yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw pa picturean ni Kong Saldi yung maleta po.
0: Pero may nakita akong mga picture, kung pwedeng ilabas na rin ngayon para mapatunayan. Maraming nakikinig at mga Ilocanong abalang-abala.
2: Bago yun, habang naghahanap si Attorney Baligod, I'll take advantage of the presence of the lawyer of Mr. Saldico, Attorney Rondain. Dahil nababanggit naman ang pangalan ng kliyente mo, pwede ko bang malaman mula sa iyo, Attorney, kung...
3: Sir Chairman, can we administer the oath?
2: Yeah.
3: Raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding?
4: Yes, sir.
3: For the record, Mr. President, he has taken his oath.
2: Thank you, Mr. President. Attorney Rondain, pwede ba naming malaman mula sa iyo kung sa ngayon ay nakapag-execute na ng apostille sworn statement si former Congressman Saldico?
5: Bago ko po sagutin yan, Senador, iklaro ko lang for the record. No?
2: Okay.
5: Nandito ko, hindi para kay Saldico, kasi dahil nakatanggap po ako ng mga email no, isang araw na addressed to 7 individuals. For the record, Mark Tiksay, John Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Paharilia, Roland Supat, Attorney Sam Buenviale, stroke Sam Buenviaje, and Arnel Gango. Natanggap po ito sa office ko, care of sa akin. Pero hindi ko kilala ito mga to. Hindi ko mga kliyente ito mga to. Pero naka-receive na rin ako ng similar sa PINA in the past. Nagsumulat na rin ako sa Blue Ribbon na sinasabi ko hindi ko kliyente ito. Pero apparently my name is still on the record. So I thought na mabuti na magpakita na ako dito.
2: Simula sa salaysay ng mga inimbita nating mga ex-soldiers, palaging ito yung nababanggit nila ng mga personal executive assistants ni former Congressman Saldico. Kaya minabuti namin na ipatawag din sila. Siguro dahil for purposes of invitation, kinakailangan yung address. Okay. Kaya nai-email ka siguro.
5: Siguro. Naririnig ko na ho yung pangalan ng Mark Tiksay at saka John Paul Estrada, pero hindi ko sila kilala.
2: Sa kanilang mga salaysay kasi paulit-ulit na itong dalawang ito ang unang-una ay nagbibilang ng pera para ilagay sa maleta. Sila yung ano eh, sila yung pinagkakatiwalaan ni former Congressman Saldico. Para sa mga deliveries. Kaya po sila nababanggit. Pero ang tanong ko, dahil sa... Kayo po ba talaga ang official na designated na counsel ni former Congressman Saldico?
5: Yes, sir. To the extent
2: so, baka naman pwede niyong masagot kung siya ay nakapaggawa na ng isang apostille sworn statement. Kasi po, ang Blue Ribbon po ay interesado sa kanyang ay napakarami pong paglalahad ang ginawa ng inyong kliyente na ayaw pong bigyan ng importansya nung nakaraang liderato. Sa kadahilanan na ito raw pong mga pinagsasabi niya ay hindi naman reduced in writing at hindi naman na pinasumpaan o hindi siya nakapanumpa sa isang embahada o konsulada ng ating bansa kung saan man siya naroroon sa Europa. Minsan po ay nasabi ko sa kanila na kung inyo pong mamarapatin ay paalam ko sa inyo na tayo po ay nakapirma sa isang treaty na ginawa rin sa The Hague. Ito po yung Apostille Convention na sa ngayon ay nire-recognize at ginagamit na rin po sa mga tuntunin ng ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin po

0: ito kapag si Ginoong Saldico ay humarap sa isang may kakayahang abogadong magnotaryo ng kanyang salaysay at yun ay isa-certify na inapostil, yun po ay parang parang sinumpaan na rin niya sa harap ng ating Philippine Consulate o embahada ng ating bansa. At sa ganon, tatanggapin po namin yun kahit by Zoom pwede siyang makipag-Zoom para sa ganon mapatibayan po natin lahat yung kanyang mga naunang pahayag sa kanyang mga video messages.
1: Nasabihan ko na rin siya dyan nung re-request ako the first time. Sinabihan ko na rin siya. Sinabi niya na at that time, a few months ago, hindi daw niya prioridad yan. But sasabihin, papaabutin ko ulit yung...
0: So sa ngayon po suggestion. Ay wala pa?
1: Wala ho akong alam na meron siyang sworn statement.
0: At maaari po bang mag-request ang komite sa pamamagitan ninyo na kung siya po ay makapag-execute ng isang apostilled na sworn statement, yun po ay tatanggapin namin sapagkat no less than the Supreme Court already incorporated the apostille convention into the rules.
1: I will relay it, Senator.
0: Salamat po, Attorney.
1: Thank you.
0: So, yeah. Attorney Baligod.
1: I'm sorry, Mr. Chairman. May I be excused now since I have nothing to contribute?
0: Sige
2: Mr.
0: po.
2: Mr. Chairman, may I...
0: Baka may tatanong pa.
1: Yes.
2: No, sundan ko lang yung request, no?
1: Yes, sir.
2: Of course, the number one request is Skype by Zoom kasi iba yung nakapag-cross-examine or nakakapag-clarificatory question. Number two, yung apostille. But in the worst case, halimbawa, hindi siya makapagharap sa isang sa consulate natin na dahil delikado din yung ano niya, basta't ma-verify lang namin na galing sa kanya. Because para tong isang malaking puzzle eh. At sa isang malaking puzzle, kahit pinakamaliit na pyesa, pag nawala, hindi mo mabubuo. And it will be unfair to the Filipino people kung bubuoy natin ng konti yung puzzle tapos ituturo natin. Diba? For example, kay Senator Jinggoy right now, diba? It's unfair na siya ang nasa kulungan tapos malalaman natin lahat pala itong nangyayari. So, Attorney, I know we're both lawyers, so we are officers of the court, so we'll do our best here. Please do your best then and... in search of the truth.
1: I will, thank you.
2: Mr. Chairman.
0: Request granted. Salamat sa inyo, Attorney.
1: Thank you, Senators. Thank you, Your Honors.
0: Attorney Baligod, dito sa sinumpaang pinagsama-samang salaysay, ang ating mga 18 ex-soldiers ay nagbanggit ng mga ilang mga katauhan na sa inyong pagsasalaysay, nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito nung binabanggit ninyo na mga ahente ng International Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayaring yon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong magsalita tungkol sa usaping ito ay malaya po kayo magpag-umpisa, banggitin lamang ninyo ang inyong pangalan.
3: Your Honor, ako po ulit si Rose Bertopan. December po 2023, unang dumating po yung ang unang pagkakaalam po namin is bisita po ni Boss Elizaldico.
0: Sino po?
3: Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita po ang paparating si Boss ng mga foreigner, which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC.
0: Paano po ninyo nalaman na sila yung mga investigator na galing sa ICC?
3: Your Honor, nakita po namin sa TV po sa yung na si Chantal Daniels nag-appear po doon sa kuan. Sa TV po, then siya po yung napicturean ko na ini-escortan po namin dito po.
0: Sino po ang nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators, paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila?
3: December 2023 po, Your Honor, dumating po sila dito. Then bumuo po ng team foreigner duty detail po ang team leader namin. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Zeta Dines Makati yung unang accommodation po nila.
0: So, paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo paano ninyo sinusundo, sino ang nagbibigay sa inyo ng utos, paano na saan nyo sila dadalhin, saang lugar po nyo dinadala. Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record.
3: All the time naman po, kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then, yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng security po sa kanila.
0: Sino pa pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations?
3: Ang unang maalala ko po na na-meet po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusitani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pagdating nila si...
0: Sino po yung sila?
3: Yung ICC po, yung mga foreigner.
0: Nung mag-meeting si dating Senator Trillanes, ka-meeting niya yung mga operators ng ICC, nakita niyo po sila?
3: Yes, Your Honor, kasi nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusitani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner.
2: Sir President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang detalye at kaya nating sundan sa ebidensya, that will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair.
0: Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman, hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit saan sila nagkikita. Pwede ba ninyong ikwento ito?
3: Pagkatapos po noon, nakameeting po ng mga foreigner po sa Dusitani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner sina dating Speaker po Romualdez, si Boss El Saldico sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9, townhouse sa may Makidli po.
0: Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalya pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, merong kayong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explikan nyo rito. Ibig sabihin talaga, may nakatutok na driver, team leader, security para sa operators ng ICC. Napaka-importante nilang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba ninyo kung ano ang pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senador Trillanes, ni Saldico, at saka ni former Speaker Martin Romualdez?
3: Nung una po, wala po kaming idea na...
0: Pagkaraan, may idea ka na.
3: Yes po. Basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisita po ito ni Boss Saldico.
0: Meron kayong binanggit na maleta patungkol dito sa operations ng ICC. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC na nagpunta sa ating bansa.
4: Your Honor, ako po si Belnard Tube. From Horizon po, nag-advise po si boss magpapalit kami ng piso to dollar na dalawang maleta doon sa Makati po. Sa,
0: bibili kayo ng US dollar?
4: Yes, yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Fairbank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 million po ang laman.
0: After, 50 to 60 million pesos, ipapalit yes. nyo sa US dollar. Yes, anong po. Bangko sa Makati?
4: Fairbank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa... Hindi ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po, isang beses lang po kami nag-deliver.
0: Nyo alam kung bangko o money changer?
4: Money changer po siya, sir. Kasi true contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. Afternoon, sir.
0: Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan?
4: Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir.
0: Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante. Bakit hindi sa bangko siya dumaan at dumaan siya sa money changer?
4: Para hindi po matrace, sir, na gano'ng malaki. After that, sir, na palit na namin ng piso to dollar. So isang maleta na lang po yung kapalit. Binaba namin sa van.
0: Then kanino nyo binigay?
4: After po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Narinig ko po, sir, ibibigay po to kay speaker. Yun na po siguro yung kamiting nila kong Senator Trillanes po. Doon na po yung ano po.
0: Kasi kung pinalit mo ng dollar, gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun?
4: Yes, sir, Honor.
0: Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang salaysay. Sino ang kumuha sa inyo dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talagang nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa mga lugar na kung saan sila magpupulong at ang iyong pangayata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila base dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahat dito. Tama ba?
3: Yes, Your Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor.
0: Eh, yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw base sa schedule na inyong inilahad dito sa inyong salaysay.
3: Si Mark Tiksay po yung may contact, Your Honor, ng mga kamiting po nila.
0: Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin?
3: Yes, Your Honor.
0: Ilan ang mga taong nakausap nila magsimula nung pumunta sila rito hanggang sila'y matapos ng operation at sila'y nakauwi?
3: Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, dalawang beses lang po yung activity na ginawa nila, yung na-meet po nila si Sonny Trillanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maydas kasi yun po ang ginawa nilang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang ini-interview po. Magbigay po ako ng example, Your Honor. Katulad po ni Jed Mabilog po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Maydas, then inakyat po sa 10th floor kung saan nandun po ang mga foreigner po.
0: Salamat po sa inyong sagot. Balikan po natin sapagkat napaka-importante po ng ugnayan ng maleta mula sa kay Saldico hanggang sa mga bahay at lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Gusto kong magsalita yung iba. Alam kong may kanya-kanya kayong kasaysayan na sasabihin. Meron kayong karanasan na sasabihin. Maaring iba-iba ang pagkakakita nyo, ngunit alam ko yan ay magtutugma. Kung paano nyo nadideliver, paano nyo inahandle, saan kayo nagsisimula, saan kayo natatapos, ano ang pangyayari sa isang araw ng pagde-delivery. Bawat isa sa inyo ay kinakailangan din magsalita ng sarili niyang karanasan tungkol dito sa pagdadala ng mali-maletang pera. Ang mali-maletang perang ito po ay hindi po sa kanila. Ito po ay pera ng taong bayan. Ito po ay pera ng taong bayan na ginawa po nilang sariling ATM. Kaya kailangan po kayo magsalita.
2: Yes. Sir Chairman, can a specific question bago nyo ikwento lahat, with your permission. So first muna dun sa possible na mga taga-ICC, si Senator Aimee, nung siya ang nag-chair ng Foreign Affairs Committee, you actually monitored some of them here. So mamaya kung pwede, pagtagpi natin yung dates and if we can get the names, kasi I think it would be important for the credibility of the ICC kung masubmit natin sa kanila sino-sino mga to, ano nangyari. Kasi parang simple lang sagot parati eh, na invento lang yan eh. But again, may resibo, sundan natin. Number two, Mr. Chairman, before we go to that general question na pagdi-deliver, kanina nakilala na natin po si Sergeant Huba, Tube. No? Yes. Sino si Bulon Tate, sir? Tapos Orbilio? Yeah. So sir, kayo yung nasa, naglagay dito. Kasi I'll just give the context. No? Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President. At dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakatanggap kami ng mga tawag at doon sinasabi, hindi maaresto si Senator Jinggoy, hindi magkakakaso, wag lang siyang sumama. Narinig ko mismo yung conversation. Pero may kasama pa kasi kaming isang senador na siya din ang nag-decide na wag nang ituloy yung pagpapalitan. At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13 senator ba to? But tinatanong ko siya kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, oh, bro, wala ka namang kaso eh. Bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa blue ribbon eh. Banggitin ka lang, patay ka na. At etong ginagawa nila Senator Lacson, nila SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify, totoo po ito at ay kwento nyo yung circumstance?
3: Yes, Your Honor.
2: Sige, sir.
3: Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Busaldi. Pero na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiritsyo yung limo ni boss, umikot, tapos nag-drop off. Tapos, makya sa pangagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si E.E. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po nga, si Police Major Dicioso po. At tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung maliit po na dala po namin, nadala po ng mga kasama, tulak-tulak po nila yung dalawa, inabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang balita, hindi po nakabol. Nauna na po sa taas po.
2: Anong diniliver nyo? Pera?
3: Pera po.
2: Alam mo magkano?
3: Large po, malaki.
2: Large. Ang large usually, ang laman ay?
3: 40 to 70 po.
2: So ilan ang diniliver?
3: 40 to 70 po yung...
2: So isang laman. Isang maleta lang?
3: Lima po, lima.
2: Limang maleta na tigpo 40.
3: Yes, Your Honor.
2: Yeah. So more or less, kailan to?
3: Again, Your Honor.
2: More or less, kailan? Kailan? When?
3: Year 2024 po, bago mag...
2: Campaign period?
3: Yes po.
2: Okay. So, Kaya ako ito tinatanong dahil mabigat sa akin to, dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows, mag-partner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business, but partners in politics, no? And then, dun sa susunod na paragraph, pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito?
5: Dito po si...
2: Okay. Babarkan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo?
6: Anong ako po, magandang maga po yun. Yes. Ako po yung involved dun kay Senator Erwin Tulfo.
2: Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance.
6: Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang bisis. Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
2: Ano yung dalawang maleta? Anong size?
6: Maliit na po. Small tsaka medium siguro.
2: Small. Ano ulit naman ng small?
6: Nasa 20 to 25.
2: Okay, and then medium?
6: Yung medium po.
2: Medium mata yung 20 to 25, no? Tama ba?
6: Maliit po. Yung small po.
2: Okay, tapos yung medium?
6: Nasa 40 to 50.
2: Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay.
6: Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, anim na malita na po.
2: Anim na gano'ng kalaki?
6: Halo-halo po.
2: Halo-halo na.
6: Opo, so, Your Honor.
2: Even assuming small lot, kung anim sa 25, at least 150, no? At least. Saan ang first at saan yung second delivery?
6: Dito la sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills.
2: Green Hills. Paano niyo alam na bahay niya yun?
6: Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin.
2: So pagdating niyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong...
6: Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka si, yung nagre-receive yung bala.
2: So hanggang saan ka nakapasok?
6: Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hmm. Hanggang sa ano lang.
2: Pero basement?
6: Bababa.
2: Kasama kotse or bababa?
6: Hindi po, Your Honor. Yung malita po.
2: Yung maleta? So yung kotse, sa parking lang kayo?
6: Sa labas lang po ng bahay.
2: Tapos nadala yung maleta hanggang sa basement?
6: Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon yung...
2: Okay. Ano so kung yun? Halimbawa, madadala namin kayo doon sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos masasabi
6: yes, sir,
2: nyo dito yung basement.
6: Yes, sir. Yes, sir. Opo.
2: Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Block to at nandito siya nung Martes. Martes at basta this week nandito siya. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila De Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako ha, kasi traditionally ang anti-Marcos, yung progressive groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently, sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. But biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to found. Sinong may alam nung kay Leila De Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista.
3: Si Franz Castro, Your Honor, laging ka-meeting niya nila, Boss Saldico, sa opisina niya doon sa Congress po at saka okay. Sa townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper bag.
2: Pag sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessary sa pera, sa meeting.
3: Yung buhay rin yun, Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor.
2: How about yung kay Leila De Lima? Sinong
3: alam? Si... Leila De Lima po, lagi po yan sa townhouse. Kamiting po sila, Boss. Then, pagkatapos po niyan, ganun din po, may daladala na rin po yan. Kuhan niyan, Your Honor, Quadcom. hearing.
0: Kailangan nating i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Lay de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43?
3: Yun po yung siguro po may lapses po kami dyan kasi Your Honor, nung nag...
0: Napagkamalan niyo siyang congresswoman noong panahon na yun?
3: Nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya congressista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congressman na po kasi siya, kaya na sama po dyan sa mga congressman po.
0: Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julian Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila de Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Don Gonzales, Townhouse. Jay Kong Hoon, House of Representatives at Townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga anong makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Manuel, Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan block. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, mato kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paolo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence, J.J. Suarez, House of Representatives, Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangan mapatibayan natin sa pamagitan na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi. Na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito.
5: Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na a chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuha na nila ng picture. At ipinapasa sa chat group nila, pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, no-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa iyo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Saltico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan.
0: Hindi, yun lamang, maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga tao binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman ay nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang...
5: Ito po, no, noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw. Pabaw na lang, sir, sa tropa, sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Saldico, no? So si Congresswoman,
0: so lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, mayroong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them,
5: opo,
0: received these kickbacks.
5: Yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa chat group nila.
0: Yun nga, mayroong coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isang mga ito na nakatanggap ng kickback.
5: Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, eh nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa iba na maibibigay po namin, Chairman, sa inyo.
2: I think ang ibig sabihin ni Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na, or dalawang tatlo, nung tinanong ko kay Senator Irwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun sa iba. But just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam nyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. Akala natin, pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang byuda, or kung babae siya, para sa kanyang nabyudo at yung mga anak. No? Remember, kung namatay yan ng tiniente, hindi makukuha nung kanyang byuda yung sweldo na bilang colonel or bilang general. I mean, and yung anak, hindi na makakausap yung kanyang tatay o nanay. The reason why I say this is because progressive group have been consistent in trying to get the NTF-LCAC abolished. And they have been very consistent na dapat walang mga pondo para sa ilan mga lugar sa Pilipinas at NTF-LCAC. Marami silang accusation dito. So napakasakit naman kung nasa gobyerno pala ginagamit yung nakaw na pera para bigyan itong mga individual na to, tapos mga individual na to ay ina-advocate na mawala yung NTF-LCAC, na kung saan tuloy-tuloy po ang mga casualty ng mga alagad ng batas, maging pulisyan. So, right now, I don't know kung may susunod sa amin kapag nagbigay kami ng directive, whether sa Ombudsman, DOJ, or AFP. But ako, sa mga nakikinig sa AFP ngayon, lalo sa intelligence, i-verify nyo rin to. Kasi para tayong loko na kayo, inuutusan namin na ipagtanggol ang bansa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilan mga komunista. Tapos yung pala, tayo din, sa buwis din pala natin pinopondohan yung mga advocate na itigil nyo naman yung laban. Diba parang the right hand is saying, alay mo buhay mo para sa bansa. Yung kaliwang kamay naman, nagbibigay ng pera dun sa lumalaban. So it's just crazy, Mr. President. So I hope the AFP intelligence look into this. This is not just a matter of truth in the sense of anti-graft and corruption. This is a matter of survival, of existence, of life or death sa ating mga alagad ng batas, sa ating AFP at PNP. Thank you, Mr. Chairman.
0: Salamat, Sir SP. Balikan ko po yung aking naunang tanong sa inyo kung individually meron kayong gustong isalaysay na hindi naman inconsistent dun sa inyong pinirmahan na sama-samang salaysay. Nauukol po sa pagdi-deliver nyo ng pera kung kanino, ilan ang dinideliver, paano dinideliver, anong ginamit sa pagdi-deliver, kanino napunta. Yun lamang po, para sa ganon, malaman natin na nagkakaisa kayo hanggang sa magawa ninyo ang pinagsama-samang salaysay. Unahin po niyong banggitin ang pangalan ninyo.
7: Julie Cadjau, sir. Sir, outside duty po ako sa isang PR na si Father Flabby ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Up. Isang sobre yun, sir.
0: Pangalan
7: Julie Cadjau, no? Sir. Julie Cadjau.
0: Hindi, yung dinalhan po niyo ng pera, pakiyan
7: si
0: na yung...
7: Si Father Flabby Villanueva. Ano? Tapos, sir, mayroong, ano doon, sir?
0: Sa anong lugar po yon?
7: Sa Mindanao Ob, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada.
0: Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare?
7: Kasi, sir, pang, hindi ko ano, sir, kung pang ano nila yun, sir, eh. Basta nagdala na kami ng pera, sir. Tapos doon, sa 33...
0: Maleta din ba? Dinala mo?
7: Isang sobre, sir, tapos... Sir, sa 33 Clemente.
0: Baka naman sulat lang pinadala
7: hindi,
0: sa sobre.
7: Hindi, sir. Pera, sir. Kita ko mismo, sir.
0: Sobre lang?
7: Ay, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang ano, isang maleta.
0: Kanino?
7: Kay Father Flabby, binuwat ko papunta sa sakyan niya.
0: So may isang sobre at isang maleta?
7: Ay, sir.
0: Yun ang nare-recall mo?
7: Ay, sir. Hapon yun, sir, hapon. Tapos yung note niya, sir, itim na pampare. Yung pampare yung ano niya.
0: Nung iabot mo...
7: Sinakayan sa sasakyan niya, sir?
0: Nakasuot siya ng pampare.
7: Ay, sir. Yung pare na itim, sir, na sinusuot ng mga pare.
0: Paano mo nalaman na siya nga yung...
7: Nakikita ko, sir, kasi pumutok na yung ano, sir, yung ano doon, yung sa Ijiki. Na nalaman ko si Father Flabby.
0: Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Yung experience mo?
7: Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, na yung sasakyan niya, BMW yun, sir.
0: Terry Redon, yung congressman ngayon.
7: Yes, sir.
0: Ilang maleta naman ang binigay mo?
7: Isang maliit din, sir.
0: Saan mo binigay?
7: Galing 8th floor, sir, sa Quezon City, building sa President Tower, binaba doon, sir. Sinakay sa sasakyan niya, sir.
0: Siya ang pumunta doon?
7: Ay, sir, kilala ko, sir.
2: Mr. Chairman, may I mention this lang dahil importante itong breaking news. Sabi ng Inquirer.net, breaking, NBI Director Melvin Matibag has revealed that NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines 5 million to provide, 5 million lang nakalagay ito, walang nakalagay each eh, to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said the testimony came from an individual. An individual means one person. Kasi hindi individuals dapat unless it's grammar. With a direct relationship to one of the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo, I'm sure you have a lot of friends. Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga noong 5 million para maging testigo nga at lumabas mag-press con, Matibag said. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on the allegations. I will not interrupt you now, Mr. Chairman. Mamaya, nandito na rin naman si ex-Congressman Defensor. It's time for him once again to use his last name and defend himself. Having said that, may I invite with the permission of the Chairman, Director Matibag, tutal mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayong yon kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung impormasyon, ibig sabihin bilang investigator, no, NBI, ibig sabihin you have a reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? So itong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Rafi Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay uto-uto. Pero open po tong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling tong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy, kasi napakalaking disservice to sa ating bansa kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa, ang mismong gobyerno. So one of the two has to be the truth. That's why, Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos. Imbitado ka ngayon. Or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo. Pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chairman.
0: Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting na ex-soldiers. Kung totoo pong ganung kayaman si Mike Defensor, magkano, Mr. Speaker? Ay, Mr. President, 5 million each.
2: Sa nakita ko, 5 million.
0: Each.
2: Walang nakalagay na each eh. Sa nakita ko, 5 million lang, walang each. Pero meron din finorward si Senator Amy na
0: inquirer. So kayo po ngayon ay narinig po ninyo ang di umano'y balita na kayo po ay binribe ni Mike Defensor sa halagang 5 million. Each ba? So 90 million po ang pinambribe sa inyo ni Mike Defensor para lang gumawa kayo ng ganitong salaysay na sa aking pananaw ay ginawa ninyo sa ilalim sa
2: sakripisyo. To clarify, Mr. Chair, sa inquirer.net naman, yan, nakalagay na allegedly bribe each of the 18 ex-marine 5 million. So each, so bawat isa.
0: So, simple lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor, bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin kagunay ng pagsisiyasat sa flood control scandal?
8: Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap ito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya?
0: Yun nga po, may hamon
8: po,
0: naman.
8: Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga naipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng, yung mga kunting ipon, tawag nito, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkasaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, hindi na pagkaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor.
0: Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga.
9: With your permission, Honorable Chair, yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila kung tutusin, no? Pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan na halimbawa, nung na-hospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong. No? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bubares, talagang pinaghirapan ko rin po na makaambag. At nasa akin din po yung resibo nung binayaran, no? Nung namatay po ang tatay ni Buduan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong pagtulungan namin para makabili ng kabaong ng tatay niya. No?
0: Baka naman, Atty. Baligod, nung kayo po ay nagtulong-tulong para makakalap ng halagang may tutulong nyo, baka naman isinilid nyo pa sa maleta kasi. Baka napagkama lang akala mo na napakalaking pera naman nung nakalap niyong itulong sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente.
5: Alam mo po yung, Your Honors, no? Ang motivation ng mga sundalo na ito bago nila gawin yung kanilang affidavit. Ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Muntik nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun po ang motivation nila. Eh kung yung, alam niyo po, kung accusation lang na galing kay Matibag, naaawa po ako sa NBI dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag.
0: Bali na po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig. Sila po ay sumusubaybay sa pagdinig nito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo. Dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. Attorney Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa siya. Hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Attorney Baligod, ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon nakausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap ko kayo. Ang sabi ko, mag-aalas stress na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayaw ko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan. Binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po ay naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maletang ito ay puro pala. Pera po ng bayan pala ito na kung saan saan lang napupunta, kaya gusto ko pong mag-testify. Alam mo ba ka kung kahihinatnan mo dito? Alam ko po, alang-alang na lang po sa bansa. Alang-alang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala nun eh. Parang added na lang na kumpiyansa. Sige, panotaryo mo ngayon. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya. Panotaryo mo ngayon. Pinanotaryo niya po. Nagkaroon pa ng problema. Ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao. Parang siya pa ang pinalitao na nag-inventory. Para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pa ang pumirma. Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao. Hindi namin malaman, mang ilang araw namin siyang hinahanap, wala ng contact. Palagay ko yung mga kayo ay na-contact nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang, yung kanyang salaysay, kagaya ngayon, ay pinanumpaan niya. Pero kailangan pa niyang usigin, kailangan pa siyang usigin sa notaryo na wala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin eh. With or without the notary, pwede na yun eh. Pero ginamit pa yun na pantakot sa kanya. Kaya kayo po'y tatakutin din eh. Kaya na sinabi ngayon, di pa tayo natatapos dito, kayo'y nabigyan na ng 5 billion pesos each. Ganyan po ang gagawin. Sino pa po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pag-deliver ng pera?
10: Yes, Your Honor, good morning. I am Cristanidado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gutesa. Ito sir, hindi ito sundalo kami sir, hindi kami nagpapatinag, nagpapatukso sa mga pera. Gusto na ang trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin ang pamilya namin para sa aming sariling sikap. So ang nangyari kay Tap Orly Gutesa, kasi ako ang laging kasama, which is pag may mga lakad, ako yung driver niya, partner kami ni Orly Gutesa. Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi na totoo yun, bakit ganun tayo sir? Nasamantala hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro corruption. So yun ang rason, sir. na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago itong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Ito, sa mga media andyan, alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Congressman Saldico at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representative, parking, media parking, si Mr. Robin Manahan ay hinahatiran namin ng paper bag. Si Mr. Ryan Papaco, PR ng Itsuwar din, doon din mismo sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon, doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan nagbi-meeting doon sa bahay ni Robin Manahan. Tapos, gabi kasi sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa Itsuwar din.
0: Pero kung kaya mong puntahan.
10: Kailangan ko puntahan, sir. Gagawin ko puntahan. At i-elaborate ko kung anong...
0: Sige.
10: Doon binibigyan one time ng isang bag. Isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin. PR ni Kung Saldi. Na Chris, bantayan mo muna Chris, huwag mo iwanan ng sasakyan, pirang laman niya sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagservisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
0: Totoo lahat ang sinabi mo. Nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Codesa. Dahil nagdamdam ako dahil ang buong akala ko sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinagad eh. Ganun pang ang nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun at binigyan ko raw siya ng pera. Isip-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila. Ang punot dulo lang. Huwag matuloy ang pagtukoy natin ng katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po. Sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo. Akala ko nga sasabihin nyo, nakakaingit. Nakakaingit talaga. Kayo, dahil kayo nagsisikap na buhay ng pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila mali-malit ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil i-cover nila yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malit ang pera. Ito'y nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita?
10: Ayaw, sir, pinagdag ba ko, sir? Ako, sir, kung meron akong 5 million na inawakan ngayon, siguro, hindi nyo na ako makikita din dito, siguro, sir, bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga, tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko, nakakahiya naman, humingi ng tulong kay attorney. Nakakaya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, your honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon, gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin, hindi ito bang sarili para sa bayan ito. Kaya't huwag niyong sabihin na natumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
0: Okay. Yung pong gusto pang magsalita para makonfirma natin sa pamagitan ninyong individual na pagsasalaysay. Sige po.
3: Your Honor.
11: Your Honor.
3: Idagdag ko lang. Yung delivery na ginawa ni Tap Orligotesa, kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road.
0: Panggit niya, naalala ko, yun ang pinakamalaki, pinakamaraming maletang nakita niya sa pagde-deliver ninyo. Parang 46 na maleta ang sinasabi niya nung araw na yun.
3: Siguro, Your Honor, hindi niya matandaan, pero ako tanda ko po. 52 na maleta.
0: 52 maleta.

0: makilala ninyo yung sa tagal ng pagde-deliver ninyo, makita nyo lang ang mukha, alam na ninyo na yon ang taong pinagkakatiwalaan para tanggapin yung mali-maletang pera.
1: Ang contact po kasi, Your Honor, si Mark Texay at saka si Paul Strada, which is kasama po namin nung time na yun.
0: Yun ang dahilan kasi, Mr. President, kung bakit yung Mark Texay na yan at saka yung John Paul Strada, talagang pinagkatago-tago nila. Hindi natin alam kung anong lupalop na ng mundo na dyan sila. Sapagkat sila talagang pinagtiwala ni Saldico, hindi lang sa pagbibilang, kung hindi yung paglalagay sa maleta, at kung sino-sino ang dapat na tumanggap. Sino pa po ang gustong kayo po?
2: Ako po, Your Honor, Romel C. Galapon po. Itong sasabihin ko, sir, wala po sa affidavit namin. Pero ito po yung detalyado. Kung talagang gusto nyong malaman, kung may mga CCTV noon, pwede nyong i-request. Nag-deliver kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati, kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina. Sakay ang Toyota Grandia, plate number Eco Alpha Golf 4628. Noong 29 August 2024, around 19,2500. Pwede pong iikwan yun, sir, sa CCTV doon sa...
0: Nung dineliver ninyo?
2: May photo pa ako dito na kinuha, sir. Pinitsuran ko po yung dinideliver
0: hindi
2: namin.
0: Hindi po nasama yan dito sa inyo.
2: Wala po, sir. Wala po. Nasa akin po yung picture, sir.
0: Ilang maleta ang dineliver ninyo?
2: Lima to hanggang anim.
0: Kanino po na i-deliver?
2: Sa bahay po ni Speaker Romualdez po.
0: Sino pa po ang gustong mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan?
3: Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines retired. Nakapag-deliver po ako ng kasama ko po ito si katabi ko si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Romualdez sa bahay niya po doon sa 14 Nara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, dalawang sasakyon po kami. Pagpasok pa doon, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung i-request po yung pagpasok ng mga plate number na dalawang van, makikita po doon. Nag-deliver po kami is July 14, 2025. Ayan po. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po niya doon sa Aguado, sa Malacanang. 32 paper bag po yun. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po si kabady ko rin po si Rene Ulyan at saka si Mark Tiksay. Nung ano po yun, mga April po yun, 2025. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun. Kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina.
0: Ngayong araw na ito?
3: Yes.
0: Kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga.
3: May pera po ako, naipag-umot ko na po yun.
0: Alam po namin yun.
4: Yes. Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee, nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance nyong lahat. I mean, it happens to many Filipinos. But not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo. At ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Diba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million. Kaysa sa media tayo mag-press con mamaya.

0: Alaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tatanggapin nyo yung aming pakikiramay. And you know, I don't know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin balik yun eh. Pero yung namatayin kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, you know, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No, kung si ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So, to give justice dun sa sinasabi po nyo. Chairman, kung gusto nyong balikan mamaya kung sino pang gusto magsalita, but isa sa pinakamalaking issue sa ating bansa ay yung extrajudicial killing. At nung nagkaroon ako ng pahayag sa Facebook Live, eh, twinis ng mga bishops, ng Catholic bishops, twinis to ng ilan mga business groups, ng ilan mga eskwelahan. Let me repeat it here in context of paragraphs 27 to 27 to 32, no? Kaming apat dito na nandito sa committee ngayon, iba-iba kami ng religion. Senator Aimee, Senator Marcoleta, Brother Robin, ako, iba po kami ng spiritual na paniniwala. Pero kung hindi ako nagkakamali sa Katoliko, sa Iglesia, sa Evangelical Christian at sa Muslim, pare-parehong naniniwala na bawal pumatay. Thou shall not murder. No, thou shall not kill, thou shall not murder. Ang pagkaintindi ko kasi, dahil kinausap ko si Senator Baton nung siya'y Chief PNP pa, at ang Pangulo, nung tinanggap ko yung posisyon na Foreign Secretary, trabaho ko ipaliwanag sa buong mundo yung war on drugs. So ang pagkaintindi ko, at ito'y na-clarify ko sa Pangulo, na-clarify ko si Senator Bato, yung lengguwahe kasi na naiintindihan ng mga pusher at mga kriminal ay yung lengguwaheng hindi namin kayo atrasan. Gusto nyo patayan, patayan tayo. Tumigil kayo, kung hindi, lilinising namin kayo. Pero ang pagkaintindi ko is that the police, the PNP, ang alagad ng batas, they will follow the constitution, the laws, and protocols. Meaning, ang ibig sabihin na papatayin kayo is kung may encuentro at lumaban sila, naglabas sila ng deadly weapon, pwede mo i-engage. And if, paulit-ulit ang dati nating Pangulong Duterte, if your life is in danger, ala nga naman ikaw ang alagad ng batas, eh this suicide mission yun, kung sasabihin mong may baril na yung kalaban mo o sabog at kung ano-anong ginagawa. No? You know, in Europe, dahil mas cocaine, morphine, kung ano-anong droga, ay yung mga mahal na ano tawag dito sa mga luxury drugs, no? Hindi nagkokos yan ng paranoia at saka ng mga hallucinations na yan ang problema sa Shabu. Sa aming ngang distrito, eh, nangyari, anak ng mayor, buti yung anak okay na. But nabaril niya yung sarili niyang tatay, buti hindi na tamaan. Kasi ang sabi, nung sabog siya, ang kita niya, demonyo. Hindi niya nakita yung tatay niya. Because the effects of Shabu is different to different people, pero it causes that. San ka makakita na i-rape 2-year-old, 4-year-old, 7-year-old? No? Adapted sa pamilya, mahal na mahal yung pamilya, pero nag-drugs, mangre-rape sa sariling pamilya. At pagkatapos, sasabihin, hindi niya alam yung ginawa niya. That's why there was the war on drugs. Question, was there indiscriminate killing? Was there extrajudicial killing? That's the big question. That's why, like in the case of Kian, kung hindi ako nagkakamali, nakasuhan ng murder at nakonvict yung mga police na yon. No? So let me make that distinction now. It is different if you have a policy to kill them all. Diba? Kung genocide yan, crimes against humanity, kung yan ay, hindi, basta't nagdagim, patayin mo yan. Extrajudicial killing yun. Pero pag sinabing seryoso tayo laban sa droga at pagka lumaban, labanan nyo rin, pabalik, use adequate force, yan po illegal. Lengguwahe lang ang pinag-uusapan. And the proof of that is times 3 yung nakulong sa dating mga nakukulong. But what is my point? My point is that was the debate then and that's the debate now. And I want all the witnesses to come out. So kung meron involved sa extrajudicial killing, at local levels yan, dapat makasuhan. If it was a state policy, then mananagot po ang ating dating pangulo si Senator Bato. But if it wasn't a state policy, at meron pa ilan-ilan, whether yan ay pusher to pusher, sindikato to sindikato, tandaan nyo po, may mga general sa sindikato. May fiscal, may judge. That was revealed. So what's my point? Kasi nakalagay po dito eh. Ang ICC Group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay 2024, Holiday Inn at Holiday Inn Makati 2025. Kung saan dun sila kinakausap ni interview ng mga tao na pinapakontak sa akin, Bernard Tube, no? Si Sunny Trillanes, katulad ni Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavie Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalinga ni Father Flavie Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK at National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang di umano pumatay kay Kian De Los Santos na dating mga polis. May picture dito. Walang problema sa testimony na yan. I mean, if any congressman, including Zaldico, it is the former speaker, anyone wants to get to the bottom of truth, former Senator Trillanes, kung gusto niyang may access ang mga taga-ICC, ang problema lang naman doon, nagsinungaling kasi yung gobyerno na hindi sila nagko-cooperate. Ba't halimbawa, inamin nila nagko-cooperate sila? Wala rin naman problema eh. We all want to know the truth. I want to know the truth. Was EJK a state policy? Or was it certain groups and was the intention talaga ni former President Duterte linisin? Ang problema, pag sinundan mo yung paragraph 28, 29, 30 hanggang 37, bukod sa mga meeting sa bahay ng dating DOJ Secretary Boring Remulla, bukod sa meeting, ito sa 29, no? Noong pagbalik-balik ang mga ICC personality dito sa Pilipinas mula December 2023 pa lang hanggang 2025 ay nakapag-utusan kami ng 4 beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin konektado sa ICC personalities. I won't continue reading because I want to hear it from you. Kasi iba po yung tinutulungan mo na ma-interview. So halimbawa po, may kailangan sumundo sa airport, kailangan kumain, kailangan makapasok sa Bilibid. At iba yung mali-maleta. Kasi mali-maleta implies bribery. So it's bad to cover up EJK, but it is also bad to pay people to make it appear na meron EJK kung wala. As a state policy, ha, I'm not saying walang extrajudicial killings. Even during the time of President Pinoy, there was between 13 to 17,000 every year na EJK. Kaya lang ang ginawa ni Secretary De Lima nung secretary siya, pinalitan yung definition ng EJK. Kaya lumabas, ganun karaming patay, pero hindi EJK. So, please elaborate on this. Kanina inumpisa nyo na eh, na dun kay Senator Trillanes, no? But yung sabi niyong pabalik-balik na meetings, simula 2023. Can you elaborate at ilang beses na bigyan ng pera? Tapos sabi, folder. Paano nyo alam na pera yon at hindi dokumento? And then, can you flash the... Nagulat ako dito sa table in page 10, 11 kasi madetalye. Usually, correct me if I'm wrong, Attorney Baligod. Usually, kumpanyero, hindi naglalabas ng ganyan kadetalye kasi isa lang dyan mali. Although this is not the act na ano naman, di ba, na nag-duty. This is the schedule. But usually, hindi naglalabas ng ganyang kadetalye. Kasi pagka naglabas ka ng ganyang kadetalye, tapos may isang pangalan dyan na wala na dyan o hindi pumunta o etc., mapahama ka pa. So usually, yung credibility ng testimony pag may detalye at napanindigan yung testimony na yun. But, so let's start with this table. What is this table?
1: Your Honor, sample lang po yan ng mga duty assignments ng mga security details. So dito, makikita po nyo yung date, no? October up to 3 weeks lang yata ito. Pero mahaba po yan. Sample lang po yan. Meron din pong schedule ang mga naka-assign kay Congressman Saldico, sa asawa niya, sa mga anak niya. May mga assign din sa mga media operators nila, no? Meron pong na-assign dito sa dalawang operators yata, no? So ito lang po, sample lang po yan, Senator.
0: So hindi pala to parang may sumundo, may talagang binantayan yung mga foreigner na allegedly taga-ICC. Can we start with that, yung sinabi nyo kanina, as much as possible, details and names, no? Alang-alang sa ating mga kapatid na media, as I said, ayaw ko sabihin marami, you know, let's also protect them. They're doing a indispensable job in our country. Pag walang media, we will have a dictatorship. So, alang-alang din sa mga nagsasakripisyong media katulad ninyo. Yung mga operators na yon, kung mababanggit nyo, banggitin nyo. Para mahiya naman sila kung totoo talaga. No? But details matter. So, ilan meetings yon, saan? Personal knowledge only, please. Sergeant Tube, you want ICC. Sa ICC muna tayo.
2: Yes po, sir. Dumating yung ICC, sir, December 2023. Si Mark po yung nag-handle ng 1 month po siya. Bali, assistant po siya ng ICC. Bali, siya po yung direct contact from Senator Trillanes, din si Mark po. Then binigay ni Mark po sa akin yung assistant is 2 weeks na po sila. Bumalik po sila ng October 2024. November to October, ma'am, sir. Then, ang direct contact ko po sa mga schedule ng meeting is si Senator Trillanes po na binigay ni Mark sa akin. Kasi siya po yung previous na na-contact din kay Senator Trillanes. Isti po yung code name niya dito po, sir. Siya po yung nagbabato ng mga meeting sa hotel, sample holiday inn, na evening meeting po sa ICC. Good for 1 month. 1 month po yan, sir. After po noon, hihatid naman po namin sila sa airport. After that, mag-aantay naman po kami ng schedule na dadating ulit sila. Then kami ulit yung magsusundo sa kanila na may contact doon po sa may immigration po, sir.
3: For the record, kailangan malaman mo na yung binabanggit mong pagdating at pagparot-parito ng ICC ay consistent sa record ng immigration. Kaya naniniwala kami na yung inyong salaysay may bahid ng katotohanan talaga. Kasi ito lang, kapapakita lang ni Senator Aimee kasi nakakonekta kami niya para malaman namin, isa-isa namin tinitingnan kung lahat ng sinasabi ninyo ay consistent sa mga naganap na pangyayari.
0: So Chairman, to continue, di ba? As I said, no, take out the issue of cooperation or not cooperation ng Pilipinas sa ICC. Walang masama sa investigasyon eh. Kung pupunta dito yung mga foreigner para malaman kung may human rights violation, actually, despite the rhetoric of President Duterte, I invited human rights groups to come to the Philippines. I had the opportunity to meet with the late great Senator McCain, and he asked kung pwede. May mga pangalan lang ako sinabing we dissuade because political yan. Yung foreign minister ng Iceland, binabanatan tayo, nagulat. Iceland. Nagulat siya, humingi ako ng bilateral meeting. Inimbita ko siya. Sabi ko, wag ka sa media at sa rhetoric. Pumunta ka ng Pilipinas. Sabi niya, no, your president banned us. No, sabi ko, I will personally escort you. So hindi issue sa akin yung investigasyon. Issue sa akin kung may bayaran sa investigasyon. So can you talk a little bit about yung... So anong diniliver dito? Maleta, pera, kanino diniliver? Ano yung sinabi nila para saan yung pera na yon? Pang kain lang ba o pang gasolina yon or what? No? No. Kanina inumpisahan na yan, di ba?
2: Your Honor, yung sa ibang team po yung nag-deliver ng pera. Sa amin po, nag-assist lang po kami ng ICC. I think po, yung ICC, nabigay na po siguro yung dapat ibigay sa kanila nung nag-serve po kami sa kanila.
0: Pero kanina may nagsabi, no, na meron kay Senator Trillanes. Yes. Tama po ba?
4: Meron po, sir.
0: Go ahead po.
4: Sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda. Ay, sorry, sir. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano mo headquarters po ng Magdalo yun, sir.
0: Anong dala mo ulit na?
4: Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman ng po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon.
0: And then pangalawa?
4: Tapos yung pangalawa po, 6 na po na maleta.
0: 6 na po?
4: 6 piraso.
0: 6 na po. Po. Okay. 6 na.
4: 6 piraso okay. Na maleta po.
3: Maliit, medium, or?
4: Halo-halo po. Halo-halo po, sir.
0: So, dalawang beses.
4: Dalawang beses.
0: Tapos, sir, Sir Tube, so, ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge yun naman yung pagpapalit naman sa dolyar.
2: Yes, no? Sir.
0: Na dineliver din kay?
2: Binigay po namin kay dating speaker po yung
0: okay. Dollar. But ang sabi niya, or ang sa, sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yun?
2: Na-ano lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po.
0: Okay. Thank you. Malinaw, Mr. Chairman.
3: Salamat po, Mr. SP. Alam po ninyo kung bakit dinidistingi ni SP Alan ang mga bagay nito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin. At alam po ninyong lahat ito. Alam din ang ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, sabi niya, we cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Ganun po yung sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective. Ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno direktang tumulong sa kanila. Hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang tirahan, pagbibigay sa kanila ng mga taong kakasangkapanin kung sinong kakausapin, meron pa silang driver, meron pa silang security na kagaya ng ginawa ninyo,

0: napunta sa kanila yung mga yun. Sa mga kapatid, may tirahan na nga sila. Libre na nga sila sa kanilang mga anumang gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa. Kung ano yung gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigan para mapagtibay nilang ginagawa nilang investigasyon sa kanilang bansa, tayo pang gumastos sa kanila. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigasyon na ginawa nila ay sang-ayon sa batayan nila? Na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulong ang panuhumanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So malinaw po na wala talagang objectiveness kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang inihahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street.
1: Mr. Chairman, just last point sa ICC. Nakalagay kasi sa Article 127 ng Rome Statute, a state may, by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of notification unless the notification specifies a later day. So 2018 tayo, kung hindi ako nagkakamali, umalis. 2019. Nag-withdraw tayo 2018, nag-take effect 2019. I was Secretary of Foreign Affairs. Hinahanap ko yung eksaktong article din sa Rome Statute na dapat i-authorize ng court yung investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa, Senator Bato, ni hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag ka unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty, ay masusunod konstitusyon natin. No? So, lumayo tayo ng konti, pero same effect ng corruption. So, I just wanted to put that on record, Mr. Chair. Importanteng lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution ang involved. Walang kaiba ito sa nangyari kahapon, and I really hope, I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ, ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you.
0: Karagdagan lamang sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan. Nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yon pagkatapos ng isang taon. Alam po ba ninyo ang dahilan noon? Ang dahilan po noon, hindi kagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na tayo'y membro ng ICC, may karapatan silang usigin yon. Ngunit yung pag-uusig na yon, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na isang taon. Hindi po nila ginawa yon. Nung sila ay mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, 2 taon na mahigit na wala ng visa. Nag-withdraw na tayo eh. Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila ipa-file yung request for investigation. Hindi po nila ginawa. Kaya ngayon sila nagmamadali ngayon, lahat ng paraan ginagawa nila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili lang gasto, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Yun ang punto. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong? Alam po ninyo sa ibang bansa, halimbawa, yung presidente ng Israel, ng presidente ng Russia, Vladimir Putin,

0: Inisyuan din siya ng warrant of arrest ng ICC. O bakit di siya mahuli-huli? Kinausap ang Mongolia dahil nagpunta yata roon ng Vladimir Putin. Ang Mongolia kasi, member ng ICC. Ano sabi ng Mongolia? Hindi namin na-arestuhin. Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, nagpunta sa Canada. Member ng ICC ang Canada. Pinauhuli ng ICC. Sabi ng ICC, hindi namin pwede gawin. Alam po ang ibig sabihin nun, yung pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, voluntaryo po sa mga bansa na kaanib ng ICC. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Sa ating bansa, hindi nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit ganun na nangyari? Dinalan pa nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel, si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Sino nagkanulo ngayon sa ating Pangulo? Sarili nating bansa, sarili nating kababayan, sa ibang bansa hindi nangyayari. Pumunta ka sa Russia, sabi ni Vladimir Putin, kung hindi kita uhulihin. Gumawa sila ng kautusan, lahat ng investigador na pupunta rito dapat ikulong. Nagagawa nila sapagkat may respeto sila sa kanilang dito. Dito sa ating bansa, hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Nara Street. At yung Tamarind Street, 30 Tamarind Street. Isa sa mga video message ni Saldico, sinabi niya na nag-deliver siya ng 1 billion pesos doon sa lugar na yon. 30 Tamarind Street. Dalawang pagkakataon niyang ginawa yon. December 2 and December 5, 2025. Nung una, ang dinala niya 200 million pesos. May gamit siyang isang Grandia Elite. Ang tumanggap, si Yusek Jojo Guadis, kasama ng kanyang gwardiya na noong araw na yon ay naka Black Fortuner, Toyota. December 5, 800 million. Dalawang Grandia Elite. Ang tumanggap din si Yusek Jojo Cadiz. The same 30 Tamarind Street. Sino sa inyo ang nakasama ni Saldico nung i-deliver sa dalawang araw? Yes, sir.
1: Your Honor, Anselmo Taberdo, Your Honor.
0: Pinatutunayan nyo na naganap yung pagde-deliver sa dalawang araw, December 2 and December 5.
1: Correct po, Your Honor. Your Honor, pinatutuhanan ko yan.
0: Sir President, siguro dapat makuha rin natin ang CCTV ng security agency na namamahala sa lugar na yon, sakop ng 30 Tamarind Street. Sa Forbes Park yata yan.
1: Forbes Park po, Your
0: Honor. Makukuha natin yung kanilang logbook, yung CCTV, para sa ganun, makonfirma natin tama ba yung ano ba yung plate number ng tatlong Grandia na ginamit o kung yung ginamit na Black Fortuner ni Yusek Jojo Guadis. At kung sino yung namamahala doon sa 30 Tamarind Street.
1: Your Honor, madagdag ko lang. Pag pumapasok po ako doon is Nelson ko ang binabanggit ng gwardiya.
0: Ano po?
1: Nelson Go.
0: Yung Nelson Go, yun po yung dummy ni former Speaker Martin Romualdez. Pero ang may-ari po dyan, ang bumili daw po ay Golden Peasant. At kinakailangan din po sa isang pagdinig natin ay tawagan din si Attorney Jose Raulito E. Paras. At ang pagkakasabi po sa amin, siya pa yung nagbigay ng $2 million kay former Speaker Martin Romualdez para mag-donate sa Harvard University. So kailangan pong malaman po nating lahat ito kung tunay ito. At kailangan din po natin sigurong may pahawag, Mr. President, ang Register of Deeds ng Makati para malaman natin kung sino yung may-ari ng 14 Nara Street sa Forbes Park. Sino po ang nag-deliver sa 14 Nara Street sa Forbes Park? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siya po ang nagdi-deliver diyan sa lugar na yan. Paano po nyo nalaman na yung po ay bahay o pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? 14 Nara Street.
2: Your Honor, bago po kami papasok ng gate, sasabihin po yung number ng bahay at saka yung kaninong bahay po bago papasok po.
0: Ano po ang sinasabi ninyo pag bago kayo papasukin?
2: Kay Speaker Romualdez po, 14 Nara.
0: Papapasukin na kagad kayo?
2: Yes, yes, for honor, kasi na-coordinate na po nila yun galing sa loob, sa gate po.
0: So sino pa po ang magkukonfirma nun?
3: Ako po, Your Honor, kinukumpirma ko.
0: Ganon din po, tuwing papasok kayo, ang sasabi nyo lang, 14 Nara Street, Speaker Martin Romualdez.
3: Yes po, Your Honor.
0: Ilan po lahat ang na-deliver naman do sa 14 Nara Street? Kasi dalawa po yung delivery nyo, isang 42 McKinley at isang 14 Nara Street.
4: Marami, Your Honor, kasi yung natapos na doon sa simula 2022 hanggang 2023 December, doon sa 42 po, na-stop na po yung deliveries po. Tapos doon sa 2024 January, nag-start yung deliver sa 14 Nara Street po. Hanggang natapos po yung termino ni Busaldi po.
0: Ano po ang naramdaman ninyo nung kayo po ay magkaroon ng press conference dyan yata sa Globe Filipino, na kung saan ay opisyal po ninyong inilahad ang pinagsama-sama ninyong salaysay, kasama po ninyo ang inyong abogado, at nang ito po ay makarating dito sa amin sa House of, dito sa Senado, ang sabi po ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi ka panipaniwala ito. Kasi may sinabi yata ang tentative amount si Attorney Baligod. Attorney Baligod, ano ba yung estimate mo bang nasabi noon? At yan ang kanyang ginawang dahilan para sabihin niya na sa kanyang calculation, gumamit yata siya ng differential calculus o kung ano man. Ano.
5: Ang nabanggit ko po noon ay 805 billion. At ang pinasihan...
0: At yun ay kanyang pinagdudahan. Alam mo ba kung anong kanyang naging batayan kung bakit hindi ka panipaniwala ang inyong salaysay direkta dun sa pagkakasabi ni Atty. Baligod na 805 billion. Baka naman yung iba pinaniwalaan niya pero hindi talaga siya makapaniwala kahit anong gawin niya. Imposible kanya na itong mga tao ito na 18 sa kanila hindi kakayanin ng ganito lang karaming tao para i-deliver mo ang ganitong kalaking halaga. At nagkwenta nga siya at nag-privilege speech nga siya dito rin sa bulwagang ito. Atty. Baligod, sinabi niya sa iyo na hindi ka panipaniwala.
5: Dalawa po kasi yung assumptions ni Senator Lacson. Kaya siya nagsabi na hindi ka panipaniwala. Ang una po kasi ay ang assumption niya ang pera ay galing lamang sa flood control projects anomaly. Second, assumption ay physically binibilang kada piraso yung pera. So, time and motion, imposible nga po yung 805 billion from September 2022 to early part of 2025.
0: Tama naman siya pag binibilang yun. Mabubulag ka talaga.
5: Pero ang pagbilang po ay per bundle na by the million, no? 1 million per bundle. Oo, tapos sinisilid sa maleta, meron pong marker sila eh, kung ilan ang nilalaman ng bawat maleta. Kaya makikita po nyo sa picture, merong nakalagay 35, 56,
0: etc. Ang committee ngayon ng mental picture. Kanina may nagsabi na sa atin na palagay ko minonota na ng ating mga staff dito, sa bawat linggo, tatlong beses kayong nagdi-deliver at ang bawat delivery ay hindi kukulangin sa 20 na maleta. At ito'y ginawa nyo sa halos from 2022, 23, 24, 25. At ang maleta ay tatlong klase. Isang maliit, isang hindi masyadong malaki, at isang malaki. pagsama-samahin natin lahat ang mga factors na yan, pwede mo bang i-calculate kung tama o hindi yung nauna mong sinabi na hindi mo naman data sinigurong ganun na ganun?
5: Okay po. Kung 3 to 4 times a week ang sabi nila, 3 beses kanyo na lang. At huwag na nating i-consider na large, no? Mag-average tayo, medium na lang.
0: Kunin mo yung range niya.
5: O sige, mga 30 million na lang po kada bag, kada maleta. So sa isang linggo...
0: Maliit naman yun kasi magsimula ka sa 20, merong hanggang 60. So 20 40. Plus 60 divided by 2, yun ang range mo.
5: Opo. So kung 40 million kada maleta, minimum of 20 na maletas kada delivery, so 60 na maleta kada linggo sa tigko 40 ay kuwan na po yun, 240 million na po yata yun, tama? Mahina po ako sa math kaya nag-abogado ako. 2.4 billion, opo. So sa isang no, so sandali na. 60 times
0: mas magaling sa iyo sa math si Senator Ramy kaya hindi niya tinuloy ang kanyang pagiging abogado.
5: 60 times ano? Ganito na lang po na no? 60 na maleta sa 60 times 4 is 240 na maleta kada buwan. Then 33 months po lahat 'yan from September 2022 hanggang sa huminto sila. So 240
0: Tony Baligod, bago ka magpatuloy, pwede po kayong kumain. Pwede po kayong kumain. Alam ko naman po habang kumakain kayo pwede kayong makinig. At magtas lang kayo ng kamay habang kumakain kayo pwede rin kayong magsalita. Sige po. Huwag po kayong mahiya, para sa inyo po 'yan.
5: So kung
0: working lunch po ito, working lunch.
5: Wala ako ah. 20 na maleta times 3 sa isang linggo, 60 na maleta po 'yan. Then apat na beses sa isang buwan po, kasi 4 weeks. So 240 po na maleta sa isang buwan, times 33 months po yan. Then palagay na lang po natin na 40 million ang isa, ang bawat bag. Meron na pong 316.8 billion. Pero sa kwan lang po yun, sa Forbes Park lang. Ang sabi po ng mga witnesses ay pati sa Aguado nagde-deliver din sila ng halos 3 to 4 times kada linggo. So kung i-times 2 po nyo yan.
0: Saan po yung Aguado na yun at kanino pong pag-aari yung pinag-deliveran nyo ron?
5: Ang sabi po nila kay dating Speaker Martin Romualdez. So kung Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. Eh ang pinag-uusapan lang po natin yung dalawang locations na yon. Eh papaano po yung pumunta sa ibang mga congressmen, mga senador, no? So tama po yung estimate ko na around 800 billion pesos po yun. Yung sinabi ko po na maling assumption ni Senator Lacson na ang alam niya galing lang sa flood control, marami pong pinanggalingan po ito, hindi lang flood control. Yung retrofitting ng mga bridges nationwide, no? Yung repair ng so-called damaged irrigation canals na wala namang damage. No? Retrofitting ng bridges, wala pong na-retrofit na tulay. Yung reforestation program ng DENR, tingnan nyo po, wala pong, ang sabi sa COA yata ay namatay ang mga tinanim, pero wala namang tinanim. Yung mga kwan po, importation sa sugar, no? So, may narinig po ako na kausap si Senator, si Congressman Saldico. Narinig ko po mismo habang nag-uusap sila. Eh, ang sabi nga niya, itong idiniliver sa kanya ay parang patak lamang. Dahil marami pa pong ibang pinanggagalingan. Halimbawa po, confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, ikinukuha po rin nila eh. No? Halimbawa, overpricing ng mga procurement. Eh, isang example, Your Honor, no? Department of Justice, historical confidential fund ng departamento na yan ay around 300 million lang. But there was a year na humingi sila ng almost 1.2 billion. Ang rason, bibili daw ng surveillance equipment to monitor drug lords. Eh, ang balita ko po, wala yatang nabili. At kung meron man po, yung 1.2 billion na price ng equipment, that's 4-5 times overpriced. Kasi sa ngayon, 250 million, you will get a very good surveillance equipment. Familiar po ako dyan dahil na-involve ako sa company that manufactures certain equipment of that nature.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radyo Bandido, 8:10 AM.
2: Ang ipagkaloob sa pagdinig, para sa ganun ay lalo nating madetalye, mapatibayan, na ang gawain ito po na talagang kasuklam-suklam ay naganap. At kailangan po nating tukuyin na mabuti kung sino po lahat at paano nangyari po ang lahat ng bagay na ito.
3: Isusumite po namin lahat ng pictures and videos sa committee po ninyo at maaari rin po ninyong ipa-subject ang mga ito sa forensic examination para makita kung AI o hindi, kasi maraming allegation na AI lang daw po ang hawak namin. No? So handa po kaming makikooperate, ibigay po namin lahat sa inyo, pati yung mga computer equipment na gamit kung saan naka-store ang mga video and pictures po na yan.
2: At saka yung pinaka-importante po rito, yung sinasabi niyong chat na kung saan ay yung communication, yung exchange ninyo do sa principal ay isa pong mabuting katibayan na yung pag-deliver na papatibayan po eh. Nabibigyan ng batayan ang bawat pag-deliver dahil nagkakaroon po ng confirmation sa bawat delivery.
3: Apo. Meron pong na-store sila ng mga screenshots ng conversations, pero nung pumutok po itong issue ng flood control, ay tinanggal po sila sa chat group. Pero I think the committee has enough authority and power para po makuha ang data na yan sa communication platform na ginamit nila, which was Viber po. Pwede pong mahingi ng committee po ninyo.
2: We'll take note of that, Tony Baligod. So lahat ng iba pang mga litrato o kaya mga bidyong hawak ninyo na makakatulong magbigay ng detalye, maliban pa sa mga individual na karagdagan pong mga salaysay na gusto po ninyong gawin, ay malaya po ninyong may pagkakaloob. Para sa ganun, pagsamasamahin natin at titingnan natin kung lahat ng mga gagawin pa ninyong pagdidetalye ay bubuo ng isang larawang katulad po ng inyong nauna nang isinubmit sa ating komite.
3: Opo, naghahanda po kami actually ng affidavit ng bawat isa sa kanila to present as exhaustively as possible everything that they know and every evidence that they have in their possession, at isasubmit po namin yan sa inyo.
4: Mukhang naibigay na ni Attorney Baligod yung pictures yata na nakuha nila dun sa Ilocos na inaabangan natin kanina. Pwede kaya ipakita lang sa bago. Please identify sino nakakuha nitong picture na to, saan at sino-sino yan.
5: Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po, kasi tatlo lang po kami nandyan po eh.
4: Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no?
5: Yes,
4: sa tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan?
5: Same po, pagdating namin. 2022 po.
4: Akala ko dumating kayo nung gabi.
5: Hapon na po, ma'am.
4: Hapon na yan. Tapos, yes. Tuloy-tuloy kayo natulog?
5: Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila.
4: Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon?
5: Yes po, Your Honor.
4: Kanino po?
5: Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. Hindi ko pa alam kung kanino niya po.
4: Okay. Okay. May ikalawang picture yata. Ito yata, hindi nasa Ilocos. Sino to?
5: Ako din po yun, Your Honor.
4: Saan yan?
5: Hindi po yan sa Ilocos.
4: Wala nga.
5: Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun.
4: Okay, so pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan?
5: Oo, wala po.
4: Okay, bakit kayo nandun?
5: Invitation po ni kay Kong Saldinum po, ni Presidente po.
4: Okay, dati may mga picture din sa loob ng eroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media, pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay Chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair.
2: Thank you, Sen. Amy. Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito, kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaring magdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya, kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Cutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, ano nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng sabihin na nating siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simply a naked power grab. Maring nagulantang kayo, maring sasabihin nyo, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama? Dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan sa parte ng kanilang gawain. Bakit pa rin kayo nagkusa na pumunta rito?
3: Pwede po ako ang sumagot para sa aming lahat.
2: Gusto ko muna, isa muna sa kanila bago ikaw.
3: Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil nakatanggap din po kami ng email na kinakancel ni Senator Tulfo ang supposedly Blue Ribbon hearing ngayon at in-schedule niya daw sa June 8 po. No? Gaya po ng sinabi nyo kanina, Your Honor, tungkol sa lagi nilang sinasite na Avelino versus Cuenco, ay napag-aralan ko naman na mali yung basehan nila. No? Dahil yung Avelino-Cuenco ay actually dismiss yung petition. Voting 6-4, ang Supreme Court dinismiss yung petition. So, ang ground ng dismissal, lack of jurisdiction of the Supreme Court. So, wala silang pwedeng gamitin na it's not part of our juris actually. Kaya yung sinasabi nilang computation doon, sinight nila yung absence ng isang senador, obiter, alam naman natin yung obiter dictum po, no? So kung dinismiss mo yung kaso for lack of jurisdiction, wala kang pwedeng ibang gawin eh. And anything that is said there, aside from the dismissal, is meaningless. Kaya po, minarapat namin na dito sa committee na ito na inimbitahan nyo kami, dumalo. Dahil nakita po namin na yung attempt ni Senator Tulfo is a pretension of power. So kinikilala po namin yung committee na ito na pinangunahan ni Senator Pia at kayo po bilang chair ng subcommittee. At naniniwala pa rin po kami na ang Senate President ay si

0: como sila naman ay dating sundalo, ang maaring naramdaman nila kagad, ano ba ito? Bakit may naunang nag-imbita sa atin, pagkatapos binawi, pagkatapos may lumabas, na iba na pala yung chairman ng committee, hindi ba kayo nag-agam-agam na dadalo pa kaya kami? Ano bang mangyayari sa amin kung dadalo kami? Kasi si Sergeant Contessa, nung una ko siyang makausap, wala kang mapapakinabang dito, sabi ko sa kanya. Ilalagay mo pa ang pamilya mo at ang sarili mo sa panganib dito dahil sa mga bagay na itetestify mo bukas, sabi ko ganun. Kung talagang malakas ang loob mo na dumating ka. Nangyari nga, dumating nga siya kaya nakapag-testify siya. Pero alam na ninyo kung anong nangyari pagkatapos ng kanyang testimony. Kahit na yung tao nagbuwis na ng sariling buhay, nagsakripisyo na sa kanyang pamilya, makatulong lamang sa ikahanap ng kasagutan sa problemang nilikha ng flood control na ito, imbes na magpasalamat ang Estado, sinasabi ko sa inyo, siya pa ang ginawan ng mga sari-saring kaso. Tinakot ng falsification, tinakot ng forgery, ng kung ano-ano, na wala namang basihan. Ang totoo po, yung abogada na yon na kanyang dinisoon yung kanyang pirma, ay naharap po sa disbarment. Ako na po ang kusang naghahain ng complaint para ma-disbar yun. Hindi dahil sa alam kong hindi niya pirma. Alam kong hindi niya pirma yon, pero pinayagan niyang ibang tao na pumirma para sa kanya. Ang totoo nun, hindi lamang si Gutesa ang biktima nung pirma ng ibang tao na kanyang pinayagan. Dahil nakakalap din kami ng mahigit na 44 na affidavit na kanyang ninotaryo, maski pa paano mo balibaligtarin rin, iba't ibang tao talaga ang pumirma, na yun ay nireport niya sa Notarial Registry ng Maynila. Sa mga tweet, hindi lamang si Gutesa ang biktima, maraming na biktima. Imagine, 44 na dokumento, iba-iba na pirma. Talagang hindi niya pirma dahil inihayag niya yung tunay niyang pirma. Eh, paano ka kung nangyari itong pirma? Pinayagan mo ang ibang tao na pumirma sa'yo. Pagkakakitaan din ito eh. Gumamit siya ng iba't ibang opisina na nandun yung mga taong pinayagan niyang pumirma para sa kanya, iisa yung notarial stamp. Ganun na nangyari. So ang tanong kasi, kahit na ganun ba ang nangyari sa kanya, pumayag pa rin kayo na tumestify sa layunin ninyo na kayo, gusto ko kayo ang magsalita para marinig po ng buong sambayanan.
1: Your Honor, pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyari dito sa ating bayan, sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagdi-deliver ng mali-maliatang pera at aming natuklasan na ito pala ay pera ng taong bayan. Sa madaling salita, ito po ay isang sindikato. Hindi po kami aatras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yan lang po, Your Honor.
2: Yes, Your Honor, pag-arapon. Ang nag-udyok talaga sa amin dito, kung bakit kami nandito ngayon, even though sa mga nangyayari kahapon sa dito sa bulwagan ito, ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at pangapo namin. Ano na lang ang kredibilidad namin iiwan para sa aming mga anak? Alam niyo pala na may ganyang lokohan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas? At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. Kasi sobra na rin kasi. 18 point something trillion ang utang ng Pilipinas, paano ang bayan, paano ang kinabukasan natin. Itong kasamaan ko nandito, nagdesisyon kami kahapon, na kahit anumang mangyari, na kahit saan man tayo pupulutin, kulungan, o anumang paggagamit ng gobyerno laban sa atin, itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiuunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po.
0: Meron po kayong nakikita ang isang private jet. Ayan po, naka-flash.
1: Hello, hello sir. I'm Rin.
0: Bakit po nakasama ito ang private jet na yan dito sa inyong salaysay?
1: Hello sir, I'm Rene Boy Julian. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami diyan ng ano sir, ng

0: landing po ba sa Valle Verde ang ganyang kalaking eroplano? Paano po? Ikimento nyo. Paano,
1: sir. Ganito po, sir. Galing po kami sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Aldico. Doon kami kumuha ng malimalitang pera.
0: Yung 48?
1: 48 po na malita.
0: Dinalagay nyo sa isang hangar. Sa kanino, sino may-ari ng hangar? Hangar.
2: Your Honor, Mesibis Aviation Development Corporation yan siya kay Kong Saldi din.
0: So doon nyo dinala yung maleta?
1: Yes, sir. Dinala po namin dyan, sir.
0: Okay. Nagpunta kayo sa hangar ni Saldi ko. Nakita mo yung eroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, ganun ba?
1: Opo, sir. Si eroplano eh. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pag ginamit ko.
0: So, yung dinala nyong maleta doon sa hangar ni Saldi ko, saan nyo diniliver uli?
1: Diyan po, sir. Naiwan na po kami dyan, sir. Pagka ano namin dyan, siguro, sir, hindi na kami nagtatagal dyan, sir, sa hangar, sa Mad Sea. Pagka ano namin dyan, sir, umaalis din kami kaagad, sir, dyan.
0: So, diniliver nyo lamang kay former Congressman Saldi ko?
1: Diyan lang kami nagdala, sir. Diyan sa...
0: Galing, yes, sa bahay niya sa Valle Verde, dinala nyo sa kanyang hangar?
1: Yes, sir.
3: Mr. Chairman, three things. Number one, kailangan mag-hearing tayo ulit next week at kailangan magpadala ng nakakaalam sa Ombudsman, sa DOJ at sa DPWH. Nakakabahala kasi bakit kapag ka-witness na tingin nilang magagamit nila na kung saan ay kapanig natin na senador, agad-agad hindi pa tapos yung testimony, gusto nilang dalhin sa DOJ para kunin yung testimony. Yun po yung inangalan nyo during the hearing. Pero samantalang itong grupo na to, parang nagtetestify pa lang, NBI na mismong lumalabas para sabihin, binigyan silang tig 5 million. Kasi pag sinabi mong binigyan ng tig 5 million, ibig sabihin, kahit anong sabihin nyo dito, hindi na totoo. So, nagulat ako instead of sending someone here to say na, sir, pwede silang hiramin, sama si Attorney Baligot para malaman. No? So, it's very important na magkaharap-harap. Of course, we're inviting Senator Soto, Senator Irwin, yung mga kongresista, Senator Trillanes, lahat ng nabanggit ngayong araw na to. No? Of course, the palace can send their representatives. Attorney Baligot, question, when's the first time lumabas yung 18 Marines, more or less? Anong buwan?
4: On public, Your Honor, was on February 24,
3: 2026. Kasi nag-wrap up ang ICC March 31. Eh. So, naimbitahan ba sila sa ICC? Did you receive an invitation sa kanila?
4: Wala po.
3: Wala. Again, no, I wonder... ICI.
4: Wala po.
3: My fault. ICI.
4: Wala.
3: Tama ho ba? Meron ba sa inyong nakatanggap ng invitation sa ICI? Okay. Kasi like si yung member nila, si Dave Singso, nakikipirma din dun sa mga resignation ko dun sa ano eh, sa Makati Business Club at dun sa kanilang chat groups ng Dilaw, upak ng upak. Pero nagtataka ako, nung kayo lumabas, bakit hindi kayo inimbita? Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya?
4: Pinapirma po kasi siya ng kwan. Nag-recant siya plus nabigyan siya ng pabuya at ni-release na po siya, pero
3: so wala kayong information kung nasaan?
4: Kung nasaan siya.
3: So,
4: hindi ko po masabi in public.
3: Okay. No, but kung nakikinig, nanonood siya, alam naman namin puso mo eh. Diba? At siguro naman kung ano ang harassment or intimidation or pabuya or kung ano man na binigay sa kanya na magsabi ng totoo, wag magsabi ng totoo, naramdaman din ng 18 ngayon. And many, many others who are securities of VIPs all around the country, di ba? Hindi lang naman siguro kayo ang security of VIP na naka-witness na medyo hindi ata maayos itong ginagawa ng boss namin, di ba? So, Sergeant Cutesa, you're welcome to attend the next hearing. Whether you're going to recant or say the same thing, kasi we had to get to the bottom of the truth, no? So, Mr. Chairman, baka kung with your permission, mag-meeting muna tayo, kailan natin announce yung susunod na hearing. But gusto ko lang to i-mention, no? Ako'y naniniwala sa media sa ating bansa.

0: we cannot generalize, just like politicians, you cannot generalize lahat kayo corrupt. Maraming corruption, di ba? Sa business community, sabihin nyo, iba sa inyo nangungurap, hindi man lahat, di ba? But just to express yung frustration na nadama ko kay Chairman Senator Marcoleta, tingnan nyo yung nangyari kahapon, ha? Katanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din, Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. O, okay lang yun kasi araw nila kahapon. Pero kasabay pa rin, Cayetano is still the Senate President. Okay. Tandaan nyo yung context na sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi naman martial law ngayon. Malayang pamamahayag. So, importante, tama impormasyon natin sa ating kababayan. Titignan mo ang bulletin today, yung isang side lang, kung meron man nasa loob, sa front page wala. Wala at all. Okay. Siyempre, yung isa sa pinakakilala at alam natin pinaka-credible, Inquirer, sila nandun, ang Alan Cayetano sa taas, ICC, told of Alan Robin, tied to bato. Nagkaroon pa sila ng space para this Cayetano has palace backing, a new PTB boss. He's talking about bunso kong kapatid. No? Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still Senate President. Ganito din po sa Manila Times. Senator has power from Cayetano, Bonoan, group sus Cayetano. So, news din naman po yan dahil I'm Senate President. Pero wala po dyan na Cayetano is still Senate President. Tribune, ganun din po. Complaints mount against Cayetano, Senate coup, pero nothing about Cayetano is still Senate President. No? Manila Standard, obstruction of justice filed versus Alan Robin Aplasca. Senate impasse, blue ribbon scheduled to June 8. Wala sa front page na tuloy yung blue ribbon ngayon, wala yung Alan Cayetano is still malaya business insights. Alan Robin face obstruction wraps over Bato's escape, etc. No? So what's my point here? If you were a Filipino abroad or sa mga online ka tumitingin, akala nyo legal at walang issue yung nangyari kahapon. Yun yung ibig sabihin. But again, sa mga reporters natin sa Senate, alam ko yung buhay ng reporter. They have to submit 6 to maybe 8 stories a day. Yung editor at yung naglalatag. Di ba? So yun lang ang tanong ko sa mga naglalatag ng dyaryo na to. Bakit sa dami nating dyaryo, Philippine Star lang ang nag-report na meron dispute? Meron nagsasabing si Cayetano pa rin ang Senate President at may nagsasabing may acting Senate President. No? On that point, I'd like to thank Senator Robin Padilla because if not for him having the correct strategy of pulling Senator Pia aside or pushing Secretary Remulla pagpasok, hindi kayo nakapasok ngayon dito. No? And I'd like to thank every single member ng staff ng Senado who are here today. Katulad ng ating lounge, hinanda pa nila yung pagkain, yung nag-ayos ng mga mesa. But hingi lang ako, Chairman, na magdasal at mag-reflect ang mga taga-Senado. If this was the declaration of martial law, 50 years ago, etc. No. There were many issues then. It was a different time. Pero you reflect later on, tama o hindi na padlock. I'll not judge that. No. I'll not judge that kasi we're here today. But here today, who is the legitimate Senate President? Because hindi to away ng dalawang barkada. Ang lahat ng empleyado natin dito will have to decide on Monday. Do we follow the Philippine Constitution or the Constitution of the 11 plus 1? Do we follow the Senate rules or do we follow the rules of the 11 plus 1? Sabi sa akin ng isa kong kaibigan kaninang umaga, Chairman, sometimes you have to bend the Constitution to please Malacanang. I don't believe in that. Diba? You can please Malacanang 1,000 ways, but don't bend the Philippine Constitution and our rules. And then of course, as I said, iba-iba kami ng religion dito. Lahat tayo may pinaniniwalaan word of God. Babalik tayo sa truth, no? So Mr. Chairman, I hope hindi tayo pigilan next week. And I have to apologize to you. Because kung walang issue dito, you would have been offered protection at least kung saan kayo pupunta dito. Diba? Having said that, Mr. President, ang news ngayon, Mr. Chairman, is that the President will call a special session. That's good. Because we announced it, alam na namin na minority na kami in terms of the number. Kasi nga, kinulong na nila Senator Jinggoy, hindi pinayagan ang online voting sa senador, pero pinauwi lahat ng empleyado ngayon, mag-work from home na lang daw sila. So alam namin, napapalitan nyo kami sa committee, pero hindi nyo mapapalitan ng President kung hindi 13. So eto lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President para wala na tayong problema pare-pareho, pero para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Aimee, na bumaba ako today, Chairman, Senator Robin, gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor. So, OSAA, Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Para, no, kasi I hate the fact that we're in a situation that we cannot follow the law. So Attorney Baligod, 18 nating magigiting sundalo. Salamat sa panahon ito, no? So we'll sabi, at the request of Senator Aimee, can you show the pictures just so that you can identify it para on the record ito, no? Para pag gumawa ng report ng Blue Ribbon Committee. But from our hearts, dami nagte-text sa amin. Hindi kami humuhusga, ang publiko ang humuhusga, pero nagpapasalamat na dumating kayo ngayong araw na to. Ikaw na magtanong.
1: Yes, sino ang nariyan sa picture? O sinong kumuha ng picture? Kaninong picture po yan? May nakakaalala ba dyan? May kasama yan on the same page? Paki-flash na rin, baka sakali mas kapisado nila kita. Yes?
2: Your Honor, yung picture po na yan ay ibinigay ng isang empleyado rin ni Ginoong Saldico na wala dito sa 18.
1: Kasi, so, ibig mo sabihin, yung binanggit mo 19 na meron pa talagang ibang magsasalita, eto yung mga ambag nila.
2: Opo, pero sila, alam din po nila ito dahil
1: okay.
2: Lumabas ito sa chat group nila.
1: Alright.
2: Pero yung actual po na kumuha ng picture, wala po sa 18.
1: Ito, RPC 811, kinunan rin ninyo to? O naibigay lang? Anybody knows anything about this picture?
3: Your Honor, nakunan din po ng isa kasama namin, pero hindi kasama dito.
1: Okay.
0: Pero na-post sa chat group niya?
3: Yes, Your
0: Honor. Ano ulit yung purpose sa pag-post sa chat group niyo? Para alam na dumating doon?
3: Yes po.
1: Sa chat group, kanino kayo nagre-report?
3: Sa officer in charge namin na close-in ni Kong Saldi na Philippine, PNP na active.
1: Active na PNP?
3: Yes po.
1: Okay. May mga picture pa. Ito naman sa loob ng bahay. Kaninong bahay to? Asan na? Yung sumunod na pictures, nasa loob ng bahay. Ayan. Ayun, sumunod. Napakaraing maleta. Kaninong bahay yan, kung maalala ninyo? kung sinong nag-deliver dyan po.
4: Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yun, ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa 42 po, McKinley.
1: Ito yung bahay sa McKinley, di ba? Saan to? Sa Salas? O saan?
4: Yes po, ma'am. Sa Sala po.
1: Sa Sala, oo. Mukhang ang familiar. Opo. Kailan ito?
4: May video po yan, ma'am.
1: Ah, may video siyang kasama?
4: Yes po. Kasama ko po si John Paul.
1: Ah, si John Paul.
4: Yung, Estrada po.
1: Yung tao ni Kong Saldi.
4: Eh po. Yes po.
1: Oo. So, ilan ang maleta? Ito ba yung napakaraming maleta hinatid ninyo?
4: Pinakamababang maleta pa po yan, ma'am.
1: Ah, ito pinakakonte?
4: Yes po.
1: Ilan ito?
4: Nasa 20 po.
1: Ha?
4: Nasa 20 po.
1: 20?
4: Yes po.
1: Okay. Kailan? Maalala mo?
4: November 21, 2023 po.
1: 2023?
4: Yes po.
1: So, smallest delivery yan, kung tutuusin.
4: Yes po, ma'am.
1: Okay. May mga picture pa? Ito hindi naman yata sa bahay. Mukhang airport. Ito. Yung sumunod. Ayun. Ayun, sa kaliwa. Saan yan?
5: Sa ano po yan, ma'am? Sa basement 3, Horizon Homes.
1: Basement 3? Nang?
5: Horizon Home, ma'am.
1: Ah, okay.
5: Bali, packet doon sa elevator nun, papunta sa 56, sa condo unit ni Busaldi. Marami po yan, ma'am.
1: Oo, pwede, mga napakarami isang helera, pare-parehong mga maleta.
5: Mga 56 maleta yung nakakit namin doon, ma'am.
1: 56 maleta. Yung picture dito sa ibaba, ganun din?
6: Yan po yung ano, ma'am, yung may dilaw.
1: Oo, yung may red. Red,
6: yan po, yung may box, ma'am. Yan po yung time na kasama ko si Tapor Ligutesa na nag-deliver kami sa 42. 52 po yan. Kasama na po yung box.
5: Yung, ano ma'am, yung nakaharap, eh walang putol yung pag-picture. Ako yun po, ma'am.
1: Ikaw yun?
5: Yes po.
1: Okay. Sige. So, itong helicopter, mukhang apat ba yung maleta? Itong may helicopter, the same helicopter kanina, di ba? Pareho lang itong helicopter. RPC 811. Kasamahan rin ninyo nagpadala nito, hindi ninyo alam.
5: Yes, Your Honor.
1: Okay. So, andito na si Senator Marcoleta. May mga listahan kayo rito. May mga picture pa rin dito sa sinumpa ang talaysay ninyo. Ito naman, nasa loob yata ng sasakyan. Tama ba? Saan to? Nasa loob ito ng sasakyan, saka...
5: Yan ma'am, sa ano, sa bahay ni former speaker po.
1: Okay. Pati yung iba ba?
5: Yes po, yes ma'am.
1: Aling bahay?
5: Yan ma'am, sa ano, sa Horizon Homes.
1: Sa?
5: Horizon Homes.
1: Akala ko yung kay Saldi, yung kay Horizon. Sorry. Ito, saan to?
7: Horizon Homes yan, ma'am. Sa unit ni Boss Saldi.
1: Hindi bahay ni former speaker yan, di ba?
7: Yung nasa taas po, ma'am.
1: Ah.
7: Ayan po. Number 42, McKinley.
1: Sa 42. Okay. And then, yung sa Horizon, ito yung ibaba.
7: Yes po. Yan po yung unit ni Boss Saldi.
1: Ito yung... May mga, meron kayong mga dates dito na puros 2022. Tapos, ayan na, yung mga sumunod. O kayong lahat. Kayong tatlo.
7: Sorry, ma'am.
5: Ako po yung isa, ma'am, yung naka-stripe na
1: polis. Naka-stripe, ikaw yun. Oo. Sa kaliwa. Ako sino naman, yung dalawang kasama mo?
8: Ako po, ma'am, si Cecilio Larder Jr. Ako yung sa gitna po, ma'am.
1: Ikaw yung nasa gitna. Ito yan sa kanan?
8: Po. Yan po si Mark Tiksay po.
1: Si Tiksay. Ayan na si Mark Tiksay pala. Asan kayo?
8: Yung sa gitna, ma'am.
1: Hindi, alam ko. Kamukha mo nga. Kaya lang,
8: sa Quezon City area yan po, ma'am.
1: Sorry? Saan lugar to?
8: Quezon City po.
1: Sa QC? Ano yun? Saan lugar?
5: Bali, ano yan, ma'am? Sa... sa media po yan, pero hindi ko mabanggit si tinakpan ni Atty. Yon. Si Atty. Na po magpaliwanag po. Kasi media? Kami po naghatid yan po. May inatid po kami.
1: Tapos yung sa ilalim, yung helicopter?
5: Ayan, sa kasama po namin yung nag-picture po.
1: Ah, okay. Yung ibang picture?

0: chair, sabi nila hindi sila kumuha at wala sila sa picture, pero yung mga kasamahan nilang iba, eh, sila ang nagpadala sa group chat, kaya kabisado rin nila. Marami pa rin picture, tapusin na lang kaya natin, tatlo na lang. Etong nagbubuhatan kayo rito, ay, iba pa yan.
1: Ano yung helicopter na yan?
0: Oo, iba pa pala yan.
1: Kanino yung helicopter na yan?
2: Kay Boss Aldi po yung Agusta niya.
1: Hindi, kanino nga? Kanino?
2: Kay Boss Elizalde ko po.
3: And for the record, ang nakasakay...
1: Si... Sino yung nakasakay? Nakikita niyo ba?
2: Opo.
1: Sino?
2: Si... Senator Pinglaso na saka si Senator Soto po.
1: Bakit sila ang nakasakay dyan sa helicopter ni Saldi ko?
2: Doon sa vehicle po.
1: Election? Election ba yan?
2: Yes po.
3: And for the record, Saldi ko has many friends. Everyone has friends sa chopper. No? Yung context nito ay may testimony na naghatid ng pera sa opisina mismo ni Senator Tito Soto. No? So ang context nito ay magkakilala at magkaibigan din sila. Mr. Chairman, just a last manifestation. Sumagot na po si NBI Director Melvin Matibag, I will wait for the subpoena. Ihintayin daw niya na isubpoena tayo. This is a very simple matter eh. Kasi hindi tama ng NBI Director kung may raw data. Anyone can say, I mean, pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito. Diba? Does that mean that you will announce it? Diba? Senator Marcoleta can say, si Cayetano, ganito, ganyan-ganyan. No? But to come from the NBI Director while we are hearing is alarming. That's why I invited him here. You don't need a subpoena to come here and just tell us plainly, di ba, na eto, that's why I believed it dahil nasabi ko. Unless nga marites lang yung pakay. So, I'll put that on the record, Mr. Chairman, because this is a serious matter. I don't know what is more serious than this matter except for the economy, no, during this time. So I hope we'll all take this seriously at hindi mangbaboy yung mga ibang institution. Kaya nabababoy din yung kanilang institution. Thank you for your time, Mr. Chairman, and thank you for handling this committee.
1: Balikan ko lang itong mga members ng House of Representatives na pinangalanan ninyo sa inyong pinagsamang salaysay. Pwede bang isa o dalawang magsalita sa inyo? Paano nyo natukoy na itong mga taong ito ay nakatanggap ng pera mula sa Unit 8 or Unit 9, Polo Club Townhouse, o kaya naman sa House of Representatives? Iba-ibang lugar ito eh. Banggitin ko uli, Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julian Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Dalipe Manix, at Delima Laila. Hindi pa siya congresswoman noon, kagaya na sinabi nyo, pero nakita nyo sa ibang pagkakataon, Dan Fernandez, Janet Garin, Don Gonzales, Jay Kong Hun, Jerbil Luistro, Raul Manuel, Marcos Sandro, Paolo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo, may litrato pa rito eh. Bahay niyo ba yung pinagdalhan ninyo? JJ Suarez, Erwin Tulpo. Meron nakalagay rito, pwede bang isalay sa inyo yung konting detalye? Bagamat nagkausap na tayo ngayon, nasabi ninyo, ay gagawa kayo ng kaukulang detalye para patibayin lahat ito. Attorney Baligot, sino kayang pwedeng magsalita para lang itong mga binanggit nating paano nyo nakita at anong pagkakataon, maliit na ba ang tinanggap, karton o shopping bag o expandable envelope na kagaya ng binabanggit nyo sa maraming paragraphs ng inyong pinagsamang salaysay?
4: Your Honor, yung sa HOR po, lagi po kaming nagdadala dyan, isang van po, bulletproof, na puno po ng, hindi naman po puno, doon po namin nilalagay yung mga paper bag po.
1: Para kanino?
4: Galing po ito sa Horizon, Your Honor, binababa, kinakarga namin, then pag yung time na napupunta kami ng Congress po, kasama po yung van na yun.
1: Sa anong pagkakataon na ibibigay yung mga daladala ninyong mga naka-paper bag?
4: Yun po. Nagmi-meeting po sila sa opisina po ni Boss Aldi. Then pagkatapos po noon, nakikita na po namin na yung dala po namin mga paper bag galing Horizon po, dala-dala na po nila, bit-bit na po nila. Kung hindi man sila yung EA po nila.
1: Dahil kabisado ninyo yung mga dala-dala yung paper bag, pagka nabit-bit nila, alam ninyo na yun ang mga dala-dala ninyong paper bag.
4: Yes, Your Honor. Nakikita po namin sa team ni Boss Aldi po.
1: Maliban sa mga members ng Congress na binanggit natin, meron bang mga cabinet secretaries ang nabigyan ninyo ng maleta?
4: Meron po. Yung si dating BBM, Secretary Amina Pangandaman. Pumunta po siya sa BGC po, Horizon Homes.
1: Sino pa?
4: Sa akin po, yun lang po ang nabigyan.
1: Sa inyong mga ibang kasama, may natatandang ba kayo na secretary ng cabinet na nabigyan ng maleta o anumang kahon o paper bag o envelope o anumang container ng pera?
5: Yes, Your Honor. Ako naman po ang nagpipick up weekly doon sa 28 Banaba sa Forbes Park kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kasama ko po yung si Tapor Ligotesa, si PR Chewy Di Guzman. Tapos dinadala namin sa bahay ni Chewy Di Guzman din po.
1: Teka muna, Cabinet Secretary, pero meron kayong binabanggit na media? Ganun ba yun? Paano yun?
5: Yes, sir. Kasi PR media niya si Chewy Di Guzman, sir. At pagkatapos kong mag-duty dun, sir, kasi nalipat ako sa ibang assignment sa asawa ni boss, kung saldi ko kay Ma'am Maylin Arco, ang pumalit sa akin naman si Taberdo, which is the same activity pa rin, sir. Kumukuha pa rin sila ng paper bag doon every week. Tapos dadalhin sa bahay ni Chewy Guzman para sa media po.
1: So, ang binibigyan ninyo ay yung media.

0: human trafficking kanina na hindi muna natin binigyan ng attention kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking?
1: Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na official ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po sa Maydas, minsan sa Shangri-La.
0: Sinabi lang sa iyo yan.
1: Sinabi rin po pati pangalan, no?
0: Hindi, kinuwento lang sa iyo yan.
1: Opo.
0: Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong official na yan?
1: Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid.
0: Nung
1: babae. At
0: ilang pagkakataon? Dalawa?
1: 2 beses po. Na nice.
0: So ano, mamimili siya mula sa 5, ganun?
1: Minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po.
0: Namimili muna siya.
1: Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas
0: si
1: na yon, dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae.
0: Yung siguro, kung sino nalang nakakaalam, kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon, baka mamaya mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi mo, at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Attorney Baligod ay totoo.
2: Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maydas.
0: Pwedeng paki-detalye po ninyo?
2: Your Honor, unang dumating po yung VIP.
0: Sino po yung VIP?
2: Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung 2 babae. Nakyat po namin doon sa presidente.
0: Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala.
2: Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maydas, meron din po sa Shangri-La. 3 po ang dinadala.
0: O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Attorney Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan ang lugar?
2: Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maydas po.
0: O sino pa sa inyo? Meron pa sa...
3: Sa akin, Your Honor, sa Team EEC, namomonitor ko rin, Your Honor, kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang ko yung experience ko po.
0: Ganun din yung pangalan nung binanggit ng kasama mo? Kapareho rin?
3: Yes, Your Honor. Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ ombudsman at witnesses, at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi, no? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, 4 yung version na lumabas dito. Tapos bumaliktad na nga yung 2. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi natin kalaban ang Malacanang. Yung dito sa changing of here. In fact, may mga dialogues through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, no? Meaning fair sa 2 sides.

0: Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yung pala, may mga personality na nababanggit from the 11 senators and then yung banggit ko kanina na may tinatakot na ilan miyembro na babanggitin o hindi. No? So I really hope that you will have your day in court, so to speak, meaning a real interview by the DOJ, by the Office of the Ombudsman. I think, Attorney, the individual affidavits will be important. And I really hope you keep your group together. And siguro mananawagan lang ako sa mga kababayan natin, kung kayo'y naniniwala sa grupo, yun nga, they're existing now by ambag-ambag. I don't know how, but siguro through Attorney Baligod, because their daily lives ng kanilang pamilya continues. Eh. And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year, because tip of the... So lumalabas sa inyo, no? 2022 pa lang? When was the first delivery? Sir, paki-mic lang para.
1: September 2022.
0: And they took office June 30. So, hindi pa siguro namang ghost project yan. So, regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only... late July, kasi hindi siya naging APRO until SONA, after SONA. So August, September, so parang dalawang buwan pa lang may delivery na. So we're talking about corruption scandals that were already in existence 2022, 20 us, point us the right direction, yung mga tamang witness. And kabaliktaran, kung may nanonood ngayon na tingin nyo ng bobola, nabayaran, nagsisinungaling ang mga kaharap namin ngayon, give us the information so that we will test their credibility. Thank you, Mr. Chairman. From my side, I think we should give them rest. I hope it will be safe, but I think it's very important we schedule a hearing next week. Tingin ko makikipag-unahan yung 11 kung ano mauna, yung special session or yung pangalawa nating hearing. But I'm serious, Mr. Chairman. I'm willing to give up the Senate presidency for just so that masunod yung konstitusyon. But I'm not willing to give up the truth. Kailangan matuloy itong hearings na to. Thank you, Mr. Chairman.
2: Thank you, Mr. SP. I share your optimism as well as your frustration. Like you, I do not wish to hold the chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Hindi ko ginusto ito. Naibigay lang sa akin ng unang pagkakataon. Kinaya ko, gusto kong gawin din, alang-alang sa bansa. Ngunit tinanggal sa akin. Ngayon ay pinipilit naming buhayin uli para sa ganon ay malaman na ng bayan ang katotohanan. Ngunit dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok. Ito nga yung aming pinakikiusap. Sino man ang gustong humawak ng responsibilidad na ito? Okay lang po sa amin. Basta sana magkaroon lamang sila ng kaseryosohan sa pananagutan na gawin natin ito alang-alang sa ating bansa, hindi alang-alang sa pansariling interes, sapagkat mga pangalan pala nila ang nababanggit dito sa maraming pahina ng inyong pinagsamang salaysay. Kaya pala ang ginagawa nila ay imbes na ituloy, ay ayaw nilang ituloy. Kaya hindi po natin alam kung ito na yung huli nating pagdinig o maaari pa tayong magkaroon ng pagdinig. Depende po kung may pagtatagumpay nila ang kanilang layunin na talagang takpan na, putulin na, bigyan na ng katapusan ang pagdinig na ito. Ngayon lamang po sa ilalim ng atmosphere na ginagawa natin ngayon, mapapansin ninyo na nandyan po yung pressure na nakabantay sa atin. Ngunit ako po naniniwala, kagaya na sinabi ni SP Alan, hindi po pwedeng takpan ang katotohanan. Wala pong mabuting ibubunga na itong pinakamalaking pandarambong sa kaban ng bayan ay hindi man lang mabibigyan ng kalutasan. Hindi man lang magkakaroon ng ending para mapanagot natin ang tunay na may kasalanan. Hindi po tayo patatawarin ng taong bayan kapag hindi po ito natuloy. Ngayon, kung gusto po nilang ituloy ito sa ilalim ng kanilang pamumuno, nasa sa kanila po yun. Pero sasagutin nila sa taong bayan. Ano pong gagawin nila? Itutuloy po ba nila? O gagawin din nila yung nangyari nung sila po ang leadership pa ng Senado? Na sa loob ng 10 buwan, wala man lang isang pagdinig ang ginawa nila. Nagbigay pa sila ng katakot-takot na kondisyon para magpatuloy ang pagdinig na ito. Gumawa sila ng partial report at pinapipirma kami. Kahit sino naman po siguro sa inyo ang bibigyan ng assignment ng inyong mga principal o inyong mga boss na mayroong pinagagawang isang bagay, mag-ulat ka, mag-report ka, ibibigay mo sa kanya, ikalahati lang, hindi tatanggapin ng management o kahit sinong ahensya. Kailangan kasi kumpleto bago mo pirmahan. Ang ginagawa nila, pinapipirma sa amin kahit hindi kumpleto. Lahat ng kondisyon, kagaya ninyo, ang kondisyon, kinakailangan mapatibayan hanggat hindi niya napapatunayan sa sarili niyang panukat na kayo'y nagsasabi ng totoo, kailanman hindi kayo ipatatawag. Kung hindi pa nagkaroon ng pagkakataong kagaya nito na marinig kayo ng buong sambayanan, hindi sana kayo nagkaroon ng pagkakataong na gano'n. Ganun po kahirap. Ang dinadala naming responsibilidad, makita lang natin, malaman lang natin ang kabuuan ng puzzle na ito na kung tawagin natin ay flood control scandal. Trilyong piso ang winaldas. Ninakaw sa pera ng bayan. Pera ng tao ang nagnakaw po sa tanghaling tapat. Hindi po nakamaskara. Nakakurbata po, nakabarong lahat. Pagkatapos, ayaw nilang ituloy ang pagdinig na ito. Masama po ba na magsama-sama kami? Bakit po sila nagalit sa amin nung sabihin namin ituloy natin ito? Ayaw po ba nilang yung tungkulin na yon ay pagsilbihan nila ang taong bayan? Pera po nila ang nawaldas, pera ang nawala. Katungkulan po natin na hanapin yon alang-alang sa sinumpaan naming tungkulin na ang ating mamamayan ang mauuna sa lahat ng bagay. Hindi kailanman ipagpapauna ang sarili ng interes. Nakita na po natin ngayon, kaya po pala ganun ang kanilang patakaran. Sangkot pala yung marami sa kanila. So kami po ngayon ay magpapasalamat sa inyo. Kung tayo po ipapalarin, magkikita-kitang muli sa susunod na pagdinig. Sana may pagpatuloy natin para mabuksan lahat ang dapat na buksan. Yung inyo pong mga individual affidavits, si pagkaloob po ninyo sa komite, yan po ay magiging parte ng pagdinig sa araw na ito. Sana'y kasihan po tayo ng Panginoon Diyos sapagkat ang ginagawa natin ay para sa bansa at kami ay naniniwala na ang inyong pagsasakripisyo at pagsasakit ay hindi po mawawala ng katuturan. Meron ko gusto sabihin.
0: Sir Chairman, may I suggest we simply suspend instead of adjourn so that the invitations are still valid live and then also so that if we need to meet sooner, it will be easier to inform everyone if this finds favor with the Chairman.
2: Yes, Mr. President, as a matter of fact,
0: suspend the hearing, not suspend me, Mr. Session, like what the 11 wants to do.
2: Yes, it will be remain suspended kasi marami po tayong kukunin. Yung binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera, may patatawag po tayong mga tao para ikonfirm po na talagang na-i-deliver yun, yung mga sasakyan na ginamit, sino yung mga gwardyang nandun, pati po mga plate number na sasakyan, mga kulay, lahat po ito ay kakailanganin para sa ganun magkaroon ng katibayan lahat ang mga isinaysay ninyo sa inyong pinagsamang sworn statement, maliban pa sa mga isusunod po ninyong mga individual na sworn statements para lalo pong malaman natin, lalong-lalo na po sa mga personally na nabanggit.
0: Sorry, Mr. Chairman. I just have to clarify this. Ha? Mahal ko ang ating bansa, mahal ko ang ating konstitusyon. So I'm willing to talk to anyone, including the 11, to fight common ground. But ilalabang ko yung tama, pati yung Senate presidency. Ha? Kasi may nagtatanong na, are we going to give up? We're not going to give up. I'm just saying that if we love the institution, we'll look at all possibilities, di ba? Pero hindi nila pwedeng baluktutin ang batas At pagkatapos sasabihin, 11, 12, pwede na mag-elect ng Senate. Pero ang pinopoint out ko lang, Mr. Chairman, hindi tayo kapit to ko. Diba? If we find the right person that can bring us to the truth, then so be it. Thank you, Mr. Chairman.
2: Mr. President, so we suspend the session until... Mr. President...
0: Until further notice.
2: Suspend the hearing until further notice. Makakakuha po kayo ng notice mula sa committee kung kailan po natin itutuloy, anong araw at anong oras. Salamat po sa inyong panahon. Salamat po sa inyong sakripisyo.
1: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan dito po sa special coverage at programming ng ating Radyo Bandido TV. In a very short while, si Jojo Sikat, ang ating Senate reporter, will join us para po magkaroon tayo ng pakipag-ugnayan at magkaroon tayo ng idea ano po ba talaga yung nangyari before, during, and after. Ang sinasabi po ni Senator Alan Peter Cayetano ay sinususpinde not the session kundi yung pong ginawang pagdinig ngayon so that the invitation para dito sa mga miyembro ng Philippine Marines, dati pong mga kinatawan ng Philippine Marines ay magpatuloy at sila po ay muling makabalik dito po sa mga susunod na pagdinig na ipatatawag ng subcommittee na pinamumunuan nitong si Senator Rodante Marcoleta. Nasa kabilang linya na ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Tingnan natin. Jo, magandang hapon sa iyo, Jo. Alright, habang hinihintay natin mga kaibigan yung audio ni Jojo Sikat, napapanood pa rin po ninyo yung ilang mga kaganapan dito sa session hall o sa plenary ng Senado kung saan nagbibigay pa ng ilang mga impormasyon at kasagutan sa mga miyembro ng media, ito pong ating mga mamamahayag, itong mga senador na present ngayon dito po sa ginawang pagdinig ng subcommittee na tumalakay dito po sa maanomalyang flood control scandal. Subukan natin ngayon kung nasa linya na si Jojo Sikat. Jo? Jo, magandang hapon sa iyo, Jo. Alright, balikan natin si Jojo Sikat mga kaibigan at inaayos po natin yung komunikasyon dyan sa Senado. Alam po ninyo, naunang nagpalabas ng kanyang kautusan itong idiniklara na Senate President Pro Tempore na si Win Gatchalian na wala pong pasok sa Senado ngayon. Yung staff at ilang pang mga personahe at individual dito po sa mataas na kapulungan. Kaya't marami po yung nagulat kung paanong naipagpatuloy nitong subcommittee ni Senator Rodante Marcoleta itong pagdinig on flood control scandal. At dun sa mga nakaantabay kanina pa, before 10 in the morning, nakita po natin yung konting commotion sa pagitan ni Secretary Remulian ng DILG at ilang miyembro ng ating mataas na kapulungan sa katauhan ni Senator Pia Cayetano at Senator Robin Padilla. Alright, nandiyan na si Jojo Sikat. Jo?
3: Okay. Yes, maraming salamat kasama. Dito lang dito lang ako. Kasama ang ito si Senator Aimee Marcos. Ano natin ang kasama
1: okay.
3: Ni
1: Sammy?
3: Ito tayo ng konti. Teka lang.
1: Si Senator Aimee Marcos yung kinakausap ngayon ng mga miyembro ng media.
4: At sa mga lola, walang panglibing. At itong nagdamdam ako. Parang nataranta ako, hindi kasi na ako nakapagtanong.
3: Pero ma'am, nakain kayo ng maluwag. Dahil lumutang na nga.
4: Lumutang na nga, pero sana manatili silang safe. Kinakabahan tayo at marami silang hinaharap na kaso kung ano-anong sinasabi. Sana tuloy-tuloy lang. Pero maliwanag natin ang mga nangyayari. Hindi maganda yun, sinagtatakpan. We always know the cover-up is always worse than the crime.
5: Pero ma'am, paaliwala kayo sa
3: duwag. Ayun, ano, paalis na raw si...
1: Senator Aimee.
3: Dito na si Hikika dito, no? Yan, umalis dito si Senator Aimee, magpaskipano. Nakapagtanong tayo, maluwag na, no? Yung kanyang krimkam. Dahil nga, lumalo na nga dito sa... sa naturang pagdinig, ito 18,000. Ito, masasagawa ng press conference, ano?
1: Okay.
3: Alang na natin ito. Teka lang, ha?
1: Sige, tututukan natin, Joe.
3: Teka, harap ako, ha?
1: Alright.
3: Yo, sikika kami. Teka lang, ha?
1: Itutuloy natin, mga kaibigan, ito pong special coverage ng Radyo Bandido TV. Dito po sa impromptu na press conference na ginagawa ngayon.
3: I'm with you dito kasamang Janin.
1: Okay.
3: Tatapat ko lang itong audio natin dito sa mismong mic, ano, sa mismong mic.
1: Si Joe, sino ang uupo dito sa press conference na ito?
3: Makikita dito sa ating mga harapan, no, sa ating Zoom audio na o Zoom live na si Senador Dante Marcolina.
1: Okay.
3: Si Senate President Alan Peter Gaetano. Ito na tayo, tapat mismo sa may mic, ano.
1: Mm-hmm.
3: Kaya lang, ang tabayan na natin.
1: Joe, maitanong yes, ko lang ito, personal na tanong dahil pinangalanan mo si Senator Alan Peter Cayetano as Senate President pa rin. Wala bang kautusan sa mga miyembro ng media na tawaging senador na lang because of what transpired kahapon, Joe?
3: Wala, walang kautusan.
1: Wala, okay.
3: Walang kautusan. Tinatawag pa rin namin siya ang Senate President.
1: Aha.
3: Tinatawag din yung OIC. Itong si Sherwin Chalyan kasi parang pagpapakita na kayo neutral. No? Wala
1: right, right.
3: Oo, kasi hindi tayo pwedeng yung isa lang tatawagin natin OIC.
1: That is correct. That is correct.
3: Oo.
1: Okay.
3: Ngayon nakantapay tayo rito. No?
1: Kaya ko po tinanong kay Jojo Sikat, mga kabandido, para maipalam sa inyo na hindi po bias ang Radyo Bandido TV. Kaya ko tinanong kung may kautusan ba, walang kautusan. At dahil wala pong umiiral na kautusan, it's just proper na si Senator Alan Peter Cayetano ay tawagin pa rin Senate President, Joe.
3: Oh, tama ka rin. Kasamang Johnny, no?
1: Mm-hmm.
3: Kasi question natin ngayon, ano? Eh, parang pagiging yung mga taga-Senate, alilito na kung sino ang kanilang susundin dahil nga dito sa pangyayaring ito.
1: Okay.
3: Dito sa Senado, no?
1: Alright.
3: At inihahanda na maya-maya, ano, mga
1: pero,
3: ilang...
1: Habang hinihintay natin, hinihintay natin yung press conference, meron kang inilabas na pahayag mula sa National Press Club, incoming director ng NPC si Kabandidong Jojo Sikat, mga kaibigan, at long-time member ng Kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas o KBP. Meron kayong inilabas na ulat tungkol dun sa handling na ginawa ni Senator Marcoleta sa larangan ng media?
3: Oo, parang ano eh, hindi matanggap ito ng ating mga pasalit.
1: Okay.
3: Ito na, pwede na lang tangin natin. Diretso na question.
1: Alright, teka muna, mukhang magsisimula na yung press conference.
6: You don't have the majority, but you said you have not been told that the campaign has to vote against you. Someone described the situation. Para raw po kayong pare, plan ang
7: even if my kingdom ako, never na panakuhan. So you don't know yung pagkakabiyaman. Yung pagkakaideology at kung yung experience, naniniwala yun ang hindi sa democracy. Alam niyo po, hindi tayo pwedeng naniwala sa democracy tapos when it gets messy, ma-angle tayo. Diba? Hindi na mga friend, diba? So I always like what you report. But I have to support you. Can you imagine a Philippines without media? So that's why we went silent or went quiet to Monday. Because ang Senado na kinokontrol ng Malacanang ay hindi tunay na Senado. And you saw how it is. May mga behind the scenes yan, kaya sabi ko nga, rest in the locator. You read between the lines kung ano nangyari. But what is the reality? The reality is, I was elected by 30. Constitution, the Senate to serve, kita pa rin pwedeng palitan ang Constitution. So wala silang presence, so wala silang forum. At pag-invento nila at ng justification ng Victoria Pangalawa, even assuming may quorum sila, present para magkalita, then president, then president. Even if natanggal nila, kasi yung all seats vacant, nung pinukpak pa lang, natawa na ako, hindi alam ni Senator Wynn, you cannot declare all seats vacant if 12. You can declare all seats vacant below pero hindi pwedeng Senate President. So dapat ang pinupok ni Senator Will is that the motion is lost. Kasi 12 lang. Kami nung nag-get a shot, we can't press kami. Kaya, so democracy is messy. But we have to embrace democracy. We have to embrace democracy. Sabi ng Constitution, walang political dynasty. Pero may political dynasty sa Pilipinas. Sunugin na natin because that is kung sino ba kung sino ang general president. Pag sila nag-walk out, okay na. Nali-impose ni Bama Kino. Pag nag-walk out para sa bayan, pag hindi mo mo, ayaw ko ako. O ano, ayaw ko ako sa bako. Ipit yung mga hirap at kasi eh, sabi na kawawa yung mga pasyente sa ospital, kawawa yung mga estudyante, etc. But sabi nila may cost. Anong ginawa nila? Nag-CA check sila. We have a session to worry. Adjourned seat here. O, pinasap yung ano, sa pasyente. Sa agenda yun, pwede tayo pa rin. Hindi nila pinasa. So, makikita mo, they're talking about power. We're talking about what's right. Yung katotohanan. Napansin nyo kanina. If they attended today, then nag-test nila yung credibility. Ito ang ayaw lumabas. Diba? Why would you call, yung nakalagay sa rules dito, kapag ka may problema ang security ng Senado, you can ask law enforcers, pati police for help. Kita nyo gano'ng kadaming police na sa labas. Saan ka nakakita, Secretary of DILG ang ipapatawag? So, si Senator Wynn wants to be Senate President, he's exercising all kinds of immaturity to our democracy. Papayag siya, 12 lang. Papayag siya, acting SP sa patang atlagay dito. You can only have acting SP. So, wala. Papayag siya, ang tapos para dito. Yung image ng Senate. So, dun sa ito na ipatapos. O, ipapayag na yung ganun.
5: Maraming nagkakasuso. Hindi mo pala sa ang sa
7: Bakit ngayon sinasabi? So, on the point is,

0: Alright, hinihintay po natin muli na makakuha ng feed dun sa Facebook page ito ni Senator Alan Peter Cayetano, yung kinukunan po natin ng feed dito po sa Radyo Bandido TV. Ibalik natin kay Jojo Sikat.
1: It's so, Senator Jim Goy told the Senate media, di ba? At the right time, susunod na kabanata, ilalabas sa inyo yung ebidensya ng mga tumatawag sa kanya na sa kabinete yung mga yon, na ino-offer nga na wala na siyang kaso, na basta't huwag siyang aalis. That was not the first time that happened. It happened in February nung si Senator Lergada. At least tatlo o baka apat silang tinawagan. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacanang, etong kahapon na nangyari, coordinated yan. Diba? I'll stop there kasi it's obvious naman eh. Diba? So, but let me say this, that's the problem. The president keeps getting wrong information. Pati yung 11, yun ang sinasabi na pasok ng ay si Senator Soto. Kompleto kami ng CCTV at ang nanggulpe, NBI. Tapos naka-full battle gear sila Wednesday piniligiran. Pero lahat yan ay on the record at lahat yan hindi dumadating sa Pangulo ang tamang impormasyon.
2: For Senator Marcoleta, sir, with all due respect, the media felt you made a sweeping accusation against the media na sabihin nyo na bayaran ang mga media. Can you just clarify the statement at kung ano po yung ebidensya ninyo para sabihin

0: Namibia.
1: Pwede niyo bang i-play yung statement ko if I said that exact sentence? Baka hindi ganun ang pagkakasabi ko. Dinerecho ko ba media? Ganun?
2: Yes, sir.
1: Oh, eh, gusto ko lang marinig muna para dami nyo. Parinig sila. Ha?
3: Parang ganun yung bagay.
1: Na?
3: You meant PR. Yeah.
1: O yun, kasi sabi mo, media, parang lahat na eh. Hindi ko nila lahat, kasi you know, I'm coming from deep frustration. Ito na, umpisaan ko na eh. I was using the example in the rally of the INC last July 13 yata, yung 2025. Ito sa 2 million crowd gathered in Luneta. Rally ng INC yun, and I am one of the four speakers. So kung January 13 yun, January 14, I was expecting that that will be reported. Report naman talaga. Ang banner, 2 million crowd gathered in Luneta. Except for the fact that I was the only one among the four speakers who provided the context of that rally. That rally kasi called for the rule of law, the due process of law, and then the INC, the INC's position is for us to stop all these impeachment proceedings and let us face the problems of this country. They took the statement of the president. Kasi sinabi ng president noon, walang ibubunga mabuti sa atin yung impeachment. Napakarami nating problema ang inaharap. The INC supported that statement. So, sabi nila, tama yon. So, mag-rally tayo to support the president. And more than that, kailangan nating emphasize ang rule of law and due process. Ako yung nag-provide ng context na yun because dahil sa ako lamang ay ang abogado sa INC. Marami po kaming mga kapatid na abogado sa INC. Kaya lang ako lang ang nagkataon na member ng Congress. So I was in a better position to explain how the rule of law and due process are being violated. I spoke for about 45 minutes in that rally. Ano po yung pinaka-influential po nating mga malalapad na dyaryo, Philippine Inquirer and Philippine Star. Yung nag-report po ng incident na yon sa Philippine Star, 8 reporters pinagsama ang isang... They work on only one report, 8 reporters. On the other side, Philippine Inquirer, 3 reporters ang nagsama-sama to develop that story. So 11 reporters saw it. 11 reporters heard it. Alam mo yun, wala man lang akong pangalan doon. Kahit na yung acronym lang ng pangalan ko, alam mo man, may naglagay. Narinig namin si RTM. Baka sakaling tanggapin ko na po yun. There were senators na nagpunta doon. They were not invited. Basta nagpunta lamang doon, nasama sa crowd, naispatan ng mga reporters. All their names, nandun po sa the report, including their middle names. The Senate President at the time is Chisi Scudero. Nagbigay lang ng isang maikling text. And he earned 3 paragraphs in that report. I'm airing my frustration. Bakit naman po ganun? 2 malalapad na dyaryo, if we are for the truth, kagaya ng sinasabi at pinagtatanggol ng Senate President. How come 11 reporters did not see me and did not hear me? As though I did not exist on that day. I spoke for 45 minutes. What do you say? Meron po bang basis yung frustration ko? Hindi ko po nila lahat. Wala akong sinabing the entire media ay bayaran. Wala po akong sinabing ganun. Maybe I had some frustrations with PRs. Ang mga PRs kasi silang gumagawa niya. They spin all this. They control some narratives. kung ang basihan po natin ay katuwiran at katotohanan, kagaya po nung hinanap naming pilit dito, yung katotohanan sa flood control, the media, the members of the media, is in a better and powerful position to help us. Kasi talaga nandyan kayo eh. Hindi po kayo, walang batas po na pipigil sa inyo. Kayo lang po ang industry na malaya na wala pong magkakartel ng rights nyo. That's why you are called Fourth Estate. Ganun po ang kapangyarihan ninyo. And kinikilala po ng gobyerno natin yan. Kami po kinikilala din namin yan. Kumisan nga eh, ayaw namin magbalat sibuyas kahit na kung anong pinagsasabi sa amin. Pero mga tao din kami na napuprostrate din. Kamukha nung nangyari itong naghanapan natin kahapon. Sino ba po ang nag-ulat na yung kaso po ng Abellino versus Cuenco cannot even be applied? Sabi ko nga kanina, even bar flankers hindi nila tatanggapin because that was not applicable. Pero yun ang sinasabi ng mga nag-stage ng power grab kahapon. Alam po ninyo yung doktrina na itala ng Korte Suprema doon po sa Abellino and Abellino versus Cuenco, tsaka po yung binanggit nila nung presidente pa si Senate President Franklin Drilon. Ang doktrina po ganito eh, pag merong isang miyembro ng Senado na wala po sa bansa, kaya nang nangyari sa Abellino versus Cuenco, isa po yung wala nung panahon na yun. That was March 21, 1949. So 23 lang po. Nagkataon, meron po pong isa na nasa ospital. Kaya 22 lang po yung panahon na yon. So pwede na po yung 12. Dahil wala po yung isa. Ang sabi po ng Korte Suprema, because they are outside the country, they are outside the coercive jurisdiction of the Senate. Nangyari din po sa mga LGUs yun. You have to look at the cases of La Carlota cases. Yun pong Zamora versus Carvalho. Mga ano po ito? Mga local government cases. Ang sabi ng Korte Suprema, pag wala po sa Pilipinas, they're outside the coercive jurisdiction of their sangguniang bayan. Ganun dito yung panahon po ni President Franklin Drilon. Alam po niyo kung ilan yung outside noon ng bansa. Apat na senador po yung wala. So ang basis po ngayon ng majority, 20 na lang. So 11 po pwede ng quorum. Pero yung nangyari po kahapon, ang basis po is 24. Sino po makakapagsabi sa inyo na si Senator Bato ay wala na po sa bansa? Gusto lang po nilang pilitin, natanggalin na po rito sa ating bansa at dalhin na po sa The Hague. Yun po yung totoo. Si Senator Jinggoy naman po, nandito pa rin po, nakadetain sa ating kulungan, sa ating bansa. 24 pa rin po. Pinipilit po nila na i-apply po yung mga bagay na hindi pwedeng i-apply. 13 po ang ang majority. Lahat po ng ginawa nila kahapon, all motions, all actions that they did yesterday were illegal, unauthorized, unconstitutional to say the least. Ba't po nagmamadali silang ganun? Ayaw po nilang matuloy ang pagdinig sa araw na ito. Kaya po kinuha nila agad yung blue ribbon. Yun po yung pinagtatakpan nila. Ako po hindi ko pinagpipilitan ang sarili ko. Kung sila po ay gagawa naman ng nais nating gawin lahat, malaman ang katotohanan sa likod ng karumaldumal na pagnanakaw na ito, okay po yun. Nakita po ninyo kung ano yung ginawa nila nung sila ang nasa majority. Ano po ang ginawa nila? Natanggal po kami, okay lang sa amin po, nangyayari naman po sa buhay ng Senado. Acceptable po sa amin yun. Pero ang una lang tatargetin dahil nga sa blue ribbon. Tingnan po ninyo, kinuha nila yung blue ribbon at nagsagawa kaagad ng anong announcement na walang pagdinig ngayon at naglipa sila ng isang schedule para sa susunod na araw. So naguluhan nga po yung mga inimbita namin. Talagang gusto nilang gawin lahat, manggulo, gagawin lahat para sa ganun mapagtakpan nila yung direksyon na tinutungo natin para malaman natin ang katotohanan. Yun po sana ang gusto kong ipakiusap sa inyong lahat kung talaga pong minamahal natin ang ating bansa. Sapagkat ang pinag-uusapan po, hindi na tayo dito. Ang pinag-uusapan po natin ang kalagayan ng bansa natin sa darating na panahon. Ngayon po alam na natin kung anong nangyayari na sa bansa natin. Ang inflation rate ngayon, alam na po ninyo, 7.9%. Magbilang na po kayo ng mga ilang araw na lang, magiging double digit ito. Alam naman po ninyo kung ano magiging epekto nito. Outstanding debt natin, 18 point something trillion pesos. Ano po yung foreign direct investment? Gaano po ang porsyento na ang ayaw nang mag-invest dito sa ating bansa? Higit sa kalahati, more than 50%, wala na pong gusto sapagkat nakikita na po nila ang instability sa ating bansa. Hindi pa po tayo gagawa ng paraan para ayusin natin. May nagtanong po sa akin noon ano po ba ang dahilan bakit hindi pa po tayo, hindi po kayo magkaisa alang-alang sa ating bansa? Sabi ko po, ako ang ayaw makipagkaisa. Alam po ba ninyo ang unususi para tayo magkaisa? Kaming lahat sa Senado ay magkaisa. Umpisaan po natin ang flood control. Pananagutan po namin lahat ito na ito'y maresolba sa lalong madaling panahon dahil ang mga ang taong bayan po ay naghihintay po ng kasagutan sa kanilang katanungan. Pera po nila ito. Bakit sila po matagal na panahon nagbulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, parang mga pipi pa? 10 buwan ang nakaraan, meron po ba kayong nabalitaan na binuksan? Hindi po eh. Gumawa po pa silang napakaraming dahilan na huwag nang ituloy. Saan po kayo nakakita ng ganun? Yun po sana yung gusto kong ipakiusap sa inyo. Yung katotohanan lamang po, without fear or favor. Saan kayo nakakita po ng isang partial report? Napaka-importante. Alam po ba ninyo kung nung kaya hindi kami makapirma-pirma ron? Akala po ba ninyo binigyan kami ng kopya ng partial report na yun? Hindi po. Binigay lang po sa amin ay isang link. Kami ang magpiprint. Pagkatapos babasahin namin, binigyan nila ng instruction daw yung mga staff namin. Hindi pa po kami ang kinausap eh, mga staff. Kapag yung mga principal ninyo ay pumayag at okay sa kanila yung partial report, ibababa namin yung last page, yung signatory page, signature page, pipirma ang principal. Paano ko papalitan nila yung bahagi ng report na yun? Alam pa ba namin?
3: 500 pages.
1: About 400 pages more. Kasi nakalagay lang po, watermark, nakalagay. E paano kung palitan po yung mga pahina doon? Tilang importanteng mga bahagi doon. Ano po ang alam namin doon? Tama po ba yung ginagawang ganun? Kaya po kami ayaw pumirma. Ewan po, yung may pumirma. Pero ako, sabi ko, unang-una hindi kompleto. Paano ako pipirma sa isang report na hindi kompleto? Pangalawa, wala man lang kahit na po pasintabi lang na may pumirma kung kanino galing ito. Wala po eh. Link lang po eh. Link. Kami po ang magpiprint, makikita nyo may watermark. Pwede nilang i-deny yun. Hindi naman yan ang binigay namin sa'yo. Pero nakapirma na kami. Ibababa sa opisina namin yung signature page, doon kami pipirma. Sapagkat alam na namin, napirma, nabasa na namin. Paano kung papalitan nila yung ilang bahagi o yung buong kabuuan ng bahagi na yun? Maliban lang sa pagiging parcel. Bakit po ninyo ibibigay na kondisyon yun para magpatuloy ang pagbini? Napakarami ko pong pangalang ibinigay sa kanya. Tawagin mo si ganito, tsaka si ganito para makompleto natin ito. Alam mo yung ginawa niya? Ako pa po ang binugbog niya. Kung ano-ano ang pinagsasabi sa akin. So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan, ang katotohanan lang po importante rito. Wala na pong iba. Kapag ang pag-uusapan po natin hindi na katotohanan, hindi na po ako sasalito. Yun lang po masasabi ko. Maraming salamat po.
0: Papangalawahan ko lang yung sinabi ni Sir na pasensya na kayo. Yung frustration, we're human. But if you notice a while ago, kaya nga sinabi ko dun sa Rings Attorney Lingon, let's not talk general. Mag-name kayo. So for example, ilan sa mga lumalabas ay PR, hindi media. Pero may media personality din. But just to share his frustration, ha? Meron na radio personality and news anchor, hindi Channel 7. Nandito, nung nandiyan yung mga police, ang sabi niya kay General Averil, Sir, yung ordinaryong tao sa bahay niya pag may warrant of arrest, di ba dire-diretso ka sa bahay, isa-serve mo. Dito hindi niyo ma-serve. Ordinaryong bahay ba ang senyo? This is one of the biggest news channels, ha? At experience anchor to. So kung ikaw nanonood ka, kilala mo yung credibility ng stasyon at yun, hindi ka ba medyo ano, di ba? O the same radio station naman nila, kanina pinapanood ko sa loob. Expert, tama yung 12. Yun lang nakabaranda sa ano nila. Okay. There are probably 1,000 legal experts in the country. Many disagree. E kung ikaw nanonood, ay, expert 12. So, yun po ang sinasabi na, if you look at all these newspapers, not all, I haven't read everything. It's legitimate news, kahit the front page na Cayetano, Aplaza, and Robin kinakasuhan sa obstruction of justice. Pero so far, yung binabasa ko, ha, walang nakalagay dyan na mismong si Secretary John Vicrimulya at yung PNP nung May 13 ay nagsabing, sila mismo nagsabi, wala parang to pares, wala silang arrestuhin. So, paano naging obstruction ng justice na pinigilan mo yung mag-a-arrest kung wala naman nag-a-arrest? Oh. Alam na alam nyo rin, dahil ni-report ko sa inyong lahat, na sinabi ng NBI may warrant pero hindi kami binigyan ng kopya. So, kung may warrant kay Jessica so at walang, hindi ako binigyan ng kopya at pinauwi ko siya ngayong hapon, walang obstruction of justice yun. Diba? Pero kung binigay nila sa akin ng warrant, at sinabi ko, sandali, naka-protective dito sa Senate. And then pinakakas ko, may obstruction of justice doon. So hindi mo masisi sa amin na hinahabol din namin yung old style ng reporting na buo yung storya. Diba? Hindi clickbait na ito, tapos sa susunod na araw, sasagutin, etc. Having said that, it's not a perfect system. Many of you can't reach me. Diba? Because it's a fast-paced news and you have to get the news. So, let's just bear with each other. But as Senator Marcoleta said, no, he meant it in the context that there is PR and there are things we need to balance. But he didn't mean that most or many.
2: Sir?
0: Yes.
2: May I just balance
0: maybe? Hindi rin station.
2: Thank you, sir.
0: Hanggang doon lang ako, hindi malalaman yun eh.
2: Si Senate President Rin Kachalian held a press con this morning. He said he wants to reach out to you, all the members of minority and majority. He appeals for unity and get back to work. Will you be speaking with him, sir? May invite na ba siya?
0: Anytime, pero man, correct ko lang kayo, ha? Okay. Rule 2. The office of officers of the Senate, which is Rule 1, Senate President, Congressman Pepito Alvarez is here. Yes, please join us here. Nabanggit ang pangalan. I'm sorry, Congressman. He's an old friend. Hindi siya pinapasok kaagad nung guard. Diba? But everyone is free to shoot. I'll pass it to him after this kung okay lang. Ito lang mayan, ha? Section 1, the Senate shall elect its officers, President, President Pro Tem, Secretary. Okay. Number 2, the office of Senate shall be elected by the majority of all its members. Hindi quorum yan, ha? Majority of all its members. 24 ang members, 24 members buhay. So 13 yan. They elected win with 12. So hindi siya SPP. Okay, and even if he was SPP, sa Rule 4C, kailan pwede magkaroon ng acting? In the event of resignation, removal, death, or absolute incapacity of the President. they cannot remove me with 12. They can only remove me with 13. I'm alive. Okay, look at Rule 10. The term of office of President, Secretary, Sergeant Arms, etc., shall end when their successors have been elected. Have they elected? And then, we would be wise to meet in the Senate President's office, pero ayaw pang umalis ni Senator Soto. Diba? So, kung gusto niya makapag-meeting, ayusin nila, mag-meeting kaming dalawa sa office of the Senate President. Diba, nandito naman kami ngayon, alam niya naman may hearing, ang mahirap yung Panay Media, I wanna reach out, etc. Pero pag kausap yung mga miyembro namin, oh, wala kayong kaso kapag sumama kayo sa amin. Let's be honest with the media, hindi yung pang-media, we're willing to talk. Pero pag kausap yung mga miyembro namin, I'm not talking to Win, I'm talking to all of them in general. Gusto nyo kami kausapin, eh, trinetreten nyo kami, in-intimidate nyo kami. Gagawin nyo illegal kahapon, tapos sabihin nyo, willing kayo makipag-usap ka, aminin mo, hindi ka naman Senate President pro tempore, at hindi ka acting Senate President, di ba? So, ibig sabihin, kung sabihin ko, ako na Presidente ng Pilipinas, sabihin ko kay President Bongbong, boss, willing ako makipag-usap. Kalabuhan naman yun. Diba?
2: Sir?
0: So, be honest with each other, wag pang propaganda lang. May na sa follow-up.
2: Sir, tapos. Last lang po. Sir, kasi dalawa po kayong nag-uutos ni Senator Gatchalian. Kagabi, sir, dalawang types of memo. Memo nyo, sir, na tuloy ang blue ribbon, dapat magtrabaho yung mga Senate employees. And then another memo came from Senator Win saying work from home. Sir, ano yung stability ng Senate pag ganitong dalawa po kayong nag-uutos?
0: Yeah. It has been proven, ladies and gentlemen, ha? Noong May 11, kami sinise kay Senator Bato, it has been proven, sila nagpapasok ng NBI. May 13, kami daw nagpaputok, it has been proven, naka-full battle gear yung NBI na sa labas. Ang likod po ng office, extension office ni Senator Lawrence, sa likod po, di ba sa mismong video ng PNP, yung mga aircon? Aircon po yon ng mga office sa Senate. Yung CCTV na ginamit nila, hindi CCTV ng DSIS, CCTV po yon ng Senado. So, nasaan ang mga NBI? Senate. Pero hanggang ngayon, ang report ng Malacanang at ng PNP, hindi sila, wala sila sa Senate. Yung labas ng pinto na yon, pero labas ng opisina na yon, Senate pa rin po yun. Alam nyo yan, dito kayo sa Senate, eh, di ba? Okay. Yung sinasabi lang, magtrabaho na lang kami, pero nung nag-take over sila, hindi sila nag-trabaho. So, ang point ko, Mian, sinong susundin ng Senate? Una, sino ba nang gugulo, kami o sila? Sino legitimately elected Senate President? Nasa harap niyo. So dapat ako sundin. Pero hindi ko pre-pressure yung mga empleyado. Hindi naman ako permanente sa position na to eh. Di ba? First time ko maging Senate President, sila, nagkampihan na sila. Senator Drilon, Senator Coco, parehong naging SP, Senator Migs, sumama sana Senator Cheese, sino pa naging SP sa kanila? Soto. So karamihan ng empleyado dito nanggaling sa kanila. Kaya ayaw ko daanin sa loyalty sa tao. Loyalty sa institusyon. So sila Senator Win ang nanggugulo dahil atat na sila ang maging majority at Senate President. So kung ayaw nyo ng gulo, huwag kayong manggulo. Lahat ng request nila sa staff, grinant ko. Lahat ng pinapirmahan nila sa akin, pinirmahan ko. Nakiusap ilang araw sa opisina, okay. Isang linggo pa, okay. Gusto niya sa 6-4. Sabi ko, kausapin mo si Senator Ping. Kasi siya naman may opisina doon. Okay, dadating ang presidente ng Vietnam. Pwede ko na ba gamitin? Pwede ko lang daw gamitin yung ceremonial. Huwag daw opisina niya. Oh. Sabi ko, ilan ang gusto niyo sa CA? Wala akong hindi in-okay. Ano sabi ni Senator Ping? SP Cayetano is a SP only for the 13, not for everyone. So, my point man is, decide for yourself. I'm not talking to the media. I'm talking to people. Decide for yourself sino nagsasabi ng totoo. So I'm talking now to the Senate employees also. Is your loyalty to the institution or to certain personalities? Ano ang tamang batas? Kaya nagpapasalamat ako sa mga naiwan, pati yung sa lounge na nagluto ng pagkain para sa ating bisita. Kasi, and sana, sila parusahan nila Senator Win at ng mga iba. But, you know, maybe if this reaches the Supreme Court, maybe 5 years from now, you will look back at this and you will see we were correct. There's no legal standing. But may I interrupt? It's just a matter of fairness. Kuya, dito ka na, Tito, para let's just allow Congressman Pepito Alvarez, ating governor, to have his few minutes kasi nabanggit yung pangalan niya. Dito na, dito na kasi nandito yung mga mic. Okay lang. Ito po yung mga mic.
4: Ito, pwede.
5: Salamat. Senate President Alan Peter. Maraming salamat po. Nung nakita ko po sa Facebook na nandito yung mga sundalo, sana naabutan ko dahil wala namang masama na mag-usap. Tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Dahil babanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung malita. So, ganoon lang po kung maaari. Wala man akong sama ng loob. Kaya lang, siyempre, takbo ko agad ako dito. Alam ko nandito ko eh. Kung wala ka rito, hindi man ako pupunta rito eh. Saka nandito si Senator Marcolita. Alam naman nila, papasokin nila ako. I vehemently deny that na meron po akong natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Umalis na si Attorney Rondain.
0: Nauna nang umalis.
5: Kausap ko siya noong isang araw. Pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi. Kung makausap mo siya, na wala si Saldi pero dalang malita sa akin. Yan lang po, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung sinasabi ng mga Marines. No? Ang akin lang na ako, wala akong tinanggap personally for me. Dahil, modesty aside, ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad ng malita-malitang pera. Ganun lang po. Check, maraming salamat. Baka pwede silang magtanong.
0: Yes.
5: Baka pwede kayong magtanong. Okay lang. 5 minutes. Panik. I'm not taking much of your time.
0: It's your right. Nabanggit kasi.
5: Salamat ako dahil nakahabol pa ako. Kala ko, abutan ko sila eh. I just want to ask them, kanino nila binigay? Dahil wala man akong tinanggap sin. Or,
0: actually, nakita ko text report. Tapos na rin talaga.
5: Oo.
0: At kinakit ko. But, precisely why we want everyone named to have their opportunity. And I thank you, God.
5: Wala ba ako malinis ang konsensya mo? Pupunta ka rito, di ba? In fact, maraming kongresista na sasama sana. Ang isa doon, nagsabi sa akin na pupunta rin dito yung congresswoman Garin ng Iloilo. Pinsan ko pa yan sa Sabiloso. Sabi niya kung pupunta kasama ako. Nakita ko ngayon, mayroon kayong... Hindi ko maalam to eh. Kung alam ko lang ito, nandito ako maaga pa. Kinansila ko lahat ang aking mga meeting.
0: Any question?
5: So, any question po?
2: Congressman, since nabanggit niyo po na walang katotohanan.
5: Hindi sa walang katotohanan. Wala ako tinanggap na pera. Wala silang dinala sa aking malita.
2: Okay. Ibig po ba sabihin, questionable yung mga sinabi kanina ng iba pang mga witness?
5: Hindi ko sinarinig eh. Nasa kalsada ako kanina. May meeting ako kanina sa dito sa PIMS, yung motor show. Nandun ako. Kami nagbukas eh. Umalis ako doon, mga alas 10, pumunta ako kay RSA sa San Miguel. After San Miguel, may alauna ako sa Manila Gulf. On the way to Manila Gulf, hindi ko lang maiwasan yung Manila Gulf dahil may appointment taga-China at saka mga taga-PhilInvest Bank na mag-meeting doon. Inintroduce ko lang, takbo ka agad ako rito. Akala ko, maabutan ko pa. I'm sure, papasokin ako ni Senate President Cayetano dahil patagal na kami kakilala nito eh. Tatay pa niya, kasama ko na.
2: Ano po kaya ang motibo? Bakit kayo kinalat at yung pangalan nyo as you were saying
5: hindi? Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit, siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Nandito po ba si Mike? Wala na. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo.
0: Ako yung wala. Nandito sa cellphone ko. Gusto nyo makita?
5: Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw, endorso ko. Nung hindi ko inendorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Hindi ko sinasabi na yung sinasabi na ano, mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret, ito, hindi ko kilala kung sino itong Margaret nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Your principled stance, binula pa ako, your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nga nabasa eh. Pinapa-endorse ang agad sa akin. Pinaprint ko kaya kakapal. So, sunod noon, kasama na po ako rito sa Marines. Pero I can say, categorically, wala po akong tinanggap na maliit na kay, galing kay Saldi ko dahil wala naman utang si Saldi ko sa akin. Wala din ako utang sa kanya.
0: Okay?
5: Maraming salamat. Ah, pasensya na, pasensya na. And thank you very much.
4: What is the most relation yung sabi ko? Kung wala po talaga.
0: Kapilala.
5: Si Exaldi ko, kung, si Exaldi ko, congressman, kasama ko sa House, vice chair ako ng appropriation since 2022 up to 2025.
4: Pero outside the House?
5: Sinasabi nga doon na palagi ako nakikita sa yung, Park House. I'm always seen in the Park House. Wala po. Saan ba yung Park House na yan? Wala ko alam kung saan yung Park House. I do not go to Saldico sa Horizon Homes. I know he has an apartment there. Kaibigan ko sa Saldico. Bakit? Wala mga masama eh. Vice chair ako sa appropriation. Ngayon, vice chair pa rin ako sa appropriation eh. So gusto ko na sana, nabutan ko yung mga Marines para at least na. Sa akin ba yung talaga binigay pera?
0: We will make sure na in the next hearing inform lahat. But what I want to I want to assure yung cabinet at saha. Nga, wala na. Tao ang mag-judge pero welcome kayo i-confront.
5: Walang parliamentary courtesy. Pupunta mo rito. Well, we just want to confront kung ano yung hindi pa ako delikado, Senator Alan. Kung mayroong tatlong maleta, tatanggapin ko, di ba? Basta walang resibo pinapapirmahan. Di ba?
0: Bibiro lang si Congressman, but he's here to clear his name. Which is the process. Which is the diba? Process, di ba? Pag nabanggit kami sa House, we are also given the opportunity to answer. Kaya nga, regardless of our topic, pag pumunta dito, we will give them a chance.
5: Maraming salamat sa inyo. Thank you. Hindi ko kalayan na dito.
4: Thank you, sir. Next session for Marlon Ramos.
5: Sige, salamat. Patawag lang ako, Senator.
0: Yes, opo, sir.
5: Salamat.
0: Restaurant.
6: Sir, just to clarify.
0: Yes.
6: Ano po yung nyo at nung kasamahan nyo pa pong ito sa na hindi po pumasok ng last three session days?
0: Di ba nag-walk out sila? Kasi ayaw nila na makaboto yung 13. Di ba? So they used a parliamentary tool, which is calling the quorum, then adjournment. So we also used a parliamentary tool na walang quorum. So yun lang kasimple. But sila, imbis na sumunod sa rules nung na-checkmate sila, binasura nila yung constitution at rules by coming with a patently illegal maneuver yesterday. Ganun lang kasimple, kasi nga in-announce na namin, ang gusto nilang gawin, isa-isang arestuhin yung mga nasa majority, pagkatapos kunin nila yung committee, pag nakuha nila yung committee, hindi tuloy yung hearings. Kaya kami, alam namin walking dead kami. Alam namin anytime kukunin ng committees, alam ko eventually magkakatrese sila, but sana lumabas muna yung katotohanan bago mangyari yun.
6: Pwede na banggit po kanina si Senator Erwin Tulfo na sila lang po yung nabanggit ni Tito Sen. Pero dun sa original affidavit nung mga dating sundalo. Nandun din si Senator Lorenzo at saka yung magkapatid na Villar.
0: So, actually, hindi ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. But that's the problem with the Tulfos. Sasabihin nila, humarap ka, etc. Di sana humarap siya kanina. Di ba? Oh, di, yung 18, harapin niya sa susunod na hearing. Bakit ako ang magtatanong nun? Hindi ko naman nabasa yung unang affidavit. Eh. Mas maganda nga yun pagka ganun kasi matetest yung credibility. Diba? But, pero si Erwin, nasa groups naman namin yan, eh, may mga nagbanggit din doon na may nabanggit sa majority, bakit hindi niya tinatanong. Meron din doon, nabanggit sa majority nila. Ang sagot nila doon, hindi daw credible yung witness na yon. Pero yung witness na yon ay ginagamit laban kila Joe Villanueva at sa ibang mga senador. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, bantayan nyo ng gusto yung Blue Ribbon Committee kasi imbis na instrument for truth, ginagamit na instrument para magkaroon ng mga scapegoats o kaya selective justice o kaya ginagamit para hindi mabuo yung tunay na majority. Okay, last follow-up.
6: Paano po sa Lunes? Kasi nagpangita po si Senator Irving that there will also hold a Blue Ribbon meeting on Monday. Ano pong gagawin po ng grupo po?
0: I will assert, di ba, the powers of the Senate President. Having said that, have any one of you known me in my ilan years to buff in government? 8 plus 34 years in government. Have I ever stopped anyone who wants to talk? Siguro kung may time limit. So gusto nilang gamitin yung Senate, gusto nilang magkaroon ng event, go ahead. But it's not an official Blue Ribbon hearing because hindi naman siya chairman ng Blue Ribbon hearing. Diba? Ang tapang-tapang nila magsabi dati na dapat mag-inhibit yung mga wala doon. Ngayon, sila nabanggit. Gusto nila mag-hearing. Ayaw nila ba't ba ayaw nila mag-hearing today? Diba? Kaya nga sila nag-ganyang kahapon. Eh. Okay, next.
7: Next question, Hanati from Binar. Hi, Sen. Can you please explain to us lang po if paano po ito, like how does this fare anyway? Meron po bang presence ng room staff kanina? Paano po ito papasok sa Senate records given na hiwalay po yung kampo nyo and Gatchalian?
0: That's a good question, not only because it happened today, we expect it to happen in the next few weeks. So that's what I meant na kaninong
7: sorry.
0: Hello.
7: Sorry.
0: So, hindi pa ako nagbe-breakfast kaya okay, 3 o'clock na tap. So, democracy is messy. And we're in a mess. I'm just saying, they never gave us a chance. From the day we took over, how many Senate presidents na ang nadaanan ko since 2007? May honeymoon period yan eh. Whether matagal o maikli, di ba? Ako, day one, kay Bato, day two, privilege speech. Pinagbigyan nila ang mag-privilege speech. Tapos day three, eto na, yung NBI na dito. The next week, privilege speech. Upakang kami na kami ang magulo. Tapos sasabihin kami hindi nagtatrabaho. Do you know that until today, kahit kapon ha, yung ano, never sila nagbasa ng members nila sa kahit anong committee. So paano nila sasabihin gusto nila magtrabaho na? Every day tinatanong ko anong committee sa gusto niyo at hindi nila binabasa kahit membership. Tapos sila ang gusto magtrabaho. They want power, not work.
7: Susan, pasok po ito sa Senate.
0: Ayan, we're going to have to, our staff is going to have to do it.
7: How about the broom staff po? Meron po bang presence na?
0: I'm not sure. May nag-attend ba na taga-broom? Wala.
7: Paano po kung magtutuloy-tuloy ito, Sen? Hahantong pa ito sa committee report?
0: He'll be part of our history. If you look at the history of the United States, nagka-civil war pa. Ba? Because nga yung North at South hindi magkasundo sa slavery. There's a lot of votes in the U.S. Congress, pati constitutional change that were one vote, di ba? Nagkaroon ng time, ang Supreme Court, hindi sinunod ni President Kennedy. So part of democracy talaga is it's messy. But yun nga, remember, people make the actions for the institutions. So, in the end, the Chilean group blames us, we blame them. But in the end, I take responsibility, we're all to blame. Diba? I'm just saying it's unfair to say magulo yung time ni Kaytay. Kayo nang gugulo eh. Diba? Sila nang gugulo eh, tapos sasabihin nila magulo.
7: Last na po, na-mention niyo po kanina na ayaw po ng Soto Camp umalis sa Senate President's office.
0: No,
7: we got comment from the Senate
0: To tell, what I'm saying is that he kept on extending it, I allowed it, then we kept on taking it, sabi niya, di ba? So I was saying that in context na gusto makipag-usap ni Senator Wynn, prove your sincerity, vacate the SP room, mag-meeting tayo doon. Pero yung ite-take over niya, tapos sasabihin niya siya na ang Senate President, kahit acting, hindi good faith yun. Diba?
7: Sabi na po ni Senator Soto ay nag-usap daw po kayo ang balak daw po ay adjournment, aalis daw po. Can you confirm about
0: this? Nag-usap kami nung first week, sabi niya, pwede bang ano, bigyan mo ako ng time? Tapos nag-usap kami ulit, or the same time, pwede bang adjournment? Then nangyari yung May 13. Nagkaroon ako ng memo na hindi secure yung opisina ko dito at hindi magagarantee ng security namin kasi nga ang daming bisita at may mga opisina dito. So kinausap ng staff ko, staff niya, kung pwede that weekend. So, kinausap niya ako ng Monday, sabi niya, ano to? So sabi ko, Tito Sen, paano yung security? Ganyan-ganyan. Sabi niya, ilang araw pa, pero hanap mo ako opisina. So hinahanap ko siya opisina, may opisina na pala. So binalikan siya ng staff ko, binalikan niya ako, binalikan ko, na meron ng opisina. Sabi niya, hindi, kailangan sa 6th floor. And nasa 6th floor lang naman, na walang right to be there in the sense that si Senator Legarda is now SPP, and then yung majority office, sa majority naman yon wala pang binabanggit. So sinabi ko, sir, kayo na mag-usap ni Senator Ping, pinasabi ko sa staff, eh, or mag-issue pa ba ako ng memo? So susunod na linggo, dadating yung vice, yung president ng Vietnam. So sabi ko, baka naman this weekend, pwede na kayong umalis. Kasi nakakaya naman, baka mag-CR ako, mag-CR yung presidente ng Vietnam. Alam naman sa hallway ko papunta yun, sa opisina across, baka magamit. Hindi pa rin umalis. Oh, di ba? So yun lang. Pero hindi issue yun in the context of an issue. Alam ko na plano nila. They never thought na tatagal kami ng ganito katagal. Kasi ang tingin talaga nila, yung mga hawak nilang alas, ibibigay yung mga nasa 13. Di ba? So that's, so my point is, they send win, di ba? Same thing, di ba? If I say I'm acting president, then I tell President Bongbong, mag-usap tayo.
8: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
9: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Radyo Bandido, 8:10 AM.
10: Robert Mano from Vicente.
11: Sir, good afternoon. Sir, paano ninyo nakikita na i-discharge yung function ninyo considering na yung counterpart ninyo, yung House of Reps, kinikilala si Senator Wynn, ang Palace kinikilala si Senator Wynn. Dito po, nagbigay kayo ng instruction sa mga empleyado, pero sa mismong hearing po ninyo, walang sumipot para sundin yung instructions po ninyo, sir.
0: Three books. The Rules of the Senate, the Philippine Constitution, and mawalang galang sa mga hindi natin ka-religion na mga Christian, the Bible. Do we follow power or do we follow these three books? And yung pagsunod ng House of Representatives at saka ng Malacanang, obvious na play nila yun. Diba? So yung mga empleyado, give them time over the weekend pag-isipan, pero hindi madali sa kanila kasi livelihood nila at career nila at stake. At alam mo naman, Pilipino, we have a notion of utang na loob. So kung nagpasok sa kanila ay si Senator Coco, Senator Drilon, etc., etc., lumalabas sa... Actually, sabi nila pagka si Alan Cayetano hindi unifier, di ba? Di totoo yun, ha? Kita mo, lahat sila Marcos na rin, eh. Nagkaisa sila doon. Napagkaisa ko sila doon. Yung Kaliwa, yung mga Dilaw, yung mga Ping, yung mga dating aktivista, yung mga dito, kampi-kampi na ngayon sila sa Malacanang. So napagkaisa ko sila. So hindi totoo na hindi ako unifier. Thank you. First time ako napalapakan ng media, walang bayad yun, ha? Guys, ang hinihingi ko lang, don't give us any quarters. Prayers for the country. Thank you, everyone. Thank you.
6: Sorry.
0: Yes.
6: Kanina, sir, na-mention nyo na yung threat lagi doon sa mga kasama ninyo na dyan. How do you intend to protect po yung mga kasama po ninyo para hindi pa kayo malagasan lalo?
0: Prayers, walk of faith. Nung nawala si Bato, yung misis nag-text sa akin, nag-text o tumawag kay Senator Robin, nag-text, tumawag kay Senator Bongo, sana naman daw sa bawat panggigipit maalala na si Bato, maganda na ang taguan, pero pumunta pa ang Senate para lang magbagong direksyon. Nung nakulong si Jinggoy, yun din ang sinabi niya sa akin, akong kasama niya doon. Sabi niya, pare, dead meat na ako dito, baka mabulok na ako dito pag naghiwalay-hiwalay pa. Sabi mo sa grupo, hindi ako bumigay. I saw him during the most crucial time, di ba? So, nangyari yung nangyari kahapon, so we're still praying. But remember, tao din yung 11+1. Baka meron pa makonsensya sa kanila. Diba? You know, the problem with corruption in the Philippines is that when you put every single person under the microscope, may makikita ka eh. Diba? The best answer I heard was the former Secretary Angie Reyes. Sabi niya, alam mo, pag tinanong yung politiko, nagnakaw ka ba? Eh sabi niya, mag-uwi ka lang ng paperclip eh. Sa gobyerno, nagnakaw ka na eh. So it's a matter of degree eh. So that's why, di ba, once upon a time, sabi ko, baka gusto niyo resign all na lang, tapos bawal na tayo tumakbo, para clean slate. Lahat sila ayaw. Kasi nagkaisa din sila, ako lang daw dapat mag-resign. Yeah, I unify people. Okay? Thank you. Marami.
10: Last two questions. Are you still confident, sir, sa grupo niyo, na wala nang kamalas, knowing na may patahin?
0: Confident ako na pare-pareho prinsipyo namin and that we'll make the right decisions together. Kasi kung ako lang ha, parang gusto ko nang sabihin isa sa dalawa sa kanila na pahiram nyo na yung boto kasi ang hirap eh, ang hirap ng pinagdadaanan nila. Tapos para bang ako lang nakikinabang dahil akong SP. So although alam na nila na ilang kaso na at ilan na ang inalungkat sa akin, so nandun yung support. So I'm confident in our democracy. I'm confident that the Philippines is a country of the Lord. So I face this. I'll just quote someone na nakasama ko. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo naman ako, kasi magkasama kami noon. Hindi ko nakasama kay Erap, nakasama ko kay GMA. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo naman, kahit barilin ako sa luneta, single ako noon, wala akong pamilya, wala akong asawa, bata pa tatay ko. Pero ngayon, baka atakayin sa puso tatay ko, baka ganyan. Pero hindi ako kakalas. So, ganun na yung salitaan namin eh. So, although may asawa ko, I haven't been blessed to have children. I have a lot of pamangkins I treat as my children. I have my ate na I didn't want to pull in. But she's a senator as much as me and she's happy to do this. She didn't want the blue ribbon. But kanina, siya nagsabing, Al, kung magkakagulo dun sa baba, baka respeto nila kung babae. So siya bumaba. Buti lang sumama si Robin kasi kahit pala babae, haharangin pa rin sa baba. So I'm confident God is in control, but I cannot tell you more than now. And I don't know what will happen later. I don't know what will happen tomorrow. I don't know what will happen Monday. Thank you.
12: Matthew Perez from Malaya.
0: Kanina na-hack yung Facebook ni ano ni Senator Marcoleta. Tinignan ko, may nag-drum. Sabi ko, baka bombo yun. No, last
13: Senator,
0: yeah, go ahead.
13: Matthew, yes.
0: Yes,
13: I would like to ask, how do you feel about the palace recognizing the leadership of Acting Senate President Sherwin Echevarria?
0: Expected. I don't feel bad about that because expected. I feel bad na since actually nagpahiwatig ako sa palasyo 2 weeks before I took over. I talked to many of their allies and told them mukhang improbable na pumalit kaming grupo pero possible. Improbable dahil marami kayong hawak dahil tinatakot nyo pero probable kasi hindi na tenable yung ginagawa ni Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Soto. So, nung nagulat sila, nagsisisihan na kasi hindi sila naniwalang mangyayari, pinaabot ko na priority namin impartial na impeachment, kasi yan naman hinihingi ng ating mga kababayan, at yung ekonomiya, kasi hindi natin nararamdaman dito sa Manila at dito sa mga air-conditioned na kwarto, pero yung mga kababayan natin sa bawat barangay, whether Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, OFW sa Middle East, nararamdaman nila. So, tinanong ng mga ibang kakampi nila, Blue Ribbon, sabi ko, we want to know the truth, but we want it as a fair, so sana both sides nandun. So, nagulat lang kami for the next 3 weeks, kami nakalaban. But maybe I can say I just found out today, kasi grabe pala yung mga testimony. Again, totoo ba o hindi, I will not comment the same way Senator Lacson did. I'll just leave it to the people to believe or not believe yung narinig nila.
13: Thank you very much. Thank for you. That answer.
7: Sir,
13: that's just a follow-up question on that. Aren't you worried that this particular statement could further erode public trust and doubts over your leadership as of the moment?
0: My leadership doesn't matter. What matters is we do what is right. I mean, sabi ko nga, kung one day lang ako SP, shortest SP, kung ganyan, you know, hindi ako magbabanggit na religion kasi, ano, but it's not how long you have, but it's what you do with it. So, as long as every single day that SP ako, I'm doing my job. I told my sister kanina, sabi ko, ate, part of me wishes may 13 sila kahapon para tapos na. Di ba? Mabisita ko si mami, nag-birthday mami ko kasabay ni Senping, at matagal ko hindi nakikita nanay ko. May time ako sa mga pamangking ko, bumalik ng normal buhay ko, mahirap trabaho ng asawa ko. So, mahirap na everyday ganito yung buhay. Okay? So, sana kung nag-13 sila, wala na akong paglalaban kung hindi yung katotohanan na lang, pero hindi ko na responsibility yon, di ba? Yung sinabi ni Stephen Covey ba yun na sphere of influence, sphere of authority. Pag sphere of influence mo lang, so alimbawa, any of you knows I'm doing something bad, di nyo naman ako asawa, di nyo naman ako anak eh. So influence, ibulong nyo lang sa akin, Alan, mali ka. Pero kung kayo yung nanay o tatay ko, o asawa ko, o anak ko, then may authority kayo, then you should tell me. So while I'm SP, may sphere of authority ako, I have to do something about it, di ba? So dahil SP pa ako, kailangan ko ipaglaban. Pero kung part of me sana, parang sana nag-13 na sila, imbis na 12 lang, para wala nang pag-usapan. But ano, I will continue fighting. I mean, I am no one at all if I do not fight for what I believe in.
13: So you're saying in the off chance, so you're saying in the off chance that you do get unseated from your position, there will be relief from you as well.
0: When you have authority and power, you can do something good and you're happy with it, but it is stressful. Diba? It is a messy democracy. Diba? So when you're mayor, naayos mo yung schools, you're happy. Pero makita mo walang gamot yung hospital, it's stressful. Now, when you're no more mayor, you still want to be mayor, but you have a little bit relief that it's someone else's job. So yung pagiging SP is one of the most temporary jobs. Mas stable pa maging speaker. Sa SP, 24 yan na lahat magaling. So anytime, pwedeng palitan niya.
13: Thank you so much.
0: Last question.
7: From Responde Bata from RNN. SP, what if magpatawag po ng special session para ma-optional yung mga naiiwan bills, and kung magkaroon ng 13?
0: We'll deal with it. Kung mag 13, wala nang problema.
7: Pupunta po ba
0: kayo? Kung may 13, wala nang pupunta kami at tapos na to. Kasi 13 sila eh. In fact, kung nagsabi silang 12 sila, anyway, basta 13 sila, wala nang pag-uusapan. Okay? They don't even need us to go. Kasi 13 eh. Okay, now, let me ask Malacanang, what's more important to you? Power or order? So if you wanna call a special session just to consolidate your power, wala nang tiwala yung marami nating kababayan. Kasi panay gulo na lang nangyayari sa ating bansa. Di ba? Na-entertain man kayo sa Senate, hindi naman Senate ang magulo eh. Ekonomiya natin magulo, politika natin magulo, mga lansangan natin magulo. Because ka, there's a failure of many things. I won't point just to the president. Okay? So kung gusto nila maayos to, humanap sila ng paraan. They have all the power, they have all the money, they have all the influence, di ba? I'm not at par. Sabi nila parang Cayetano versus Will or Cayetano versus Marcos, hindi eh. Parang elementary varsity versus NBA ito eh. Nasa kanila lahat ng kapangyarihan, katotohanan.

0: Tantino Turunat e il campo Natintorso, sicuro programmato.
1: Thank you. Yes,
0: okay.
2: Sir, yes or no lang po. Sabi po,
0: Senator ka ba?
2: Last na po kasi.
0: Future senator to. No and no. Tanungin mo naman why. First of all, because I am Senate President, and if you look at the Constitution, it's the Senate President. Only in the case of if it's the President being impeached, will it be the Chief Justice. And no, because they amended the rules, kahit tama sila, si Senator Pangilinan ang gusto nila. But by the way, they offered that to me. Ha. Bumaba daw ako ng Senate President, ako magpre-preside. Pero yung tinanggihan ko. Kami hindi kami nag-amend para hindi ma-delay. Pero kami naakusan na gusto i-delay. Pangalawa, tignan niyo statements ni Senator Pangilinan since 2016. Oh, kayo na magsabi. Sabi nila, ang grupo daw namin hindi magiging fair kasi maraming Duterte. Oh. Tapos maglalagay ka ng presiding officer na yung previous statements niya ay guilty na. Di ba? So, you know, it's quite so I'm not saying that he will not be impartial. I'm just saying it's double standard. Pagka grupo namin, automatic pa pro Sara. Pero pag grupo nila na yung mga statements ay talagang anti, impartial sila. So, let's have the same standard for everyone. Sorry? It's Jose Luis Montales. That's the legitimate. They cannot take out Joel Montales without a vote of 13. He's also an officer of the Senate. Eh. Nasa rules ng Senate. So, I mean, they might be able to do it de facto. So, guys, siguro, ano, next ano na, pero de facto versus de jure. Sometimes it happens na they're able to exercise it. De facto meaning in fact nangyayari, pero illegal. Ito lang, noong araw, pag patently illegal, nagre-revolusyon na. So ngayon, may nagsasabi pa, may presumption of regularity. Walang presumption of regularity pag patently illegal.
3: Sir, ganun si ano si Gachelle, de facto
0: No,
3: leader.
0: I wouldn't even call him de facto kasi nga nag-aagam-agam at nag-ano pa yung mind ng mga sa Senate kung sinong susundin. De facto kasi completely ganun na eh. Nakita mo, nandito kami, natuloy yung hearing.
3: Sir,
0: Yes.
3: you won't, so is it safe to say you won't allow Senator Sherwin to preside over you?
0: We won't allow each other.
3: You won't. Actually.
0: Mahaba pa naman July pa, so marami pang mangyayari. Tingin ko kaya nila gusto mag-special session.
1: Okay, thank you so
0: Thank
1: much.
0: you, thank you everyone.
4: Thank you so much. Yes, yes.
5: All right, salamat po ng maigit marami. Pinanood, pinakinggan natin yung impromptu press conference. Pamaya-maya siguro babalikan tayo ni Jojo Sikat para bigyan tayo ng ilang pang impormasyon kung ano ba nangyayari behind the scene, behind the camera, no? Dahil dun sa ginawang revelasyon ng mga itong 18 na mga elemento at miyembro ng dating mga miyembro ng Philippine Marines, mga kaibigan. Alam po ninyo, habang pinakikinggan ko yung batuhan ng tanong at sagot mula dito sa ating Philippine media at ng kinatawa ng Senado sa pangunguna ni Senator Alan Peter Cayetano, ni Senator Rodante Barcoleta, alam po ninyo, pilit kong binabalikan yung kaganapan kahapon. Pero bago natin puntahan yan, pati na rin yung talakayan patungkol dito sa precedence na sinasabi patungkol dun sa quorum at isinasalarawan yung pong naging desisyon ng Korte Suprema sa Avilino versus Cuenco. Okay, mamaya pupuntahan natin yan, babalikan natin. Hindi, I will never claim na ako po ay merong malawak na kaalaman tungkol sa batas Kaya ako'y nagpapasalamat, Ma'am Angel, pasalamatan natin. Dahil tayo po'y nagpadala ng imbitasyon at agara namang tinanggap ni dating Senadora Nikki Cusiteng at dating Senador Joelina. Makakasama sana natin sa special coverage ngayon. At ang director, dati pong chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa pamumuno at pangunguna ni Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr. Dahil pinag-uusapan, tingnan po ninyo yung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta kanina, bisitahin po natin ang inflation, bisitahin po natin yung patuloy na paglobo nitong presyo ng mga pangunahing bilihin versus dun sa kakayanan ng ating mga kababayan na i-extend yung power of the peso. Alright? Napakarami pong importanteng mga impormasyon na dapat nating pinag-uusapan, dapat nating pinag-aaralan. At one of the many issues na dapat po talagang talakayin ay itong revelasyon hindi lamang ng 18. Alright? Hindi lamang ng 18 ng mga dating miyembro ng Philippine Marines. Napakarami pong mga pagkakataon na kung may pagpapatuloy itong pagdinig ng Senado sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta, maimbitahan itong dating kongresista na si Zaldico at itong dating Speaker of the House na si Martin Romualdez. Ito kaya yung pinangangambahan ng mga nasa likod ng walang tigil, walang habas na pagsira, ika nga dito po sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Binabalikan po tayo ni Jojo Sikat, mga kaibigan, para sa ilang pang impormasyon dyan po sa mataas na kapulungan. Go ahead, Joe. Please come in.
6: Okay, yes. Maraming salamat kasama ang Johnny Gomez sa iyo. Katatapos lamang itong press conference na sinagawa dito sa Senado. No? Ito si Senate President Alan Peter Cayetano at itong si Senador Rodrigo Marcoleta. Unang-una, no, kasama ng Johnny ay tinanong ng media kung bakit nabanggit itong si Marcoleta yung mabayaran ng media. No? Pero sa una, nilinaw niya, no, na hindi naman niya nilalahat. Ano? Karamihan daw nabanggit niya. No? Pero siyempre, nandun na, nabanggit niya na yun. Ano, sinabi naman ni Marcoleta na meron siya pinaghuhugutan. Pawa nga niya yung pahayagan ng Inquirer at Philippine Star sa gawang rally daw noon. Ano, ng Iglesia ni Cristo.
5: Tsaka, Joe, nilinaw ni Senate President Cayetano na yung hugot ni Senator Marcoleta, may mga media kasi na nagsisilbing PR ng mga politiko.
6: Nangyayari yan. Kaya nga, ang sinaing nito si Marcoleta daw, hindi man lang nasama yung pangalan niya. No?
5: Mm-hmm.
6: Pero sa uli, may siya ng pasensya. Kaya nga lang, siyempre, no, pananaw na lang. No? Sana kaya may susunod, hindi na ilang. Kasi yung pagkabanggit talaga niya kanita, kayong mga media, bayan.
5: Direkta. Direkta yung pagkakasabi niya.
6: Itilanggi naman niya yun. Itilanggi niya na kayong media ay bayaran. Sabi niya, hindi naman tweet niya bayaran. Pagkasabi po niya, sabi niya, pero talaga, ay tinipin natin ang pagkabanggit niya. Ayun, ganun talaga eh. Tapos ito nga, na base nga doon sa sinagawang pagsinig kanina, no? Nabanggit ang pangalan ni dating Senate President Vicente Tito Soto III dyan sa kanyang building, ano, dyan sa may Baclaran. Pero area yan ang Pasay.
5: Hindi
6: na yan, area ng Paranaque. Diplomat building nga, tawagin niya. No? Tapos padaan tayo dyan, malapit sa may Service Road. Yan.
5: Mm-hmm.
6: Doon daw, diniwan yung maleta, no? Tapos napanggit din itong si Senador Erwin Tulfo.
5: Dalawang maleta yung kay Erwin?
6: Dalawang maleta. Bukod pa doon, may nabanggit din na yun sa babae, no? Na pinadala doon ang babae, di ba yung babae? Pili na isa. Talagang pinapilap. Pangalan niya, nang higit sa lahat yung pagkakabanggit dito sa mga judges, no? International Criminal Court. Nakatanggap din pala ng maleta, no?
5: Mm-hmm.
6: Hindi naman maleta, ibig sabihin, inabot ang maleta dito kay Senador at Manyo, Villanes Tipol.
5: Correct.
6: Oh. Kaya ito, unti-unti lang ang lumalabas yung mga hindi dapat na nailabas doon ano, sa nakaraang pagdinig ng Blue Ribbon Committee.
5: Mm-hmm.
6: Kaya Senador, na pinamunuan noon is kung si Senator Pampilo Piglia. Kaya medyo maraming nabanggit pero parang nakukulangan pa rin tayo. No? Kasamang Janip, ha, na magkaroon pa ng isa pang pagdinig dito.
5: Maganda talaga, maimbitehan si Zaldi Co at si dating House Speaker Romualdez.
6: Tsaka yung ano, yung dalawa talaga.
5: Oo. Talaga. Pero Joe, hindi ba merong ano, merong sinabi si Senator Erwin Tulfo na come Monday, meron siyang hearing din as chairman ng Senate Blue Ribbon Committee?
6: Blue Ribbon Committee, oo. Nataligat si Senator Allen. Bakit sinabi nga niya sa Constitution, siya pa rin ang Senate President dahil hindi pa nga nakakuha na 13. Base sa 1987 Constitution yan, ha? Hindi naman daw niya pipigilan. Hindi naman daw siya ganun, eh. Kung gusto nila nga, no, sige, mag-hearing sila.
5: Pero first time na binanggit ni SP Cayetano na hanggang ngayon hindi pa binibitawan ni dating Senate President Tito Soto yung kanyang opisina?
6: Ah, oo.
5: Ang first time sinabi ni ano ni...
6: Hindi. Una rin namin yun.
5: Kaya nga, hindi ba?
6: Hindi pa rin sa second floor hanggang ngayon.
5: Oo.
6: Hindi talaga binibitawan. Ibig sabihin... Eh baka hanggang sa Senate Pro Tem, hanggang OIC lang itong si ano, si Wing Kachalian.
5: Sige, oo, okay.
6: Magagiging OIC lang at baka bigla ito ang umuto. Eh,
5: ibabalik rin si Tito Soto.
6: Sa mga report natin kanina, talagang yun, nagla-live tayo, nababasa natin talagang. Ano, naawa rin naman ako dito kay Senador Sherwin Kachalian. Alam naman kasi natin na masipag ito. Okay. Tapos ngayon, eh, talagang mga comments sa kanya negative, ano? Parang ang pakiramdam ko, nagkakamit o ano, nakakamit.
5: Si Senator Gatchalian ang nagsisilbing punching bag.
6: Yun.
5: Hindi ba? Yun, siya yung tagatanggap ng suntok, eh.
6: Si Senator Gatchalian ngayon, nagmimistulang punching glass.
5: Oh.
6: Ang ano, authority group. Kasi yung naglalagay talaga makita mo lahat, eh.
5: Mm-hmm.
6: Diba? Pero sa huli, sino kayo makikinaba na magiging Senate President?
5: Oo.
6: Kasi... lumitipat si Soto po sa taas.
5: Joe, baka gusto ko sanang isalarawan mo yung dalawang senaryo. Una, yung nangyari kahapon na biglang pagdating ni Senator Cheese Escudero. Sa tingin mo ba, scripted ito o talagang impromptu yung pagpasok niya sa plenaryo?
6: Hindi ko masasabing scripted, hindi ko rin masasabing kung ano kasi... May mga dumating, may mga kumamay, eh.
5: Oo.
6: Pero yung mga staff tinatakon ko na dito, dating nga nito si Senador Cheese Escudero kahapon. So, ng palatagan, yung mga ano, sa loob ng plenaryo. Oo, pero ang tanong ko nga, kung hindi scripted, bitch, no? Yung pagdating, bigla nag-ano kagad, nagkaroon kagad, puro mabilis.
5: Para kasing may hinihintay lang na hudyat, eh.
6: Parang yun nga eh, kasi ang bilis yung mga hakbang eh, no?
5: Oo.
6: Bigla umakyat Senator Win, nag-preside kagad, ganun eh.
5: Okay. Isang kasi, ano pa, isang senaryo, yun nangyari kaninang Tulakan.
6: Biglang may dumating,
5: kung
6: ito po na ko, sino magiging presiding natin?
5: Okay.
6: Yung pwede kong umakita kagad si Senator Win Subiri doon sa presiding chair. Tapos inilig siya sa ano, as a Senate pro tempore.
5: Oo. Eh tayo kasi pinag-aaralan natin pati yung body language, hand signal ng mga kinakausap natin. Ako personally, ang feeling ko talagang meron silang hinihintay na hudyat. Tapos nung pagsulpot ni Cheese Escudero, hindi sila nagulat dahil pakiriwari ko si Cheese talaga yung kanilang hinihintay.
6: Para nagpalakpakan pa
5: ng Joe, yung Tulakan kanina. Talaga bang kasi ang claim ni Secretary John Vic, palabas na siya ng Senado. Tapos inabutan niya yung grupo ni Senator Robin Padilla. Pero nakita natin yung mga videos, pati na rin yung report mo, na talagang there was a hit ride para pigilan yung pagpasok ni Pia Cayetano at ni Robin.
6: Hindi lamang yung video kasama diyan eh.
5: Oo.
6: Bago yung press conference ni Senator Alan Pitt, ani Senate OIC Senate President Luis Gatchalian. May
5: oo.
6: Press conference. Nandun doon na si John Vick eh. Ang sabi nga namin, tinanong namin, o magkagaroon daw yata ng pagdinig dito. Ay, hindi namin
5: Maaga pa, maaga pa. Nandun na si Secretary eh.
6: No, hindi namin papayagan yan kasi kami nga yung ano, hindi na siya ano eh.
5: Oo.
6: Yan, nandito naman si DIAG Secretary.
5: Mm-hmm.
6: Tulungan tayo sa ano, ganun. Ibig sabihin, tapos si sasabihin niya, hindi daw niya inarang. Ano?
5: Oo.
6: Napatunay, no? At saka yung mga statement kanina doon sa press conference. Eh, nakita mo naman, sinabi nga ni Sherwin, di ba? O nandito si DIAG Secretary para bigyan tayo ng ano, sekuridad dito.
5: Oo, no, protection daw eh.
6: Oh, di ba? Okay. Ano pa ba 'yun?
5: Pero yung kanyang posisyon nasa entrada siya ng pinto ng yung papasukan ni Senator Robin at ni Senator Pia, ha?
6: Parang ano 'yun eh, yung walang pinagkaiba doon sa statement ng patitag ng putukan, wala raw NBI.
5: Oo.
6: Mm-hmm. Tapos nung kalaunan may NBI.
5: That's right.
6: So, lang, eh, no?
5: Anong pwede nating what are we to expect, Joe? Anong aasahan natin between now and Monday? Meron bang mga niluluto itong mga bawat senador na ito at itong dalawang kampo na ito? Gugulatin kasi, ba tayo pagdating ng Lunes?
6: Sa Lunes kasi meron kasi itinakdang pagdinig ang Blue Ribbon Committee
5: ayon
6: naman ito kay Senador Erwin Tulfo.
5: Mm.
6: No? Kaya ina-expect natin na kasi itong grupo naman ni Senador Allen eh hindi naman tayo tipo na susugod eh. Hindi sila yung mga tipo na mga harang eh. Sabi nga na Alan, go ahead, gawin ninyo yun. Basta alam naman na sila yung ano eh. Di ba siya, Senate President eh. Wala naman siya sinabing haharangin, di ba? Sa President, di naman niya sinabing haharangin. Yung pagdinig ni Erwin, ni Senadora Erwin na Tulfo sa darating na Lunes. Pero tingnan din natin, ang hiling nga kasi ngayon ito si Senadora Dante Malcoreta. Ipagpatuloy lang yung kanilang sinimula. Ibig sabihin, kung maimbitahan ngayon itong mga 18 sundalo,
5: tapos
6: masasusunod na pagdinig, sa Lunes, no, maimbitahan din sana.
5: Okay, tama yan.
6: Para may pagpatuloy nga yun, nasimula na ngayon. Ano?
5: Totoo. At para magkaroon ng pagkakataon, yung mga inakusahan, katulad ni Senator Erwin Tulfo, na questionin.
6: Correct.
5: Hindi ba? Pero, teka muna, curious lang ako, Joe, kasi usually, kapag tayo ay nag-hook up sa Senado at maging yung ibang mga media outfits, yung link ay nanggagaling sa Office of the Senate mismo.
6: Yes,
5: bakit kanina sa Facebook page Senate, ni SP Cayetano? Bakit kasi, bakit doon tayo kumuha ng link?
6: Kasi kagabi pa lamang ay naglabas na ng advisory itong si OIC Sherwin Gatchalian na work from home lahat.
5: Ayun.
6: Today. Kasama na rin yung mga committee ng mga iba't iba kasi nga
5: okay.
6: Parang sinasabi na bakit lahat ng committee ka work from home nasa organization pa sila. Kaya yung iba wala. Tapos siyempre pag malayo iba sino mag ano kaya kanina nung nagkaroon sila ng pagdinig na dito sa Blue Ribbon Committee, mapapansin mo yung sinasabi mo nga, yung page sa ano, wala, di ba? Dahil nag-assign doon eh. Kaya doon, may dala na sariling mga tauhan, ano, ito sila doon sa lahat, yung mga neutrality, kaya doon na ginawa.
5: Okay.
6: Sa book page siya nilabas yun.
5: Oo. Ayun.
6: Kasama siyang hindi ko nga rin kilala kasi akala ko taga-Prit eh. Kasi
5: oo.
6: Pero pa nga tayo kanina kasi nagpumura eh.
5: Mm-hmm.
6: Sabihan ko pa na magpumura dito sa plenaryo. Sinuklian pa ako na matapag daw ako eh. Kasi tayo kanina, oo. Yung pala hindi sila taga-Prit, mga tauhan pala ni Senator Alan Peter Cayetano.
5: Okay. Mm. Oo.
6: Kasi plenary hall yun eh. Nagsesession, hindi ka dapat.
5: Correct. So, paano yan? Nag-uwian na ba yung ating mga senador?
6: Wala na rito. Tahimik. Oh.
5: Okay.
6: Nag-uwian na at tabay na lamang tayo. Darating na Lunes, no? Pero may napapin kahapon na hindi rin naman namin natanong kanina na bukas may pagdinig si Marcoleta doon sa shooting incident dito. Pero hindi mm-hmm. ko alam kung bukas, eh, tuloy, katanungin natin ulit mamaya. No?
5: Okay, okay.
6: Sa ni Marcoleta kung tuloy bukas yung pagdinig sa naganap na shooting incident dito sa Senado.
5: Alright. Thank you, Joe. At,
6: okay, yung kaganapan dito sa Senado, ako naman si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio TV, kasama mo sa pagkatanggol sa demokrasya.
5: Alright, salamat po ng maigi at marami. Napakaaga pa na nagpunta ang ating kabandidong si Jojo Sikat dyan sa Senado para po rito sa special coverage at special programming ng inyong Radyo Bandido TV. Maraming, mas marami tayong katanungan ngayon, hindi ba? Kahit pa maraming mga interpretasyon yung ating pinakikinggan, eh lalo pong nagiging divided ang ating bansa, lalo pong nagiging divided ang ating bayan. Ang pagkakaintindi po natin, eh meron pong pagkakaiba at pagkakahati ng mga estado ng ating gobyerno. Meron tayong tinatawag na executive, meron tayong tinatawag na legislative, meron rin tayong tinatawag na judiciary. Pero kung susumahin po natin yung naging kaganapan kahapon, eh hindi po ngayon mapagtanto ng ating mga kababayang Pilipino, meron pa ba? Meron pa bang pagkakahati? Ha? Meron pa bang pagkakahati o talagang sinasaklawan na ng ehekutibo itong ilang mga branches pa ng ating pamahalaan? Dahil kung inyo pong matatandaan, matapos sabihin ni Bongbong Marcos na yung mga senador dapat bumalik sa pagtatrabaho, eh bigla pong gumulong yung eksena kahapon. Merong kumpas, ha? After X number of hours, eh bigla pong nagkaroon ng pagpapalit, di umano, sa liderato ng Senado at ang ginamit ay yung Avilino versus Cuenco ruling ng Korte Suprema. Tingnan muna natin yung nangyari kahapon, ha? Ilang oras matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat bumalik sa Senado o bumalik sa trabaho yung mga senador. Alas 2:57 kahapon, yung pong mga dating minority senators, dahil ngayon kiniklaim nila na sila ay majority, dating minority senators, isa-isa pong dumating dito sa Senate Plenary. Kahapon po ito. Ha? Ilang oras matapos sabihin ni Bongbong Marcos na bumalik sa trabaho yung mga senador at ilang oras rin matapos na tumanggap ng maaanghang na mga salita itong si Senator Alan Peter Cayetano mula po sa mga dating di umano'y miyembro ng minorya sa pangunguna ni Erwin Tulfo. Okay, ulitin ko. Alas 2:57, yung mga miyembro ng minority senators, isa-isa pong nagdatingan sa plenaryo. Alas 3:20 ng hapon, ito na sorpresa raw kaya tinatanong ko dahil alam po ninyo pinag-aaralan natin body language, facial expression, hand signals, etc., etc., etc. Eh kung titingnan po natin, and I'm sure napanood po ninyo yung video ng pagpasok ni Chief Escudero. Yung kanyang dinaanan papasok doon sa floor ng Senado, mangilan-ngilan yung tila nagulat, mapapakinggan po ninyo sa audio. Di ba? Ay, si Chief dumating. Ay, si Chief dumating. Nandiyan si Senator Escudero. Okay. Pero, balikan po ninyo. Balikan ninyo yung audio kasi sabi ko sa inyo, pinag-aaralan natin itong mga communication tool. Alright? Pinag-aaralan natin body language, eye expression, facial expression, hand signals, etc., etc., etc. Ako hindi ko nakita na nasurpresa yung pong mga inabutan ni Cheese dun sa plenaryo. Simulan natin dun sa mga taong kanyang dinaanan bago siya bumaba dito po sa session hall. Alright? Only a handful. Meron tayong napakinggan. Si Cheese nandyan, si Escudero dumating, si Senator Cheese Escudero biglang dumating, etc., etc. Tapos kung titingnan po ninyo yung muka at yung mata nitong si Senator Ping Lacson, dahil si Tito Soto, kung di ako nagkakamali, yung kanyang mukha ay diretso eh. Hindi niya nakikita yung kanyang left peripheral, kumbaga. Hindi niya nakikita yung nangyayari dito sa kaliwa. Pero itong si Ping Lacson, yung posisyon ng kanyang upuan ay nakadirekta dun po sa dadaanan nitong si Cheese Escudero. Kaya tinatanong ko, scripted ba ito? Okay? Scripted ba ito? Merong mga nagpalakpakan, merong mga tila nagulat, merong biglang lumapit kay Cheese, kinamayan, inakbayan, etc., etc., etc. Okay? Yan po yung kaganapan kahapon, ganap na alas 3:20 ng hapon. Again, in a surprise move, majority member Senator Francis Escudero arrived at the plenary. 3:21 p.m., Senate Secretary refused to call the roll. Anong nangyari? Yung Deputy Secretary took over. Kasi paulit-ulit natin pinag-uusapan yung rules. Okay? Paulit-ulit natin naririnig yung iba't ibang interpretation on the Senate rule. Galing po sa mga premyadong abogado, galing po sa mga nag-aral ng batas, hanggang doon sa ating mga kababayang nasa laylayan ng lipunan, meron po silang kanya-kanyang interpretasyon. Okay? Senate Secretary refused to call the roll, pero here comes the Deputy Secretary took over. The Deputy Secretary took over at 3:21 p.m. So, ulitin ko, kung pagbabasihan po natin yung mga kaganapang kahapon, tila meron pong script na sinunod. Meron pong hudyat na sinunod from the time that the president himself, no, ginamit yung mga salita, go back to work. Kanina sinimulan natin yung talakayan patungkol po dun sa pagkakahati-hati ng estado ng ating pamahalaan. Executive, legislative, and judiciary. Pero hindi po natin pwedeng mapalagpas kung ang ating titingnan ay yung pagkakasunod-sunod ng event kahapon at noong mga naunang oras prior to yesterday's coup d'etat, eh para pong merong flow, merong script na sinunod. Okay, at 3:22 p.m., yung pong 12 senador na naroon, minority plus Cheese Escudero, nagdeklara ng quorum. At dito umikot yung mga talakayan. Anong ginamit na basihan ng 12 senador para ideklara ang quorum? Inuulit-ulit nila, binabalikan yung ruling ng Korte Suprema Avelino versus Cuenca. Mabaya, pupuntahan natin yan kapag may oras pa tayo. Alas 3:22, Minority Leader Vicente Soto III moved to declare all positions vacant. Wala pong objections. Okay? Pero nakahanda itong si Win Gatchalian. Alright. Alas 3:23, Senator Sherwin Gatchalian and Juan Miguel Zubiri elected Senate President pro tempore and Rules Panel Chairperson respectively. Gatchalian took his oath at 3:24 p.m. At 3:25 p.m., new Secretary and Sergeant at Arms elected and took their oaths. Ang bilis ng mga pangyayari. Talagang matter of minutes. At 3:27 p.m., new panel chairpersons elected. 3:24, Gatchalian took his oaths. 3:25, new secretary and sergeant-at-arms elected and took their oaths. 3:27 p.m., nagkaroon po ng eleksyon para dun sa chairmanship ng iba't ibang panel. At 3:31 p.m., Gatchalian explained basis of quorum. pero hindi ipinaliwanag. Sabi rito, inexplain yung pong naging basehan ng quorum, pero it was explained in a manner na talaga namang kaduda-duda para dun sa ilan nating mga kababayang Pilipino. Alas 3:33, Gatchalian declared acting Senate President. 3:34, Senate adjourned CNDA. At 4:15, sa Facebook Live, si Senator Alan Peter Cayetano insisted that the shake-up was illegal and he is the legitimate Senate President. Ito po yung kaganapan kahapon. Habang naghintay tayo ng kumpas mula po dun sa isang grupo o individual na hindi naman nagpakita at hindi nagpakilala. Ang sinasabi nila parati, yun daw pong eksplanasyon patungkol dito sa quorum at paghalal kay Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President, nakasaad dito po sa issue ng Avilino versus Cuenca. Sabi ko sa inyo, napakarami pong mga legal point of views at napakaraming mga interpretations na ginawa. Kanina dun sa press conference, tinanong si Senator Alan Peter Cayetano, hindi ba kayo tatakbo sa Korte Suprema? Maganda yung sagot ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niya, it is up to the Soto Bloc na magpunta sa Korte Suprema dahil sila yung illegal. Hindi daw po kinakailangan. Okay? Hindi daw po kinakailangan na si Senator Alan Peter Cayetano and his group ang tumakbo sa Korte Suprema dahil sila yung legitimate na nakaupo as the majority. Meron akong binabasa rito na legal point of view ni Fiscal EJ. This is a medyo mahaba-haba ito, pero we will try to talk about this, no? Para maintindihan po ng ating mga kababayang Pilipino kung bakit ginagamit ang Avilino versus Cuenca. Pero meron pong lumulutang na information dahil hinihintay natin. When will the Supreme Court kicked in? Kailan daw po papapasok sa talakayan ng Korte Suprema? Okay? Kailan daw po papapasok sa talakayan ng Korte Suprema? Kaya nga, Pepe, di ba, Alan Peter Cayetano, takbo ka na ng Korte Suprema. Sabi naman ni Senate President, teka muna, yung minorya ang dapat na tumakbo for them to be able, okay, for the minority group to be able to cement their place dito po sa halls of the Senate. Kasi kinakailangan lang patunayan na legal yung pong ginawang pagkakahalal dito po kay Sherwin Gatchalian. Yung trabaho at posisyon ng Senate Presidency o Senate President hindi po ginalaw. Kaya nga acting Senate President lang itong si Win Gatchalian dahil alam ng minorya na meron pong butas yung pong precedence na kanilang ginagamit. Dahil kung wala po itong butas, bakit hindi nila inerekta na ihalal si Sherwin Gatchalian bilang Senate President? Bakit merong reservation itong grupo na ito? Kaya nga, this is the challenge, no? Doon sa mga nagmamarunong sa batas ako, I will never claim. Very limited yung aking nalalaman at kinukuha ko po yung ating discussion mula dun sa ating nababasa dahil ako wala kong kakayahang i-interpret personally on my own ito pong ating konstitusyon at itong mga applicable laws dito po sa ating mga kasalukuyang pinoproblema ngayon. Pero tingnan po ninyo yung sagot ng Korte Suprema. Okay? Meron pong lumulutang na sagot ang Korte Suprema, pero again, wag po tayong magmadali sa paniniwala. Dahil yung lumulutang na sagot ng Korte Suprema, meron pong fine print. Okay? Meron pong fine print. At ang nakalagay rito, GR number L-2821, dated March 4, 1949. Magbabalik po ang ating special coverage makalipas ang ilang paalala.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
8: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
9: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
10: BBC News with Moira Alderson. The Israeli Defence Minister has said his forces will continue ground operations in Lebanon despite the announcement in Washington of a renewed ceasefire. Yisrael Katz said the IDF had freedom of action backed by the United States. Conversely, the deal requires Hezbollah, which wasn't involved in the talks, to halt its attacks against Israel and withdraw from southern Lebanon. Correspondents say it's unlikely to alter much. In a largely symbolic move, the US House of Representatives has passed a resolution calling for President Trump to withdraw forces from around Iran or win approval from Congress to continue the war. Four Republicans sided with Democrats in a vote being closely watched for divisions within the president's own party. Mr. Trump has a veto. Fiji has rejected plans by an Australian billionaire to send hundreds of thousands of tons of rubbish to the island nation to be burned for energy production. The government said Fiji would have become the Pacific's ashtray, adding 25% to national emissions. Tech executives in the US are calling for stricter regulations to prevent criminals using AI to develop biological weapons. They want mandatory screening of orders for synthetic DNA. SpaceX has officially filed for what's expected to be the largest IPO in Wall Street history. Analysts say this could see Elon Musk become the world's first trillionaire. Fighting is reported to have continued in the Somali capital, Mogadishu. Clashes between rival political factions broke out on Wednesday over delayed elections. Beijing has banned four New Zealand lawmakers after they travelled to Taiwan last month. It's the first time Beijing has imposed such travel restrictions on the country. And the US has confirmed a case of New World screwworm, the first in the country for half a century. The flesh-eating parasite can devastate livestock herds. BBC News.
11: The World in 2 minutes at 7:30 GMT.
12: You're listening to the news from the BBC.
13: Radio Bandido, 8:10 AM.
14: Latina band will entertain you. And I will be there also with the New Riots.
15: Good golly, Miss Molly.
14: Two shows in one night with the same regular entrance price. What a treat. We're doing this to cheer you up during these hard times. Mike Castro and the Banda Latina starts at 9 p.m. And after them, I go on stage and make you dance till you drop. So mark your calendars. Friday special double treat, June 5, 9 p.m. RJ Bistro, Dusitani Hotel. Reserve now, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro.
16: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
17: the best food and treats for your dogs.
18: The best dog places to visit.
19: The best training for dogs.
20: Coco, speak.
21: The best dog accessories and items.
22: The best dog hotels.
16: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

Alright, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Dito po sa special coverage ng Radyo Bandido TV. Salamat po ng maigit. Marami sa inyong patuloy na sa pagsubaybay. Dito po sa ating special broadcast, pinag-usapan po natin kanina yung ginawang hearing ng flood control. Tayo po'y humihingi ng ilang saglit sa ating kabandidong si ugnayang gobyerno at mamamayan natin, ha? After this, mapapakinggan po ninyo ang ating idolo, Raul Virtudazo, pamaya-maya. Meron tayong 8 minuto na makalipas po yung ganap na alas 4 ng hapon. Sinasabi ko kanina at ito po yung lumalabas sa mga Facebook pages ngayon na tila naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema patungkol po rito sa nangyayaring Senate shake-up. Huwag po tayong maniwala dahil ito po ay naganap noong 1949 pa. 1949. Ito pong inilabas na desisyon ng Korte Suprema at napakasimple. Nung sinasabi ng Korte Suprema, ang sabi po ng Korte Suprema, eh hindi po nila sasaklawan. Ito pong kaguluhan sa Senado. Ito pong Supreme Court refuses to intervene in Senate leadership dispute. Election of Senate President is a political question. Ito po yung inilabas ng unbank ng Korte Suprema sa pamamagitan ng GR number L-2821 dated March 4, 1949. Kaya tama yung sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Okay? Dapat ang minority group sa pamamagitan at pangunguna ni Senator Tito Soto ang silang tumakbo sa Korte Suprema to cement their reasons. Okay? Kinakailangan po nilang patunayan sa Korte Suprema na number one, they have enough numbers to have a quorum. Okay? At pangalawa, meron po silang kapangyarihan na baguhin ito pong chairmanship ng Senado. Baguhin yung liderato ng Senado. Kinakailangan po nilang patunayan na they have all the grounds. Kumbaga, all grounds covered. Ang tanong natin dito, ano ba talagang pinaglalaban ng ibang mga senador kung bakit kinakailangan patalsikin itong si Alan Peter Cayetano? Why are they relying on the Avilino versus Cuenca decision ng Korte Suprema? Kung ako po yung inyong tatanungin, Idol Johnny, which is more important? The impeachment proceedings against the Vice President or the truth behind the Maleta scheme? Ako, point blank, ang isasagot ko po ninyo, ang isasagot ko po dyan sa tanong na yan, sa aking palagay, mas importante ang pagdinig patungkol sa flood control scandal. For the very obvious reason, isa lang, isang rason lang yung sasabihin ko sa inyo kung bakit sa aking tingin as ay mas importante. Again, I am not saying na yung impeachment proceedings laban kay Inday or laban kay Vice President Inday, Sara Duterte, ay hindi mahalaga. Ilang beses ko nang sinasabi sa palatuntunan na we welcome, gusto natin na ituloy itong impeachment proceedings laban kay VP Inday dahil gusto nating malaman yung katotohanan. Gusto po natin mabigyan ng tamang pagkakataon si VP Inday to shed some light dito po sa mga akusasyon laban sa kanya at hindi gamitin yung tinatawag na public persecution and public kumbaga swaying of public opinion, di ba? Bigyan natin ng tamang pagkakataon sa tamang channel, sa tamang avenue, sa tamang platform. Hindi po yung ginagamit yung hearing sa Kongreso to malign at malign si ang pangalan ni VP Inday at ng kanyang tanggapan. Hindi, public persecution ito. All right?
Eh, alam po ninyo, para tayong bumabalik dun sa panahong una na tila ipinapako sa krus, itong si Vice President Inday, hindi siya mabigyan-bigyan ng tamang pagkakataon. Tingnan nga po naman ninyo, ipatatawag sa Kongreso, pero yung mga nakaupo at mga members of the House, eh akala mo mga prosecutors na sa impeachment proceedings. Hindi naman talaga balanse at hindi binibigyan ng tamang pagkakataon. Ulitin ko yung tanong, which is more important? The impeachment proceedings against the Vice President o itong issue ng flood control? Sabi ko sa inyo kanina, kung ako yung tatanungin, mas importante na pag-usapan at tuldukan itong issue ng flood control. For the simple reason na may namamatay. Okay? Doon ba sa impeachment laban kay Inday, meron bang mga namatay? Ha? E dito sa flood control, year on year, kapag kayo mga proyekto ng gobyerno, especially, may kaugnayan dito sa Diomedoy flood control measures. Kapag umulan, bumaha, nagkaroon ng landslide, nagkaroon ng pagtaas ng tubig, pati yung ating mga kababayan na nandyan sa coastal area, yung ating mga kababayan, yung kanilang kabuhayan, yung mga hayop na inaalagaan, etc., etc. Hindi nga lang nasa coastal area. Rizal, for example, lalawigan ng Rizal. Hindi naman coastal area ito, bundok pa nga ito eh. Walang tubig. Okay? Yung mga kababayan natin na nasa Metro Manila, lahat tayo affected. Bakit mas importante ang flood control? Kasi may namamatay. My argument is simple as that. May namamatay eh. Bakit hindi natin kailangang tuldukan itong issue ng flood control? At bakit meron tayo mga members of the Senate na tila ginagamit yung kanilang posisyon, tila ginagamit yung kanilang poder at kapangyarihan para itikom ang bibig ng mga taong may kinalaman at kaugnayan dito sa pagpapalitan ng pera para merong makinabang naiilan? Sana nga magtuloy-tuloy ito pong investigasyon ng flood control. Tawagin si dating Congressman Zaldico, dating House Speaker Martin Romualdez, para magkaroon tayo ng ideya kung papaano pong ginagamit ang kapangyarihan ng Kongreso para dito sa exchanges ng pera na ito. This is not just about kung sino yung corrupt government officials. Yung istorya sa flood control goes beyond the issue of accountability and answerability. Goes beyond the issue of accountability and answerability. Ang main issue rito, taon-taon eh. Taon-taon nangyayari. Taon-taon meron po sa ating kababayang Pilipino na pinahihirapan. There are scenarios na namamatay pa. Nasaan yung tinatawag natin na human rights nitong mga tao na ito? Di ba? Karapatan nilang mabuhay eh. Pero dahil dun sa pagkupit sa salapin ng bayan para hindi matuloy itong mga proyekto ng pamahalaan, inako-compromise yung buhay ng ating mga kababayang Pilipino. Kaya napaka-simple nung aking sagot. Between the two, which is more important? Inuulit ko. Gusto kong matuloy personally yung impeachment proceedings. But if we're going to weigh yung relevance sa kasalukuyang panahon, yung importansya nitong dalawang nagbabangga ang issue na ito, the issue of investigating who are the individuals and groups na nasa likod nitong flood control scandal na ito, sa aking tingin ay mas meaningful
kaysa pag-usapan muna itong impeachment proceedings. Balikan natin yung sinasabing Avelino versus Cuenca. Ano ba ito? Okay? Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ba itong Avelino versus Cuenca at bakit sinasabi ng ilang maalam sa batas na hindi ito applicable at hindi ito dapat gamiting basehan ng minorya sa kanilang ginawang pagpapatalsik di umano kay Loren Ligarda. Ha? Dahil hindi naman si Alan Peter Cayetano yung pinatalsik eh. Alright? Si Loren Ligarda kasi pinalitan yung number 2 man ng Senado. Next in line ito. Okay. Sa

Yung main question eh, may quorum ba o wala? Okay? Ginamit po nilang basehan itong Avilino versus Cuenca. Ang unang nagsalita nito, si dating Senate President Frank Drilon at sinundan ni dating Senate President Coco Pimentel. Okay? Ano ba yung nakapaloob dito sa Avilino versus Cuenca? Alright, to cut the story short, ang sinasabi po rito, nung panahon na Senate President si SP Avilino, ang Senado ay kinabibilangan ng 24 na senador. The Senate had 24 seats at that time. Pero meron pong isang senador, si Tomas Confisor, nasa Amerika. At hindi po makapagpa-participate dito sa Senate proceedings. Yung apat na justices ng Korte Suprema reasoned that for practical purposes, dahil unreachable, ito pong si Senator Confisor, only 23 senators were capable of performing the functions of the Senate. Meron pa ngang isang may sakit eh. Okay? So, wag muna natin i-factor in yung may sakit. Si Senator Confisor ay nasa Amerika at unreachable. So, ang sinasabi po nung apat na mahistrado, ang bilang ng mga senador at that time na pwedeng mag-decide patungkol dito sa issue ng quorum, 23. 23. So, given that number, 12, quorum na. Hindi ba? Kasi 12 versus 11. 12 versus 11. Pero sinasabi po ng ating saligang batas at ini-explain ng ating saligang batas na kinakailangan daw po i-exert ng ating gobyerno at ng Senado ang lahat ng kanilang makakaya para masiguro na itong mga senador na ito ay hindi unreachable. Meron pong mga mechanics na pre-provide ang ating saligang batas. Meron pong mga items. Ika nga, safety net ito para hindi tayo nagkakagulo when it comes to the interpretation of the law. Pero bakit merong mga grupo na tila gumagawa ng paraan para i-twist itong kanilang nalalaman at yung pong mga nakasaad sa ating saligang batas? Okay? Nasa Amerika, unreachable. O sige, gawin na lang natin 23. So kung 23 ang nakikita nating numero, may quorum yung 12. Pero wala naman po sa ating mga senador ang nasa labas ng bansa. Tanggalin natin sa picture si Senator Bato de la Rosa. Dahil unreachable. Alam ba ninyo kung nasan si Senator Bato? Ako, hindi ko alam. Okay? So that number, pwede pa rin pong mag-apply dun sa kaganapang kahapon. Pero bakit natin i-strike out yung pangalan ni Jinggoy? Eh hindi pa naman convicted si Jinggoy ah. Ang gagawin lang ng Senado, makipag-ugnayan sa Sandigan Bayan. Sandigan Bayan, magkakaroon kami ng hearing. Pwede ba tayong gumamit ng pasilidad para makapag-participate si Senator Jinggoy sa pamamagitan ng teleconferencing? Hindi ba? Ito yung ayaw ng minorya. Dito po nagsimula yung kaguluhan sa teleconferencing para payagan si Bato de la Rosa to participate in the discussion. Pero dito po sila nagsimulang mag-walk out para hindi po magkaroon ng pagkakataon ng Senado na makapagpasa ng resolusyon na pumapayag sa teleconferencing. So,
Tingnan

0: Unin nyo, meron pong, if we are going to talk about precedence, ito yung precedence na ginamit ng members of the minority. Ayaw nila na magkaroon ng sapat na numero para pag-usapan at desisyonan yung issue ng teleconferencing. At ngayon ay ginagamit nila yung Avellino versus Cuenca na hindi po applicable dito sa issue ng girian ng liderato sa Senado. Napakasimple. Hindi naman po unreachable si Jinggoy. Hindi naman unreachable si Jinggoy. So, kahit na itong si ano, kahit na itong si Cheese Escudero, okay, ay sumanib. Eh, binasa ko yung statement ni Cheese Escudero. Kung bakit daw siya umanib sa minorya, eh, makabagbag damdamin yung pagkakasulat. Pero parang ito yung sinasabi ni Marcoleta na PR. Ha? Parang PR ang dating. Okay? Ano sabi ni Cheese Escudero dun sa kanyang sulat? Mananatili daw yung kanyang independent, pagiging independent. Eh, mananatili. Hindi daw po ito usapin ng pagpanig sa mayorya o minorya. Ang ginawa daw ni Cheese Escudero kahapon, akalain po ninyo may utang na loob pa tayo kay Cheese Escudero. Dapat pa nating pasalamatan. Ha? Dahil ang ginawa daw po ni Cheese Escudero kahapon, eh kanyang pinapangalagaan ang kapakanan ng ating mamamayang Pilipino. Pinapangalagaan yung kapakanan ng sambayanan. Kaya daw po siya lumutang. Eh, ang tanong ko, Mr. Senator, can't you wait for another 24 hours? Ha? Alam mo na merong hearing na gagawin itong grupo ni Senator Rodante Marcoleta. Can't you not wait for another 24 hours? Sabi mo kasi kapakanan ng ating mga kababayang Pilipino. Ulitin natin. If we are to choose which one is more important, relevant, and meaningful, would you rather choose the impeachment proceedings versus the flood control investigations? Ako, kung ako ang inyong tatanungin, although hindi ko sinasabi na hindi importante yung impeachment proceedings, I would rather choose na ituloy ng ating Senado yung investigasyon, masagasaan ang dapat masagasaan. I would rather choose na ituloy ng Senado ito pong investigasyon patungkol sa Maleta scandal at itong flood control scandal na ito. Bakit ikanyo? Isa lang yung aking rason. May namamatay tayong kababayang Pilipino. O hindi po ba kakilakilabot yan na taon-taon merong namamatay dahil sa ginagawang pambubulsa ng ilang elemento ng gobyerno at yung kanilang mga cohorts patungkol dito sa iskandalosong flood control measures na ito? Abay, maghunos dili naman tayo. Maawa naman po tayo sa ating mga kababayang Pilipino. At panawagan rin, Mr. President, Bongbong Marcos, dapat manatili yung kapangyarihan ng Senado as an independent institution. Medyo napansin kasi nung sinabi ni Pangulo, back to work kayo, biglang gumulong, biglang nagkagulo, at biglang nagkaroon ng tinatawag daw na bagong liderato sa Senado. Salamat po ng iyong maigi at marami, dire-diretso po hanggang kay Bernard Tan. Itong ating special coverage dahil si Jojo Sikat nakaantabay pa rin sa Senado. Kung meron pong mga updates dyan po sa mataas na kapulungan, alam na this. Hindi po mananatiling bulag, pipi at bingi ang Radyo Bandido TV. Narito tayo, sama-sama tayong magbabantay at hahanapin ang katotohanan. Up next is Raul Virtudazo. Pansamantala, ako po si Johnny Gomez. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Magandang hapon! Tuloy-tuloy ating special coverage dito po sa mga nangyayari ngayon, ha, lalo dyan sa Senado. At syempre, nakatutok pa rin dyan, ating kasama si Jojo Sikat. At iba pa mga ating mga radio bandido reporters. At syempre, tuloy-tuloy tayo, Raul Virtudazo po, hanggang mamaya. Hanggang alas 6 ng gabi. Ayan, ha, puro denial na ngayon ang maririnig natin matapos banggitin itong 18 nagpaglalang mga dating Marines ay yung mga pangalan ng mga pinagdalhan nila ng pera. Mga mali-maliit ang pera. Kaya lahat, walang umamin, syempre. Ha, walang umaamin dyan at lahat sila ay nagde-deny. Itong sinasabi, ito raw ay walang katotohanan, puro kasinungalingan. Ayan ang kanilang mga denial. Pero kanina po ay tinapos na yung hearing until further notice. Ayan po. Kaya dito po inaantabayan na natin kung ano yung mga iba pa mga mangyayari. Pero wala pong session ngayon, ha? Tapos na. Adjourn na sila, sinide, di ba? At yun na po yung, kumbaga, babalik sila doon na kasabay ng SONA nito si PBBM sa Hulyo. At ngayon, siyempre, mga hearing-hearing, pwede naman nilang isagawa. Eh, meron magkakaroon pa ng panibagong hearing kung nagkataon. Kasi yung schedule nitong, nagkadalawa yung hearing eh. Sabi nung di ko malaman sino mayorya ngayon, sino minorya. Kasi ano eh, actually, ano sila ngayon, kung dyan sa Senado, 12-12 sila, 11-11 sila, di ba? 11-11. Pero kung isasama natin, pati yung dalawang, yung isang si Senator Jinggo Estrada na ngayon eh, nakadetain at itong si Senator Bato de la Rosa na nagtatago ngayon, ano pa rin sila? Ha? Wala nang, kumbaga, ano sila eh, magiging 12, di ba? Kasi 12 ngayon yung ano eh, 12 itong grupo nitong si sina sabi niya, siyang acting president, di ba? Siya na-elect. Isang grupo, si Senator Sherwin Gatchalian. At yung isang grupo naman, kay Senate President Alan Peter Cayetano, 12 din. Yan. Alam nyo dito eh, hindi natin na masabi ngayon pagbabalik nila ng session kung ano ang mangyayari. Kasi importante na itong mga senador magkaroon ng kahit papano na pagkakasundo para makabuo sila ng totoong quorum. Kasi ngayon eh, kinu-question yung mga quorum-quorum na yan eh. Ha? Ano ba yung quorum? Importante kasi yan. Ha? Dahil pag wala yung quorum na tinatawag, ibig sabihin eh, sapat na bilang ng mga senador para makapag-session sila ng legal, para makakilo sila ng legal bilang Senado. Kasi kung kulang sila dun sa tinatawag na quorum, wala, lahat ng gagawin nila ay hindi official, hindi valid. Parang ganun. Kaya kinu-question nila ngayon itong nangyari. Kasi ang tinuturing ng iba, ang quorum dapat 13. Kasi ang sinasabing quorum ay 50% plus 1. Ibig sabihin, kalahati ng bilang ng mga senador plus 1. Ah, kaya lamang eh, dahil 24 yung mga senador, ang kalahati niyan 12. Plus 1, 13. Yan. Ang problema nga dahil dito sa mga issue na to, katulad ng dinidiscuss kanina ni Johnny Gomez, ano? Yung mga sinasabi nilang mga naunang desisyon. Merong naunang desisyon, matagal na panahon na at meron pang isang desisyon na actually na kailan lang yan. Itong mga 2017 yata, kung di ako nagkamali, ano? Meron pang isang desisyon na ganyan din. Tungkol din sa quorum. Kaya yung quorum po ang pinag-uusapan ngayon dito, pinagdidebatihan. So paano kaya makikita natin ngayon? Kung magpapatawag ngayon, kasi ang daming nakabinbin ng mga panukalang batas na hindi naaksyonan dito sa mga huling araw ng natitirang sesyon ng Senado hanggang sa mag-adjourn sila kahapon. Diba? Ang daming naiwan. So si President Marcos ay okay siya na magpatawag ng special session. Kasi actually itong grupo, itong si Senator Sherwin Gatchalian ay humingi na sa presidente na magpatawag ng special session. So okay sa presidente. Hintayin natin kailan magpapatawag ng special session, at pag nagpatawag ng special session ay paano mangyayari? Yung bang kampo nitong si Senate President Alan Peter Cayetano ay sasama dyan sa special session, o ganito pa rin ang gagawin nila na magkakaroon pa rin ng boycott? Ha? So magiging issue na naman dito yung quorum. Kasi ang ginigiit ng itong magkabilang kampo, sapat yung isa, yung kampo nitong sina Senator Sherwin Gatchalian ay sapat na yung 12, kasi bibinilang nila dun sa 22 lang sila ngayon. Ayan, ha? Ang paliwanag nila, yung kampo nila, kasi dun daw sa sinasabi ng quorum ay total number of senators. Hindi sinabi yung wala yung all senators. Parang okay na yung sino yung present doon lang. Yun lang. Sino yung available? Yun ang pinagbatayan. Pero dun sa pag-elect ng Senate President, sabi nila, malinaw ang sinasabi ng Constitution na number of all senators. So ibig sabihin lahat ng mga senador. Depende sa wording kasi. Yun ang pinagbatayan ng kampo nitong si Senator Gatchalian. So doon, binatay nila yan dahil may decision din ng Court Suprema dyan, yung later, latest, itong mga kailan lang. Ngayon, dyan, ay sinasabi na okay yung 12. At actually, hindi lang naman ito yung pagkakataon, nagkaroon ng 12 ay quorum na, may quorum na. May mga iba pang pagkakataon na nagkaroon din ng ganyan. Pero dito nga, ngayon, yan ang issue. So, paano ba? Alin ba ang susundin ngayon dito? 13? Lahat ba ng senador? All senators? Kasi kaya nga hindi sila nakapag-elect ng Senate President kahapon. Kulang sila eh. Kasi dun sa sinasabi sa konstitusyon, ang Senate President kailangan i-elect ng majority ng total number of all senators. Yan, so 24. So dun sa 24, ang majority niyan 13 at least, di ba? So yun ang pinagbatayan nila. Kaya ang inelect nila ngayon Senate President pro tempore. Yan, yung kumbaga, parang ang tawag diyan, kumbaga, kukumpara natin, yan ay Vice President. Yan, ha? Hindi sila nakapag-elect ngayon ng presidente dahil kulang. 12 sila. So kailangan dyan, 13. Kaya ang nangyari ay sinabi nilang nila, acting president, itong si Senator Sherwin Gatchalian. So yun doon. Doon na ngayon iikot yan. Paano ngayon ito pag nagpatawag ng special session ng presidente, pagkapareho yan, hindi nila kinikilala ang isa't isa. Yung grupo nito si Senator Sherwin Gatchalian, hindi kinikilala ngayon itong grupo nito si Senate President Alan Peter Cayetano. Yung grupo naman, Senate President Alan Peter Cayetano, hindi rin kinikilala ang grupo nitong Senator Sherwin Gatchalian. Yan ngayon ang dilema dito sa sitwasyon sa Senado. At ang problema pa dito, ang Korte Suprema ayaw makialam. Ha? Ayaw makialam dito sa sitwasyon ngayon sa Senado. At dahil yan daw ay political question, yan daw usapin na yan ay usapin ng mga senador lang. Hindi pwedeng panghimasukan ng Korte Suprema na isang co-equal branch of government. Yun po yung pinapaliwanag ng Korte Suprema. Kaya hindi nila pinakialaman yan. Kung sa bagay, totoo naman yan. Dahil ang Korte Suprema, ang pakikialaman lang yan ay kung yan ay question of law. Ha? Kung yan ay kukwestiyonin nila ang konstitusyon, pwedeng pakialaman yan ng Korte Suprema. I-interpret nila ang sinasabi ng konstitusyon. Pero kung sasabihin lang na mag-intervene dito sa ginagawa ngayon ng Senado, eh hindi raw obra. Dahil hindi nila pakikialaman yung isang co-equal branch of government. Kasi pare-parehas yan eh. Congress, di ba? Legislative, judiciary, at executive. Pare-parehas yan. Co-equal branches of government. Very unique lang yung relasyon ng executive at ng legislative. Kasi ang executive pwede mag-request sa legislative. At isa pa, dahil may kampihan din dyan, kung kakampi mo ang presidente sa executive, ang usually ang nangyayari, yung nasa legislative ay sumusunod sa presidente. Kaya madalas, ang legislative ay nasasabihan na hindi independent, na parang sunod-sunuran sa executive. Ayan po. Kaya ngayon, iba yung magiging sitwasyon natin. At yan ay hihintayin natin sa mga susunod na araw. Diyan natin malalaman kung paano magiging takbo ng Senado pag nagpatawag ng special session ang Pangulo. Okay, punta muna natin ang mga report natin. Siyempre mga report muna tayo. Itong report ni Chris Lucas, unahin na natin. Itong aruganteng pulis ay sinagot yung paratang o sinagot ng pabalang daw yung sinasabi ng Napolcom Commissioner sa gitna ng live media briefing. Alamin nga natin yung report mula kay Chris Lucas. Chris?
1: Nakipagsagutan ang pulis na si Corporal Simeon Suan kay Napolcom Commissioner Ralph Kalinisan sa isang live media briefing ng ahensya. Si Suan ay pinatawag ng Napolcom kasunod ng viral video kung saan makikita ang marahas niyang hinila at pinusasan ng isang senior citizen sa Taguig noong isang araw.
2: Huwag po tayo magpapogi sa media, sir. Ilan po masasabi ko rito. Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media.
3: Hindi kami nagpapapogi dito.
2: Magpapapogi kayo, sir.
1: Bagaman na tinagawa na ng microphone ay ayaw pa rin tumigil ni Suan, kaya naman nagdesisyon si Kalinisan na pa-escortan ito palabas ng bulwagan.
3: Kaya wala nangyari sa Pilipinas. Kaya nawawala ng tiwala ang taong bayan sa pulis. Gaya mo. Gawa mo. Hindi ka dapat maging pulis.
2: Wala po patutuhanan niyo, sir. Hindi ko sinabi niyo sa real. Hanggang ngayon, sir. Walang binatay.
3: And then so be it. Then so be it.
2: Sir, maging bayan.
3: Okay na ito. Bring Suan up. Bring Suan up.
2: Nagawa niyo lang dito para magpapigil na dyan.
3: We will cleanse Scalawags. The police force from Scalawags like this. You don't deserve to wear that freaking uniform.
1: Napag-alaman pa ng Napolcom na dati na ring may mga kasong kriminal at administratibo si Suan gaya ng simple neglect of duty, absence without leave, grave misconduct, grave threats, grave coercion, unlawful arrest, at slight physical injury. Giit ni Kalinisan, kaya nasisira ang tiwala ng mamamansa sa kapulisan ay gawa ng mga gaya nitong si Suan at sinabing hindi ito karapat-dapat na maging pulis. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Ayan, yung mga pulis na ganyan, ano? Ayan, isa sa mga siguro hindi ubra. Ha? Pinakapos tayo ng disiplina pagka ganyan. Okay, sunod muna natin itong report ni Chona Yu. Kasi ang Pilipinas po eh, ha, naunsyami, nabigo doon sa pag-aangad na magkaroon ng pwesto, makaupo man lang kahit dyan sa non-permanent position dyan po sa UN Security Council. Eh, naungusan sila eh. Kaya alamin muna natin yan. Ha? Ano ang reaksyon ng Malacanang dyan? May report si Chona Yu. Chona?
4: Aminado ang palasyo ng Malacanang na ang ingay at tensyon sa politika ang nakaapekto sa Pilipinas para hindi makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. Tinalo ng Kyrgyzstan ang Pilipinas sa botong 142 kontra 49. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi lamang sa Pilipinas nakasisira ang gulo sa Senado, kundi maging sa buong mundo. Sabi ni Castro, naging negatibo na ang pananaw ng ibang tao sa Pilipinas na karamihan naman ay gawa ng mga obstructionist na walang ibang ginawa kundi ang sirain ang imahe ng Pilipinas. Ayon kay Castro, nakikita ng buong bayan ang masamang impresyon sa Pilipinas. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Yan. Oh, dito po sa nangyaring hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa kampo nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Dalawa kasi ngayon eh. Dalawang Blue Ribbon Committee ngayon. Meron kaya sa kampo nitong si Senate President Alan Peter Cayetano at meron din doon sa kampo naman ni Senator Sherwin Gatchalian. Parang naging dalawa ang Senado natin ngayon. Ang mga komite, dalawa. Dala-dalawa. Ang Senate President pro tempore, dalawa rin. Itong si Senator Loren Legarda at saka itong si Senator Sherwin Gatchalian. Dalawa sila ngayon. Kaya lang, dun sa kampo nitong si Senate President Alan Peter Cayetano, meron silang Senate President. Dito naman sa kabila, meron lang silang acting Senate President. Ayan ang pagkakaiba ng dalawa. Pero sa mga committee, meron sila pareho. Ang problema dyan, ha, ang kinikilala ng Malacanang, itong kampo nitong si Senator Sherwin Gatchalian at pinalalagay nila, ayaw na nga nilang tawagin na Senate President, yung si Senate President Alan Peter Cayetano. Ordinaryong senador na lang siya dahil wala na raw siya sa pwesto. Pero siyempre, itong si Senator Alan Peter Cayetano, eh hindi naman siya pumayag na ganyan. Sabi nga niya, kung gusto raw siya talagang papalitan at kung ano man yan, na hindi sa tamang paraan, kahit hindi sila nakakakuha ng 13 na bilang ng mga senador, eh sabi niya, they're in for a hell of a fight, sabi niya. Yan ang sabi niya. Talagang lalaban siya. Ayun ang sabi. Hindi niya basta-basta yan bibitawan. Siyempre, ang pinagbabatayan nila, mga usaping legal din. Iyan ang mahirap sa batas, di ba? Ang batas kasi, kanya-kanyang interpretasyon. At bawat interpretasyon, pabor kung sino yung nag-i-interpret. Kasi ang ganyan ng batas eh. Kung ikaw ang mag-i-interpret, siyempre interpret mo pabor sa'yo. Kung yung kalaban mo mag-i-interpret, interpret naman niya yan, pabor sa kanya. Kaya nagkakaroon tayo ng judge. Yun ang titimbang kung sinong mas matimbang sa mga argumento nila. Sa mga dahilan, sa mga paliwanag. Yan. So, talagang dito, ang taong bayan ano ba ang pwede nating gawin? Ha? Kung tayo ang taong bayan, anong pwede nating gawin? Ito ba'y panonoorin na lang natin? Meron ba tayong pwedeng gawin para itong mga senador umayos? Magkasama na at magsanib na uli at hindi itong dala-dalawa ang ating Senado ngayon. Kasi kung hindi ito maaayos, talagang walang matatapos na trabaho kasi magkabila yan eh. Sasabihin, hindi pwede, invalid. Ha? Pareha sila, kanya na sasabihin nila. Kung ano ginawa ng kabila, invalid. Kung ano ginawa ng iba, ganun din. So, walang mangyayari, walang magagawa ang Senado, walang matatapos na trabaho pagka ganyan. Eh sana hindi ganun ang maging sitwasyon. Ha? At yan eh, yun ang iniisip natin, paano makokontrol yan? Napakalaking perwisyon ito eh. Itong ganitong sitwasyon. Ang napeperwisyo dito eh, hindi lang yung mga nandyan sa Senado, hindi lang mga senador mismo, sambayan ng Pilipino ang napeperwisyo dito. Kaya mas maganda siguro, ipanalangin na lang natin eh, na malinawan ng pag-unawa, malinawan ng pang-unawa, pag-iisip at itong ating mga senador at kung ano't ano man yung kanila mga differences sa ngayon, ano? Eh maayos na mabuti para gawin nila yan para sa ating sambayan ng Pilipino, para sa bayan, ha? Sabi nga, hindi para sa sarili. Okay, tuloy tayo at ito. May report today si Chris Lucas. Itong electric vehicle bilang PUJ, naku, aarangkada na. Alamin muna natin ito, ha? Report ni Chris Lucas. Chris?
1: Iprinisinta sa media ng grupong Pasang Mazda sa pangunguna ni Obet Marti ang ilang electric vehicle na gagamitin bilang public utility vehicle, bilang tugon na rin sa adhikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isulong ang modernisasyon ng pampublikong sasakyan sa bansa.
5: Sa bagong Pilipinas, bagong Pilipinas, bagong Pilipinas, para magsatutay ng gobyerno sa mundo, iliwat mo tayo ng electric.
1: Sinabi naman ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza na dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo, ito na ika ang tamang panahon upang isulong ang electric vehicle dahil bukod sa matipid ay hindi ito nakasisira sa kalikasan.
6: Bigyan ko lang po pasasalamat sa DTI para tumutulong po sa kanay ng public transportation na makatransition po tayo sa fuel-based to electric-based vehicles. It's both timely, that's the last impression of crude, but also necessary. We will move forward.
1: Sinabi naman ni Trade Secretary Cristina Roque na dapat ay sunggaban ng mga small-time operator at driver ang programa ng DTI na 3 milyong pisong pautang para makalipat sa electric vehicle.
7: I encourage yung mga drivers, mga operators na mag-take advantage dito sa e-transport loan program under the DTI-SB Corporation. Itong pautang po ito ay talagang para sa small operators and para sa drivers. So those who want to shift from the combustion o yung mga regular na vehicles to electric vehicles. So kung gusto niyo ng jeepney, bus, hydraulic bus, then yung pwede rin yung tricycle, motorcycle, basta transport operator po tayo or drivers, pwede po tayo mag-shift. May pautang po ang DTI-SB Corporation para sa inyo.
1: Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Ayun, nagkakalinaw na itong modern jeepney, ano? Nagkakaroon na ng linaw kasi alam niyo matagal na 'yan eh. Halos 4 dekada na na ipinaglalaban niyan itong si Naka-Obet Martin, itong si Carlando Marquez ng LTOP, ito si Kaobet Martin ng Pasong Mazda. Eh napakatagal na niyan. Matagal na. Ilang presidente na ang pinagdaanan niyan. Mula pa doon kay ating presidente Ramos, presidente Erap Estrada, presidente Gloria Macapagal Arroyo, hanggang kay Pinoy, hanggang kay dating presidente Duterte at ngayon, ito. Nandiyan sila, nagkakalinaw na. Matagal na nilang pinupush yan eh. Dati hindi naman electric, actually hindi electric, pero yung modernization, yun ang pinupush nila. Ayan ang importante kasi na tayo, eh magkaroon din tayo ng maganda at yung convenient ha na sasakyan. Para alam niyo malaking bawas din sa traffic yan eh. Yung mga pasahero maingganyong sumakay ng public transport pag maayos ang public transport. Eh sa ngayon eh kita niyo naman ang mga jeep natin. Ha? Siyam lang ang kasya eh, pinipilit yung sampu, minsan labing isa pa. kaya siksikan talaga. Ah, mahirap. Pero at least ngayon, nakikita natin na meron na, nagkakaroon na ng linaw. Yung mga pautang na yan, apat na dekada na halos. Ayang na ganyan, may pondo na, nawala na naman, may pondo na wala. Ito, meron. Meron na daw. Yan sinasabi nito si Secretary Roque ng DTI. Kaya samantalahin na itong mga jeepney drivers at operators. Yan, ha? Okay. Magbe-break lang muna tayo sandali at maya-maya tutuloy pa rin natin itong ating mga balitaan at yung ating coverage dito po sa mga nangyari ngayon dyan sa Senado. Ang oras natin, alas 5 na.
8: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
9: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Radio Bandido, 8:10 AM.
10: Addition to the local admirers that he has, Jerome Everdome came to me last year at Bravo Executive Lounge and he jammed Elvis songs with me. And to my surprise, my fan base was so attracted to him, so we had two or three concerts together. It generated so many views internationally on YouTube. Fast forward to the present, I will have a concert, just me and Jerome. June 24, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, Makati. As of now, people are already paying ahead and making reservations. So don't forget, June 24, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, R&J Rock and Roll Party. I am going to sing Elvis songs together with Jerome, and then I'll have my own dancing set after that. So make your reservations now. 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo pa rin po. Hanggang alas 6 tayo ng gabi. Yun tayo sa pangalawang bahagi ng ating UGM. Ngayong araw na ito ng Huwebes, ika-4 sa buwan ng Hunyo. At tuloy-tuloy pa rin tayo dito po sa mga nangyari na ito dyan sa Senado. Yung mga 18 ex-Marines, marami silang mga tinukoy ng mga pangalan dito na hinatiran doon nila ng mali-maliitang pera. Ito, nangunguna, itong si Representative Sandro Marcos, ang anak po ni PBBM. Si Representative Terry Redon, ito yung mga miyembro dati ng Quadcom. At ngayon ay dito sa House Committee on Justice na nagsagawa po ng hearing doon sa impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Itong si Representative Gerbil Luistro, yan siya yung pinuno ng House Committee on Justice. Si dating Representative Arlene Brosas, si Representative Benny Abante, Representative Zia Adyong, Representative Jose Alvarez, si dating Representative Ace Barbers, Representative Joel Chua, at dating Representative Dan Fernandez. Meron pa, itong si Representative Janet Garin, dating Representative Raul Manuel, at itong si dating Representative Estela Kimbo. Ayan yung mga pinadalan daw, dinala ng mga mali-maliitang pera. At binanggit din nila, itong si Father Flavio Villanueva, isa raw ito sa mga pinadalhan din ng maliitang pera. At dun sa hearing kanina, kasama sa mga pinangalanan, itong si Senator Tito Soto at itong si Senator Erwin Tulfo. Yan. Dito sa ginagawang investigasyon ngayon, parang dito sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee nung 'di ba nung si Senator Panfilo Lacson ang nangunguna dito sa Senate Blue Ribbon Committee, ang lumilitaw ng mga natatamaan dito, ayan yung mga yung nandiyan sa 'di ba? Yan si Senator Jinggo Estrada, yun na nga nakakulong na. Sino pa? Senator Joel Villanueva. Iba pa, Senator Chis Escudero. May mga iba pa na mga isinasangkot dyan, na mga nandun sa kampo. Itong si Senator Alan Peter Cayetano. Ngayon naman, na ang nangunguna ngayon ay itong nagsagawa ng investigasyon, nagsagawa ng hearing, itong Senate Blue Ribbon Committee sa pangungunan, itong si Senator Pia Cayetano, ito naman ang mga nabanggit. Yung mga sa kabilang panig naman kumakampi. Kaya parang ano ba nangyayari? Diba? Ano ba nangyayari? Ano ba to? Personal na ba to? Ano ba yan? Pag dun sa ang kakampi, dun sa kalaban ng tama ng mga direksyon ng hearing, di ba? Pag doon sa kabila, doon naman sa kabila ang direksyon ng hearing. Ano ba to? Ito ba hearing ba talaga? O ito ay talaga may kanya-kanya lang na pinapanigan? Kasi hindi natin masabi kung alin dito talaga yung totoo . Pareho kasing nag-iimbestiga, parehong nagsasumasagot yung mga resource person nila. Pero mukhang magkaiba ang natutumbok pagdating dito. Doon sa dating hearing, hindi natutumbok itong si PBBM, di ba? Ngayon, dito sa hearing kanina, ang natumbok dito mismo si PBBM. Dinalan daw ng pera. Meron din daw pera dinala doon. Dinala pa sa Paway. Doon sa Ilocos Norte. Yan ngayon ang mga lumilitaw dito sa hearing. Wag na nating isipin kung ito ba'y valid o invalid. Basta ito'y narinig natin na nagkaroon sila ng hearing, kung ano man yan. Katulad ng mga sinasabi ng iba, scripted man yan o ano. Makikita naman natin yan at lalabas naman dyan yung katotohanan. Ang importante ay narinig natin kung ano yung mga sinasabi nitong mga iniimbita nila na mga resource person. At isa pa, sabi nga ito si Senator Erwin Tulfo naman na siya naman ay isang siya naman ngayon yung ano, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee doon sa kampo ni Senator Sherwin Gatchalian, magkakaroon din sila ng ano, ng hearing. 'Di ba? Meron na nga silang isinet na schedule sa June 8 at imbitado ro lahat ng miyembro, lahat ng senador ay miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. 'Yun ang sabi nito si Senator Erwin Tulfo. At doon naman, titingnan naman natin ano naman ang lilitaw diyan. May bago ba? Ha? May bago bang lilitaw? Ano naman ang mangyayari? Masakit niyan eh, baka ang sa kalaunan eh, lahat ng mambabatas, lahat ng congressman, lahat ng senador, baka makasali na rito. Ha? Eh, wala na tayong pagtitiwalaan pag nagkaganon. Lahat na eh, pagdududahan na natin. Kaya lalong masisira. Ha? Lalong masisira itong ating mga institusyon. At lalong lulubog ng lulubog ang Pilipinas. Okay, eto, may report si Chona Yu. Yung special session daw ng Senado, aprobahan ni Pangulo Marcos. Ayan na, dito natin malalaman sino ngayon. Dalawa yung magsesesyon pag nagkataon. Alamin natin muna, report ni Chona Yu. Chona?
1: Nakahanda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aprobahan sakaling humirit ng special session ng Senado para ipasa ang ilang mahalagang panukalang batas at supplemental budget. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, agad na aaksyonan ng Pangulo sakaling magkaroon ng official request ang Senado para hindi maantala ang pagpasa ng mga batas dahil sa nangyayaring kaguluhan sa liderato ng mataas na kapulungan. Sabi ni Castro, kailangang nakasaad na mayroong valid ground ang Senado para mapagbigyan ng special session. Nauna nang sinabi ng Pangulo na kailangan ng supplemental budget para matulungan ang mga Filipino na naapektuhan ng krisis dahil sa gulo sa Middle East. Ayon kay Castro, nais muna nilang makita ang nakapaloob sa kahilingan na special session dahil sa ngayon, ang gusto talaga ni Pangulong Marcos ay maipasa ang isa sa mga priority bill na anti-political dynasty bill. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ayan, sa House of Representatives, pasado na sa third and final reading yung panukalang anti-dynasty. Ayan, andyan na yan. Ang hinihintay na lang nila yung sa version ng Senado para maisalang na nila sa Bicameral Conference Committee at maging batas na yan at mapirma na itong si PBBM. Isa pa yan, napaka-importante ng batas na yan. Although maraming pumupuna, maraming bumabatikos dyan dahil hindi raw tunay na anti-dynasty yan. Pero at least may nakikita tayo na ito na ang simula after 4 decades. Simula nung maipasa itong 1987 Constitution at ma-ratify yan. Ngayon lang nagkaroon ng batas at sana ito matuloy na. Kahit ito yung pasimula. Kung hindi man yan sinasabi natin tunay, yung hinahanap ng ating mga kababayan na tunay na anti-dynasty law, kung hindi man yan yung tunay, at least meron ng simula. Kaysa dun sa talagang wala, di ba? Na nandyan lang sa konstitusyon, pero hindi naman maipatupad dahil walang enabling law. Kasi meron mga provision sa konstitusyon na kailangan gumawa ng batas ang Kongreso para maipatupad. At isa yan, itong anti-dynasty law. So dito, kung meron man na hindi maganda dyan, mas madali-dali na yung amyenda kaysa dun sa magsisimula tayo sa zero. Diba? Yung mga amyenda, mas madali na sigurong gawin pag nakita na natin yung takbo ngayon dun sa anti-dynasty. So, mas maganda talaga na mapagtibay na ito sa lalong madaling panahon. Total, nandun na, nakaabang na yung panukala dyan sa House of Representatives at siguro isa yan sa mga tatalakayin dun sa hinihingi nilang special session. Ang problema lang natin sa special session, dahil nga dalawa ang ating, parang dalawa ang Senado natin, eh, paano kaya mangyayari dito? Ha? Ano ba? Kikilalanin ba yan? Ano ba yan? Ha? Pero sa Malacanang, eh, kikilalanin daw nila ang itong kampo nitong si Senator Sherwin Gatchalian. Pero pagdating dyan, ano, naging, alibaw, nakabuo sila ng batas. Pag may question na naman dyan sa constitutionality nung ginawa na yan, ay yun na naman tayo. Ha? Siyempre, doon na naman tayo. Ito na naman, sa Korte Suprema. Diyan na naman magkakatalo. Aabot na naman tayo dyan. At kung yan maideklara unconstitutional, paano naman ang mangyayari? Nauwi sa wala itong pinagtibay ng mga batas. Okay, may report pa rin. Ito si Chris Lucas. Itong mandatory certification ng mga solar energy products sinusulong ng DTI. Alamin natin yung report na yan, ha? Report ni Chris Lucas. Chris?
2: Isinusulong ng Department of Trade and Industry na gawing mandatory ang certification para sa mga solar power system products na ibinebenta sa bansa. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, layunin ito na tiyakin ang mga solar energy system ay sumusunod sa Philippine National Standards upang masiguro ang kaligtasan, tibay at kalidad ng mga produktong may kinalaman sa teknolohiyang ito. Paliwanag pa ng kalihim, habang dumarami ang mga Pilipinong gumagamit ng solar energy dahil na rin sa mahal ng bayarin sa kuryente, mahalagang masigurong hindi maibebenta sa merkado ang mga substandard o hindi ligtas na produkto. Dagdag pa ng DTI, layunin din ang suwestiyon na ito na maiwasan magpasok sa bansa ng mga produktong mababa ang kalidad na nireject na rin sa ibang bansa. Sinabi pa ng ahensya na kikilalanin ang mga test report mula sa mga accredited testing laboratories at tiniyak na hindi sakop ng panukala ang mismong installation o pagkakabit ng mga solar energy systems. Sa kabuuan, layunin ng panukala na ipriyoridad ang proteksyon ng mga consumer at palakasin ang tiwala sa paggamit ng renewable energy sa bansa. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Maganda yun, ha? Sinusuportahan natin yan. Pero dun lang sa mga product, yung certification ng mga product, kung imported, syempre may certification din yan. Kung local, meron din yan. Diba, meron tayong PS mark, yung Philippine Standard. At yung mga imported naman, mga imported commodities, diba, parang ICC, ang tatak yata nun eh. Ha? Ngayon, meron din silang pinupus na kasabay niyan eh. Kailangan yung ano eh, lahat eh, kukuha pa ng permit, ha? Yung magkapakbit ng solar, kukuha pa ng permit sa local government unit. Mukhang doon eh, medyo may problema tayo dyan.

0: nila, kailangan daw yan, parang building permit ba, yung parang sa ganun, ano? Para daw matiyak na ligtas. Pero sa tagal na, na maraming gumagamit na nitong solar, mga solar panel na yan, di ba? Lahat na yung mga solar energy system na ginagawa, eh, wala naman tayong nakita nga hindi magandang nangyari. Wala pa. So, wala pa naman. Ayaw naman natin na may mangyari pa. Although, yung sa ngayon, wala pa mga pamantayan, wala pa mga standards na sinusunod dyan sa mga solar panel, dun sa mga yung mga tinatawag na yung mga iba pang mga components yan, yung baterya, di ba? Yung mga charge controller, yan, yung mga inverter. Ako, siyempre, ang dami nang gumagamit ngayon yan. So far, wala namang problema doon sa mga ginagamit niyan. Ngayon, sinasabi na para daw matiyak na ligtas, kailangan mayroong mga permit na kailangan kunin dyan sa local government units. Siguro doon tayo hindi ganong pabor. Ano? Dahil kung ligtas yung gamit mo, siyempre ligtas na rin yan pag kinakabit mo, pag nilalagay mo sa paggagamitan. Okay, may report si Chona Yu. Itong Malacanang, ipinagkibit balikat lamang itong aligasyon na tumanggap ng pera si Pangulong Marcos dyan sa flood control project. Alamin natin yan, ha? Report ni Chona Yu. Chona?
1: Inamon ng Palasyo ng Malacanang ang isang dating tauhan ng Philippine Marines na maglabas ng ebidensya matapos akusahan nito na nag-deliver umano siya ng pera sa bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Paway, Ilocos Norte. May kaugnayan pa rin ito sa ginagawang pagdinig ng Senado sa anomalya sa flood control projects. Tanong ni Palace Press Officer Claire Castro, nasaan ang ebidensya? Sabi ni Castro, kinakailangan na maglabas muna ng ebidensya ang nag-aakusa. Madali kasi anyan ang magturo, lalo na kung ang balak nito ay manggiba o magsilbing obstruction o destabilizer lamang. Sa testimonya ng Marine Officer, isa umano si Pangulong Marcos na tumanggap ng pera mula kay dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico na dawit sa anomalya sa flood control projects. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, tuloy tayo. Problema lang dun sa nagturo, ano? Yung nagsabi na tumanggap ng pera itong si PBBM, baka hindi matanggap sa korte yan. Kasi lalabas hearsay. Dapat talaga meron silang malinaw. Kasi ang sinasabi niya, narinig lang niya. Nadadalin doon at ang nagpunta doon itong si dating Congressman Zaldico. Sila yung naghatid doon sa Paway. Ayun, at narinig lang niya na yun ay para kaya PBBM. So yun ang dapat siguro, may talagang merong mga ebidensyang malinaw para talaga matumbok. Kung talagang tumanggap ng pera itong si PBBM, mapatunayan natin yan at siguro kung hindi man siya umabot sa impeachment, meron naman tayong ombudsman, meron naman tayong sandigang bayan, at pwede siyang litisin at parusahan kung talaga siyang merong kasalanan. Okay, may report si Romel Madrigal. Itong limang suspect sa hazing, arestado dyan sa Cavite. Romel?
2: Isang malaking hakbang tungo sa paghahatid ng ustisya ang naitala ng Police Regional Office Poray matapos maaresto ang limang suspek na sangkot sa isang hazing incident na kinasuwi ng isang estudyante sa Cavite. Sa isinagong simultaneous anti-criminality and law enforcement operation sa CLEO, matagumpay na nadakip ng mga operatiba ng General Trias Component City Police Station ang limang individual na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 11053 o ang Anti-Hazing Act of 2018. Isinagawa ang operasyon sa Barangay Navarro, General Trias City, sa bisa ng mga warrant of arrest na nilabas ng Regional Trial Court sa Dasmariñas City na ang mga suspect ay walang inirekomendang piyansa. Kaugnay ito ng hazing incident noong Marso 1, 2026 na kinasawi ng 19 na taong gulang na Percier Collins.

0: student mula sa Dasmariña City. Ayon kay Proporay Regional Director Police Brigadier General Hansel Marantan, walang puwang sa kalabarso ng anumang uri ng hising at karasang sumisira sa buhay at kinabukasan ng mga kabataan. Binigyang din ng opisyal na papanagutin ang lahat ng sangkot sa ilegal na gawain alunsunod sa umiiral na batas. Kasalukuyan ang nasa kustudiyan ng General Trias Police ang mga narestong suspek habang isinasailalim sa mga kaukulang legal na proseso. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad laban sa hising upang maprotektahan ang kabataan at mapanatili ang ligtas at mapayapang komunidad.
1: Okay, ayun ha. Ayan, report ni Romel Madrigal. Ayan, dito po alam nyo, napakalaking problema nitong nangyayari ngayon, yung mga gulo natin sa politika. Meron tayong krisis na kinakaharap na dapat yan yung napagtutuunan sana ng pansin at dapat yan sana ang nabibigyan ng aksyon ng ating Senado. Pero dahil dun sa kanilang mga sigalot-sigalot ngayon na nagiging personala na, mukhang malaking epekto sa ating ekonomiya. Alam nyo, dito sa mga sa ngayon, meron tayong krisis dahil dyan sa gulo sa Middle East na hanggang ngayon hindi pa malinaw kung matatapos ba yan sa lalong madaling panahon o hindi. Alam nyo, sinasabi nitong itong MUFG Global Market Research, meron silang babala na ang piso ay pwedeng umabot pa sa 64 pesos sa bawat dolyar. Diyan sa level na yan, 64 pesos per dollar. Iyan yung ibinabala nila. Kung ganito ang mangyayari sa atin, ako, yung 64, malaking epekto niyan sa ating ekonomiya. Lalo na po dito sa presyo ng ating mga pangunahing bilihin. Dahil halos lahat ng ating mga ginagamit mula sa lahat na, pati sa mga pagsasaka, yung mga pestisidyo, mga pataba, yung mga abono, ay galing po yan sa petrolyo. Marami. Ayan, pati yung mga plastic. Dami natin plastic na upuan, plastic na mesa. Diba? Ayan po, pati yung plastic bag na binibili natin, yan po'y galing din sa petrolyo. Napakaraming galing sa petrolyo na yan ay mga produkto ngayon na ginagamit natin na parang indispensable na yung mga plastic bag lalo na. Bukod dun sa malaking problema natin dyan dahil tataas ang presyo, nagiging problema pa rin natin sa pagbaha. Pero pagkaya ni umabot sa 64 pesos ang isang dolyar at dolyar pa rin ang ginagamit natin sa world market, tataas lahat ng produkto. Kasi kahit yung mga ginagawa dito sa Pilipinas, kahit yung mga sardinas, locally manufactured, hindi totally 100% na totally manufactured dyan. Yung sardinas, yung paggawa niyan, okay, local. Pero yung ginagamit dyan, yung ibang mga components dyan, yung mga lata, sa paggawa ng lata, ibang imported lahat din yan. Kaya, malaki ang epekto sa atin pag ganito ang nangyari. Kaya dapat siguro itong ating mga senador, matapos na yung kanilang sigalot na yan, yung kanilang bangayan dyan sa Senado, na maraming nabibinbin na trabaho, hindi nagagawa. At pag ganyan ang ganyan, baka lumala pa lalo itong ating problema at yung ating sitwasyon. Lalo pang mapasama at ang ating mga kumbayan, lalo tayong lahat ay magdusa dito sa nangyayari na ito. Na hindi natin gusto lahat pero dahil sa ganitong sitwasyon na itong ating mga mambabatas na dapat kahit papano sila yung pinaka sasandalan sana natin para makagawa ng mga paraan para maibsan itong epekto ng mga krisis na dinaranas ngayon, eh sila pa mismo yung nagiging dahilan para talagang lumala itong dinaranas nating krisis. Magbe-break lang muna tayo sandali, ang oras natin. Alas 5:30 na.
2: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
3: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM Magnayang Gobyerno at mamayan. At tuloy pa rin itong sinusubaybayan natin, ha, kung meron pa mga mangyayari dyan, siyempre. O, balita muna natin. Kahit pa paano may magandang balita dito po sa presyo ng petrolyo. Merong rollback ang petrolyo ngayon pong Hunyo. Nasa 5 piso. At least 5 piso ang babawasan per kilogram. So, ibig sabihin, yung 11 kilogram na binibili natin karaniwan sa mga bahay ay mababawasan ng 55 pesos ang bawat tangke. Ayan po, kahit pa paano, magandang balita yan, ha? Rollback sa presyo ng LPG. Ang LPG kasi, buwa na ng galaw niyan, eh. Kaya, yung kumpara natin doon sa fuel ng sasakyan, diesel, gasolina at kerosene, yan po'y linggo-linggo ang galawan niyan. At itong LPG, buwa na naman ang galaw. Kaya ito pong Hunyo, at least rollback ang mararanasan natin. Pero so far ngayon, ha, dahil yung dyan sa Middle East ay nagkakagulo pa rin sila, itong Iran, patuloy na sumasalakay. May sinalakay nga sila dyan sa Kuwait. Ano, isang pangunahing airport dyan. May namatay na isa. Malaki ang pinsalang dinulot. Inatake nila ng mga drone at missile. Diba, tuloy-tuloy pa rin. Yung US, may mga ganyan din ginagawa. So, nagiging volatile pa rin yung presyuhan ng petrolyo. Kaya dito sa nakalipas na tatlong araw ng trading, increase ang nakikita. Sa ngayon, mga barya-barya pa lang yung mga increase. Wala pang piso. Pero may trading ngayon, may trading pa bukas. So kung ano yung kalalabasan niya hanggang bukas, doon malalaman kung ano ang magiging takbo ng presyo ng petrolyo sa next week. Ayun po yan, ha? Kasi kahit pa paano, importante po na sinusubaybayan din natin yan. Dahil itong ating mga mambabata sa ngayon, wala tayong maaasahan. Yung House of Representatives, tuloy-tuloy ang kanilang trabaho, okay sila doon, wala silang gulo. Pero ang problema sa Senado, yun lang ang drawback dito sa bicameral system natin. Kasi ang mga batas, hindi ubrang galing lang sa House of Representatives. Marami silang batas dyan na pinagtibay sa third and final reading. Pero hindi mabubuong batas yan. Hindi yan magiging batas na pwedeng ipatupad hanggat walang counterpart dyan sa Senado. Ay paano magkakaroon ng counterpart sa Senado? Walang nagagawa ang Senado sa ngayon. Ha? Marami nakabinbin ngayon na hindi na aksyonan dahil nga dito sa nangyaring mga sigalot na yan. Diba? Mag-iisang ba na yan na ganito? Walang nangyari. Apat na araw na nga lang silang nagsesesyon sa isang linggo. Four-day work week lang ang mga senador, pati mga congressman. Dahil yung hanggang Webes lang sila may sesyon. Pag Biyernes, doon sila sa kanila mga constituents. Pero ganun pa man, wala rin nangyari. Ha? At ito, ang tinuloy pa rin nila, yung mga politikahan nila. May politika na tayo sa buong bansa. May politika pa rin silang sarili doon sa Senado. Kaya ito yung masakit sa mga sitwasyon po natin. Dahil sa dami, ha? Nitong mga kailangang gawin, hindi natatapos. Itong House of Representatives, trabaho ng trabaho. Yun sa Senado naman, iba ang inaasikaso, iba inaatupag. Kaya kahit na merong mga panukalang batas na na-approve na sa third and final reading dyan sa House of Representatives, wala rin mangyayari hanggat itong Senado hindi kumikilos. Ha? Yun lang yung hindi talaga okay dito sa ating bicameral system na yan. Parang hindi bagay sa atin. Kaya nga may mga nananawagan na gawing ano to eh. Gawing unicameral tayo. Pwede naman yan eh. Alam nyo nung panahon ni dating Presidente Marcos, yung tatay ni PBBM, ginawa nila yan eh. Hybrid na parliamentary system. Isa lang yung ating batasan, yung ang batasan pambansa, isa lang yun. Ha? Yung isang house lang yan. Walang senate dyan. Ha? Isang parliament lang yan. Kaya lang, dahil yan ni hybrid, yung Marcos pa rin ang ano, nasusunod. At parang wala ng trabaho yung ano, yung mga mambabatas. Ang tawag doon sa kanila ni mga mambabatas pambansa, mga MP. Member of Parliament, parang ganun. Ang gumagawa pa rin ng batas, sarili niya, itong tatay ni PBBM. Di ba yung kanyang mga presidential decree. Yung pa rin yung mga nangyayari. Siya ang gumagawa ng batas, siya nag-i-implement, siya na lahat. Kaya marami rin nagalit noon at siya naman ang napatalsik. Ngayon, ha, bumalik tayo dun sa bicameral. Ang problema naman, ganito. Pagka hindi magkasundo ang mga senador, o kung may gulo, kahit saan man siguro, kahit sa mga kongresista, at walang nagagawa, hindi tatakbo yung mga batas na dapat magawa at pakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Diba? Yun ang importante. Kasi sa ngayon, ako talagang ito po mga nangyayari. Parang ano, parang tayo lagi nanonood ng drama. Araw-araw, may bagong episode. Kaya nga, si PBBM, sabi niya, umayos kayo. Ayan sabi, sinisisi niya ito mga mambabata sa sigalot na yan. Dun, yung sigalot na yan, sinisisi niya. Kaya ang Pilipinas ay hindi nakakuha ng pwesto dyan sa Security Council ng United Nations. Andali lang at may report itong si Chona Yu. Inabihan daw ng Malacanang ang Senado. Umayos kayo. Yan, ha? Alamin natin yan, ha? Chona?
1: Sinaway na ng Palasyo ng Malacanang ang Senado na umayos at magtrabaho para sa taong bayan. Payag ito ng Malacanang kasunod ng gulo sa Senado nang magkatulakan sina Senator Robin Padilla at Interior Secretary John Verimulla nang pumasok ang 18 miyembro ng Philippine Marines para dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pinapayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ganitong insidente kaya dapat na umayos na ang mga senador. Sabi ni Castro, hindi inaalis ng Palasyo ng Malacanang na posibleng maapektuhan ang mga programa ng gobyerno na nais ilatag ng Pangulo sa kanyang 5th State of the Nation Address. Sa ngayon, sinabi ni Castro na naaayon sa batas at kinikilala ng Malacanang ang liderato ni Senate Acting President Win Gatchalian. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Kailangan talaga umayos na dahil pag hindi umayos, nako kawawa naman ang sambayan ng Pilipino. Andami raw, sabi ni PBBM, meron pang kailangang supplemental budget. Ha? Nakakailanganin natin. Pero wala pagka hindi na-actionan yan, wala. Paano uusad itong mga proyekto na nangangailangan ng dagdag na budget? Okay, itong pong utang ng Pilipinas, kahit pa paano, umimpis daw ng bahagyan itong Abril. Sabi po dito sa report ng yung outstanding debt stock ng Pilipinas by the end of April, dun sa repayment ng domestic securities, bumaba. Bumaba. Dahil dito sa epekto ng mahinang piso, sabi ng Bureau of Treasury. So yung latest Bureau of Treasury data, sinasabi ng outstanding obligation ng Pilipinas ay nasa 18.47 trillion as of the end of April, down by 0.09% from the record high 18.49 trillion noong Marso. Yan, nabawasan ng bahagyang-bahagya lang, katiting. Yung first monthly decline, ito po yung pagkatapos nitong sunod-sunod, no? Fresh peaks na tinatawag nila. Yan daw pagbaba ng ating utang ay nangyari dahil dito sa ginawang repayment ng ating gobyerno dito sa mga domestic securities na ito raw ay nakapag-offset ng impact dito sa peso depreciation kontra sa dolyar at sa mga foreign currency denominated obligations. Ayan ang sabi ng Bureau of Treasury. Pero yung latest data figure, 10.3% na mas mataas pa rin kumpara dun sa 16.75 trillion of the same month noong nakaraang taon. Ayan po ang sabi ng Bureau of Treasury. Kahit pa paano, maganda-ganda yung sinasabi, pero malaki pa rin ang utang ng Pilipinas. At mo kami nakakasapang mga utangin. Ayan ang nangyayari sa atin. Puro utang na lang. Okay, ito. Kanina po kasi, itong Presidential Task Force on Media Security, binanata naman nila itong si Senator Marcoleta, kasi itong si Senator Marcoleta nagsalita, sinabi niya na ito raw mga nasa mainstream media ay mga bayaran. Yan, ha? Mga bayad raw. Kaya buwanat yung ano, siyempre, rumes back itong Presidential Task Force on Media Security. At naglabas sila ng statement kontra dito sa kay Senator Marcoleta. Kaya naman itong si Senator Marcoleta, humingi naman ng sorry. Yan, nag-sorry sa media. At gusto lang daw niyang ilabas ang katotohanan. Kaya alamin natin, may report dyan si Jojo Sikat. Alamin muna natin yan, ha, Jojo?
2: Humingi ng paumanhin sa media itong si Senador Rodante Marcoleta dahil sa pambanggit niya sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee hearing na ilan sa mga media ay bayaran. Sinabi ni Marcoleta na hindi naman niya nilalahat ang media kaya humingi siya ng paumanhin sa kanyang nabanggit. Naglabas pa ng sama ng loob ang senador sa media kung saan ipinunto niya itong dalawang kilalang broadsheet newspaper na nag-cover noon sa rally ng INC sa Luneta kung saan siya ang panauhin subalit hindi na ilagay man lamang ang kanyang pangalan, kahit man lamang daw inisyal. Mabuti pa niyang isang senador na napadaan lamang ay nagamit sa nabanggit na pahayagan. Iginit ni Marcoleta na gusto lamang niya na makatulong ang media sa katotohanan lamang at iyon aniya yung importante para sa kanya. Dagdag pa na senador na kung hindi katotohanan na pag-usapan ay hindi siya sasama.
3: At sa nangyayari pong nakikita ko, ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan, ang katotohanan lang po importante rito. Wala na pong iba. Kapag ang pag-uusapan po natin hindi na katotohanan, hindi na pong usasali to.
2: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, a report ni Jojo Sikat. Ito, yan ang mahirap kasi yung iba kasi pagka hindi pumabor sa kanila sinasabi nilang bayad, di ba? May mga ganyan eh. Yung iba naman talagang meron naman talagang nababayaran. Meron naman 'yan. Kaya nga at least sinabi nito si Senator Marcoleta hindi naman daw lahat yung mga iba lang na hindi nagsasabi ng totoo. 'Yon, ha. Yun yung sinasabi nito si Senator Marcoleta. Kaya lang mukhang nabanggit niya nasaktan yung mga nandun sa media. Yan, kaya bumanat din itong Presidential Task Force on Media Security. Ayan po, kaya nung naglabas sila ng statement, mabilis naman itong si Senator Marcoleta na humingi ng paumanhin. Yan, at siya ay di lang natin alam kung anong sagot nitong grupo ng ano ng Presidential Task Force on Media Security. Yan ha. Ang Department of Public Works and Highways meron na po mga pakipag-unayan kasi ang nagiging lead ngayon sa pagpapagawa nitong mga farm to market road ay ito ng Department of Agriculture. Sila na po yung gumagawa niyan ngayon, kaya ang DA naman nag-initiate na nitong mga bidding process para po dito sa gagawin na yan ng mga farm to market road. Sa ilalim itong 2026 General Appropriations Act ay nakakuha na ng budget allocation ang Department of Agriculture ng 33 billion pesos para ma-develop yung 1,605 na mga farm to market road projects sa buong bansa po ito, ha. At sabi po dito si Agriculture Assistant Secretary na siya rin tagapagsalita, itong si Arnel de Mesa, sabi niya, kasama dito ng mga farm-to-market network, itong sumasakop sa mga coffee plantation dyan sa Sultan Kudarat, magkakahalaga na approximately nasa pagitan ng 1.5 billion at 2 billion pesos. Ito raw, ito ay dahil sumasakop ito sa malaking scale, large-scale food hubs and cold storage facilities. Ayan yan. At sabi pa ng Department of Agriculture ay ipinagpaliban naman nila yung implementation nitong farm-to-market road projects ng mahigit sambuan para makita nila mabuti at masubaybayan itong pagtaas ng fuel prices dun sa kanilang costing per kilometers. Kasi pag tumataas yung fuel price, di ba, tumataas din yung presyo ng mga materyales sa construction. Kaya dyan, tinignan muna nila, pinalipas muna nila isang buwan, at doon, nakita nila kung paano yung costing per kilometers, ayan na, tinuloy na nila ngayon. Ayan yung sinasabi nila. So ngayon, ay magkakaroon na sila ng pre-procurement conference. Actually, nagkaroon na sila ng pre-procurement conference para masimula na yung bidding process para dito. Ano? Ayan ang mas maganda. Pag nagkaroon yan, kasi yung problema natin, kaya tumataas din ang presyo nitong mga pangunahing bilihin natin, ay hindi madala sa market yung mga produkto nitong ating mga magsasaka. Yan, hindi madala. Hindi lang mga magsasaka, pati mga isda, hirap na madala sa mga sa market yung kanilang mga produkto. At marami pa dyan, nabubulok dahil kulang din tayo sa mga cold storage facilities. Kaya ito ay magandang balita kahit papano. Ha? Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating mga balitaan. Ayun, ha? Doon po sa mga testimonya kanina, doon sa 18 Marines, ano, na sinasabi nila na sila yung nagdala ng pera, medyo meron nagkaroon lang ng mga ilang glitch, sabi nga, ano, dahil meron sila mga nabanggit, katulad nitong si Senator Tito Soto, sinabi nilang dinala nila ng pera, nung panahon ng mga 2004, o kung kailan yan, 2024 ba yan, na 2024, sabi nitong si 2024, tama, di ba na, hindi ko matandaan pero 2024, sabi niya, hindi pa siya senador kasi na-election itong 2025 election, di ba? Kaya noong 2024, hindi raw siya senador noon. Wala siya. Ito naman si Representative Leila De Lima, ganun din. Ha? Sinabi na niya raw dati yan, na nung sinasabi nitong mga ito na nagdinalan siya ng pera, hindi pa siya congresswoman noon. Ha? Baka nakakulong pa nga siya noon Noong panahon na binabanggit, meron nagkaroon lang ng ilang glitch dyan. Pero kung siguro diyan eh makikita natin kung talagang magiging mas malalim, ano? Malalaman natin kung nagsasabi ba ng totoo o hindi. Itong mga ito, nagbibintang ba? Ito ba yung nagagamit lang? Ha? Eh dapat eh maisama na natin, ha? Sa ating sinusubaybayan. Ha? Tayo mga mamamayan siyempre ang titingin diyan.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating pandaigdigang kaguluhan, dulot po ng mga ilang gera ng ilang mga bansa dyan sa gitnang silangan, at yan eh, sa pagitan ng Amerika, Israel at saka po ang Iran. Ano po? Aba, kasama na po dyan. Yun ang nangyayaring gera. Kasalukuyan pa rin. Hindi natatapos ng Russia at Ukraine naman. Ano po? At yung mga banta din po, ng mga digmaan dito po sa South China Sea. Di po ba? Kasama na po yung banta ng sinasabing mala COVID-19 na virus, na hantavirus. Ano po? Na maaaring magdulot ng pandaigdigang pandemya. Kasama na ang mga epekto ng mga yan ay ang pagbagsak ng ating ekonomiya at saka pagtaas ng ating mga inflation, ng ating mga produktong pangunahing produktong petrolyo at bilihin. Di ba ba? Ay naku, sa kabila po niyan, sa dami pa ng problema ng ating bayan, ay talagang ang titindi nila at ang lulupit talaga nila dahil ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at naisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang panika nilang mga may itim na mga bala. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila at syempre sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang din na dala na maibang tagapagbalita sa di mawari kung sa nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung anong mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan ng mga issue at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na isyo at usapin ng ating bayan kasalukuyang pong nagaganap at nangyayari dito po sa ating bayan gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, Attack and Collect, Defend and Collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong nila ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na ang mga malignang nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa, kung ilan po bang mga maleta
o expandable envelope o di kaya po yung mga paper bag na sinasabi po ng mga nagdi-deliver na magigiting na 18 mga magigiting na sundalo na basura, pero ang totoo ay pera, limpak-limpak na pera po ang mga laman na mga yan, na mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelopmental journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan niyo ako, sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Webes na. Opo, ngayon po'y araw po ng Webes, ika-apat sa buwan po ng Hunyo sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan at sa ating mga kakampi? Aba, kayo po ba ay nakatunghay at sumabaybay sa aming coverage kanina ng ikangay Blue Ribbon Committee na ang chairman po ay si Senator Pia Cayetano, nakalaunan na po, no? Siyang nagbukas po ng tinatawag na pagdinig, pero ipinasa na po niya yung pagbubuo ng isang subcommittee. Kailan sabi nga niya, marami siyang mga ginagampanan mga pagdinig ng iba't ibang committee. Kaya nag-assign siya ng isang subcommittee at ito ay ipinasa niya sa isa sa kanyang mga vice chairman. Ano? At yan po ay walang iba kundi si Senator Dante Marcoleta. Di ba? So formal pong binuksan kanina ng Blue Ribbon Committee at ng subcommittee na ipinasa ni Senator Pia kay Senator Dante Marcoleta, at nandun din ang Senate President, no, Alan Peter Cayetano, at napakarami po nating nasaksihan kanina dahil parang mistula po tayong nanonood ng pelikula. Di ba? Opo, eh, di ba? Sa totoong buhay lamang, ano, hindi yun natin maisip na sa panahon ngayon ay tayo ay makararanas at makakakita ng mga samut-saring panggigipit. Di po ba, no? Panggigipit, pagmamaniobra, di po ba, no? Pero sa kahuli-hulihan po niyan, siyempre, ang mananaig po ay ang katwiran ng batas, eh. Di ba? Kahit pa po dalawa, yung pong umaangkin na sila ay may majority, di po ba? Aba, eh, hindi po yan pwedeng manaig pareho, pagkuskisa lang ang mananaig dyan, ano? At ang majority nakakatigam po ng katwiran ay ang ating saligang batas mismo, ang ating konstitusyon. At dito nga makikita natin na yung ginawa, ika nga na pagpapalit ng liderato, no, kahapon, ano, nung magsara po at nagsiniday adjournment, no, yung pong 12 lamang ng mga senador ay kulang sila sa bilang dahil ang mayorya ay ang bilang ay 13 pa rin. Bakit nga ang sinasabi? At sila-sila na lang po basta nagdesisyon, nagkudeta sila ng illegal na kudeta. At tama din po ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ha? Ang lehitimo at legal at moral na Senate President na eh kung yung sinasabi kanya nila na mga panukalang batas na nabinbin dahil sa hindi namin kanya pagpasok ng 2 araw, no, Lunes at Martes. Aba, eh bakit nung nag-decide sila na magbuo ng quorum, kahit wala naman talaga silang quorum dahil 12 sila, eh bakit sinara nila? Apo, matapos sila palitan ng mga opisyal, di ba? Doon po sa iba't ibang chairmanship, eh nagdeklara na kagad sila ng pag-a-adjourn. Eh di sana tinalakay nila, di ba?
Kung talagang yun ang dahilan nila, ha? Di ba? Pati daw po yung mga sinasabi nga po mga panukalang batas na makabindin, pati yung sa hospital daw, may binabanggit pang ganon, ano? Hospital bill na sinasabi. O eh, ba't di nila tinalakay kanya, di ba? So lumalabas po, meron pong pinagbabatayan na batas itong CSP, Alan Peter Cayetano, no? Bagamat nakalulungkot lang dito, yung pong mga ibang staff dyan po sa Senado ay nahati, no? Kasi nga naman, yung iba po ay matatagal na pong nariyan at rekomendado pa ng mga ilang senador noon, panahong pamandin ni Senator Drilon at saka ni sa dating mga Senate President yan, ano? Senator Drilon at saka si Senator Tito Soto, di ba? At mayroon pa nga Angara, di ba? May mga iba-iba po mga rekomendasyon na nagtatrabaho dyan sa Senado bilang mga staff na po, ano? At sa iba't ibang komite at the same time, yung lalo na't Blue Ribbon Committee, hiwalay po kasi yan, nakalulungkot na ang sinunod nila ay yung work from home. Di ba? Kasi ng issue po eh, ng direktiba si sinasabing Senate pro tempore daw, no? Na iniluklok ang kanyang sarili bilang Senate tempore na si Win Gatchalian at nag-deklara rin bilang acting Senate President. Saan ka nakakita, no? Pagay ko kahit sa eskwelahan, hindi papayagan yan eh. Di ba? Sa classroom, di ba? Kayo na may nakaranas, no? Na sa tuwing tayo po ay nasa eskwelahan, ang una pong ginagawa ay pagpapakilala ng ating mga sarili. Pero matapos po ang mga isang linggo, no? Isang linggo, dalawang linggo, sasabihin na po ng inyong class advisor na kailangan walang a-absent sa Lunes. Ha? Bakit? Eh kasi magbobotohan tayo, mag-e-elect tayo, no? Ng ating mga class officers, di ba? Na? Kaya ang mangyayari doon, pagdating ng kalunisan, edi kailangan ano, ipakikilala ang mga sarili na nais maglingkod bilang presidente ng klase o kaya kadalasan yan, nino-nominate ng kapwa nila mga kaklase, di ba? Lalo na kung magkaka-batchmate naman kayo, kung sino ang class president nyo na nakaraan na, no, na kayo magkakasama din

no? Wala akong pa, wala akong pa, kumbaga, walang gustong kumalaban, eh, unanimous, hands down, siya na po ang class president niyo, di po ba? Pero kung hindi po dadaan po sa tinatawag nating proseso ng demokrasya, eh, pagbobotohan niyo po kung sino po ang mananaig o mananalo, di po ba? So, kung sa classroom nga, eh, may ganyang proseso, eh, hindi ba? Diyan pa kaya sa Senado. Ang sinasabi lamang po ni SP Cayetano, yung pati po yung mga ano ha, yung sila Dean Sarmiento na mga constitutionalist din, no, na may kinalaman sa pagbubuo ng ating 1986 constitution, ano. Kabahagi ng kanyang mga binanggit, no, na yung pong sinasabing komposisyon ng may quorum o sapat na bilang, hindi po pwedeng ibilang na wala sa Senado yung mga taong halimbawa'y nakulong o nagkasakit, hindi nakapasok, no? Sa anumang dahilan, ano po, basta sila'y nandito sa bansa natin, mabibilang pa rin bilang aktibong senador, di po ba? Kaya ang pagbubatayan ng pagbilang pa rin para makuha mo yung mayorya ay yung buong bilang ng 24, di po ba? Apo, pero pagka po yung mga senador na limbaway umalis ng bansa, apo, di wala sa jurisdiction ng ating bansa, ano? Ayan, ang maituturing talaga na kung sino yung mga nandito sa bansa, bibilangin, ano? Kung sa limbaway 23, di po ba? O di kung sa 23 yan, mabibilang mo kung yung lamang lang ng isa, yun na po papasok ang mayorya. Di ba? Yun na po papasok ang mayorya, di 12. No? So, pababa ng pababa, di, ikumaga, kumokonti din yung bilang para tanggapin mayorya kahit 11. Di ba? Eh, kung kulang po talaga yung bilang ng mga senador na wala rito sa bansa o biglang may namatay na senador, di po ba? O, kasi kumbaga, ang tangi lamang po na pwedeng ideklara na bakante ang upuan ng Senate President kung siya po ay namatay. Di po ba? Opo. O kung siya po ay nag-resign, o siya po ay incapacitated, di po ba? Siya po ay incapacitated. O di kaya ay siya po ay ousted. No? Ousted. Ibig sabihin, nakakuha po ng ganap na bilang para siya'y patalsikin. No? Pero maliban doon ay wala. Wala po, no? Kaya po yung ginawa nilang bending the law, di ba? Sabi ko nga, magagawa nila yan, gagawa talaga nila yan. Wala namang problema, no? Lalo na kung ang pakiramdam nila ay nasa likuran pala nila ang Malacanang. Nagpupunong pala doon ang minority, ha? Di ko ma-imagine sila Risa Ontivero, si Bam Aquino, Kiko Pangilinan na nagpupunta ng Malacanang, ha? Para makipagpulong sa kinaiinisan nilang Marcos noon. Di ba? So, hindi na never again talaga. Di ba ba? Parang Marcos na rin. Di ba? Parang gano'n na ngayon eh. Di ba? So, hindi ho yan makagaganda dahil, ba't ko nasabi yan? Dahil mismo si Claire Castro, no? Sa kanya pong press con kanina, in fact, kahapon pa lamang, naglabas na po ang Malacanang sa pamamagitan niya ng statement ni Claire Castro na kinikilala, no, ng Malacanang ang bagong liderato ng Senado sa pamamagitan ni tinuturing nilang Senate President na si OIC Senate President Win Gatchalian. Ano po? Eh maging sila ang turing nila OIC, di ba? Di ba? So, ibig sabihin, ang buong plenaryo, nakausap nga natin dito, mismo ang aming veteranong reporter dyan sa Senado, eh. Si Kuya Jojo Sikat, eh. O ano ba, batay sa kanyang eksperyensa, lalo na yung ganitong sensitibo ng pagpalit ng liderato, no? Ng Senate President, Senate Pro Tempore, at saka Senate Majority Floor Leader, di ba? So sa ganyang aspeto, hindi po pwede na hindi ho participated yan ng lahat ng mga senador, no? Pero lamang kung talagang wala dito sa bansa, ay di kulang ang bilang, di bababa, no? Bababa ang bilang ng majority. Di ba? Dahil hindi ho counted yung lumabas ng bansa, eh. Tama? O kaya nga may mga expert,

May mga tawag dito, may mga estratehiya ng paglulunsad ng kuwan eh, ng kudeta diyan po sa Senado, di ba? So, hindi sapat na ay absent si ganyan, magbotohan tayo. Eh, hindi ho counted yun. Kahit siya ay absent, kahit siya ay may sakit, andito siya sa Pilipinas, nandun yung bilang niya, tama? Eh, kaya ako yung mga nagtatangkang mang agaw ng literato, kaya pag nagsabay-sabay palang umalis yung mga senador, limbawa, apat, nagpunta ng abroad, di ba? O kagaya nun, kung si Senator Bato o si Senator Bongo, eh, dinala doon sa The Hague. Ha? Sa The Hague, no? Sa Netherlands. O edi, mababawasan ang bilang ng senador, magiging 22 na lang. Di ba? Eh, wala sila sa Pilipinas eh. Di ba? Wala sila sa Pilipinas. So, ang paano yun? Ang mangyayari, ang mayuriya ay 11 na. Di ba? 11 lang, pwede na. Di ba? Kumbaga, 22 na lang sila. Di, ang mayuriya ay 11, no? Parang ganon, ano? So, depende sa composition, no? Sabi nga ni Senator din, Senator Marculeta rin, kaya nga yata sila nagkukumahogdalin sa The Hague, itong si Senator Bato de la Rosa, para maging 23 na lang sila, di ba? Ganun yun eh, di ba? Dahil nasa abroad eh. O kaya, eh, hindi ba, eh, hindi ho counted kahit ipakulong nila si Joel Villanueva o isunod man nila si Cheese Escudero, na duda ko eh, hindi na. Dahil nga ho sa kahapon, ano, na nangyari. O si Jinggoy na nakakulong ngayon, tama? So, at yung iba pa, nababantaan nila ng pagkakakulong, ah, hindi pa rin pumababago ang komposisyon ng Senado, yung pa rin po ang bilang noon, ano? Kaya nga, di ba, ilang araw silang hindi makakilos mula po nung naagaw sa kanila ang liderato ng Senado, di ba? Na mula po nung naging Senate President, etong si Senator Alan Peter Cayetano, ay talaga pong sunod-sunod na po ang panggugulo, no, ng minorya. At kanina, nabanggit din, ano, ni Senator Alan, ano, na ilang ulit na rin nakiusap sa kanya ang dating Senate President Sito Soto, na babakantihin niya yung kanyang opisina bilang Senate President. Di pa pala binakante. In other words, nag-ano pa sila, umaasa pa sila na ilang araw ka lang naman dyan eh. No? Tapalit sila. Kumbaga, parang alam na, alam nila gagawa ng paraan at di sila nag-iisa. Diba? Dahil nasa likuran nila ang ehekutibo. Diba? Ano po? Kaya niisip siguro, eh, ba't pa ako lilipat? Kaya babalik din ako dyan. Parang ganun ang dating. Ano po? So, kitang-kita na po. Dahil kanina natuloy po ang Blue Ribbon. Eh, no? Yung Blue Ribbon na hearing. At tayo ay saksi sa kasaysayan na tila binastos po ang ating Senado at, di ba, ng pakikialam ng ehekutibo. No? Dahil ando doon po ang DILG Secretary humarang sa pinto, di po ba? Humarang sa pinto para hindi makapasok ang 18 na magigiting na mga sundalo kasama ng kanila magiting na abogadong si Attorney Levy Baligot para nga magtestimonya dyan po sa Blue Ribbon Committee, di ba? Wala, na-overpower siya, ano? Oo, na-overpower siya. Pero dito ka makakakita, ha? Yung eksenang nakita natin, parang nagkaroon ng pambubuno o pagtutulakan, di ba? Naturalmente, kung nakaharang ka at ayaw mo silang papasukin, eh talaga maitutulak ka. Wala namang pong suntukan na naganap. Wala pong rumble na naganap. Yung sigawan lang, dahil nagulat na rin yung mga reporter. Buti nga, nandyan yung mga reporters natin, ano? At yung kanila mga kamera ay handang-handa. At dito, masasaksiyan din natin, ano? Kung sino ang bayad at sino ang hindi. Diba? Yung mga hindi nag-cover, di po ba? Marami hindi nag-cover eh, di ba? Ultimo nga, ang Senate mismo, ha? Yung YouTube nila sa Senate, hindi ho nila kinover yung pong Blue Ribbon kanina. Kasi nga, eh, may mga nagpapatakbo niya na, na malamang baka ang kinikilala ng mga yon ay ang liderato ni OIC, Win Gatchalian. Ano? Kaya kanina, binasahan din po sila eh. Binasahan sila ng rules sa Senado ni Juan, ha? Ng Constitution at ng rules sa Senado ni SP, no? Senate President Cayetano. No? Ngayon kanilang mga ginawa ay yan ang dereliction of duty. Yan po ang mismong pag-aabandona ng kanilang trabaho kung hindi sila sumunod doon sa direktiba
ng Senate President o ng lehitimo at legal at moral na Senate President, Alang Peter Cayetano, kahapon, na nag-aatas na tuloy ang pagdinig ngayon araw, bubuksan ang Blue Ribbon Committee, ang plenaryo para dyan sa pagdinig. Pero ayan na nga, hindi pumasok yung mga taga Blue Ribbon. Diba? Maliwanag yun. Ano? Kaya tingnan natin, no? Dahil sabi ko nga, hindi ito po ibig sabihin na kung kaninong manok ka, diba? Kung kaninong panig ka, ay yung kasusunod, no? Pero ito yung malinaw na kung ang panig ay katotohanan, natural yun po ang mananaig kahit na ang Malacanang o ang executive pa nasa likod niyan. Diba? Kasi maliwanag na mayroon pong pamantayan at panuntunan eh. So hindi mo pwedeng mabura yan. Diba ba? O, at yung sinasabi nila nga po, sabi ko nga na mga pinagbabatayan nila na yan daw po ay 1949, nagkaroon din daw ng ganyan. Eh hindi nga dinesisyon na ng Court Suprema yun eh. Ibinalik no, sa Senado. No, na yan eh, resolvahin nyo na sarili nyo dahil rules nyo yan eh. Diba? So obvious ba? Nakalagay naman ang guideline dyan na ang bilang ay bilang no, ng active. No? Kaya si Hodang ikinulong mo, kaya si Hodang absent siya, nandito sa Pilipinas, sa patang bilang. Eh kung wala siya rito, ayan ah, pwede nyong bawasan ang bilang nyo, ang komposisyon ng Senado, di ba? O di kay napatalsik, o kaya eh, namatay, di ba? Mga ganun pong bagay. So sa punto na yan, dyan natin po mapapagtanto na meron naman pong rules na sinusunod. At maliwanag, sabi ko nga, mga abogadong magagaling po, itong sila Senator Marcoleta at si SP Cayetano, no? Bagamat si Chief Escudero ay magaling din na abogado, eh pero tumupi, no? Tumupi. Bakit? Eh, sabi nga ng iba, ng Judas, ano? Eh napaliwanag naman kanina ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang press con ano. Nasabi, bihira kasi ako makakita ng lalaking umiiyak. Oo. Kasi pag umiiyak ang isang lalaki, sukdulan na ibig sabihin yung kanyang nararamdaman o yung kanyang pinagdaraanan ano. So pinili niyang intindihin opo yung nangyayari dito kay Senator Chis Escudero no. Sayang no dahil nung siya ay nanindigan bilang Senate President doon sa impeachment complaint ng 19th Congress at sa kabila ng napakaraming pagbabatikos sa kanya tungkol sa salitang forthwith, di ba ba? Kanya atake sa kanya, alis buong kongreso ata yan, di ba? Nang interpretasyon ay forthwith. Tapos itong dating Senate President Tito Soto, hindi pa siya senador noon, maging to si Lacson at si Ladrillon, kanya-kanya rin po sila ng interpretasyon. Hindi, dapat agad-agad, no? Eh lahat yan, tinanggap po ni Chief Escudero. Hindi siya nagpagapi, no? Hindi siya nagpa-apekto. Basta sabi niya, may respeto sa Korte Suprema. At kung may maling ginawa ang Kongreso, ng ikalabing siyam na Kongreso, ay ayaw niyang madamay ang Senado, di ba? Kaya yung pinanindigan niya na yan, kahit inulan siya ng mga batikos, kahit po yung mga dean ng iba't ibang law school, pati na po ang IBP yata, Integrated Bar of the Philippines, lahat na, isama niyo na. Eh, binabatikos siya, di ba? At sinasabi lang na parang pinatatagal niya, na? Eh, nung nagdesisyon ng Korte Suprema, o vindicated siya, di ba? Vindicated siya. Buti na lang siya yung Senate President noon na kung hindi, napahamak niya yung mga kasamahan niya sa 19th Congress. No? Iba kasi yung pagka mali yung sinundan mo, no? Ganito po kasi yan, pagka mayroon kang maling sinundan, ano ang tawag sa iyo? Mukhang tanga ka ron. Ano? Ikaw ang tanga ron. Eh. Alam mo na nga mali, sinunod mo pa. Di ba? Kaya kung alam mong mali, paninindigan mo yung sarili mong pagkakaalam mo ng tama. Di ba? So saan paraan ka naninindigan? At this is a rules, tama? Meron kang pinaninindigan na rules, no? At kung alam mo nagkamali na nga yung 19th Congress sa kanilang ginawang proseso sa pag-i-impeach, isusundan mo ba yung katangahan na yun? O magpapakatanga ka ba? Diba? May kasabihan, ang sumunod sa tanga, mas tanga. Diba? Kasi yung tanga, nagawa niya yun, tanga nga siya, diba?
Eh, ikaw, alam mong mali. Eh, di mas tanga ka. Diba? Tama ba? Parang din ngayon lang, ano po? Diba? Parang din ngayon lang, ano? Yung nagpupumilit na may quorum kami, 12 kami. Diba? At yan, diniklara na namin, bakante ang lahat ng posisyon. O ba't din nyo nadeklarang bakante ang semi-president? O di kahit papaano, alam nyo may mali. Diba ba? O ipapaano nyo naman, basta nalang tinanggal si Loren Legarda bilang Senate pro tempore. Sige nga, eh di naman siya nagbitiw. Diba? O hindi naman siya namatay. Sabi nga niya, nandun siya kanina. Di po ba? So may mga pag-aagam-agam din sa pagsunod sa isang kamalian. Ano? O, maniniwala tayo na hindi naman abogado yung iba ron. Ano? Kagaya ni Richard Wingachalian, ah, sila JB Ejercito, ah, sila Mitsubiri, na dati pa man din siyang semi-president, ano? Ah, lalo na si Lito Lapid. Di po ba? O, pero kung sa isang matinong katwiran, titinglang lang nila yung binabasa ni Alan Peter Cayetano, ni SP Cayetano, eh lahat sila may kopya niyang rules na yan. Di ba? At may pinagbabatayan sa ating konstitusyon. Kahit pa yung sinasabi nila, nangyari kanya noong 1949, opo, at yung panahon noong 2015 ni Senator Grillon, eh makikita nyo ang disparity, ang pagkakaiba. No? Yung pagkakaiba ng bilang, kaya hindi ko maideklarang mali yun. Kasi talagang kulang ang bilang ng mga senador nung panahon na yun. Di ba? O, samantala, dahil nag-abroad eh, so wala sa jurisdiction ng Pilipinas eh. So hindi ko kagaya na sa gayon na kanilang ginagawa at pagbabatayan nila yun, eh anong kahibangan ang tawag sa ganyan? Di ba? Meron ka nang pinagbabatayan, mali pa. Di ba? Kumbaga, yung dapat siguraduhin mo na yung pinagbabatayan mo ay kahalintulad ng sitwasyon meron kayo ngayon. Tama? Kagaya nun, eh wala si Jinggoy, nakakulong eh. Si Bato, nagtatago. So minus na yan kanya. Eh si Chis, pumunta na sa amin. Eh pumunta sa inyo, de 12 pa rin kayo. Tama? 12 pa rin, samantalang ang bilang nun ay 13, di po ba? Lumalabas 13 po, yung bilang solid, kahit wala si Bato,

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Na na-overwhelmed siya, no? Na natulak siya, na isang tabi siya, no? Kumbaga na-overwhelmed siya sa dami ng mga taong gustong pumasok, eh bukod-tangi siya nakaharang doon sa pinto, na akala ata niya kaya niyang pigilan, ano? 'Di ba? Eh napakalaking kapahiyaan 'yan, umalis siya, 'di ba? Kitang-kita doon sa video nung na-overwhelmed siya, natulak siya. Naglakad na lang siya palabas, di ba? Dahan-dahan naglakad palabas. At doon sa panayam sa kanya ng mga media, ang sinabi niya, hindi naman daw niya hinaharangan. Oo. Papalabas daw siya. Nakipambunuka. Di ba? Nakipagpambunuka. Anong tawag sa ganun? Kung ikaw ay papalabas, tama? Kahit sino naman po, di ba? Halimbawa, hindi pintuan yan. Hindi pintuan na daanan, kundi pintuan kahit ng elevator, di ba? Di ba ang ginagawa kahit nga MRT o train, di ba? O bus. Sino ba unang dapat dumaan, di ba, yung mga lalabas? Lalabas ng bus, lalabas sa elevator, o lalabas ng pintuan, di po ba? So, ikaw ang mag-giveaway, di ba? At kung ikaw ay sasalubong, eh pareho kayong hindi ka makakapasok, siya naman hindi siya makakalabas, di ba? So yung sinasabing pag-give ng way, pag nakita mo lalo't nag-iisa ka, at tapos sinakita mo yung dami ng tao na yun, sabay-sabay dumarating, may mga kasama pang media, at papasok, pupunta sa plenaryo, haharang ka ba doon kung wala kang intensyon, pigilan sila pumasok doon? Diba? Di dapat tumabi ka muna, hayaan mo silang dumaan, tsaka ka lumabas, di ba? Ganun, ano? Kung totoong palabas ka. Eh, ang nakakahiyating nandun, ikaw yung nakipambuno, di ba? Nakapambuno ka, kinokontra mo talaga eh. Buti nga, nandun si Robin Padilla eh. Di ba? Si Senator Robin Padilla, no? At ang si Senator Pia Cayetano ng Blue Ribbon Committee, isang mabigat din at magaling na abogado, na nag-question nga doon nung naupo na sila sa Blue Ribbon. Sabi ko, ba't pinipigilan niyo akong pumasok? Eh, opisina namin to. Isa akong senador. Halal ako ng taong bayan. At ito yung Blue Ribbon Committee. Committee ko ito. Wala namang pagbabago. Ako yung in-assign dito ng mayor yan na pinagbotohan. Diba? So ano na nangyayari? Sabi niya, hindi tama yan. No? Kaya, kumbaga, tayo ay nakasaksi kanina, no? Ng panggigipit, coercion, kung tawagin sa Ingles, no? Kaya ito ay kitang-kita po ang kamay ng ehekutibo dito, lalong-lalo na walang kagatol-gatol na ito'y sinang-ayunan mismo ni Jose Clare Castro. Kasi kanina ako'y nahilo sa kanyang press con, ano? Dahil nung tinanong siya nung isang mamamahayag patungkol dyan sa nangyayari ngayon na papaano ito, dalawa ang Senate President, isang OIC, isang hinalal ng majority na 13, ano? Eh parehong kanya naglalabas ng mga direktiba yan. Diba? Naglalabas po ng mga statement, naglalabas ng kautusan, ano? So ang tanong, sino kaya ang susundin? Sino kaya ang kikilalanin, ano? So tinanong siya, no? Ang una po eh, ang sabi niya nung kuan eh, bago itanong kung sinong kikilalani, nung tinanong muna kung ano po ba ang nakikita niyong epekto sa nangyayari ngayon dyan sa Senado, eh, una, ang sabi niya eh, hindi maganda, no? Hindi daw maganda, pero dapat ito ay kanilang resolbahin mag-isa. Yan ang banggit niya eh, di ba? So, kasi nga, pareho kung nagsasabing nasa tama kami eh. Diba? Yung 12, no? Kasama na dun si Bending Dalo na nabanggit tuloy ito na nakatanggap daw di umano pala ng maleta, diniliberan siya. At hindi lang yan, may kasama pang human trafficking. Ha? Dadalang ka daw halos lahat, eh, 3, 4, or 5 babae, pipili ka lang ng isa. Ang galing. Diba? Eh hindi nga daw po, hindi ho daw dapat nangyayari, sabi ni Attorney Baligot, no? Dahil may perpetual disqualification yan, dahil mataas po ang penalty sa human trafficking eh. Tapos senador pa ang gumagawa, di ba? So hindi tama eh, no? So kaya nga sabi niya, hindi ko lahat nga nilagay dyan sa aming testimonya eh. Kaya naikwento lang niya yung patungkol dun sa human trafficking, no? Ibig sabihin, siya yung dinadalhan ng mga babae, 3 or 5 babae, pipili siya ng isa, no? At yun daw po mga hindi napili, bibigyan daw na sobre at paalisin na. Di ba? May mga ganun. Ano. So, may mga lumiikot palang reel ha, na yung kuya niya. No? Amas kuya yata yung Rapi Tulpo, di ba? Po, na nakitaan na may mga nagsasayaw ng mga babae doon. No? At siya parang lasing na. Parang nasa club ba yan? Di ba? Po, no? So, tama bang makita ang isang senador ng bayan natin sa ganitong klaseng ginagawa na nasa isang club, may mga babae na ang iksi ng mga damit, di ba? Parang teka, siya rin yata yung tinuturo, no? Ha? Naalala niyo yun, nagkaroon ng skandalo, yung isa sa mga sexy actress natin, mga baguhan pa lamang, parang nabanggit siya eh, sa isang podcast eh, no? Di ba? Nabanggit. Parang siya yung tinutukoy. Ano po? Parang siya yung tinutukoy. So, ibig ko lang sabihin, kaya pala ito mga to ay may motivasyon. Meron silang motivasyon o motivation na huwag talaga matuloy makausap itong mga kasundaluhan na ito. No? Kasi nga, siyempre, sabi ko nga kagabi, pagka po kayo ay may kasalanan, hindi nyo magawang harapin ang mga taong napagkasalanan nyo, nagawa nyo ng mali, di ba? Hindi kayo magkaroon ng courage na humarap. Kasi nga, alam nyo yung guilty feeling nyo, halos matunaw ang inyong mga puso eh, sa alam na maling ginawa ninyo, di po ba? So kaya dito, sa nakita natin kanina, at nung tinanong nga itong si Claire Castro, eh dapat sana i-resolbahin nila yan. Ano? Yung kung yung kanilang ginawa talaga ay nararapat o pagpapalit ng liderato, nasa kanila yan, di ba? Yung sabi niya. Eh kung sabi mo yung nasa kanila yan, eh, ba't nyo kinikilala na agad ang liderato ni Sherwin Gatchalian? Paano nyo na-determina na yan illegal? Di ba? Di sana hindi kayo mamimili sa pagitan ng dalawa. Ibig sabihin, alamin natin muna ang legalidad niyan. Ano ba ang lehitimo niyan? Ano? Legalidad ng kanilang ginawa. O, eh, paano ngayon kung mapatunayang mali sila? Pwede pinahamak muna naman ang Malacanang sa pagsasabing ang kinikilala ng Malacanang, di ba? Ay si Senator Sherwin Gatchalian. Eh samantalang kasasabi mo lang na dapat resolbahin nila ng sarili nila. Parang ang Korte Suprema, hindi mo sila nakikialam sa Senado, paglalo na kung patungkol sa kanilang mga rules ang pinag-uusapan. Ano? Malalaki na yan, matatanda na, yan ang katwira ng Korte Suprema. At sila rin naman ang pwedeng gumawa ng sarili nilang rules. Pwede nilang dagdagan, pwede nilang bawasan. Oh, ganun po eh, 'di ba? Sila ang gumagawa ng internal rules, ika nga, no? The same way na ang Senado o ang Kongreso, hindi pwedeng makialam po, no? Sa internal rules meron ang kataas-asang hukuman natin o maging ang ehekutibo. Di ba? So yeah, para kay pa meron tayong separation of power, di ba? At po equal branch mo 'yon. Ano po? So ibig sabihin, pag nagkakaroon po ng hindi pagkakatugma sa pagsunod ng rules ninyo at may mga gumaganap, ika nga, ng mga bagay na saliwa doon sa inyong rules, pero sila pa yung mga nagsasabing tama lang ang kanilang ginawa, eh ang pag-resolve niyan eh among yourselves, sila-sila rin po. At ang pagbabatayan doon ay yung katwiran ng kanilang mga rules, di ba? Kasi hindi mo naman pwede ipag-iitan yung maling katwiran mo samantalang yung rules ay nagdudumilat na sa harapan mo. Na? Ayan, mali talaga kayo, di ba? Ganun po yun eh, di ba? Kaya nga, sabi nga ni SP Cayetano kanina, Pomo alam nila o alam niya, maging siya na pro tempore Loren Legarda, na nasa tama sila ng katwiran, kanila itong ipaglalaban. Hindi sila kapit-tuko. Hindi po kapit-tuko. Ito po ay labanan na ng prinsipyo kung nasaan ka bang panik, nasa tama o nasa mali. E paano ka mag-give way kung alam mong ikaw ay nasa tama? Lalo-lalo na kung ang magiging dahilan mo lamang ay ano, ay, nasa likuran nila ang Malacanang. O hindi, nangangahulugan tama sila kahit nasa likuran ng Malacanang. Tama? O hindi, hayaan mo magkaroon ng kapahiyaan. Ang pare-pareho sila mapahiya. Kung igigit mo kasi ang inyong katwiran ng tama. Di ba? Kung ito ang talagang tama, wala tayong magagawa. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Di po ba? O, eh, lalo na ngayon, kitang-kita ng taong bayan kung paano yung pagdinig kanina. Ultimo coverage. May mga media na nagsabi pa nga si SP Cayetano, nakarating sa kanyang ulat na may mga media daw papasukin. Diba? Kaya nga sabi niya, pinahinto niya saglit yung pong committee hearing at sabi niya kay Senator Marcoleta, may mga media daw po dun sa baba, hindi pinapapasok. Teka lang ha, maghanap tayo ng tao, pasundo natin. Diba? O eh, sino ang mga pumipigil? Sige nga. Pati nga yung mga sergeant at arms eh. Di ba? Nalito na sila, no? Eh, lumalabas, illegal yun ang ganap na kuan na pagpapalit ng liderato ng mga pro tempore hanggang committee chairmanship. And then, naturalmente, yung pong secretary general, as is pa rin, no? Hindi siya pwedeng basta alisin doon. Nang lalo na't wala namang quorum at walang sapat na bilangan. Di ba? Oh, at pagkatapos yung bang isa, yung sergeant at arms ay ganyan din. Ano? Kaya nga, yung mga binasa po kanina ni Senator Alan Peter Cayetano sa mga rules nila dahil alam niya, nakamonitor yung mga staff ng Senate, hindi po ito kung sino ang nagpasok sa iyo dyan. Kung kanino ka may utang na loob, ba't ka nakapasok dyan o ba't ka dyan nagtatrabaho, hindi po yan ang usapin. Ang usapin po dito, dahil ang Senate staff na iiwan yan eh, di ba? Nagpapalit-palit ang mga senador. Depende kung sila iboboto muli. Di po ba? Pero ang mga staff na iiwan dyan, kaya nga napapag-hambing nila yung mga dati nilang mga naging boss na senador. No? Kumpara sa mga senador na napagdaanan na nilang pagsilbihan bilang mga staff nila. Di ba? Tapos yung mga committee mga COMSEC o committee hearings, no? Eh, constant yan, ano? Isang staff naman yan, iba-ibang staff yan ng kada committee, lalo na yung Blue Ribbon, may sarili pong bisina yan. Hindi nagbabago yan kahit sino pa po ang lagay na chairman. Tama? Kaya sila, nakikita nila kung sino po yung mga kumbaga kung ano ang gustong direksyon na dalhin ng chairman, yung kanilang mga pagdinig, basta pinatatrabaho sa kanila, ganyan, ano. O eh, yan lang, nakikita na nila eh. Ilang buwan po tinenga ni Senator Lacson nung siya po ang chairman. At ang vice chairman niya ay si Erich Sylvester Tulfo. Na kaya pala, ayaw nila talagang ito ay mapakinggan ang 18 sundalo, eh sasabit pala sila. At pati ang dating Senate President Soto, di ba? Yung mga pahayag na yon, lalo tuloy tumindi na kung kayo eh wala talagang mga kinalaman, pwede nyo harapin itong mga nag-aakusa sa inyo. pwede niyo ipatawad. Kaya pala noon pa lang ay sinisiraan na ang kanilang mga kredibilidad. Di ba? Hindi pinapansin, ano? Hindi pinapatawad. At minamaliit pa nga, di po ba? Tapos nandun ang abogado, Saldico, no? Si Atty. Rondain, ano po? At doon ay napakiusapan siya ni Senator Chairman ng Subcommittee, Marcoleta, at maging ni SP Cayetano na kung maaari ay sabihan ng kanyang kliyente si Saldico na magpa-apostil, no? Pag nagpa-apostil siya, kung nasaan bansa man siya ngayon, halimbawa nasa Prague o nasa France, ha? Ay kahit po lihiti mong abogado doon, no? Ay pwede po siyang magpa-apostil. Kahit na hindi na po sa embahada natin kung ayaw niya roon. Ano ang sabi? Basta abogado, ikaw ay mag-execute ng isang apostil. So yun, ipapadala sa Blue Ribbon Committee, ito yung kanilang tatanggapin. Sabihin ni Senator Marcoleta, naintindihan nila yung sitwasyon nung witness na si Saldico na delikado ang kanyang buhay. Kaya basta ang importante ay maka-attend siya, sapat na yung sinumpa ang salaysay na ipinaapostil niya. Para bagang pinanotaryo niya doon sa kung saan man bansa siya naroon. Ano? So para bagang ang formalidad lamang ay ikaw eh sinumpaan mong mabuti itong mga sasabihin mo sa amin. At papayagan ka namin magsalita dahil kahit nasa malayo ka kasi naka-zoom ka eh, di ba? Apo. At yan, sa Zoom mismo, mapapanumpa siya. Di ba? Mapapanumpa siya. O di, papasok yan sa record ng Blue Ribbon. Ano? Nalihiti mo yung kanyang pagharap bilang testigo at ang kanyang testimonya ay valid. Di po ba? O yan, no, hinatatakutan ng mga to. Di ba? Talagang natatakot, ano po, talagang kitang-kita po na ultimo DILG secretary humarang sa pinto eh, di ba? So kitang-kita po yung sinasabi nga po natin na takot talaga nila para po lumalabas si Juan. Kahadlangan talaga nila yung pagbili at kitang-kita. Hindi man lang nila naisip na parang kitang-kita naman yung pagkakaayaw natin na huwag matuloy ang pagbili sa action natin. Diba? At pati na ang DILG, no? Para siya po ay nandoon at parang yung kasagraduhan ng institusyon ng Senado, hindi na niya rin niya nirespeto, diba? At yung kamay ng ehekutibo ay talagang ipinakikita ng ehekutibo ang kanyang mga kamay, apo, na magagawa namin, lahat na magagawa namin. Kung gusto namin gawin yan, magagawa namin. Kaya pala iyak talaga kahit senador ka. No? Iyak, no? Talaga pong makikita po yung po mga sinasabing panggigipit, no? Kaya lang, sabi ko nga, yung kinikwento ko kanina tungkol kay Chis Escudero, na napabilib ang taong bayan sa kanya nung siya'y nanindigan patungkol doon sa mga batiko sa Fort Wynne, at napatunayang kalaunan na siya'y vindicated dahil yung naging desisyon ng Korte Suprema na yung impeachment complaint ng 19th Congress ay itinuring na unconstitutional sa dami din ng paglabag doon sa kanilang internal rules mismo sa pag-i-impeach ng isang impeachable official. Di ba? O vindicated siya, di ba? E dito, sa sinayang na yung pagkakataon dahil yung mga bumabati ko sa kanya noon, no? Kahit na hindi pa sila humingi ng paumanhin kay Chis Escudero, marami po doon ang nagbago ng pagtingin sa kanya o pag-iisip, no? Sa kanyang ginawa, at medyo bumilib pa nga dahil nga nakita ay ibang klase, abogado naman talaga ito, nakaiintindi. Kaya alam niya, officer of the court din siya, kaya alam niya ang Korte Suprema ay may nakabinbin pang usapin, at alam din niya, no? Alam din niya kung paanong ginawa yung impeachment complaint niya sa 19th Congress, eh ayaw nga niyang masunod at matawag na tanga. Di po ba? Siyempre, pag susunod ka sa mali, tanga ka. Di ba? Alam mo na palang mali, susundin mo pa. Eh may sarili kang disposisyon mo. May sarili kang pag-iisip mo. Anong tawag doon? Eh kayo nga, naging impeach, ano ba kayo? Nag-convene bilang impeachment court, di ba? O hindi na, hindi ka madidiktahan ng Kongreso. O dapat forfeit yan. Wala, bakit? Eh ito eh, ano na namin to, restriction namin to. Di ba? At kung gagamitan mo ng tamang pag-iisip at alam mo kung nasa tama ang iyong gagawin, walang makapagbabali nun. Walang makapag anumang kumbinse o panunulsul sa iyo dahil paninindigan mo kahit sa kabila ng pressure, sa kabila ng mga panlalait sa iyo, pero paninindigan mo na lahat ng mga binanggit mo o lahat na nakita mo ay para rin sa kapakanan ng buong Senado. Kumbaga, nasa tama kang disposisyon. Yan ang na-vindicate siya ron. O ba, di ba, ang daming bumilig na sa kanya. At lalo na, nung kalaunan, sinabi ng Korte Suprema para matigil na kayo lahat, nilabas niya yung kahulugan ng Fort Reed. Hindi ho ibig sabihin ay agad-agad. Ang ibig lamang po sabihin, yung reach beyond that, kumbaga yung sinasabing within reasonable time, yun po ang Fort Reed. I mean, ginagawa ka ngayon. Hindi mo bibitawan yan, yung ginagawa mo. Tapusin mo muna, tapos eto na ang Fort Reed. Matapos yung ginagawa mo, dahil mahalaga rin naman yan, matapos yan, kasi pag agad-agad, bitawan mo yung ginagawa mo. Yun kasi ang kaibahan. Eh. May marami nalilito. Kaya nga, di ba, lagi ko sinasabi, pag tayo nagko-commercial, at sinasabi ko, binabasa ko yung mga mensahe, garantisado, may kasiguraduhan, ha? Fort Reed lamang, matapos ang ating programa. Di ba? Ganun po. Hindi yung bibitawan kong programa, yun ang agad-agad eh. Ha? Basahin ko muna to agad ngayon na. Hindi na ako magpo-programa. Basahin ko na lang. Yun po ibig sabihin ng kahulugan ng mga iba na agad-agad. Di po, within reasonable time. Okay? Pagtapos ang programa, basahin ko siya. Yung mga hindi ko nabasa sa air, babasahin ko ngayon pagkatapos ang programa. Ha? Di ba? Eh kaya lang sinayang niya yung pagkakataon niya yun, na panahon niyang makapag ano, manindigan. Eh ano nangyari kay Jinggoy? Nakita naman niya, di po ba? Ang sintimian ko ng taong bayan ay nakay Jinggoy. So, eh kung siya'y maninindigan, di ba? Eh ganun talaga. Eh, kung talagang ako ang susunod, kukunin nila ako rito, wala akong magagawa, di ba? O dahil meron siyang pagdidesisyon na hindi para sa kanyang sarili. Ha? O baka para doon sa puso niyang asawa. Sa heart. Sa kanyang heart. Na? Baka, di ba? Malamang. Pero malalaman natin sa mga darating pang panahon. Samantalan tayo, ha, ay inabot na po ng isang oras ng ating programa. Pero di bale, padadaanin muna natin itong ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Abay, siyempre, magbabalik po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
5: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
0: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 p.m. to 8 p.m. airing on Sky Cable channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at talagang hindi niyo po ako iniwanan. At siyempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay inaanyayahan ko po muna kayo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion. Kahit po pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Mamaya lamang ay bago pa po magtapos ang ating programa ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa air. Kung hindi ko man po mabasa sa air ang inyong mga mensahe ay may kasiguraduhan po yan. Ano po? Dahil forthwith lamang matapos ang ating programa ay yan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe. Ano po? At ako po ay hindi maiwasan na mapabilib sa inyong critical thinking dahil pagka nababasa ko inyong mga komento at opinion, ito na po ang klase ng mga taong hindi na mabubudol pang muli. At syempre, abay, nabubusog na rin, katatawa mag-isa bago pa po ako maghapunan dahil na rin po sa inyong mga biro. Kaya maraming salamat po talaga sa gabi-gabi ninyong pagtitiwala at pagsusuporta sa inyong kakampi. Ha? At sa ating pagpapatuloy, opo, yan na nga, no? Ang pinaka-exciting sana kanina ron, yung mapangalanan, yung pong mga talagang tumatanggap ng maleta na nasa media, di ba? Parang mayroon kasi mga grupo ng media ang pumalag, ano po. May nabasa ako kanina, pumalag sila sa sinabi ni Senator Rodante Martoleta patungkol sa mga media na bayaran. No? Sabi niya kasi, may mga media bayaran. Yan ang kanyang banggit. Kaya, may mga pumalag na parabagang grupo ng mga nasa media rin ito. No? At parang ang sinasabi, bakit daw binanggit na yun nga, na bayaran daw ang nilahat ang mga media. Dito ba? Apo, ako naman para sa akin, kung hindi ka naman tinatamaan doon sa sinabi, hindi ka mag-react. Simple-simple. Sa totoong buhay lamang. Di po ba? If you were not alluded to, hindi mo naramdaman, ano po? Di ba? Bakit ka apek? Hindi ka maapektuhan. Di po ba? Oh, pagka ikaw apektado sa sinabi, kahit alimbawa may man paparinig. Di ba? Paparinig dyan sa tabi mo o ano, opo. Kung hindi naman ikaw yun, bakit ka aaray? Diba? Ba't ka mag-ano na ang pakiramdam mo ay alluded to ka? Bakit ang pakiramdam tinamaan ka? Hindi naman po dapat yata yan. Di po ba? Kaya ito, nahanap ko lang ha. Kasi kanina, may nakita ako na ika nga eh, para bagang statement, no? Statement daw po ito galing sa mga media, opo. At ito po ay nakita ko kanina, parang galing pa nga yung artikulo ay mula sa Philippine at sa Philippine. Sa parang sa ano, sa Daily Tribune yata, no? Hindi ko lang makita ngayon, pero maya-maya mapping ko lang dito konti. Ito yung pong pagkakasabi ay para baga naglabas sila ng joint statement. Isipin niyo, di ba? Ano po? Ha? Para po maglabas ng ganong joint statement, dahil if you felt alluded to, eh may problema po talaga. Dahil lumalabas eh, hindi naman po itong eto, ayan na. Eto, ha? Ang nakalagay po rito ay ganito, no? Naglabas po ng statement of the Senate Media. Senate Media pala ang pumalag, no? On Senator Rodante Marcoleta's allegations, no? Ito, basahin natin kapiraso. We, the members of the Senate Media, condemned in the strongest possible sense the sweeping claim. No, hindi naman niya sinweeping claim eh. Sabi niya, ang iba dito sa inyo, ang mga iba po ay bayaran. Di po ba? Hindi naman niya sinabing lahat kayo ay bayaran o lahat ng nandito ay bayaran. Wala naman sinabing ganun. Ayun po ang sweeping. No? Pero pag sinabi ang ilan mga nandito ay bayaran, no? Palagay ko alam niyo na kung sino-sino 'yon, 'di ba? Huwag na tayong magpaka-ipokrituhan. 'Di ba? Alam niyo rin kung sino sa mga hamay niyo ang bayaran. 'Di ba? Sa totoong buhay lang, kitang-kita po sa mga naratibong inilalabas eh. 'Di ba? So, sa totoo lang, kagaya ngayon, o di paano ngayon, lahat ng mga headline nyo sa mga dyaryo nyo, ha? Kinikilala nyo bilang OIC SP, si Wingat Chalian. Pero hindi nyo rin hindi matawag na SP, si Cayetano. Di ba? Ano pa? E teka, di ba nasa Fourth Estate tayo? Di ba? So ano, ibig sabihin ng pagiging Fourth Estate mo, edi yung katotohanan nun, ang saliksikin mo. Pareho nga nagpe-presscon yan, tama? Pareho nilang iginigiit yung kanilang katwiran ng kanilang ginawa. Tama? So, ang titingnan mo ron ay kung sino ang mas may katwiran, dahil ang pinagbabatayan ay ang mismong kanilang mga rules. Diba? At kung sabi nga, kahit di ka naman abogado, wala kang background sa law, sabi nga ni Senator Marcoleta, diba? Kahit nga bar flanker, ibig sabihin bagsak sa pagsusulit sa pagiging abogado, o baka magtampo na naman yung mga bar flanker, ha? Magtampo-rorot, sabihin, ang sakit naman magsalita ni Senator Marcoleta, di ba niya alam kung gaano kasama sa loob yung bumagsak ka dahil di ka nakapasa bilang abogado? Hindi man ho yun ang pang-iinsulto, hindi ho pang-iinsulto. Ang ibig sabihin nun, kahit bar flanker, kahit nga hindi ka nakapasa, ay alam mo na unawaan mo yung mga rules at saka po panuntunan at pamantayan ng konstitusyon at ng Senado mismo. So paano mabibigyan ng katwiran at ipipilit yung mga bagay para ho magkaroon lang ng katwiran para sa inyong ginagawa, samantala hindi mo mabe-bend yung mga salitang nakasulat doon. Diba? Pwede mo ito i-bend na yung kung dinesisyonan kanya ng Korte Suprema pati yung 2015 kay Senator Grillo. Pwede mo mga banggitin yan. Ano? Na noon nga, 11 lang sila, may quorum. Mga ganun. Ano? Pwede mo sabihin yun. Ano? Ano ba ang sitwasyon nun? Nandun sa rules ngayon. Diba? Ayan ang hindi nyo na ngayon na pinaliliwanag sa taong bayan dahil maliliwanagan sila. Tama? At mukhang yun ang ayaw nyo. Tama ba? Hindi kasi sapat na para bagang okay mag-alala, nasa likod namin kayo. Alam pa, sinabi na executive yan. Kayo ang kikilalanin namin, okay mag-alala. Itong pagbabatayan nyo. Itong 2015 na nangyari kanya dito kaila Drilon. Tapos yung 1949. Yan, ganun. No? Tapos kayong kikilalanin namin, di ba? So hindi nyo maloloko ang taong bayan. Kahit kilalanin kayo ng Malacanang, eh lalo kayo mapapahamak ng lagay na yan dahil ang Malacanang dapat hiwalay na institusyon. Hiwalay na sangay ng gobyerno. Di ba? Hindi nga siya dapat tatalon agad para magsabi ng kanyang kasiguraduhan na ito'y legal at ito ay kanilang kinikilala. Bakit? Eh hanggat di sila nakakasigurado, napakaraming abogado dyan. May presidential legal advisor dyan. Yung may pumalit nga kay dating presidential legal advisor Juan Ponce Enrile. Napakarami po ng mga abogado dyan na makikita po talaga. Na, kaya nga may mga bagay na kahit sa ayaw at sa gusto mo, hindi mo talaga mababago. Kasi nga, yun talaga nakalagay yan. Nando sa rules eh. Diba? So, hindi mo, unless amendahan natin yung rules, babaguhin natin yan, to suit. Ha? Para lang maging ano, para tumugma sa kagustuhan mo, eh may batayan ka. Diba? Pero kung ito'y brasuhan and you will ram it on our throat, ha? Or you will railroad this to the people of the Philippines, parang mali talaga yan. Diba? Tapos sasabihin mo, wala na tayong sense of right and wrong kasi we have the backing. Backing of what? Backing of the executive. Well, it does not mean that that is still legal, yung backing na yon. Tama? Bakit? Eh kasi ito, kung sasabihin ng Korte Suprema, kung dadali sa Korte Suprema to, sabi nga ni Senator Alan, kung gusto nilang questionin, silang mag-question. Kasi kami, hindi kami mag-question yan sa Korte Suprema. Hindi, dahil nasa panig kami ng tamang katwiran. Dito sa rules namin eh. O ngayon, sila nagpo-protesta, sila magpunta ron, di ba? Ang masaklap, baka ayaw din nila dahil alam nilang mali yun. Tama? Yun po ang sinabi. Totoo naman, di ba? So, kung alam nyo, tama kayo, gusto nyo talaga questionin yan, eto hindi ka na makakatanggap sa Korte Suprema na, ah, hindi namin pakikialaman yan kasi way within your rules yan. Hindi na. Bakit? Ah, eh kasi eto, maliwanag na yung rules na mismo ang pinag-uusapan at dalawang panig. Dalawang panig ang nagsasabi, sinusunod namin yung rules, tama? So eto, pwedeng i-interpret ng Korte Suprema. Kaya, ganun po ibig sabihin. Dahil pareho kayo nagsasite ng rules eh, di ba? So hindi ko pwedeng sabihin na, rules niya, kayong bahala. Di ba? Pareho yung pinagigiitan niya. Hindi naturalmente, may isang tama, may isang mali yan. So i-interpret niya para maintindihan. Doon lalabas kung sinong mali ang pagkakaintindi. Tama? Ayan po siya. Para ma wala yung impasse. Kasi sa inaakala nila na pag isa'y bumaligtad, naging 12 na lang sila, wala si Bato, wala si Jinggoy, aba, edi tayo na ang majority. Parang gano'n. Diba? Kailangan mo pa rin ng quorum ng 13. Wala nga kayong quorum. Dahil kulang kayo ng isa. Isa lang po ang lumipat. No? Para isa lang pumasok. De 12 lang. 11 lang sila, diba? So kung inaakala nilang naka-onse sila, parang silang inonse nila sarili nila. Diba? Kahit napilitan, bumaligtad man, halimbawa na lang natin, ito si Jesus Escudero. O wala pa rin quorum yan, lalabas, 12 sila eh. Wala namang senador na nasa labas ng bansa. Meron ba? Wala. Wala pong senador na lumabas ng bansa. Buti kung alam nilang meron. Halimbawa lang ha, si Bato ay nawawala, si Jinggoy ay nakakulong, tapos yung isang member ng majority, halimbawa, Senator Bongo, nagpunta ng Hong Kong. Halimbawa lang ha. May paalam naman. Hindi naman nila. Ito yung pagkakataon nila, magdeklarang may quorum. Kasi wala, kulang sila eh. No? Hindi sila 13. No? Kumbaga parang, hindi pa rin pala, kasi 12 pa rin lalabas yun. Diba? Well, pa rin lalabas ang bilang kasi wala lang si Senator Bongo na go. Dapat dalaway na wala, di po ba? Dalaway na wala para lumalabas, labing isa yung sa minority, dalaway nag-abroad, dalawa kasalukuyan nag-abroad, tama? O, oh, eh, tapos, eh, di ba? O, oh,

naman, siya pala may bahay, no? Siya ang may bahay ni Pomelec Chairman George Garcia. Ha? Hindi ko alam yun, ha? Oh, hindi ko alam yun. Kahagabi ko lang nalaman, ano? Nalaman ko sa post ni Secretary Lorraine Badoy. Di ba? At doon ko nakita na, ay, Garcia pala apelido nito. Ah, asawa pala siya ni George Garcia, no? Ng Comelec, Comelec Chairman. Ano po? So, lumalabas, nag-roll call siya, kaya nagkaroon kuno ng quorum. Pero hindi nga rin lalabas na naging legal yung quorum dahil sa bilang, hindi mo maikakatwa, kulang sila. Lalabing dalawa sila. Nakuha niyo po. At wala naman ni isang congressista, isang senador na nag-abroad, no? Para nawalan ng jurisdiction sa Senado para masabing, ah, sapat lang. Kasi ang total nun eh, kulang ng dalawa eh. Dahil nag-abroad yung dalawa. Tapos si Jinggoy nakakulong, si Bato nawawala. So apat yung nawala, parang gano'n. Diba? So kung apat yung nawala, eh, parang ang bilang ngayon, 20 na lang. Tama? Nakuha niyo po? Dalawa nag-abroad, yung dalawa wala, absent. No? Dahil yung isa nakakulong, isa nagtatago. Diba? So lumalabas, ang bilang ngayon nila, hindi parang ngayon, di ba, hindi ang bilang ay 22, di ba? Si Jinggoy nakakulong, si Bato absent. Ang kung may dalawang senador na nag-abroad, so ang bilang, ang total for that moment, kahapon, eh, papasok sa 20. So kahit hindi pala lumipat si Cheese, ha? May nag-abroad lang, 11 pa rin sila. 11 pa rin sila. O di lamang sila, tama? 20 ang bilang dahil nag-abroad kanya yung dalawa. As yung dalawa absent. Isang nakakulong, isang absent. Diba? O kaya, hindi mo mababago yung aspeto pagdating po dyan sa rules na yan. Kaya nga, napakabilis bilangin, dadalawampu't-apat sila. Diba? So, eto na. So, paano ba nasabi ni, mas pinalawak pa ni Senator Marculeta yung patungkol doon sa media? Kasi kanina doon sa press ko, natanong siya. Sabi niya, sige na, pakiulit niyo yung sinabi ko. Sinabi ko ba na lahat kayo o lahat ng media, ang ilan sa inyo ay bayad? Yan ang sinabi niya. Ilan. Yung ilan sa inyo. Di ba? At alam niyan. Wala nang plastikan. Alam niyan mismo ng media. At yun na nakakahiya. No? Na ikaw ay tagapagtaguyod ng katotohanan, pero bayad ka. Kasi ang naratibo mo, iba. Binatala mo sa naratibo na gustong palabasin ng mga nagbabayad sa'yo. Ganon ka simple. Ganon ka direkta. Kaya makikita sa action. Saka naniniwala. Sa salita o sa gawa? Sa gawa. Diba? Yun talaga, diba? Kaya nga kung sino man ang mga pumalag doon, aba eh, diba, no? Di naman kayo tinutukoy eh. Ba't ka pumapalag? Diba? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay sapul eh. Diba? So, ibig lamang po natin sabihin, yun ang nakakalungkot na estado ng media na naturingan pa naman Fourth Estate. Bakit? Sakta ba naman nakakita? Yung nangyari noong May 11, palitan ng liderato sa Senado, pati na po yung na-witness mismo ng media noong May 13, na nandun sila. Noong nagkaroon ng putukan, warning siya, nakita kung paano dumating ang NBI doon, sa kabila na ikinakaila, na wala sila doon, nasaksihan din, narinig nila yung pagbabarena ng pinto. Di ba? Lahat po ng insidente inyong first-hand yung naranasan at nakita, wala kayong nakikitang pang-aabuso doon. Wala kayong nakitang parabagang grave abuse ng diskresyon sa panig ng ehekutibo. O pero ba't wala kayong narinig? Wala kayong narinig. Ba't di nyo inulat? Nang tapat? Di po ba? Eh yun talaga nasaksihan mo. Di ba? O eh, hindi dapat eh. Kumbaga, inuulat mo, bakit?
inuulat mo, binabatikos mo.

mo bakit? Kasi hindi dapat mangyari yun eh. Kagaya yung paghaharang ng pinto ni John Bicrimulya. Nakalauna na sabihin niya, hindi naman ako naghaharang eh. Gusto ko lumabas. Salubungin mo yung mga pumapasok. Sus Mariosek, di ka umalis doon. E di pinipigilan mo sila makapasok, maliwanag pa. Tama? O ikaw, kung ikaw yung medyang nandun, nakita at nasaksihan mo lahat yun. At nag-press ko si John Vic. Hindi, wala akong intention harangin. Nandun lang ako. Oo, at yung nakita niyong tulakan na gano'n, ha? Lalabas kasi ako eh. Ha? Eh, ayaw mo nga tuminag doon. Ayaw mo nga umalis. Kaya ka nawasiwas eh. Sa dami nila ng mga marines, di ba? Lalaki ng mga katawan nun eh, di ba? Hindi ka umubra. You stand your ground. Di ba? Maliwanag. So, dapat, kung ang katwiran mo na lalabas kasi ako, sa nakita mong sitwasyon na papasok sila at ang dami nila, haharang ka ron. Tapos ikakatwiran mo, hindi, teka, lalabas kasi ako eh. Di ba? Sa nakita, ikaw nag-iisa ron eh. E di tatabi ka. Hiyaan mo muna silang pumasok. Sige, pasok na kayo para maubos, no? Lalabas na ako. Di ba? Ganon eh, di po ba? Nung hindi umabra yung pagharang mo, tsaka mo ikakatwiran, nandulad, di ako naghaharang. Walang paghaharang dun. Ano yan eh? Papalabas kasi ako eh. O ikaw, ikaw yung media, nandun ka. Di mo kine-question yun? Di ba kakaibang action yun? Di ba kakaibang action yun? Pinipigilan niyo pong pumasok. Itong mga magigiting na 18 sundalo, sino ba nagpapapigil na pumasok? Yung mga yan, ano bang mga sasabihin yan na ayaw marinig, ayaw iparinig sa taong bayan? Ha? Halatang halata po ang pagpipigil eh. Kitang kita eh. Eh kaya naman pala ilang buwan din, ano, natigil ang Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Lacson. At ang mabigat dito, gumawa siya ng sarili niyang report at ang mga in-implicate niya ay sino? Mga kapwa niya kasamahan sa Senado, di ba? Andun niya, si Jinggoy, si Joel, Villanueva, sino pa? Si Chis Escudero, at yata yung magkapatid na Villar, di ba? O pero teka, eh yun yung kasama mo mismo sa minorya, umatras sa pagpirma, binawi ang pirma nila eh, si Mig Subiri, si JB Ejercito. At yun nga, yung OIC niyong tinuturing na Senate President, na Wingachalya, binawi ang mga pirma nila. Di ba? Tapos ang sinasabi, eh, Juan, bakit sila nakamember mo sa majority? Majority nun yun eh, di ba? Eh hindi nga pumirma, dahil pumirma na, binawi pa eh. Di ba? At ang pinaliliwanag ng noon ay Senate President Tito Soto, eh dapat pumirma na lang kasi lahat, kahit incomplete, kahit di pa tapos. Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, eh baka pagpipirma kami dyan, kung may mailalagay na dagdag, eh hindi na namin nakita kasi pinirmahan na namin eh. Ang sabi naman ni Eric Sylvester Tulfo, the Bendalo, ay ano, ay, pwede ka naman pumirma, pirma ka ron, lagay mo with amendments. So, ibig sabihin, pumirma ka, pero kung may aamyendahan ka, pwede. Eh kung may aamyendahan ka pa, hindi pa tapos yun, bakit ka naman pipirma? Saan ka ba naman nakakita? Kahit siguro sa ampaaralan, walang ganyan. Habang tayo nag-aaral nun, walang ganyan na pag pinagsasubmit ka ng report, partial, ha? Di ba dapat complete? Complete ang report? O ngayon, saan ka man nakakita kung group project yan? Sabihin na natin, group project yan. 5 kayong gumawa. Eh, hindi pa tapos. Gusto mong pumirma na rin yung 4 mong kasamahan. Oh. Eh, teka. Baka kung anong ilagay mo dyang report na yan, nakapirma na silang 4. Hindi sila makakapalag. Pag sinumitom na nila ngayon yan, magiging kabahagi na yung pirma nila ng pagsasang-ayon. Kung ano man yung report na nilagay dyan. Saan ka nakakita noon? Ayaw niya ng deliberation. Ayaw niya makipagdebate. Ayaw niya siya itanungin. Ito si Lacson. At nagbigay pa ng kondisyon. Ako yung sasagot lang sa mga katanungan nila o makipagdebate. Kung pipirma sila rito, ano ito, blackmail? Saan ka naman nakakita?
para sagutin ko ang mga tanong mo, pumirma ka muna. Di ba? Meron bang ganyang mga senador na kung titingnan natin, ano bang tingin nila sa taong bayan na live stream yung kanila mga coverage? Ngayon, kung ikaw ay media at nakikita mo yun, tamang katwiran, hindi sasabihin mo sa taong bayan yan. Napapaano ka ba naman, sa ka ba naman nakakita ng isang partial report na nanggagalaite yung gumawa at sinasabi na hindi ako sinusuporta ng mga kasama ko. Tagal-tagal na, ilang buwan na, hindi na pinipirmahan. Ha? Yung mismo kasama ko sa mayorya, ha? Tatlo pa doon ang umatras, pumirma na, binawi pa. Hindi po ba naiisip yun? Ikaw na may problema. Dahil kulang nga eh. Hindi pa tapos eh. Pero gusto mo ipilit, pirma niyo muna. Para magkaroon na tayo ng report. Hindi pa padaraya yan. O eh, bilang isang straight media ka, yung tamang katwiran, susuportahan mo yun? Siyempre hindi. Di ba? Siyempre hindi. At kung matatanong mo siya ng harapan, eh iikot-ikot lang tayo, sir. Pero ang simple lang, bakit hindi niyo muna po kumpletohin yan? At sigurado kung hindi ka mahihirapan mangalap ng pirma. Di ba? Kasi yun po ang sinasabi nila eh. Hindi pa raw po tapos pala eh. Eh ba't pinipilit ipapirma isang bagay na hindi pa nga tapos? Tapos sasabi ng Senate President nyo, ha? Na, eh pwede ka naman kanya pumirma niyan eh. Lagay mo lang with reservation o with amendment. Kaya nung pumirma ang bending the law, abay, pinuri pa niya sa plenaryo. I commend you, ha? Senator Erich Sylvester Tulfo. Ha? Ako ganyan din ang ginawa ko. Naalala niyo dati, yung binito ng Tatay Digong na budget noong 2018 po ata yan, 2017 budget. Kala ata nila hindi mabibito ni Tatay Digong yung mga pagsisingit nila ron, ano? Yung pag-i-insert nila ron, ano? Eh, binito. Umabot yata tayo ng 4 na buwan para sa, dahil sa reenacted budget. No? Dali pumayag ang Tatay Digong eh. Pero sabi nga ni Senate President Soto noon, pumirma siya kasi kailangan niyang pirmahan dahil eh, papasa na sa mesa ng Pangulo yan eh. Ayaw niya maging cause of delay. So kaya nilagay niya sa gilid with reservation. Eh, ang alam ko kasi, pag bago mo ilagay yung gusto mong ilagay na lagda mo, nangangahulugan na ikaw ay pumapayag without any reservation. Bakit? Kasi kung may reservation ka, why would you sign? Di ba? May reservation ka pala, ba't ka pipirma yan? Hindi, kailangan ko ng pirmahan ito. Hindi. Kahit kailangan mong pirmahan yan, kung may agam-agam ka pala sa pagpipirma, ba't mo pipirmahan tapos alagay mo doon with reservation? Ano klaseng paninindigan yun? Yung hindi mo pagpirma ay isang paninindigan. Na? Para bagang bala ka na. Ikaw naman magbibito nito eh. Basta ako with reservation. So sa mga senador, ganun din po yun. Ibig bang sabihin, dahil kailangan nyo mag-file ng report, kailangan mag-submit. So okay lang, lagay mo na lang dyan na ikaw eh apprehensive, pero pumirma ka. Hindi yung ganun. Kasi ang pinag-uusapan po dito ay isang partial report, incomplete report. Buti sana kung complete, no? Kasi pag complete ang report, may mga talagang pipirma ka doon, lalabas doon, meron kang tinatawag na concurring opinion, no? O kaya yung kung sinasabing pagkontra doon sa naging desisyon, ano po. So, pagka ganyan, gagawa ka ng sarili mong report kung bakit ka kumokontra, no? So, bakit ka rin nag-concur at ba't ka pumapayag? Diba? Dissenting opinion pag ayaw mo. Pipirma ka, pero meron kang dissenting opinion. Sa makatweet, pag nagbotohan, doon ka sa dissent. Ah, hindi ako payag dyan. At ito ang aking dahilan. Tama? Eh, lumalabas, pipirma ka doon sa report nang wala pong katwiran para lang ma-submit ang isang partial report dahil sinasabi lamang ng chairman, eh, ikaw sa sarili mo, alam mo na teka, wala pa, hindi pa napapatawag yung mga dapat ipatawag eh.
Tapos hanggang ngayon, no? Na kahapon napilit nilang ginawa ng paraan agawin ang mga komite. Nasabi ko nga kahapon, kahapon din eh, may interview yan si Erwin si Erwin Tulfo, no? Kay Karen Davila, no? Doon sa programa niyang Head Start. Anong sabi niya? Ah, mamaya hapon, I invite them to come to the Senate, all of them, no? At patutunayan namin sa kanila na walang aagawin, no? We're only 11, Miss Karen. 11 lang kami. We're the minority. So paano kami aagaw, no? Mamaya pag pumasok lang sila, makikita nila walang mangyayaring ganun, yung pinangangambahan nila na aagawin ng mga komite, wala. Ano ngayon? Eh nangyari 'yon. Kabaligtaran nung kanya sinabi. So anong tawag doon? Mr. Bending the Law. Napakalayo na narating mo. Mula sa isang reporter, naging broadcaster, tas ngayon, kongresista, senador. Sipin mo. Tapos yung aligasyon ha, ng mga labing walong sundalo na may ayaw, bebetting Jojo Sikat kahapon? Bebetting pa. Pag-aaralan pa, Sus Mariose. Kailan pa lumabas yan, yung 18 sundalo na yan? Ha? Hindi ba't ayaw nyo ang paniwalaan ang kanilang mga sinasabi? Paano nyo pag-aaralan ang mga sinasabi nila kung ayaw nyo paniwalaan sa simula pala? Kasama mong yung chairman na si Lacson. Pati yung pagbibilang ng pera, pinagdudahan nyo eh. Pati kanya yung pinaglalagyan ng maleta, pinagdudahan din. Diba? Yun po ang mga inaano nila. Diba? Ay, kitang-kita po. Sa akin maniniwala, salita sa gawa. Yung gawa, yung pagkilos. Kasi kung wala silang kinalaman at wala rin silang tinatakpan, edi naturalmente, sila mismo nagpupursige na magkaroon ng pagdinig. At yung mga tamang tao ang pinatatawag nila. Yung mga tamang tao may kinalaman kung paano bang ginagawa yung budget na yan. Yung mga taong napangalanan na rin, isaldi ko, tagal-tagal na, nagsalita na. At itong si Trigib Olaybar o si Adrian Bersamin na sinasabi nga mismo ni Congressman Leandro Leviste ay nagbigay na rin sa kanya ng sinumpaan sa laysay. May video pa nga ng nando sa bahay niya sa Batangas. No? Ano yun? Ibig sabihin, pati ang dating budget secretary amin na pangandaman, eh doon na lumalabas lahat po ang budget eh sa DBM eh. Ha? So, yung mga bagay na yan, pag ayaw punteryahin nung mismong mag-iimbestiga, ikaw bilang bahagi ng media, hindi ka nagtataka. Ay, naku, hindi ka nagtataka. Bayad na bayad ka talaga. Hindi po ba? No? Ano pa nga ba? Diba? Kaya nga yun din yung mga nagtatanong na, hindi kaya nagtatanong ng mga tamang tanong. Klaseng mga tanong, halatang halata eh. Di po ba? Tapos pag napuna kayo, kayo pa nagagalit. Manguyog kayo kung gusto nyo. Ibig sabihin, sa totoong buhay lamang, sa mga kapanahonan ngayon, labanan na po ito ng tama at mali. It is good versus evil. No? So saan ka? Yun lang yun eh. Di ba? Sa panig ka ba ng katotohanan o sa panig ng kasinungalingan? Eh bahagi ng iyong trabaho yan. Linawin sa taong bayan kung ano ang tama at ano ang kasinungalingan. Di po ba? So, diyan niyo makikita na parabagang kagaya yung paulit-ulit tinatanong kanina, no? Si Claire Castro, na papaano to? Sino ang kikilalanin ninyo doon sa dalawang paksyon? Ang sabi, kinikilala namin ay ang paksyon ni Senator Sherwin Gatchalia. O sa palagay niyo po ba, sa pagkilala na yon, eh, magbibigay na ng semblance of legality? Eh, kinilala na Malacanang, di yan ang legal. Ganun. Ute ka. Ikaw ang nasa Fourth Estate. Bakit magiging part ka ng confusion ng taong bayan? Ano ibig sabihin mo? Eh, ba't nilalagay SP o OIC SP Sherwin Gatchalia? Eh, alam na alam mo, doon sa rules mismo, kung naiintindihan mo, hindi naman magbabago yan eh. Yung rules eh, di ba? So, ang ibig sabihin,
pangangatawanan mo ang katotohanan batay sa rules. Hindi yung SP na rin siya at sa Blue Ribbon, dalawa rin sila, no? Si Erwin Tulfo at saka si Pia Cayetano. Bakit? Pagkaharap namin si Erwin, siya ang Blue Ribbon chairman. Pagkaharap namin si Pia, siya ang chairman. Ganon. Teka lang, hindi naging kabahagi na rin kayo ng kaguluhan. Kayo pa mismo ng gulo. Ibig sabihin, hindi nyo kailangan, antay na lang natin pag dumulog sila sa Korte Suprema kung ano sasabihin niya. Bakit? Kasi may rules eh. Iintindihin mo lang siya. Diba? Kaya nga sabi ko, diba? Antigo na yung mga nagtatrabaho sa Senate staff. Yung mga Senate staff yan, natatagal na. Ilang mga senador na ang kanila mga napagsilbihan. O kagaya, nang kasama namin si Jojo Sikat, narinig nyo naman yung aming palitan ng usapan kahapon. Ano? 20 taon mahigit niya kanya. Sa 20 taon mahigit na ako dito sa pagko-cover ng Senado. Batay lang sa experience ko. Hindi nagkakaroon ng mga ganitong pagpapalit ng mga liderato hanggat hindi kumpleto. Ha? Hindi kumpleto ang Senado. Sabihin, yung kung ilan man sila, kung 23 sila, ha? Kasi di ba, minsan 23 na lang kasi yung isa sa kanila, in-appoint bilang cabinet secretary. Yeah? Naalala niya nung in-appoint si Sunny Angara, naging 23 na lang sila. Di ba? So, yun po ibig sabihin. Yun yun, no? Either namatay, nag-resign, in-appoint, inalis doon, incapacitated, di na matupad yung kanyang trabaho dahil siya ay baldado o ano man. Sa mga ganun dahilan, siya ay tinuturing pa rin na binoto ng taong bayan. Hindi mo maalis siya ron sa 24 na. Unless yung mga bagay na nabanggit ko ay present. O kusang loob siya nag-resign. Diba? So, hanggat wala yun, ang bilang pa rin sa kanila ay 24. Okay? At kagaya nun nga, nung time na na-appoint, diba? Si Sunny Angara sa DepEd. O di, 23 na lang sila. Hanggang sa nagkaroon ulit ng complete slate na 24 dahil nagkaroon ng midterm election. Diba? Napuno na ulit. Ha? So, ibig lang natin sabihin, ikaw na namamasid at nagpapahayag sa taong bayan, ikaw nakakakita. Ano ba? Tama ba yun o mali? Ikaw dapat ang una nagtatanong. Kung ano yung kagustuhan itanong ng taong bayan, ikaw dapat ang magtatanong nun. Diba? So, para ganun yun, tingnan na yung mga rules na ganun. Ano? At dahil dyan, hindi natin, paano to, hindi natin pwedeng kumatig tayo sa sasabihin nating nangyaring pagpapalit ng mga kwan ng mga chairmanship kahapon. Ultimo ang pagiging semi-pro tempore hanggang sa OIC na daw. Palitan na rin ang Senate President. So, nakakita, napaka-unconstitutional nun. So bilang Senate staff, yun yung nga aming kasamahan, Jojo Sikat eh. Batay lang sa experience niya, alam na niya eh. Tama? Ikaw pa kaya na nagtatrabaho dyan? Pagdududahan mo yon. Eh, ikaw ang nagtatrabaho. Diba? Bilang Senate staff, alam mo yan eh. Diba? Alam mo eh. So, hindi ito gut feeling, hindi ito kung ano. Ito, based sa experience, based on rules, serving the Senate, parang mali yata ang ginawa nila. Alam mo yan eh. Ba't di ka malakas loob para sabihin yan? Diba? Dapat sabihin, parang mali nga talaga lang ang kanilang ginawa. Kasi hindi nga sila kumpleto. Diba ba? Kaya saan ka nakakita no, sa totoong buhay lang? At hindi lang yan. Makikita mo yung mga sinabi doon kanina, lalo na nung itong si Jolly Cadiao na dating Marines. Sabi niya, hinatiran ko ng isang sobre yung isang PR si Father Flavi. Ha? Ito yung Flavi Villanueva, no? Tama? Yan nga tayo, no? Sa Mindanao Avenue. Tapos, isang maleta sa 33 Clemente para rin kay Father Flavi. Isipin niyo po yun. No? At ang mabigat dun, yung nalaman natin mga naabutan ng mga taga-ICC at naging tulay si Senator Trillanes. Maliwanag na maliwanag na. No? Na yung kooperasyon ng Estado ngayon.
Ngayon, sabi ni Senator Marcoleta, maging ni SP Cayetano, may problema tayo kung ganyan, no? Dahil taxpayers' money ang ginamit ng gobyerno para magkaroon po ng kaso at pagpapadala kay Tatay Digong doon sa Dahiga, sa kabila na sinasabi ng administrasyon ang kanyang posisyon na hindi makikipag-cooperate in any way, shape, or form dahil nga sa paninindigan na wala ng jurisdiction sa atin ng ICC. So iba ang ginagawa ng kanang kamay at ng kaliwa. Eh, grupo po ng mga makakaliwa, ha? At ng mga dilawan at pinklawan na nagsanib puwersa, no? Para lang pag-initan ng mga Duterte at nagamit pa ang kasalukuyang administrasyon kasama na ang pondo na to, di po ba? Para po isakatuparan yung kanilang mga balakin. Eh, fact yun. Di mo may pagkakailan. Nandun na si tatay. At fact din na hanggang ngayon, hindi pa rin na maintindihan ni Judge Joanna Corner, no? Yung judge na magbibista o didinig sa kaso ni Tatay Digong, na hanggang ngayon, ang prosecution ay naghahanap pa rin pala kayo ng ebidensya. Hanggang ngayon, nag-i-interview pa rin kayo. We had access to the Philippines, right? Ha? Anong sabi ng prosecutor na si Jeremy Nichols? Ha? Your Honor, can we request for a private conference? Ibig sabihin, teka lang. At saka isang napakalaking tanong na kung siguro ikalilito ito ng judge, ano? Lalo una ang tatanungin niya, so tayo meron tayong principle of complementarity. So we would work with a member country because we sort of recognize their own jurisdiction, most especially pagdating sa kanilang judikatura o judiciary, kung gumagana, tama? Sorry, nire-respeto natin sa isang member, ha? Hayaan natin sila. Diba? At makikita, dahil nga may complementarity, di makikita natin yung kanilang paggawa. Unless may excuse na ano, unwilling and unable. Ano yung sabihin nun? Ayaw ng Estado, eh. Unwilling and unable. So, ibig sabihin, doon papasok kasi na yung inaakusahan mo, limbawa, siya ang presidente, siya ang inaakusahan, dinalaro sa ICC. At sasabihin, unwilling and unable, baka maniwala pa yung ICC. Bakit? Eh, siya pala ang presidente. Natural, hindi magkakaroon ng pagkakaso sa kanya. Gagawin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan bilang pangulo, dahil siya ang pangulo, eh. Doon siya papasok na paniwalaan yung unwilling and unable. Tama? Dahil may perception that pangulo yan, baka hawag niya sa leeg ang hudikatura, eh, kahit na iwalay na sangay yan. Tama? Sabi, nasa posisyon siya, eh. Paano kung wala na nga, tatlong taon na nga wala sa posisyon? Paano mo lalagay yung katwira na unwilling and unable? Eh, wala na nga siya sa kapangyarihan. Ha? Tapos ito pa, mabigat. Kung may mga nakalap kayo, at kung ang dahilan niya, kaya hindi namin nakasuhan niya sa Pilipinas, wala kasi kaming makuhang ebidensya. So, binura lahat o kung ano. Di ba? Wala, eh. Wala. Pero, wala mga reklamo, mga wala rin complainant, tas wala, napura na lahat yung mga report, yung mga ginawa ng mga polis. Okay. Eh, teka, ano yung mga hawak-hawak ng taga-ICC na mga dokumento? Saan galing yan? Dito sa atin. Ha? Kala ko ba wala? Kaya hindi nyo magawa mandimanda dahil wala. Pero sila nagkaroon at dito rin pala galing. Di ba? At sabi mo dati, wala kasing complainant na tatayo, na tatakot, wala eh. Walang gusto kong maghabla eh. At tapos ngayon, nagkaroon ng hearing doon, ang layo-layo nun ha, may panggastos yung mga complainant, nagpunta ron. Meron pala. Eh, saan ko nakakita? So, kitang-kita ang disparity dito na kung ikaw ang ilagay mo ang sarili mo kay Tatay Digong, wala kalaban-laban. Ano yan? Eh, gobyerno ang kalaban mo eh. Gobyerno mo mismo ang kalaban mo. Ipadadala ka namin, sasakay ka namin sa jet. Ano magagawa mo? Hihilahin kita.
Ay, kanina narinig niyo yung pangalan ni Hihilahing Kitatore. Ah. Inumbinsi pala yung ilan sa kanila, no? Na pumirma para sabihin hindi tama yung mga sinasabi ni Orly Gutesa. May papel pala siya doon. Daw, ha? Yan ang sabi ng isang marine, di ba? Ha? Yung may general pa siya noon, di ba? Sipin nyo, ha? So, ito ay isang bagay na dapat imbestigahan. Bakit? Trabaho ba niya yan? Ha? Parang subornation of perjury din yan, eh, di ba? Kung doon kay Orly Gutesa, na sinasabing mga kongresista ang involved, di ba? Si Benny Abante at si Dan Fernandez. Aba, teka, yun yung pagkukumbinsi mo na magsinungaling ka para tumibay yung ebidensya ni Garma, di ba ba? The subornation of perjury yun, di po ba? Hindi yung pwedeng utusan nagsinungaling, di ba? Na lalo na alam mo, pinagsisinungaling mo, imambabatas ka. Tama? O eh, yung ginawa ni Nick Torre, ayon dun sa mga Marines. Sa palagay nyo, anong tawag dun? Eh di ba pinagsisinungaling nyo rin para sabihin nyo hindi totoo yung sinasabi ni Gutesa? Eh di subordination of perjury yun kung sakasakali. Tama ba? O bakit wala nag-react dun sa mga media na narinig nila yun na nababanggit ang pangalan ni Torre? Natura, pag in-interview nila yun, maaaring i-deny yun. Ano po? O, pero ang tama ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ni SP, lahat ng mababanggit, tulad ng sinabi nga po ni Senator Lacson, we follow where the evidence leads. Sabi niya, pero di niya ginawa. Di ba? Pero this time, mukhang mangyanyari yun. Di po ba? Bakit? Nagkagaya nun, formal nang natin nakita si Attorney Rondain. So siya ngayon ang gagawa ng kaparaan na makausap ang kanyang kliyente, no? Iba na ang chairman ng Blue Ribbon subcommittee ito, si Rodante Marcoleta ulit. At kasi iba yung alam mong may kaparahasan yung hukom at handa mong sabihin ang gusto mong sabihin. Lalo na ngayon, siya ay nasa France. Nasa protective custody ng French government dahil po sa kanyang pinay na political asylum. Obligasyon ng France yan na hindi siya mapahamak, hindi mapatay. Di ba? So lumalabas, mas maluwag at malaya siyang makapagsasalita nang walang takot na siya ay mapatay o mahuli doon dahil nga may pending application. At ito pa makapagpapatunay sa French government, ito nga ang dahilan kung ba't ako nag-a-apply ng asylum sa ito. See? Mapagtitibay pa niya yung application niya ng political asylum. Diba? And he will sing like a canary bird doon sa kasakali, no? Kaya sana, ito hindi pa tapos to, no? Baka ito maging una't huling pagdinig kasi suspended indefinitely, no? Magkakaroon pa kasi ng tinatawag nating resolution dyan o solusyon kung paano ipaglalaban ng lehitimo na majority 13 yung kanilang posisyon samantalang yung 11 ay may backing ng Malacanang. Kahit alam mong mali sila, pero yun ang kinikilala ng Malacanang. So ito ang sinasabi natin kasi wala na pong session ngayon. Siniday na, di ba? Adjournment, no? So ang tanong, sinong uupo sa likuran ng Pangulong Marcos pag siya po ay nagsosona na bilang Senate President? Si OIC Sherwin Gatchelian ba? O ang lehitimong legal at moral na Senate President of the Republic of the Philippines na si Senate President Alan Peter Cayetano? Ay, ito'y napakadaling sagutin kung tutuusin lang. Bakit? Lahat yan ay documented yung mga pangyayari. Noong May 11, yun yung pumasok na si Bato, di ba? At nagkagulo pa mga NBI. Inabol siya sa hanggan. Kaya nga hindi nakapalag doon yung 11. Wala sila maiprotesta kasi legal yung botohan. Talagang 13 sila. Tama? Wala silang palag. Sama lang ng loob. Sama ng loob kay Loren Legarda, doon sa magkapatid na Bilyar, o kay Pia Cayetano, kasi yung mga lumipat eh, di ba? Sama lang ng loob ang meron sila. Pero wala silang masabing, hindi tama yan, illegal yan. Wala silang masabi, no? Kasi alam nila sarili na legal. Tama?
Pero mula nung May 11, kinontra nilang kinontra, tama? Hindi nila kinikilala, yung parang kinontra. Pareha silang posisyon na Malacanang, kasi ultimate LEDAC meeting kinansel. Sa isang banda, sa Malacanang, kinansel ang LEDAC meeting, pero nagsasabi na marami kami mga panukalang batas na hindi na naipasa, hindi na pag-uusapan. Kinansel nyo nga yung LEDAC meeting. Hindi po ba? Saan ka ba nakakita? Iba ang sinasabi niyo sa ginagawa niyo. Di ba? Adal ayaw niyong kilalanin yung bagong 13 mayorya na pinamumunuan ng bagong Senate leadership na si Senator, Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya tugma-tugma, oh. Kaya nga, ito yung resibo ng kabila naman na nangyari kahapon, yung illegal na butuhan. Lahat yan, nasaksihan natin, eh. Di ba? Doon silang nagkaroon ng koro. Paano nangyari yun? Tapos agad na kinilala ng Malacanang. Kasi ito ang gusto nyo. Tama? Kaya agad nilang kinilala, never mind na kahit mali. Basta ito kinikilala namin. So ang tanong, hindi ko mo kinilala nila ay tama. Di po ba? Opo, hindi ko mo kinilala nila yun ang tama. No? Dahil ang pinagsisilbihan nila ay taong bayan. Ang tanong ay kung sino ang kinikilala ng taong bayan batay sa tamang katwiran. Di po ba? At

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Biyernes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at siyempre sa ating po mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kasama po ang ating mga ka-senior citizen ay bumabati sa inyong lahat anumang oras sa inyong kinalalagyan. Hangad po namin kasama ang aming mataos na pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Ayan. At siyempre, babati si Don, ano ba to? Terry, hindi pala to. Don James Redondo.
1: Yan. Good morning po, Tita Carmen.
0: Good morning po. Iba-iba pangalan mo, ha? Sige.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo. Sama-sama po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
0: Yes. At sabi nga po, ang tunay na kaibigan, ang tunay na kasama, mga kaibigan, ay makikilala at makikita sa harap ng mga mabigat na pagsubok.
1: Yes.
0: Diyan natin makikita ang isang tunay na kaibigan, kasama, dahil sa gitna ng pagsubok, hindi ka iiwan.
1: Yes. Diba?
0: Pero nakita natin, diyan po sa sinasabi ng mga mambabatas sa ating Senado, sa mataas na kapulungan, meron tila pala, na ayong kay Senadora Camille Villar ay mas masahol pa sa hudas ang maghuhudas o magkakanulo sa Brave 13, di ba? Oh, ngayon meron ha? Kaya sinasabi nila na sila ang mayorya pero hindi pa rin. Dahil yung inaantabayanan nila na maaaring pumunta sa kanila ay wala pa.
1: Yes.
0: Pero kinuha na nila ang bit. Ha? Oh, yan, kinuha na nila ang bit. Yes, oh. At inagaw sa lihiti mo at kinikilala ng taong bayan na nagbalik ng tiwala sa Senado. Yan po ay si Attorney o Senador Alan Peter Cayetano na siyang nababagay bilang Senate President dahil siya ay isang matalinong abogado at may mahabang karanasan sa gobyerno at sa politika.
1: Yes.
0: Kumpara dito sa kinikilala daw nila na hawak ang bit, ngunit kung pagbabatayan ay ang legalidad at ibabase sa kasalukuyang pinagbabasihan nating saligang batas, 1987 Constitution, dapat ang bit ay manatili kay Senador Alan Peter Cayetano o Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Yes.
0: Pero nagsalita ang Malacañang na ang kanilang kinikilala bilang Senate President ay itong si inatasan na maging pro tempore Senate President Senate pro tempore, di ba? Na ang dating humahawak ng bit ay si Senadora o Senadora Loren Legarda. Pinalitan nila lahat ang mga chairman ng committee at ang isa sa hindi makapaniwala at hindi katanggap-tanggap sa mamamayang Pilipino na may tamang pag-iisip, matinong pag-iisip na ang hangad ay para sa kapakanan ng bansa at kapakanan ng mamamayang Pilipino. Bakit? Bakit itong si Senator Erwin Tulpo ang nalagay na BRC chairman. Oh, hindi. Sabi nga nung mga kababayan natin, oh, hindi.
1: Oh, hindi.
0: Sapagkat dati-dati po, panay ang banat niya, ha? Dito kay Risa Ontiveros na ipinababalik niya yung 1.7 billion, di ba, sa COA. Dito kay Trillanes, ha? Dito kay Senator Kiko Up and Down Pangilinan. Oh, ngayon, magkakasama sila, bati-bati, magkakaibigan na. Di ba? Kaya, parang hindi katanggap-tanggap sa taong bayan, bagamat nagsalita na po ang Malacañang. Oh, may nagsabi na naman texter, ha? Maleta. Maleta is the key.
1: Yo. Oh,
0: dahil sa Maleta, nagkasundo-sundo sila, nagkaisa-isa sila dahil karimihan diyan sa dating minority na ngayon ay humahawak ng beat sa Senado ay sangkot diyan po sa flood control scam. Binanggit na kahapon sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na bagamat tinangkang harangin ni DILG Secretary John Vic Remulla at ng mga iba pa na guard sa Senado ay hindi nila napigil, ha, ang pagpasok ng may hawak ng bit, lehitimong may hawak ng bit na Senadora Pia Cayetano, ang Senate President Cayetano, ha, na tila nauna, ha, oh, at yung 18 Marines. Hindi nila nakayang pigilin, eh, ha? Kaya nakapasok at nakapagsagawa ng pagdinig na agad-agad ay dinidiscredit nila at sinasabi na puro kasinungalingan. Maging itong party list congressman na si Terry Redon, ha? Eh, puro daw kasinungalingan, eh, ha? Bakit daw binabanggit ang pangalan niya? Eh, nandun sa listahan ang pangalan mo. Hindi naman magsasabi ang mga sundalo kung wala silang ganap na kaalaman. They have the personal knowledge because they are the one who delivered the mali-maleta laman ay salapi. Hindi ba?
1: Yes.
0: Nakukumpis ako dyan, Michael. Oh, kaya sino ngayon ang dapat paniwalaan, 'di ba? Pero sinasabi natin, 'di ba, na dapat paniwalaan natin ay yung nakikita natin na katotohanan. But the rest, sabi nga, sa magulo at hindi maayos-ayos, nakaguluhan dyan sa Senado, ang huling hantungan ay ang taong bayan. Tanging taong bayan lamang ang pwedeng magdesisyon. Ito ang magsisilbing korte, the public court opinion, di ba? Kung ang kikilalanin ay ang dating may hawak ng bit na legal sapagkat sila ay may quorum ng kanilang ihalal bilang Senate President itong si Senador Alan Peter Cayetano. Ngayon, 13. Ngayon, sila-sila lang, eh. Sila-sila lang mismo na minority. Nagkataon lang dumating yung pinaka-hudas not pay na sinasabi di umano. Diba? Kaya nagsagawa sila agad-agad dahil sila ay 12 na. Oh, eh paano? 12 rin ito. Hindi naman pwede nilang alisin si Bato.
1: Yung 12 nila, base sa 22 na bilang nila, inalis yung dalawa.
0: Hindi, inalis nila, hindi pala pwedeng alisin.
1: Hindi pala ma-expel yung dalawa, tanggal.
0: Oo,
1: eh.
0: Hindi pwedeng alisin.
1: 24 pa rin ang komposisyon.
0: Yes, 24 pa rin. Kaya yun ang nakapagtataka sa Malacañang. Diba? Na tila hindi nila tinignan at salip naniwala sila doon sa pinagbasihan na 1935 Constitution doon po kay Abilino na kasalukuyang may quorum,
1: na.
0: Kasalukuyang may quorum sila, di ba?
1: Yes. May session nun. Kaya tuloy yun.
0: Kaya, pero ito, wala sila.
1: Wala.
0: Sila lang. Mm-hmm. Ang nag-appoint sa kanilang mga sarili na maging chairman ng mga committee at ini-appoint nila itong si Win, Senator Win Gatchalan bilang Senate Pro Tempore.
1: Mm-hmm.
0: O bilang OIC Senate President. Kasi lalabas na deputy ka eh, assistant
1: opo
0: to Senate President ka.
1: Kaya
0: lumalabas siya ngayon na siya ay OIC mm-hmm Senate President. Nakita natin sa mukha ha, nitong si Senator Win Tulpo na nagsalita na kamakailan ay narinig. Huwag nating isipin yan. Ang isipin natin, magtrabaho tayo. Diba?
1: Mm.
0: Eh, pero bakas na bakas sa pagmumukha niya, antuwa at galak. Ha? Eh, sino ba naman ang hindi matutuwa? Ngayon, parang nababanaag na rin ng mamamayang Pilipino na tila ang mamanukin sa 2028 at mamanukin ng mga dambuhalang sakim, ganid, mapagsamantalang mga negosyante ay si Win Gatchalian.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tuwan-tuwa dahil may nakausap ako eh, na isang bumili kasi ako ng Hopia. Mm-hmm. Dinayo ko binibilihan natin ano bang pangalan ng bakery.
1: May masarap na Hopia.
0: Oo, yung masarap na Hopia ang binibilihan natin, James.
1: Opo.
0: Tapos nakausap ko yung isang ano ron, tenderong inchik. Yung nag-ano ng ano, Chinese.
1: Mm-hmm.
0: Tuwa-tuwa ako, sabi niya. Bago Senate chairman at chair president, hindi pa ako chair president yon, ano lang sila lang yon, sabi ko hindi ala namang quorum. Pinapaliwanag ko kasi
1: opo,
0: sabi niya hindi kami basta tuwa. Dahil alam naman natin eh ng ama ni William ni Win Gatchalian ay si William Gatchalian na tiniguri ang Plastic King noon.
1: Mm-hmm.
0: Dahil sa sinasabi di umano na smuggler ng resin.
1: Mm-hmm.
0: Na ang ano doon, agreement, kukunin ng resin tapos ibabalik. Pero hindi na ibinabalik. Diba?
1: Mm-hmm.
0: O yun ang pagkakaintindi ko dahil alam mo naman, James Gojo, araw-araw yan binabanatan natin noon.
1: Yes.
0: Kaya tayo nga ay hinarangpe. Diba? Mm-hmm. Ng isa sa mga tauhan. Ewan ko kung buhay pa yung tauhan nila na si Marcelo ang apelido. Hindi nakalimutan ko yung pangalan eh. Ernesto Marcelo yata.
1: Mm.
0: Tapos, inaya akong kumain. Sabi ko, James, eto ang akin telepono. Ano sabi ko sa'yo?
1: Monitor lang.
0: Hindi, anong sinabi ko sa'yo?
1: Pag
0: hindi ako umuwi, ano?
1: Alam mo nga.
0: Hindi. Makakalimutin ka pa pala kesa
1: alam mo
0: sa
1: na kung ano gagawin pag di ako bumalik.
0: Bakit mo alam ang gagawin?
1: Iniwan mo na sa akin eh.
0: Ang alin?
1: Instruction na kapag
0: sumama ka doon. Ko sa'yo?
1: Hindi ka na bumalik. Eh, alam ko na yun. Sino nga habulin ko doon?
0: Ganon?
1: Mm-hmm.
0: Hindi yata ganon ang sinabi ko sa'yo eh. Yung totoo. Iniwan ko sa iyo yung aking telepono. Just in case, in 1 or 2 hours, hindi ako bumalik, alam mo na ang iyong gagawin.
1: Yes.
0: Nagkataon, yung pala naman, aayain akong kumain.
1: Kailangan ako, sa Diyos naman nakabalik.
0: Doon ko sila dinala sa harap ng UST dahil doon maraming tao. Maraming estudyante. Yung pala, iaabot lang sa akin cheque. Name your price. Walang amount eh, pero pirmado. Ang problema at mali ko, sana kinuha ko yung... wala pa tayong cellphone nung araw.
1: Yung cellphone nung wala pang camera.
0: Wala pa. Ano pa yung Nokia?
1: Urotok and text lang yun.
0: Oo. But tapos na yan. Kaya ako, hindi ako sang-ayon na maging Senate President o baka yan ang gawing... ng alyansang ng pagbabago na maging presidential candidate. Ngayon pa lang, eh nakikita na natin at nababasa na natin kung saan papunta eh. Di ba? Dahil wala silang makuha.
1: Tsaka wala last term na rin si, ano, eh, si Senator Gatchalian, last term na siya eh. It's either magbabice president siya o presidente ang takbo
0: niya. Eh noong pa yan naninikluhod, nakikiusap kung natatandaan mo Don Pepote.
1: Opo.
0: Kaya dating Pangulong Duterte.
1: Tsaka kay Inday Sara, kung tamakbong presidente, sabi niya siya magbabice presidente.
0: Oh, eh hindi sa kinuha eh, dahil maaaring alam na nila, di ba? Yung mga kalibre. Oh, katulad din ni
1: nag-BP lang si Sara kaya hindi na rin siya nakaw.
0: Oh, katulad nitong sinasabi nating hindi na ginawang chairman ng Blue Ribbon Committee. Eh alam na ang kalibre. Alam na nila kung ano itong naging senador. Ano ba? Erich Sylvester o Erwin Tulpo, di ba? Oh. Di ba may conflict of interest? Dahil binanggit, bagamat hindi pa po yan pinal.
1: Aligasyon pa lang.
0: Dahil dadaan pa yan dapat sa korte. Kailangan sampahan niya ng kaso kung talagang merong mga matibay na ebidensya. Yes. Kaya nga ayaw nilang payagan na magkaroon ng pagdinig dahil nga diyan sa 18 ex-marine na lalabas na mga testigo at magiging testigo rin yung dating appropriation committee sa Aldico na ngayon ay nasa labas ng bansa. Na sinasabi, posible daw ibalik pero hindi pwedeng ibalik dahil doon sa kanyang golden visa na sa Portugal. Kaya kung ibabalik, hindi sa Pilipinas, kung hindi sa Portugal. Dahil yun ang kanyang citizenship eh. Diba? Yeah. Oh, kaya maaaring pumunta lang dito. Pero
1: at sa kung ngayon, papayagan magsusum yan.
0: Kung papayagan kaya nga ayaw nilang payagan yung magkaroon ng teleconference. Pero pinayagan nila sa panahon ni Dilima, sa panahon ni Asyerto, diba? Yes. Na makapagsalita, makapag-testify sa via Zoom. Pero bakit dito ayaw nilang payagan at nag-walk out sila? Dahil bakit daw pinapalitan ng mga rules?
1: Yes. Oh. Wala naman daw pandemic, bakit mag-teleconferencing sila? Sabi niya sa Senado, work from home.
0: Bakit nga ngayon, work from home ang inyong gustong gawin? Nagagamit kayo ng teleconference, gagamit kayo ng video.
1: Internet,
0: di ba? So, bakit pagka iba? Bakit pagka kayo, pwede lahat? Ganun ba?
1: Pwede mag-walk out.
0: Lahat para sa inyo, pwede nyong ituro. Yes. Pero kayo, hindi kayo pwedeng ituro.
1: Yes.
0: Asan ang demokrasya? Dapat ang demokrasya sa pagpapatupad ng ating batas, walang sisinuhin. Lahat ay pantay-pantay. Kung totoo, di umano, yan pahayag ng sundalo na nagsabi na siya ang nagdala, di ba? Una, 2 maleta. Sumunod, 4 na maleta kay Senator Tulpo, di ba?
1: Sabi, 2, tapos 6.
0: O, kaya 6 nga eh. 2 muna, tapos 4. Kaya 6. So, paldo, madamo, mayroon pa ako nakuhang isang info mula sa isang reliable source. Na yan pala, kapag pumupunta sa Senado, nakasakayan sa chopper. Meron siyang helicopter. Oh, di ba? Hindi natin alam po kung gaano katotohan lahat. Hindi ko sinasabing paniwalaan ninyo ako. Hindi ko sinasabing pinaniniwalaan ko yung source na nagbigay sa akin ng impormasyon. Pero, yun ang totoo eh. Maging natandaan mo yung sinasabi ko noon sa ating palatuntunan tungkol kay Congresswoman Luis Ro na di umano. Pagkatapos ng session sa Kongreso, dadaan sa tanggapan, tapos ni Speaker, tapos paglabas ay may dalang maleta. Hindi pa lumalabas niyan yung maleta. Di ba napatunayan natin, totoo pala. na may maleta. Sinasabi natin, hindi ba may kasabihan na matanda?
1: Maleta pa lang sa lapi.
0: Kung may usok, may apoy.
1: May apoy.
0: Kung may apoy, may usok.
1: Mm-hmm. Hindi diba? Maghihiwalay yun.
0: Kaya, yung mga sinabi kahapon, pwedeng totoo, sapagkat may mga video eh. Natatandaan mo yung kinukontra ni ano na wala daw patunay na nakapunta ni Auntie Claire. Patunayan dahil wala
1: picture
0: litrato.
1: Lang naman yun. Picture lang. Eh, wala namang ayon, maleta.
0: Pero ayon yata sa tagubilin ni Congress, dating Congressman Saldico, huwag kukunan kasama ang maleta.
1: Nung panahon na yun, kasama sila. Magkasama sila nung
0: Kaya lahat po ay may rason at may kwento ang bawat isa na mga tagapag-deliver ng dating congressman at appoint at appropriation chairman committee ng appropriation Saldico sa mga taga-deliver niya. Na sinasabing humigit kumulang sa 100 palayan, di lang yan 18.
1: At may lalabas pa, maliban niya sa 18 na yan, nag-aantay na ng pagkakataon.
0: Oh.
1: Lalabas din sila para patunayan.
0: Yan. Kaya gusto nilang makuha ang liderato ng Senado at ayon pa rito sa sinasabing hindi pa man silang BR

0: Alcántara. Diba? Oo.
1: Bernardo.
0: Bernardo. Tapos biglang mga naging state witness.
1: First time yun, nasa kalagitnaan ng pagdinig, kukunin, tapos ibabalik na lang. Beso
0: Ngayon lang
1: limita
0: ang
1: pa yung dagat niya.
0: nangyayari, yung mga nangyayari ngayon sa Senado ay tila ngayon lang nangyayari.
1: Yes.
0: Dahil ako man, sa edad kong ito, ilan na yung mga nalalaman natin, nababalitaan, at napapanood. Bagamat noon, hindi pa masyadong nilalabas sa telebisyon yung mga tinatawag na sesyon sa Senado o sa
1: Mga pagdinig
0: Kongreso.
1: nila.
0: Yan, yung mga pagdinig. Oh. Eh, pero sa ngayon, eh ano na yun, wala nang maitatago.
1: Yes.
0: Wala na pong maitatago. Kaya nakita natin ngayon sa kasalukuyan kung sino ang mga tunay na may mga malasakit sa bansa, may malasakit sa ating mamamayang Pilipino. O nakita na natin, ha? Na hanggang ngayon, yung iniwan ng who does not pay, sabi nga, di ba? Hanggang ngayon kapit kamay sila bagamat pinamamalita nila na maaari daw lumipat si Senadora Loren Legarda na ipinapaliwanag, narinig ko rin sa isang video na 12 lang yan. Narinig ko.
1: Pinapaliwanag niya kaya DLG Secretary John Vic
0: Yes,
1: eh, na
0: John Vic, 12 lang yan. O, kami, 13. O, lagay mo rin 12. O, asan dyan? Eh, ang bilang ganun pa rin. Dahil nung
1: Buti po kayo
0: magbaka.
1: kasi kailangan 13 rin para maalis mo eh.
0: Yes, oo, kaya pa. Kaya nililito nila ang taong bayan. Nalilito na sa bandang huli, baka ang magdesisyon ay taong bayan. Dahil higit kanino man, taong bayan ang naaapektuhan. Taong bayan ang nalilito at taong bayan din ang biktima. Di ba?
1: Lugi ang taong bayan sa nangyayaring yan.
0: Eh, talagang lugi. Bakit ikaw hindi ba nalulugi? Hindi ka ba nagbabayad ng buwis?
1: Lugi-lugi ang taong bayan
0: Hindi,
1: talaga.
0: ikaw, nagbabayad ka ba ng
1: Lugi
0: buwis?
1: tayo. Opo, lahat tayo
0: Oo,
1: nagbabayad ng
0: eh,
1: buwis.
0: huwag mong sasabihin, ano, tayo, lahat
1: Yes.
0: tayo, bata, matanda, sa bawat gatas na pinadedede sa bata,
1: Yes.
0: may bat.
1: Lahat ng
0: Kaya,
1: binibigo.
0: taong bayan, sa huli, ang magdidesisyon. Taong bayan, ang lalabas na korte. O, hindi kayo, sapagkat kayo, ay maliwanag na public servant, utusan ng taong bayan na ang inyong pangunahing tungkulin ay pagsilbihan ang kapakanan at interes ng bansa at ng mamamayan. Mas class lang kayo sa mga muchacho at muchacha, di ba? Dahil kayo mga nakabarong, kayo mga naka-Amerikana, nakasuit,
1: Vicente.
0: ha? Anong Bisente?
1: Nakapan-Vicente.
0: Ano, pambisente? Kahit anong gawin yung bihis, eh, nakakulapol sa inyong mga muka na parang may tatak. Di ba? Kung sino at ano kayo. Kaya huwag niyong isipin na sa 2028, mananalo pa kayo. Ngunit kapag nandiyan hanggang ngayon, hanggang 2028, na sinasabi rin ng 18 sundalo na before and after, dinala ng tigalawang maleta. Before, dalawang maleta. After, dalawang maleta. Ang ating COMELEC chairman. Natural, magdi-deny. Pero sila'y may mga litrato eh.
1: Ay, malakas din ang loob nila. Sinasabi nga natin ni Balikod kahapon, mayroon pang hindi mga naisumite dyan na ginagather pa nila yung mga dagdag na ebidensya pa.
0: Oh.
1: Habang ongoing ang pagdinig.
0: Yan ang sinasabi ko, mga kababayan. Sabi ko na nga, sa bandang huli, kami ring mamamayan Pilipino ang dapat masunod. Sapagkat naririyan kayo para pagsilbihan ng taong bayan at hindi para alipinin ang mamamayang Pilipino. Hindi ba parang isipin mo man ang isipin? Yung bubis palang binabayad ko. nagigising

0: dahilan para magkaroon sila ng maraming ari-arian. Meron silang mga helicopter, meron silang mga eroplano, meron silang mga high-end na sasakyan. Eh samantalang kami, pud-pud na yung gulong namin, pinatatakbo pa rin namin pilit yung aming mga sasakyan. Lokbo na yung aming mga sasakyan, pero nasa daan pa rin kami.
1: Yes.
0: Para pagsilbihan ang taong bayan, samantalang sila nagnanakaw lang, 'di ba? Pagkatapos eh ang kakapal ng muka na mag-deny, magkaila, eh samantalang may nagtuturo sa kanila. Oh, kapag ikaw ay isang mahirap, may nagturo sa iyo. Agad-agad pupusasan ka eh. Ikukulong ka nang wala pang due process. Oh, pero sila ayan na. Pero merong mga nagsasalita na kinikilala nila, 'di ba?
1: Yes.
0: Kahit alam na mali, eh, hindi pwede 'yan. Tama 'yung sinasabi ng isang general. At the end, taong bayan pa rin ang masusunod. Taong bayan ang magpapatahimik at magsasaayos ng ating napakagulo sa ngayon na gobyerno.
1: Sila magpapasya kung maniniwala at hindi sila maniniwala sa mga pangyayaring yun.
0: Eh parang nakikita na ng taong bayan eh. Na parang lahat sila ang nasusunod eh. Oh, di ba? Biruin mo. Erwin. Erich Sylvester. Nagsasalita na kakasuhan ko ang mga gwardiya ng USAA dahil bakit tinulungan makapasok? Di ba bakit? Hindi ba mga senador yan? Oh,
1: sabi nga ni Pia, Senator Pia, pipigilan niyo ako, pisina namin yung Senado. Sabi kay
0: John Vick.
1: Sabi na ni Secretary John Vick, hindi naman ako pumipigil. Palabas nga ako, nasa rubong ko lang kayo. Ang daming
0: eh halata eh, nandun siya sa ano eh, di ba?
1: Sa entrance, mapasok. Sa entrance kaya labas.
0: Ako, Mariosep, oo. Ewan ko kung hanggang saan natin. Ah, napadaan lang daw siya, sabi. Ang galing naman ng texter natin, ano ha? Talaga nakasubaybay siya eh, sa mga issue.
1: Natutok na niya. Kaya palabas daw siya nun na masalubong sila Pia at saka sila Robin.
0: Mabuti na lang may mga tao, may mga nagbabantay. Di ba? Na mga taong bayan. Sila yung nagtutulak eh. Doon sa mga nasa likod na mga sundalong marino. Marines, di ba? Na ito naman si Robin Padilla.
1: Na eh, ito lang sa likod eh.
0: Inaalalayan si Pia Cayetano, di ba? Siya yung tila tutulak sa humaharang eh, na parang pati si Secretary John Vick eh, di ba? Sabi nga niya, sayang yung muscle, ha? Kung, ano nga ba?
1: Pag-sister pa na, di ba?
0: Eh kasi, teka, mas malaki si ano si Secretary Remulla.
1: Matipunong-matipunong
0: yun. Mas malaki ang katawan. Macho. Kumpara kay Robin Padilla na tinaguri ang bad boy.
1: Eh kaya lang sabi nga, napasalubong siya sa paglabas niya, sa hugos ng tao papasok. Galing sa likod eh, tinutulak.
0: Hindi, eh, alam mo naman, entrance yun eh. Dapat kaya sa exit nga. Ka. Di ba? Eh, sabi nga, style nyo, lokbo.
1: Kaya Marines, nakin yung mga Marines.
0: Biruin mo, magkapatid na tulpo, di ba? O yan, meron tayong report ha. Sino ba itong nagre-report na to? Eh nawala na naman ako dito sa asan na ba ito? O yan. Sige, sabihin mo na.
1: Mula sa ating kasamang si Romel Madrigal.
0: Lagay mo nga ulit yun.
1: Pinalakas ang ugnayan sa Norway laban sa human trafficking at OSAEK. Sa mga Romel,
2: mas pinigting pa ng National Bureau of Investigation o NBI ang pakipagtulungan sa mga international law enforcement partners para sugpuin ang human trafficking at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEK. Nakipagpulong si NBI Director Attorney Melvin Mamba Matibag sa mga opisyal ng Royal Norwegian Embassy at Nordic Police Liaison Office upang palakasin ang koordinasyon sa paglaban sa mga transnational crime. Kabilang sa mga dumalo sa pulong, sina Norwegian Ambassador Christian Halas Lister, Nordic Liaison Officer Nikolai Langaas at Julian Hara. Tinalakay sa pagpupulong ang pagpapalawak ng information sharing, mas mahigpit na koordinasyon sa investigasyon at mga magkasanib na hakbang upang mas maprotekta ng mga biktima at mapanagot ang mga nasa likod ng online exploitation at human trafficking. Ayon kay NBI Director, mahalaga ang pakipagtulungan sa mga international partners upang matuntun at mabuwag ang mga criminal network na umaabuso sa kababaihan, kabataan at iba pang sektor na madaling mabiktima. Bahagi rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang pakipag-ugnayan sa mga dayuhang law enforcement agencies para sa mas epektibong paglaban sa mga krimen may paninindigang saklaw. Sa huli, muling tiniyak ng NBI ang kanilang matatag na paninindigan na protektahan ang mamamayan at tiyaking mapapanagot ang mga sangkot sa anumang uri ng pagsasamantala at pang-abuso. Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Redondo. Nalilito ako sa dami ng pangalan mo. Don Redondo. Sino di umano yung sinasabi na human trafficker na isang senador?
1: Kahapon sa pagninig, parang binabanggit di umano, ha? Sinasabi niya doon, Levy Benigod, na sinabi naman ng mga Marines na nagdadala at napag-utos sa magdala ng babae, di umano, ha? Senator Erwin.
0: Umano ko ng di umano, di man ikaw ang nagsasabi. Ang nagsasabi.
1: Senator Erwin, Aledidi, sabi ng mga Marines.
0: Oh, yan, oh.
1: Erwin Tulpo rin. Pero tinanggi naman niya, sabi niya, walang katotohanan yun.
0: Ikaw
1: sabi
0: ba naman it's common sense.
1: Nasabi nga niya, lalo na nabanggit tungkol sa kanya, bahala na taong bahay magpasya.
0: Oh,
1: pero sa Lourdes, magkakaalaman, sabi niya sa hearing.
0: Eh, alam naman ng taong bayan eh, di ba? Oh, no need to explain. Pero alam yan, alam ng taong bayan. Hindi naman sa'yo talagang maaaring human trafficker na talagang ano. Pero yung mga ginagawa, yung kumbaga yung nakita, inanon na siya na di umano, allegedly, eh human trafficker. Binansagan na siya. Bansag lang yun. Hindi natin sinasabi.
1: At saka lahat naman yan, sabi nga niya, matatawag niya sa Lunes, eh di pagkakataon naman nila na ikosiksabi yung mga yan.
0: Hindi ba, meron din isang turpo na nagsinasabi na sa isang inuman, sa isang harapan, 7 million, at isa ring senador, ang nagtit ng, ewan ko, 100,000 ba yan?
1: Yun din.
0: Human trafficking, pero kapatid niya, malapit sa OFW. Alam na natin yun.
1: Texter yan, ha? Texter.
0: Sabi ng texter, alam na natin yan. Oh, di ba, yung nag-tip ng malaki. 100,000 yata.
1: 250,000. Di umano, yung naging tip.
0: Ang swerte naman nun. Sayang, hindi ako naging GRO nung kabataan. At sana natapat ako dun sa senador na yun.
1: Galante ba?
0: Galante. Eh, ayan, mga kaibigan. Pero ako, sabi ko nga sa'yo, hanggang ngayon, naniniwala ako, ang lihiti mo at nananatili at hindi pwedeng palitan hanggat hindi nagkakaisa o may quorum.
1: Yes.
0: Ang mga senador na para iboto ay itong si Senator Win Gatchalian as Senate President.
1: Para maging lihiti mo na.
0: Para maging lihiti mo.
1: Kahit naman si Cayetano siya, sabi niya kapit, paulit-ulit.
0: Hindi naman siya kapit tuko, sabi niya.
1: Anytime. Pakakala lang kayo, bibitaw na ako, sabi niya.
0: Anytime, pwede siyang umalis. Talaga kasi, ang sa kanya naman, gusto niyang itama.
1: Ayon sa rules.
0: Ayon sa rules. Ayon sa ating saligang batas.
1: Yes.
0: Yun lang. Kaya sabi niya, maaaring maalis ako, maaaring mamatay ako, pero yung diwa na gusto niya ay isang na sumusunod sa tamang konstitusyon, sa tamang batas.
1: Tamang proseso ang gusto niya. Maging si Loring, sinabi rin ni Loring kahapon eh. Sabi niya, kung 13 kayo, papayag na rin ako ibigay yung pagiging Senate pro tempore.
0: Eh, yun ang nasa ano eh, nasa saligang batas.
1: Yes.
0: Yung 1935, nagkaroon na tayo ng 1973 Constitution eh. Mm. Na pinalitan ng 1987 Constitution.
1: Yes.
0: Kaya, ang pinaka latest, ang 1987 Constitution, ang dapat maging basihan.
1: Kalagay nyo, majority of all its members.
0: Nililigaw nyo ang taong bayan eh. Nililito ninyo kami.
1: Yes.
0: Dapat, lahat ng sasabihin ninyo ay naaayon sa tama.
1: Yes.
0: Para ang taong bayan ay may natututuhan sa inyo na tama.
1: Mm.
0: Para ang mga desisyon ng mamamayang Pilipino ay umaayon sa ating batas.
1: Yes.
0: Nasa tama. Yun lang naman ang gusto kong iparating sa ating mga kababayan. Wala namang question sa atin, Don Redondo. Don Redondo. Eh kasi, yung ilong mo, masyado mong... di ba, Don Redondo? Yun lang naman ang gusto natin malaman ng taong bayan, na sila dapat ihemplo eh.
1: Yes.
0: At tayo, sumusunod sa batas.
1: Mga lawmaker sila eh.
0: Oo. Kayo ang dapat ihemplo dahil kayo ang lumilikha ng batas. Kaya kayo ang dapat makitaan namin ng pagtupad sa tamang batas.
1: Yes.
0: Na umaayon sa batas. At hindi puro bendalo.
1: Mm-hmm.
0: Bendalo. All the time. Hindi lang sometimes.
1: Kasi sometimes lang.
0: O yan, di ba? Bendalo din yan. Bendarus, bendalo.
1: Yes.
0: O, nag-appoint kayo, kayo-kayo lang.
1: Mm, alam mo ito ka,
0: eh. Asan dyan ang ano? Baka naman yung ating Pangulo, yung advisor ng ating Pangulo. Hindi naman natin.
1: Napakagad yun ang pagdideklara niya eh.
0: Oo, agad-agad. Nagsabi ka na agad, may kinatigan ka agad. Mm. Eh alam mo kung pagbabasihan, yung sinasabi ng ating Pangulo na pagkating, nakikita na natin eh, kung saan papunta yan eh.
1: Mm.
0: Nakikita na natin, na pwedeng gawin tuta.
1: Yes.
0: Dahil mukhang matsuno rin eh, ang itsura eh. Diba? Balita ito, chismis ito ha. Mukhang ano eh, diba? Mukhang yung kanyang girlfriend ba yan? Chismis, diba? Naku, huwag na nating halungkatin yung chismis na yun.
1: At sa kaguluhan ng
0: Senado na yun. Yun eh.
1: Sa kaguluhan ng Senado, pwede ba mag-file ng petition niya sa Korte?
0: Sa Korte Suprema.
1: At tapos ang Malacanang, agad-agad nagpahayag ng ganyan.
0: Kaya nga, sino nga ba?
1: Magkakahiyaan pa.
0: Ang bawat tanong natin, Don Redondo, sino ba ang advisor
1: ng
0: ating Pangulo na agad-agad nagbigay ng pagkiling dito kay Senator Win Gatchalian? Kung yung mga abogado, mga marurunong, mag-file, i-questionin para maliwanagan ng batas sa ating Korte Suprema.
1: Hmm.
0: At sabihin ng Korte Suprema, may mali.
1: Kahit ano pa din, kunyari, sabihin si kahit mapapahiya, Malacanang doon.
0: Ito sa ano lang, granting for the sake of argument, sabi nga. Kaming dalawa ni Don Pepot, sanay na sanay magdebate. Dahil si Don Pepot, puro yes lang yan. Ang gusto kong kadebate, talagang, bakbakan, di ba? Siguro natatakot si Don Pepot dahil ninang niya ako eh. Yan. Ngayon, mga kaibigan, yun ang sinasabi natin. Kung questionin ng mga abogado
1: Sa Korte Suprema.
0: Sa Korte Suprema. At nagkataon, ang sasabihin ng Senado, ang legal ay si Senator Alan Peter Cayetano.
1: Mm.
0: Ano ngayon, nakapagsalita na, di grounded na naman ang ating Pangulo. Katulad ng unang diniklara niya, na kuryente, sabi natin, grounded lang.
1: Yung kay Saldi ko.
0: Nakuha na. Maiuwi na. Ayun, oo. Yun pala, hindi. Wala pa na doon.
1: Hindi.
0: Ay,
1: O
0: nako,
1: hindi
0: mga
1: na
0: kaibigan,
1: yan.
0: oo. Parang ano 'to eh. Tama o mali ba 'yan? Sa itbulaga, ano tawag dito? Meron siyang
1: Laban o bawi. Laban
0: laban
1: o
0: o
1: bawi.
0: bawi. Oo, naku, Sus Mariano, garapong walang asukal. Ay, naku,
1: Naiinip sila sa
0: nalitong-lito.
1: proseso eh. Ay, dumaan sa proseso ng batas.
0: Litong-lito na nga ang taong bayan eh, ha? Litong-lito,
1: Sa
0: mga
1: dami ng
0: kaibigan.
1: problema ng bayan, ng taong bayan, ha?
0: Dapat ang legislatibo hindi agad-agad nagbibigay ng pahayag at hindi dapat siya nakikialam sa gulo sa Senado. Not unless hindi nila kayang resolbehin, pwedeng tumawag ang ating Pangulo ng session. Yan, di ba? O
1: Eh,
0: eh.
1: ngayon, sabi ni Auntie Claire kahapon eh, kapag ka umingi ng session, ay si Senator Gwynne Gatchalian, eh, yun ang kinikilala nilang pwedeng pagbiya
0: Eh,
1: mag-session.
0: halimbawa, taong bayan, di kinikilala. O, sige, hanggang ngayon, mamamayani kayo. Pero pagdating ng 2028, naku, pero may pangamba nga tayo eh. Dahil nabalita na eh.
1: Sinasabi ni Ate
0: Before and
1: Irene.
0: after eh. Before and after eh. Hindi sinabi nung sundalo, di ba? Before and after, before dalawa, after dalawa.
1: Saka yung sinasabi ni Ate Irene na posibleng term extension na pinaplano kayo sa
0: Ayun yung
1: pambuto ng
0: sinasabi
1: CONAS.
0: na CONAS. CONAS tapos charter change. Naaamendahan yung mga batas na no election, magbibigay ng 3 years
1: Extension
0: extension
1: hanggang 2031.
0: o hanggang 2021. Papayag ba taong bayan? Sukan-sukan eh. Di ba? Dahil marami na po ang naguguto, marami na ang naghihirap. Ang inyong tutukan ng pansin, yung problema ng taong bayan.
1: Yes.
0: Wag si Vice President Sara Duterte yung impeachment. Kahit i-impeach nyo yan, meron pang mga papalit. Ano na naman ang gagawin ninyo? Haharangin na naman ninyo? Naku, ewan ko.
1: Eh, may pahayag na nga rin na
0: Teka,
1: si Katsina na rin daw ang
0: pasasalamatan ko
1: ito sa
0: muna,
1: itong impeachment eh.
0: Dong Redondo.
1: Apo, apo.
0: Pasasalamatan ko muna si Nuela
1: Yes.
0: Machusima,
1: Muna ni
0: ha?
1: Mamatuk Nuela.
0: Nuela Machusima, ha?
1: Apo.
0: Dahil nag-text siya kanina lang natanggap ko, nagtatanong kung natanggap na natin yung ipinadala niya na isang kahong mga
1: Yes.
0: damit, no, ha? Maraming
1: Maraming
0: salamat.
1: salamat po.
0: At gagamitin natin yan siguro sa panahon na ng Kapaskuhan
1: Apo.
0: kasama nung aming ipamimigay na pamaskong handog. Ha? Eh,
1: Yes.
0: ang bilis ng panahon
1: Bilis
0: eh.
1: pa naman.
0: Oh, pamaskong handog, kaya yan ay itinago ko muna sa aming ano doon sa bodega, sa headquarter,
1: Stock room
0: sa
1: namin.
0: stockroom doon para sa Pasko ay isa lalagay na namin sa supot.
1: Yes.
0: O, kasama na po yan ang ipamamahagi sa ating mga kababayan ng mga street
1: Yes.
0: dweller, di ba? Oh, so ngayon pa lang maaga kasi mabilis eh, ha? Ayan na
1: Opo.
0: rin. Hihingi na rin tayo ng agad-agad na tulong, ha? Para sa ating pamaskong handog.
1: Yes.
0: Yan. Pero maaga pa naman eh. Pwede pa mga October, November,
1: Yes.
0: di ba?
1: The
0: Sige.
1: last quarter.
0: Okay, at pasasalamatan ko rin itong manager ng Motolite Battery Supply, ha? Na nandyan po sa Subel Rojas, Corner Mayapis, dito po sa Makati,
1: Yes.
0: ha? Itong si John Christian B. Casinas. Maraming salamat
1: Naman
0: kasi
1: po.
0: nagpa ano ko change oil. Napakaganda ng serbisyo, binigyan ako ng discount at
1: Yes.
0: chinek yung mga ibang sira pa na kung ako'y babiyahe, pwedeng pa-check up muna. Kaya
1: Yes.
0: maraming salamat sa iyong advice, ha?
1: Salamat
0: Ba,
1: po.
0: meron na rin pala silang ano, yung tawag dito bukod sa change oil. Eh, medyo yung ilalim pang ilalim ng mga kotse, nag-check na rin sila.
1: Ano po.
0: Okay, so tayo po ay magtutuloy-tuloy, ha? Dito sa ating sinasabi na mainit na usapan na gulo na nangyari dyan po sa Senado. Eh, sa totoo lamang, Don Pepo, sino bang...
1: May section kami dyan. Magpadala po kayo ng mga mensahe sa Facebook namin at sa YouTube. At babasahin po namin ang Tita Carmen ng mga mensahe ninyo.
0: Naku, Don Pepo, malapit na ayon sa pag-asa. Ang tag-ulan.

0: Ha?
1: Opo.
0: Eh ngayon pa lang nararamdaman natin yung pagbuhos ng ulan.
1: Yes.
0: Bahagya lang, pero bahaan na
1: Malakas.
0: naman.
1: Tsaka
0: Ha?
1: lalakas.
0: O, asan na ngayon? Flood control.
1: Yan na
0: Maalala
1: po.
0: na naman ng taong bayan yan. Sus, Marias,
1: Dusa at
0: Mariano
1: pag-usa sa
0: Carapol.
1: taong bayan ng baha.
0: Basa na tayo.
1: Opo, opo, opo. Mula po kay Ma'am Jean Salatar. Good morning, Tita Carmen and Sir James.
0: Sabi ni Juan Alukin o Alugin. Good morning, Ma'am Carmen Ignacio at Sir James Gojo. Paki-shout out kami dito sa RNA Villa Esperanza Molino 2, Bacoor City. Bilang kapwa tayo senior citizen na 73 years old, na malaki ang pasasalamat ko, hindi, ano, teka sandali, hindi lang sa Radyo Bandido 810 Station, lalo na sa programa ninyo sa pagtutok sa ating pinagtitiwalaan, bagong Senate President Alang Cayetano, upang matalakay ang flood control scandals. Umaasa na matapos at matukoy ang mastermind sa nakawan sa ating bayan. Diba? So, yun nga po yung sinasabi natin. Ang desisyon nasa ating pong mga mamamayan.
1: Yes.
0: Yan po. Ha? So, basa ulit.
1: Mula kay Sir Fernando Claros. Good morning po Tita Carmen and Kuya James. Si Senador Alan Cayetano, ang tunay at hindi hiwad na Senate President sa Senado, dahil binoto nga siya ng may quorum ng 13 majority block.
0: Yes. Eh pero, kinumpirma ng Malacanang eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang kinikilala nila, si Senator Win Gatchelian.
1: Mm-hmm.
0: At may balita pa na di umano, balak tignan o buksan ang ating saligang batas.
1: Sa legal option na sinasabi nila.
0: Oh, pero hindi ba delikado na buksan ang ating saligang batas kung ito ay wala na tawag dito yung kundi People's Initiative, CONAS. Maaaring sa CONAS nila buksan.
1: Pag nabuksan yan, tuloy-tuloy na yan eh.
0: Yan. Oh, kaya medyo nakakatakot po. Ha? Sapagkat hindi natin alam eh. Ha? Baka naman yung mga gusto nila na walang eleksyon at sinasabi di umano ni Senadora Amy Marcos, ha? O walang eleksyon, dadagdagan ng tatlong taon ng isang termino. Di ba?
1: Yeah.
0: Oh, so di dapat na buksan ang ating saligang batas, kailangan may partisipasyon ang mamamayang Pilipino maaaring sa pagboto. Diba? Okay, sabi ni Teresita Cruz Agiling, good morning, Tita Carmen at Sir James.
1: Sabi naman ni Sir James Dennis Almohano, Tita, ang Senate supposed to be check and balance ng government.
0: Yes.
1: At yung mga inquiry in legislation nila, tapos nagkakagulo sila at nagpapagulo ng dalawang Blue Ribbon Committee, dalawa na ang Senate President, dalawang paksyon nag-uuntugan.
0: Dalawang BRC Chairman at
1: dalawang Senate
0: President. Isang yung kinumpirma ng Malacanang at isa yung legal na binoto with quorum ng Senado.
1: Yes.
0: So, alin ba ang dapat kilalanin? Dapat kung sino man yung nag-a-advise sa ating Pangulo, dapat pag-aralan muna. Sapagkat nagkakaguluhin, narito ang taong bayan. Marami ang naniniwala at sumusuporta sa ating Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa kanilang paniniwala na yun ang tama, yun ang legal sapagkat binoto ng 13 majority.
1: Yes.
0: At kaya nga tama yung sinasabi mo, check and balance eh. Kaya meron tayong Congress sa mababa at
1: mataas.
0: Senate sa mataas na kapulungan.
1: Yes.
0: Yun po ang check and balance. Pagdating sa Senate, doon susuriin, di ba? Oh, sige.
1: Mula naman po kay Ma'am Lichen Up. At teka, nawala. Nari po.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, congratulations, Senate President Alan Peter Cayetano. Senator Pia Cayetano, Senator Robin Hood Padilla, Braves Escorting of 18 Marines, mga Astigs, taong bayan, buong Pilipinas, alam na natin ang buong katotohanan mula 2022. Mula 2022 up to now, 2026, si Maleta ay sikat at popular. Ang kakapal ng mga mukha ninyo, may sweldo naman kayo.
1: Ay, sabi ni Ma'am Lichena, binabati pala niya si Ma'am Gisalatar.
0: Sabi ni Anna Gray, win. G is just a tool. Win Gatchalian is just a tool. Oh.
1: Sabi naman ni Sir Junior Angeles, tumandang mga mangmang, papawan na ng mga mangmang ng na naniniwala sa mga fabricated na ebidensya. Kung sa liitin mong hukuman, ipapasuri ang cross-examination yan, mga ebidensya at mga salaysay, basura at peke ang lahat.
0: Kaya nga pwede yan idulog sa ating Korte Suprema para siyang magpasya. Diba?
1: Oh. Yes.
0: Sabi ni Joel Chato, di na pwede si Senator Erwin dito. Saan ba yan? O sige.
1: Mula naman kay Ma'am Marie Lios Concha, hello po, good morning.
0: Si Michael Benjamin Galang, nanonood.
1: Good morning, Engineer Michael.
0: Si Cindy Cruz, nanonood. Salamat.
1: Good morning, Ma'am Cindy.
0: Langgam na pula. Kala ko ba, sabi ni Tulpo at ni Tito Soto, wala silang pagpupulong. Bakit meron pala hindi tuloy pumasok ang mga taga-Senado? Ano yan, di ba? Sige, nilanse.
1: Sabi ni Sir Gregorio Amoranto, PSG o Presidential Security Guard na po ba si Cois Moreno ni BBM? Best Budol Man on Earth. Sobra kasing close niya kay Best Budol Man o BBM. Asking lang po.
0: Di naman po. Si Isko po, kumbaga sa ano, naglalaro. Dahil kailangan niya makagawa ng mabuti sa mga taga-Maynila. Pero hindi naman siguro, not to the extent na magpatuta ka o maging sunod-sunod lang ka. Kaya yun ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi siya na habang siya ang Senate President, hindi magagamit ang Senado na tool o kasangkapan sa mga kagustuhan na hindi tama.
1: Independent Senate ito, sabi niya.
0: Oo. Sabi ni Joe Latore.
1: Mag-ulat po tayo.
0: Okay. Bigyan natin ang daan ng pag-ulat, Nino.
1: Romel Mandrigal. Boses na mamamayan, pinakinggan ng Napolcom, sinukat at tiwala at kasiyahan ng mga stakeholder sa Batangas. Samang Romel.
2: Mas pinatatag ng National Police Commission o Napolcom ang ugnayan nito sa publiko matapos magsagawa ng malawakang stakeholder awareness at satisfaction service sa Batangas Police Provincial Office. Itinaos ang aktibidad sa Bulwagang Barako sa Camp General Miguel Malbar sa Batangas City kung saan tinipon ang iba't ibang sektor upang sukatin ang antas ng kaalaman at kasiyahan ng mga stakeholders sa mga programa, polisiya at serbisyo ng Napolcom. Dumalo sa survey ang mga chairperson ng People Law Enforcement Board, OPLEB, mga miyembro ng Advisory Council, community stakeholders, provincial officers at iba pang opisyal ng kapulisan. Layunin ng survey na makuha ang tunay na salubin at puna ng publiko upang higit pang mapahusay ang mga programa at patakarang ipinatutupad ng komisyon. Ayon sa Napolcom, mahalaga ang direktang pakikilahok ng mga stakeholder upang matiyak na ang mga pulisiya at inisyatiba nito ay tumutugon sa pangailangan ng komunidad at sa hamon ng modernong pagpapatupad ng batas. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, pinakita ng Napolcom ang matibay nitong paninindigan para sa transparency, accountability at people-centered governance, mga pundasyong mahalaga upang mapanatili ang tiwala ng publiko at mapalakas ang serbisyong pangkapulisan sa bansa. Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Thank you very much, Romel Madrigal. Sabi ni Anna Gray, the executive got no power against Senate's controversial problem. Neither the legislative, it's only the judiciary who can help to correct the problems of the Senate. Tama. Mm-hmm. Kaya nga, napakaaga para magbigay ng pahayag ang ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. hinggil sa kontrobersiya kung sino ang dapat mamuno sa Senado. Yes. Nagdesisyon na ang Senado. Naghalal sila ng bagong pamunuan, bagong liderato sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano na tumatayo as Senate President.
1: Yes.
0: Pero gumawa ng meeting itong minority at sila-sila in-appoint.
1: Talaga naman
0: sila-sila nag-appoint nang wala namang quorum. So paano natin kikilalanin?
1: Yes.
0: At paano kikilalanin ng Malacañang, ng palasyo, yung illegal na sila-sila lamang ang nag-appoint sa kanilang sarili.
1: Mm-hmm.
0: Samantalang si Senator Alan Peter Cayetano ay may sapat, isang matalinong abogado.
1: Yes.
0: Eh, itong si Win Gatchelian, hindi naman isang abogado. Mm-hmm. Di ba? Nakita naman nangyari kay Tito Soto. Hindi ba ginawang taguan din ni Trillanes sa panahon ni Tito Soto ang Senado? Bakit siya pumayag? Di ba? Oo. Tapos ngayon, ang dami niyang mga sinasabi.
1: Nung kay Bato, nung kay Bato, questionable na.
0: Oo, di ba? Sige, basa.
1: Mula naman kay Ma'am Ilonggo Vlog, tanong ko lang po, paano po yung mga di na congressman tulad ni Stella? Paano na yung mga nanakaw nila?
0: Aba, hindi na pwedeng
1: sila mahabol. Salamat po.
0: Pwedeng habulin.
1: Opo.
0: Pwedeng sampahan ng kaso.
1: Yes.
0: Ako meron dyan, pinakikita naman ni Stella Kimbo eh. Yung kanya mga mamahaling alahas. Mga alahas, di ba? Mga bags. Oh. At saka kung meron higit na nakakaalam, dyan sa tinatawag na scam sa flood control sa panahon ni Chairman ko ng Appropriation Committee bilang deputy o assistant chairman. Alam niya yan.
1: Yes.
0: Kaya dapat ipatawag, bakit hindi nga ipinatatawag katulad din ni Pangandaman?
1: Hindi
0: bakit hindi
1: pa eh.
0: Ipinatatawag?
1: Yes.
0: Oh, bakit si Martin Romualdez hanggang ngayon ay tila untouchable samantalang binanggit na po na ngayon nagbigay ng pahayag, di ba, sa video, na wala siyang kasalanan, di ba? Noon, sinasabi niya, parang ang himig ng kanyang pahayag ay ang ating Pangulo ang may kasalanan, di ba?
1: Executive.
0: Executive. Eh, sino ba ang nasa executive?
1: Yes.
0: Eh, di silang dalawang magpinsan, tawag dito, silang dalawang pinsan. Nagbobolahan.
1: Saan ang bola?
0: Ang binobola, tayo, namamamayang Pilipino.
1: Mula naman kay Sir Artarig. Watching Sir Artarig.
0: Oh, sabi, langgam na pula. Pwedeng kasuhan si Rimulya. Sinong Rimulya? Magkapatid ko yan. Bakit na hinaharangan ang mga senador? Pumasok, may pagpupulong sila. Hindi alam si Senate President Cayetano pa rin ang humahawak ng Senado. Eh kahit alam po, hindi alam. Kumbaga, nagtatanga-tangahan. Kumbaga, pardon my words po ha. Eh, pero yun naman talaga, alam nila yan.
1: Mm-hmm.
0: Alam din nila yung batas.
1: Mata
0: alam nila ang mga rulings.
1: Yes.
0: Dapat pag naupo ka sa gobyerno, alam mo.
1: Yes. Mula ka sa Fernando Claros. Sa panahon ngayon, tanging sa Korte Suprema na lang ako naniniwala dahil hindi nila pinaira lang prinsipyo ng Bendalo. Pero sa ibang korte, ewan ko lang.
0: Oh, pero kasi, minsan hati rin eh. Nakita mo, lima yung pumapayag na yung kay Bato. Di ba?
1: Sa TRO.
0: Yung TRO, lima. Ang pwede, di ba? Yung iba.
1: Hindi naman.
0: Sige. Katulad din natin yung mamamayang Pilipino. Kung saan...
1: Yung demokrasya talaga eh.
0: Sige.
1: Pero dapat majority rules. At majority
0: rules. Yun ang essence ng demokrasi.
1: Yes.
0: Majority rules.
1: Yes. Mula naman kay Ma'am Mercedes Reyes, na high blood na nga po kami, mga senior eh, dito sa Pulilan, sa gobyernong Marcos. Kailangan po ng tulad niya, tuloy-tuloy na ang pag-imbestigan ng Supreme Court ang issue ng program funds.
0: Ano daw?
1: Nahid lang sila sa flood control. Dapat tuloy-tuloy ang investigation ng Supreme Court sa program funds.
0: O, kasi binabaha din sila dun eh. Sige, sabi ni Langgam na pula, paano si Trililing? Hindi ba nila kakasuhan? Dahil talaga may kinalaman siya sa Maleta Boy, binibigay sa mga ICC. Parang siya ang middleman eh. Mm-hmm. Diba? Siya rin yung nag-middle doon sa meeting sa bahay mismo ni Ombudsman Remulla. Inamin eh, diba, ni Ombudsman Remulla na nagkaroon ng meeting sa pagitan ng ICC, diba? At ng Ombudsman. Nang namagitan ay itong si Trililing. Ipapaalala ko ulit sa ating mga kababayan, hindi ba si Trililing din ang tinanong ng ating yumaong Senate President dati, Juan Ponce Enrile, kung bakit siya pabalik-balik sa China? O kung sino nagbigay sa kanya ng pahintulot? O sabi ng ating Pangulong Noynoy Aquino na sila ay magkaroon ng pagpupulong sa Malacanang. O siya daw ang nagbigay ng pahintulot. Pero ang tanong, bakit ayaw ipakuha ang mga notes ng kanilang pinag-uusapan? Yes. O, di ba? Mm-hmm. Sige, basa.
1: Mula naman po kay Ma'am G. Salatar, haratang guilty ang matandang kurap. Yan pala.
0: Sabi ni Anna Gray sa lahat ng newspaper, isa lang ang nagsabi na Senator Cayetano is still the Senate President at yan ay ang Philippine time. O, di ba? E tama naman eh. Sa mga nakakaintindi, di ba? Eh, ang talagang lehitimo na Senate President pa ay ang ating Senate President Alan Peter Cayetano. Yes. Dahil binoto siya na may quorum, may minority at mayroong majority dahil yung panahon ni Senate President Tito Soto. Di ba?
1: 13 votes yun. Buwis-buhay nga si Baton. Doon nga lumabas si Baton para na makaboto. Oo,
0: para lang makaboto.
1: Makakuha ng 13.
0: Pagkatapos may lumabas naman isa ring Judas, not pay. Na sinasabi naman na kung iintindihin, eh talagang may rason, di ba? Dahil ginigipit eh. Di ba? Tira siya yata yung naririnig na umiiyak, nakikiusap. Di ba? Oh, pero sabi nga, ulitin ko yung kasabihan, sa panahon ng sa gitna ng malaking, di ba? Pagsubok. Doon makikilala mo ang iyong kaibigan o kasama.
1: Yes. Mula naman po kay Sir Bayani Ricarte. Good morning po, Tita Carmen and Don Redondo.
0: O yan Sir ha. Bayani. Sir Bayani. Tinanggap na ha. Oh, sinasabi ko sa iyo. Ang tao madaling tumanggap. O sige. Sabi ni Cindy Cruz, si Remulla, nagsisinungaling. Ang tanong ko, bakit nasa Senado ka? Anong ginagawa mo doon? Hindi mo sakop ang Senate, kundi harangin ang hearing ng Flood Control Project Corruption kasi bigo ka. Ang daming video na ebidensya. Tsaka isa pa, naroroon ng mga pulis. Ang DILG ay siyang may sakop sa ating Philippine National Police. Diba?
1: Sabi sa kailing Sergeant at Arms at OSAA nga eh.
0: Hindi nga, yun na nga eh. Sige.
1: Executive siya eh. Mula naman kay Ma'am Rosemary Sercuenya, good morning po. Haratang halatang Malacanang, Paldo, pinagbubunyi ang lehitimong Senate President?
0: Paano?
1: Sabi ni Ma'am Rosemary Sercuenya, good morning po, latang-latang Malacanang na Paldo, ipinagubunyi ang ilehitimong Senate President. Illegitimate na President ng Senado, Gatchalian.
0: Hindi mo binabasa ng tama, dalawa na yung salami mo. Ilong kasi yan nakikita eh. Sabi ni Juanita Estacio, good day, Tita Carmen, Sir James. Salamat sa Diyos. unti-unti nang maliliwanagan ang imbestigasyon. Mainam talaga ang makadiyos.

0: bilis. Kasi wala nang naniniwala sa inyo. Buko. Booking na kayo. Tingnan natin kung gaano kakapal pagmumukha ninyo, ha? Eh, talaga naman makapal na. Hindi natitig. Pati pamilya nyo, kung ipagmamalaki pa kayo, ngayon, sarap nga ng buhay nila, pero walang ulong. Ba't saan napunta ulo? Walang ulong maglalakad. Oh, saan napunta yung ulo?
1: Inagot sa kahihiyan. Sabi ng Dex, ha?
0: Ang kapal nga sila, ang kapal. Diba? Nakakaharap pa kayo, nakakangiti pa kayo.
1: Sabi ni Pangalang Bombong, mahiya naman kayo.
0: Alam na, na itong ginagawa o gusto nilang maging Senate President ay tila gagamitin, tila hindi.
1: Mm.
0: Oh, di ba? Magiging tulang. Hindi lang tulay ng mga makapangyarin na politiko. Kung hindi, magiging tool din yan ng mga dambuhala, mga oligarko, na mga negosyante. Sige.
1: Mula kay Sir Alberto Tulio, yung mga dilaw po na dating ayaw sa Marcos, ngayon ay magkakampi na sila.
0: Sino daw?
1: Yung daw mga dilaw na dating ayaw
0: sa Marcos, common enemy. Ang ibabagsak nila, one common enemy nila, di ba? O kakampi nila. O siyempre, sama-sama sila ngayon. Pero tignan mo, Don Pepot, bakit may mga bumabanat sa ating Pangulo? Pero mayroong nagsisilbing, ang tawag dito, fuel para magsiklab ang issue. Di ba? Oh, hati sila, ha? Kumbaga, kanya-kanyang trabaho yan. Yeah. Pero nakikita natin ang magiging the end. Mm-hmm. Sa huli, pagkatapos nilang magwagi labang sa Vice President Sara Duterte, kung mapababagsak nila, ang isusunod naman, di ba, alam mo na kung sino.
1: Yes.
0: Sige.
1: Mula naman po kay Ma'am Anriel San Pedro. Good morning po, Ma'am at Sir. Napaya silang lahat. Mula sa Kongreso hanggang sa Palasyo, paya po sila. Salamat po.
0: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, si Erwin Tulpo, kung totoo yung napakinggan natin na bukod sa maleta, nagbabayad pa ng mga babae, dinadala sa hotel, kung saan niya gusto, eh, sinasabi sa Midas, di umano, ha? At saka sa ano, dalawa eh.
1: Shangri-La.
0: Ba, mga big time, ha? Napakalaking kasalanan sa Diyos, Tita Carmen. May mga anak din siguro. Mga babae, yung human trafficking po na yan. Eh meron nga, pero ang nararamdaman lamang niya siyempre na pansarili, yun ang gusto niya eh. Diba? Nakalimutan na niya yung mga sinasabi niyo, mga human trafficking na yan at kung ano-ano pang kasalanan. Yung lalaki po yan. Pag dumating dun sa punto na yon, nakakalimutan na kay bawal. Ang daming, alam nila, bawal eh. Diba? Pero sumasalo sila sa kandungan. O, diba? O, bawal. Pero, bakit nila ginagawa?
1: Sabi nga, bawal magtawad ang basura. Doon nagtatapon. Saan bawal?
0: Sabi ni Rick Orasyon, ngayon na nabanggit na ang mga personalidad na di umano hinahatiran ng mali-maletang mga basura, mahirap i-debunk ang testimony ng mga ex-marine soldier kasi may circumstantial evidence pa na selfie picture at may pitsa pa. Ano yung pitsa?
1: Pera din. Simbol ng pera.
0: Ganun.
1: Mula ka, Sir Orto Heads. 100% po, exposed po lahat ng salin ng 10 taon ng mga public servants. Sabi nga ni Greco Bellica, na malapit na nakadikit sa mga pondo ng bansa para makita mga pambansang magnanakaw, maletas sa Republika ng Pilipinas.
0: Sabi nilang gam na pula, Tita Carmen, hinuhusgahan nila si Cheese. Hindi nila alam na abogado si Cheese. Kunwari lang, ang pagbaliktad niya ay kay Senate President Cayetano

0: siya, alam na din, Senator Cayetano, ang ginagawa ni Cheese. Oh, ano na naman yan? Mga ginagawa na yan. Don't tell me. Magiging ano siya dyan? DPA. Diba?
1: Maraming strategiya sa politika. Hindi mo...
0: Oo nga, kaya magulo, magulo po. Oh, magulo talaga, magulo. Mahirap intindihan. Sige.
1: Mula naman kay Sir Fernando Claros, maski pala ang ICI investigation noon ay hindi man lang inimbitahan eh. Alam naman nila na yung mga ibang maliatang deliver ay galing sa flood control fund.
0: Oh, yun na nga. Pero ha, mukhang makakalabas dito sa bagong presiding judge, ha? Mm-hmm. Itong atin dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, dahil hinahanap na niya yung dokumento na nanggaling, sa, dapat manggaling sa ating local court.
1: Yes.
0: Di ba? Mm-hmm. Oh, eh wala eh. Kaya we have to set PRRD free. Di ba? Oh.
1: Mula naman kasi Jeans Dennis Salmano, tita, just chill lang. Tita, you're oldie but goodie and beauty.
0: Naku, Dennis. Paano kang machichill sa mga nakikita mo? Siyempre mag-aalala ka dun sa mga next generation to come. Mm-hmm. Dahil sinabi ko na nga po, meron akong apo sa talampakan. At maaaring darating ilang panahon, magkakaroon na rin ako ng apo sa kuko.
1: Mm-hmm.
0: Oh, sige.
1: Kaya nakaka-chill ang mga pangyayari.
0: Oo.
1: May chilling effect ang mga nangyayari.
0: Kawawa eh, naawa ka eh.
1: Hanggang sa future.
0: So, kasi ngayon tayo naghihirap. How much more yung mga susunod na panahon? Kahit sa iba-ibang administrasyon. Ngayon, balita ko, yung parang... Hindi pala water plant yan eh. Planta ng tila kuryente na pinagbili noong Pebrero.
1: Kaliraya, sa Kaliraya.
0: Oh, yan. Kaliraya. At hindi lang yan. Yung binabalita ko noon pa na tila gustong mabili ng isang bilyonaryong negosyante dyan sa may Nayong yung pag-aari ng Nayong Pilipino.
1: Dati binabit sa COVID.
0: Tumanggi sila noon pa man na ibenta sa yung mga direktor noon. Kaya sila ngayon pinag-aalis bilang direktor, pinalitan ng bagong pamunuan ang Nayong Pilipino, yung pala na ibenta na. Oh, doon sa dikit ng dikit.
1: Yes.
0: Kay Pangulong Bongbong Marcos Jr.
1: Yeah.
0: Kilala na ninyo yun.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Dahil pagtatayuan din niya yan ng panibagong kasino. Itatapat sa malaking kasino doon sa lugar na yun.
1: Mm-hmm.
0: Sige.
1: Mula naman kay Ma'am Still Joanne, good morning Tita Carmen and Sir James. Nawa, huwag ipahintulot ng ating Panginoong Diyos na ipilit ang CONAS ng mga kolorum na minority. Gumagawa na sila ng pailalim na kilos.
0: Wag ipilit, kahit hindi ipilit, tahimik nga sila eh.
1: Pagka gusto nila,
0: bubulagain na lang tayo dahil eat bulaga ngayon eh. Diba? O laban o bawi, dahil eat bulaga ngayon. Sabi ni Ray Urbano, good day po ma'am, sir. Sana sa susunod na hearing, meron pa kaya? Eh mukhang ibabawal na raw eh. Ha? Kukumbidehin naman si Chavit Singson. Alam iyon, hearing kahapon ang network na pinatutupad at may kanya-kanyang hangganan ang kanilang kapangyarihan. Diba?
1: Yes.
0: Kaya nga ko, equal body, may kanya-kanyang kapangyarihan, pantay-pantay na kapangyarihan.
1: Pwede mag-overreach.
0: Oh, ang Pangulo, overall yan bilang Senate President. Pero sa mga branches ng government, hindi siya pwedeng basta-basta makialam. Dapat ipaubaya niya sa ating Korte Suprema.
1: Yes.
0: Dahil batas yan eh. Dapat ipaubaya sa ating Korte Suprema na siyang magdesisyon kung ano ang nararapat. Diba? Yes. Yung bang sila-sila ang nagturuturoan.
1: May diba? Constitutional crisis, Korte Suprema talaga ang
0: Yan. Sabi ni Danny G. McCroll, sabi ni Ben Dalo, ipapatawag daw niya ang OSAA sa Lunes. Bakit daw nakalusot ang grupo ni Senate President Cayetano? Oh, bakit ikaw na naman? Masyado kang mapapel, marami kang papel, marami kang gustong gampanang tungkulin.

0: Senator Erwin Tulpo.
1: Sabi
0: Sige.
1: naman Teresita ko sa kiling, sabi ni BBM, ang kinikilala niyang grupo ni Win bilang Senate President, eh kung sabihin naman namin na ang kinikilala namin Presidente ay si VP Inday Sara.
0: Wala naman. Ano naman ang sasabihin ninyo? O hindi naman si Vice President na ayon sa ating batas, di ba? Hanggang Vice Presidente lang siya.
1: Ay gusto natin maging Presidente, gusto niyo maging Presidente yon.
0: Eh,
1: sa 2028 pa, kung
0: alam mo,
1: mabuboto.
0: Kaya nga sabi ko sa iyo, ang huling desisyon nasa taong bayan.
1: Yes.
0: Ang kaguluhan na yan ay maayos kapag taong bayan ang nakialam.
1: Mm.
0: At siyang magsilbing korte.
1: Yes.
0: Nahahatol. Eh, talagang dapat taong bayan ang mas makapangyarihan sa lahat. Maliban sa batas. Kaya nga tayo lumikha ng batas para sundin ang lahat. Dahil ang batas, walang sisinuhin at walang sinisino.
1: Yes.
0: Sabi ni Rick Orasyon, sa ginawa ng minority na ginawa nilang Senate President, si Gatcha, na wala nga silang quorum, lalo lamang inilubog nila sa pusali ang administrasyon sa kasinungalingan. Tama.
1: Sabi naman na Sir Benacer, good morning. Ha ha ha. Ben Dalega. Ben Dalega.
0: Sabi ni Sari Sueño, grabe na ginagawa. Lantalang niloloko mga Pilipino. Uy, nakakahalata pala tayo. Nililimas ang pera ng bayan. Binababoy ang batas. Ano bang klase ng mga disenteng nagmamarinis?
1: Sabi naman Sari Sueño, ang programa ng Tulpo, sumbungan ng mga nangangaliwa. Ha ha ha. Eh bakit yung mga mismo misis nila, tiko mambibig, nakakaawa, nakakahiya.
0: May mga kaso yan eh. Sabi ni Sari Sueño, ang mga pinipili talaga ni Tatay Digo.
2: Itinuturing ni Senator Francis Kiko Pangilinan na bogus o peke ang sinagawang pagdinig ni Senator Pia Cayetano ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa ilang personalidad na tumanggap ng mali-malitang kickback sa flood control scandal. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangilinan, miyembro ng 12 senador na nagbukas at nagsara ng sesyon sa Senado sa paksyon ni Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, na isa itong malaking insulto hindi lamang sa Senado, kundi sa bawat Pilipinong nagbabayad ng buwis. Mas insulto yung ano, yung hindi kayo nagtatrabaho at nag-aaway kayo ng ganyan. Sa totoo lang. Ayon niya, tumanggin dumalo ang paksyon ni Senate President Alan Peter Cayetano sa sesyong legal at maayos na ipinatawag, pero ngayon nagtitipon sila sa isang hindi opisyal at hindi otorisadong pagtitipon para mag-ingay at manggulo. Gaya ng binigyan diin ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na kahapon ng umaga, sinabi ni Pangilinan na walang naka-schedule na opisyal na pagdinig ng Senado kahapon. Iginiit ni Pangilinan na sa halip na dumalo sa mga sesyon at magtrabaho para sa mga batas na magpapababa ng presyo ng bilihin, lilikha ng trabaho at magbibigay proteksyon sa mga magsasaka, manggagawa at mahihirap na pamilya, mas pinili nilang sayangin ang oras at pera ng bayan para sa sarili nilang agenda sa politika. Eh nung nag-walkout kayo, hindi nyo sinayang yung pera ng bayan? Di ba? Pag yung isang banda ang gumawa, masamang tao sila. Pag kayo ang gumawa, mabuti tao kayo. Pero pareho lang yung ginawa ninyo. Walang pagkaiba yung ginawa ninyo. Kahit sabihin ninyo, it was done out of morality, it was done out of righteousness. Alam nyo yung, sa Biblia yun eh, yung mga pinaka-righteous na tao, sila yung mga pinaka-makasalanan. Wala akong kinakampayan ha, dahil nung mag-walkout kayo, palpak kayo. Nung hindi nag-attend ang...
3: Kaya't manood, makinig, at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
4: Basta Radyo Bandido.
5: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DTT.